0: yan, wala naman tag-artista na gab. Sige daw. Basta na kayo makita gab kay... Nya kanapong kamaupod kay atong palingkuron, unya tigbasag mensahe na to. O nya, unang requirement niya gab, dapat guwapa.
1: Pinawa!
0: Joke, Roy. Mura po tag-guwapo, mangita tag-guwapa. Alas 8, dali as oras may gali. Sa kauras to nga naman ito, habit din nagyaw-yaw. Sige. Again, balik ko na ako, mga higala. Daghag-bangag, no, ang pangulo.
2: I talk to my worthy.
0: Daghag-bangag ang administrasyon. So, kung kanang Blue Ribbon Committee, mga higala, abi ba na ako, atik-atik po ni si Irwin, bay? No? Abi ba na ako, kuha na ganito, no? Ihatag na kang Kiko, pero muragdi man. O may plano. Pero ingon si Irwin nga, dili daw importante magaygala ng investigasyon, no, sa flood control nga hawiran pa Senado. Ihatag na lang kuno na sa ombudsman. Kay ang importante maura kuno mga higala hisgutan sa ombudsman, I mean sa Senado. Importante gidi ay nga kana kuno mga higala makatabang sa mga tawo nga masulban ang kapobrehon. Sa to pa mga higala, salamat kayo kay naaprubahan na gyud nga ang waling-waling mao na mga higala national orchid, sulbad na gyud ang akong pamahaw karong buntaga mga katropa. Sana. Daghang salamat. No?

0: Alas 8:05 na magahigala ang tagna sa buntag. Salamat kayo. Kay di na nato imbestigahan ang flood control kay di importante. No? Ang atuan ang imbestigahan mao ang o ang napasar gahapon ang waling-waling national orchid na siya. Ay, malaking tulog yan sa buhay ng mga Pilipino. Ano yan? Ano yan? Nakakatanggal ng gutom. Yun pala ang ano? Yun pala ang dahilan kung bakit mga katropa atat na silang talagang mag-session na. Si Mama Manor's Vlog, tinuod yun na astronaut Doc Donnie. Kasi naman astronaut naman. Sir Marcos Senior, bawal siya pag-usapan sa una. Bisa na ata nakatira sa probinsya. Yun pala, may satellite siya nang babasa ng isipan via radio. Active chismosa nga busis. Ha? Ingo, Bos Koreano Gilason, kanang flood control, wala na'y pag-asa karon nga panahon. Muna ingon ganin ako. Pag dili ni maisgutan sa Blue Ribbon, mga katropa, we can only wait for the next administration, mga kaigsuunan. Sa karon, wala. Pag naabot ni sa ombudsman, do not expect, mga higala. Naman gyapoy, madut-an-ani, pero maybe Escudero, no, hingana, no, Soto. No. Pero, katong 26 ka mga contractors, libre sila karong mga panahuna. Ano na lang yun, no? Ang ato na lang ani, juteng kabugnaw, no, juteng kabugnaw, pugong-pugong ginagmay, ayaw hatagi ang administrasyon karon o grason ng ipang marsyalo ta. Ayaw yung hatagi ang panahon, stawag ani, kining administrasyon karon o grason nga mangitag pamaagi or hinungdan nga ideklara ta mga higalang marsyalo hantod nga ma-extend na ng ilang mga term. Nga naman, pwede din na katrabang Arnel. Kuan raman na, conspiracy theory raman na katrabang Arnel. No. Dili na. Imposible nga naman. Nabuhat man na siyang amahan, pwede siya nang mahimo sa anak. Nahimo man na mga higala siyang amahan. So pwede siya na mga higala mahimo sa anak. Huwag ko may ingong himo una niya, pero ang akong giingon, pwede. Pwede bitaw. Pinawa! Oh. Sulayin ninyo gubot-gubot diha, di ba? Ma-deklara ganita mga higalang na atas sa state of lawlessness. Dili lagi ko ka-screenshot sa GCash, sir. Abil Manlangit. Ilista na lang kanako, Dritso. Abil Manlangit, kanon di mang kakakuan? Dahil lang ha. Abil Manlangit, no? Abil Manlangit. O si... Saka ito? Kenji... Ako na nangyay ako anon, kumplituhon. Si Rodel Opinaldo. Okay. Benjili Feliciano. Benjili Feliciano. And to Ma'am Feli. No? Ilang... si Ma'am Feli Feliciano. Salamat ani Ma'am Imonggi Kuandere. Kasi pa uban gani. Ako na ito, ilistang uban unya. Unya na po, ha? Sige. Alas 8:09 na, magayagalan, tagnas buntag. Pag kanina ni may isgutan, magayagala sa Blue Ribbon. No? Wala na. Sila raman good, Kaitano, ang nakita na to. Nga, independent, mga higala. Nga, walay interest. No? Walay conflict of interest. Nga, imbestigahan ang flood control anomaly. Ug ang delivery sa malita. Sila lang eh. Nga naman, labaw nang dini po, tanawag na apay Quadcom. Ila ra gitong gihimo katong tuadcom nila para ra gito sa para ra gito sa kalaban. Be. Quadcom, Tricom, Quintacom, no, Kumkum. Napa ba? Wala na, no? Samot na ron nga ang impeachment na anak karon mga higala na kalusot sa naa na karon siya lamisa magahigala sa Senado. Gihukad na, no? Wala na sila pakialam ana, tawa daw, no? Nabay maisugon dito sa ilahang balay, no, sa House of Representatives mga higala nga ni Barog nga imbestigahan gyud nato ni flood control, mag-create na po tag quadcom, quintacom, no? Naaba? Nay maisugon mga higala, gitawag silag buaya, gitanggal nila. Gipananggal nila mga igsoon. They don't want accountability. Ngano man, mo lagi na selective ang accountability karon nga ilang ginapaila. Sara lang, no? Pagka Sara gani, tanan mga igala, mga nahitabo sa Pilipinas ipasangil. Murag anti-clear ba, no? Kulang na lang mga igala, rason nganong magsigulan si Duterte ang rason. Gilang. Maabot magyapon ginatawag mga igala nga day of reckoning ba. Maabot man lang gihapon mga igala ang panahon sa panudya, no? Huwag ka ng adlawa, mga higala, mutanaw yun ko. Kay, sobra na, mga higala, ka aligot-got atong gibati ani mga tawhana ni. To the extent, mga, harap-harapan ka, mga higala, harap-harapan ang Pilipino, ilaron nga, money legal! Diba? Tanawa, ang nahitabo kagahapon, mga higala, nga naka-elect lang sila o isa ka Senate President, tungod kay nagkabaton silang 13 nga ihap, nagpamatuod lang nga, giilad ta nila itong nakalabay nga mga pamahayag nila. Nga moingon si Antikler, kinikilala namin ang liderato ni, kinikilala nga, di mga di, pwede kilalani na, kay illegal lagi. No, siya man in town. Pero, kung siya ingon ni Antikler, abugada pa man naman unta. O, oh, ang kinikilala ng Malacanang ay ang liderato ni, Gatsalian. Katong wala pa nabutaran og 13 ba? O, oh. Mga katropa, kung tanaw ni mo mga egalang verbaliges, sa konstitusyon, nagingon man yun nga, di lagi na pwede. Di lagi dosi, trisi lagi. O gato na itabo, gahapon, pamatuod yun to nga, mali, itong una nilang mga, pero sige lang, nabay maingon sa ilang nga, mali me, okay, kuan me, wala. No? Wala. Ang importante diri, they are on a mission, mga higala.
1: Bullseye.
0: No? Rodel Opinaldo, timbaya daw kang tatay Roger Opinaldo. Salamat.
1: Thank you.
0: Good morning. Arnel Salas. Morning, sir. Bisag ibala panagkanyon. Dele, dyan naman huwag ano, natural. Pero may magunong dato, mga higala, tong naay Blue Ribbon Committee nga muhisgot ani nga independent. Siyempre, no, di tabun mo sugot, mga higala. Dapat ang buhaton ni Erwin Tulpo, kung nakaila siya word niya delikadesa, mag-inhibit. No, di siya pwede mag-chairman-chairman sa usa ka komitiba nga siya, mga higala, man mismo, gialigahan. No? Saan niya na karon? Siya po'y mag-kuan? Siya po'y mo... Saan eh? Mupatawag siyang kaugalingon? Mabayas siya. No? Mabayas siya mga kaigsunan. So, dapat mo kanaog siya. Di man po. No? Munaog daw siya, pero... ingan eh. Dili na maghisgot og napasyeg kuan no, makigbargin pa manaog siya, pero dili na maghisgot ang Senado og accountability flood control. Pero kaya lagi ninyo yes, of course, constitutional ng kuan kanabang impeachment. Pero ang tao makaingon ba nga, oh, naghisgot man lagi mag impeachment ang inyong gisgutan diha, accountability man gihapon. Nganong accountability karon sa flood control nga trilyon na nawala, di man lagi mo maghisgot? Mo magun din nabantayan karon mga higala sa mga Pilipino, no? Mo na nga bisan pa og unsao nilag balibaliktad. Si bisan kinsa nga makutay sa Malacañang, mga higala, baho pas paburot. No? Tinuod gyud na mga higala nga kaning administrasyon na karon negatibo gyud ang pagsalig sa tao. Ngano man, no? Tanawa ra gud tong abli sila, di man to hearing. Hearing nga naging meeting man to. Okay. Dapat sila ipadrama-drama nga kuno, wa mo tambong ang 18 nga sila may nausab ang patakaran. Di ba? Pila ra din nanao sa live ni Irwin? Pila din nanao gab? 6 mil? Gamay 7 no? 7? 6.9 ana mo kana sa kakanaog. Adto speakers. Mapa Mike Defensor man ang mo live o si Kaitano man mo live. Patadaghanag man nanao. No?
1: Kinagana to ang mga Pilipino nito kayang pungad. Mismaski ako. Kato baguan tanaw yun ko. Pag abot dito sa Ila Erwin, sumit na naon ako. Ani ka nang bayluanay lang istoryang matibag.
2: Pinawa!
1: Diba? Sumit na naon ako. Ani nga naong naong ni matibag. O sabi makuha na ako. Ani nga impormasyon.
2: Ayaw!
1: John Mark Moises, shout out. Ako si Chini Cortez. Nag-aasa man ka, Chin. Anong na John Mark Moises, maningimuhang YouTube. Tag-aasa man ka nga... Anong pariyaman tag-apelido, Chin? Anong pariyaman tag-apelido, Chin? Ayun, ato apelido may galang nagagaw. Ano? Daga ka parehas ba, no? Kung parente pala yun may tanan. Unya, mamutar ni sila tanan, mga higala, murang mudaog ako pagka senador. Daghanag, kuan, nga nga apelido. Sige, alas 8:16 na mga higala, ang tagda sa buntag. No? Wala na tayo paglaom, pagdili ni Maiskutan, mga higala, da sa Blue Ribbon. Wala na. No? Kung ibalhin man ko ni Muni og ombudsman, mga katropa, ang gabutang mga higala ni ombudsman, si Marcos, no, sama nga inyo nang gigamit nga rason ngadto kang martires, gamiton sa nato nga rason na ngadto kang unsa ni Buing Rimulya. Kaya bang sungago ni Buing mga higala si BBM? May dakong pangutana diha eh. Ubisan man lang si Agaw Martin. No? Ubisan man lang si Agaw Martin, pasikatan tayo. Dili, ngano man, pagbiklo ni mo si Agaw, no? Pagbiklo ni mo Buing si Agaw, sigurado ilaglag ni Agaw ang imong presidente. Surebol na. Ipit ka diha. So, wala na. Finish na yun. No? We will hope for the best mga igala, but ay na lang mga pataas kayo pag expect kay basin nunyag ma kuan pon mo ba ma dismaya kay para na ako lagi pag dili ni maisgutan sa Senado karon wala sunod na mga katropa, no, in the next administration na unya kita mga Pilipino ato jung paningkamutan nga muabot yun ang next. No? Mabito nang bisag unsa ninyong kaguol, bisag unsa ninyo ba igalang kalagot, ayo jud mo og padala sa inyong gibati nga mag kuan mo ha, mag warawara mo anang dalan, mangguba mo kuan kay basig sakyan, di ba mo na pinakadelikado eh, sakyan mga igala sa pikas ang kini mga igalang mga antay admin karon mga igala way gihimo tinuod, no, wa mga igala nang gubot sakyan sa pikas. No, niya ipasangil dayon sa kwat. Pero bag sa pato, panahon gyapon siyang amahan, no? Miranda Baming? Oh. Kagagawan ko nos mga NPA. Grabe na ko no ang mga NPA. Mao na nga magmarsyalo na dili oy. Busahon nimo kasaysayan mga igala. Ni daghan ang NPA mga igsuon gumikan sa mga kahiwian kaniadtong nahitabo.
3: Bullseye.
1: Nidaghan mga igalang NPA gumikan kay dunay mga di maayong gihimo ang amahan si Marcos. Ug dinay rason. Mabito ang NPA sa una mga igala dangpanan sa pobre sa una. Karon mga igala na usab na pod. Nahimo naman lang pangwarta kay na kabalo mo no say nakadaot ninyo ato sa NPA gabo say nakadaot adto. Politika. Politika na. Muna nakadaot ana the moment nga giapilan ni inyong mga taga white front ninyo nangapil na sa kongreso, diyan na namaot kay imbis nga na ay kausa, no, katong inyong taga legal front ninyo nahimo ng buaya. So tungod kay buaya na siya, sige lang sig dawat og kwarta, sig dawat og kwarta, pasagda na lang pud mo das bukid. O di ay kuan pagpalit mo tinapa diha. Sika ka og tinapa, sika ka og sardinas, mahap imong mata madugay.
2: Pinawa!
1: Muna, mga people, mga my friends, ug ni katropang Alan pa. Panganaog na mo. Panganaog mo, unya. At tuan ninyo ng mga ulo-ulo sa inyo, pasiugda. Ang katawahan, may gibuhat sa inyong tao eh. Mga negosyante. Doon po ba yung mga negosyante in town? Nga, makilkilan, makuha, gitawag ninyong revolutionary. Tapos doon ba yapod? Alas 8.21, pero kung magpadayon eh, ingani nga sitwasyon, nagi man nakagbukid balik. Tinood lang mga katropa. Nagi maporma na po nga kalihukan. Mga kaigsuunan, kung magpadayon ni muna na di maayo. Ngayon man, labi na yung mga kagubot, mayroon na po karoon sa BBM nga, sige. Ato na yung sundon si Papa. So, kita maning kamot nga na ay 2028 nga eleksyon. No? Nga ayagin mo, pailad ni Antikler, kami ko siya Antikler nga di lagi. Ayagin mo, pailad ni Antikler, magpailad mo Antikler, na ay, nagin mong tuog Ginoo. Alas 8.21 na may galantag na sa buntag. Kinibayin natin ganyan yung may galas sa Sanchon Plus Gold, the food supplement for healthy body and stronger immunity, mga katropa. Kadyot lang! Bumalik ko taod-taod, may buntag ni mo di Marife, Mahinay, Balangan. Sir Arnel, sa pangitabo karon atong nasod, og naalang untay buot atong presidente, nang inahanglan og leader nga butan, leader nga naay buot.
3: I talk to my where the
1: ingon si Noel Yeses, kuman an NPA sir tawgo na nan mga buadya. Takda na sila. Boss Dong may buntag. Dol na ay nihatag sa ako ang mga t-shirt gamay ra doon eh para daw sa nalinugan. Asa man na dapit kuhaon o pwede ba na nimo mahato diri Boss Dong? No karong adlaw or ugma kay repack nami. Today nahinayo na mo kay basig maabtan ta ba mga kaigsuonan. No? Maing buntag ninyo Attorney Emmanuel Mahipos, good morning partner.
4: Good morning.
1: Christopher Quizon, Ma'am Lesel Acaso Pueblo.
4: Good morning.
1: Mayong buntag diha. And Abel Manlangit, Dion Ibarra, Enting Carpio, o si Merlin Herbosa, mayong buntag. Leopoldo Sapra, Pardillo, Charlie Madabia, Nesrin, mayong buntag. Ernesto Arojo, Boy Juan Sanchez Laguras, si Christopher Esguera, Arturo Canoy, Leonardo Abiera, si Shirley Liagas, o Mathano Balista, good morning. Salamat nyo diyan. Jodilin Mondares, mayong buntag. Joe Peter Baho, si kasamay niya, Asha Jaida, no, maayong buntag, o si Maria Eleonor Riap, good morning.
4: Good morning.
1: Mag-commercial ako, just a couple of minutes, mga igala, mubalik ko man lamang ni Bilang ka magpahinom dom, no, ayla sa mughawa diha, no. Salamat kayo, maayong buntag, katropa, no. Balik lang ko to, duman lamang ni Bilang ka magpahinom, magpahinom sa ko, Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Kadyot lang!
5: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!
6: Nay mga bana, nga bisag bagura na nga nagang ilang asawa, mga mang na, exciting call? Exciting!
7: XFM.
6: Ka-exciting, oy!
8: Punta kayo na, takaron din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Ako kung harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mong ana experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gud tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
17: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
18: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingi bla.
17: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
19: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
22: Dili na lagi.
21: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
22: Sa muka, oy.
21: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
22: I'm tired. Stress.
21: Dong.
22: Unsa man gyud?
21: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
22: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pilting, exciting kayo.
4: Exciting!
5: Bullseye! Bullseye, kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
6: Oras may gala dalatay 31 minutos na pasado, alas 8 buntag. Kining oras atod ganinyo may gala sa Santon Vitamin C, Alkaline Vitamin C. Mga katropa, no, ang Santon Vitamin C, no, ang Vitamin C gikan sa Santon. Ikaw mabalaka may gala nga muhapdos imong kuto-kuto sa imong pag-inom nini gumikan kay Alkaline Base kini mga kaigsuunan. No, mapalit kini sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide mga katropa. Og ang atong clinic ha. Webes man ta karon, abli ang atong clinic, mudawat libreng check-up. No, diya sa may Ganti Road. No, na diya mga igala sa M Central Building, door number 8. Luyo ka na mga nagtapad na sila mga igala, nagluyo sila sa Mr. DIY. O na diha mga katropa makita nimo Y2H Clinic and Pharmacy Pangita si Doc CJ Nidruda. Kunya discounted mga igala ang tanan ng mga produkto diha kadtong mga Yes to Health products kay pharmacy man puna, so may labot tong mga generic diha nga mga tambal, no, ang katulang mga produkto mga higala sa Yes to Health. Alas 8:32 na tay report gab. Sige direta mga igala sa dugang panatong isgutanan. Sa dugang pa mga igalang mga katikaran,

Si Senador Chis Escudero, no, mao ni mga igalamaton pa yung lingkod, no, isip presiding officer, no, sa impeachment. Ingon tong taga-prosecutor sila, Luis Stronga, okay lang, dili abogado. No? Pero mas maayog yung abogado, mga igsoon. No? Pwede man, tinuod man na, pwede man. No, wak man nag-require niya mga igala sa

0: Morning, we will elect Senator Chisa Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer.
1: Why so, sir?
0: Lawyer eh.
2: Mm.
0: Kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun.
3: Sure na siya, sir. Si Senator Chisa.
0: Yun ang consensus namin. Mm.
2: Si Erwin, hindi mong Erwin.
0: Hindi mong bago. And si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din nun.
1: Sir, sorry ah. Yun ba, kasama ba yan sa negosasyon ng paglipat ni Senchis?
0: No. Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
1: Yes, sir.
0: Sustain, overrule. Hindi na pwedeng kada motion, ibabalik niya sa body.
1: When will that happen, diba? Sir? The election of Senchis as presiding officer?
0: Pag nag-convite ulit kami.
1: July 6. July 6, yeah, sir. Okay. Sir, pag yung si elect?
0: As per our consensus, as of this morning, we will elect Senator Chisa Escudero.
2: Okay na, Gab!
4: XFM Katropa!
2: Pulbaan, rabunta na yun. Naputol na ang pamuhil. Nya, asa man napaingon? Napaingon sa Corinti, wala. O wala, kaya huwag man ito na burn out. Kaya huwag napaingon sa Corinti, na burn out. O, nagsigap mo man. Anyway, no? Matod pa magigala ni Senador Lacson, no? Ako uyon ko, ana. No, nga, mas maayo, abogado. Kay, dili lang pwede nga ang mupreside, ang iyala mga igala is basic knowledge sa balaod. Dapat na asay depth knowledge, no, and experience mga kaigsuunan. Ha? Kay ang aron ang impeachment dili madula-dulaan. Sugot na mo o si Erwin Tulpo maoy mga higalay mag preside. No?
5: Binuang!
2: Binuang, pero si kini mo sugot yun siguro ni siya.
6: I talk to my worthy.
2: No. Si Tuak-tuak-ok. Mooyon gyud siguro na sila o siya. Imatod pa magaygala ni Lacson nga di magud pwede kay di pwede nga ang mo preside o ang presiding officer basic knowledge lang sa balaod ang iyang gihuptan. Dapat magaygala kuno nga ang mo preside sa impeachment katong dunay laom nga panabot kahibalo, no, og dili personal nga interpretasyon, no, kundi dili based on experience, jurisprudence, mga kaigsuunan, no, kining rules on evidence, no, o niya, doon na nag-iwi kaagi sa impeachment, which is, Chisa Escudero, pwedeng mo qualify. Ato na lang sa ibadaplin nga, punta, mga galag, traidor man na siya. Ato lang sa nang ihikling na nga mag-idea, baga katropa. Kay, gi-demand karon sa tao na ano man ang impeachment. Oo, naana magina silang lamisa. Nga, taralon kini sa pamaagi nga dili bias o dili pabor-pabor nga to mga higala sa usalang kahabig. Okay, para makita yun, no, mga kaigsunan. Pero ay namo kabalaka diha, gumikan kay kinahanglan malagi o 16. No, aron nga maka-impeach niya, di ba ni kaabot mga higala ning kuan gihapon? 13 raman ni sila. 13 ra ni sila mga higala niya, di pa kakahibaw si Win Gatchalian mga higala o unsay dagan ana. Basi na tiyan of the day, mubutar ra gihapon na mga higala, pabor kang Sara. Oo. Kasi hindi ay mahimasmasan. Kaysa ingon, kikaingon ko na lagi, in the Senate, everything can happen. Ah, mungkuta na kakaroon, pwede ba nga, kalit lang karon magpuli na po sila og kining house sani Senate President, pwede. No, pwede na diha mga higala sa Senado. Palanditan karon ana poy, ana poy mo bali. Oo. Pwede na siya mahitabo mga kaigsuunan. It can happen, di na siya bawal kay basta na kay basta lang masunod nimo tong 13. No, masunod nimo tong majority mga kaigsuunan. No, sa pagbutar og Senate President. So, pwede ba nga naana po'y tumbling? Pwede lagi na mahitabo, no? Nga naana po'y mo tumbling, may eksyon. Kaya nahimo ganin nila na sa pagtabok, kabalo sila sila mubalik. Mga katropa.

0: Mo na inga na ang atong sinado. Bullseye. Alas 8:39 na magaygalantag na sa atong pagpanagubanuban mga kaigsunan. Samtang usap din itong kuan ako. Sana ito na-send. Tama na ito di ako na-send gabi eh. Ano pa yung duha? Lain lagi dari duha. Wala lagi dari no? Duha ra kabuok akong topic di dari. Pikas. Sige, while kapabot na, basa sa kuminsay kay sa 8:39 na. No, maayong buntag kaninyo tanan sa mga katropang naglantaw ron sa YouTube. Timbaya sa ko, Merlit Argelies, maayong morning.
1: Good morning.
0: Si Marina Dunio, maayong buntag.
1: Good morning.
0: Si Merlin Tutor, maayong buntag.
1: Good morning.
0: Karmahon, regyapo na sila, Sir Arnel. Amot og tinuod ba ng karma diha mga igala sa sinaasakuan sa politika? Murag minus eh. Unsa kahay kapalaran karon sa mga ex-marine kung imbitahon sila sa BRC, delikado mahurot silag ka sight in contempt kay ang investigador sila man si mo gani na delikado no, dili pwede nga si Erwin siya po'y chairman nga naman apil mangud siya, dapat ang buhaton niya mag-inhibit siya no, mag-inhibit siya, pwede diya si kuan pwede diya si Bam Aquino. Ayaw lang si kuan. Ayaw lang si unsa ni? Kiko kay naman po sila picture. Pati na ba suko ang Sharon mga katropa. Karon ongoing by ang karon ba to? Yes, mura karon to. Ining briefing o pre-trial briefing sa Senado pero off sila sa media. No, dili nila ipakita magaygalas media. So mag-briefing sila, magsabot-sabot sa sila. Morning, Pads. Sus og mamilitary power ang Pinas. Mao'y pinakadelikado ang pag-proclaim sa Marcelo ni Marcos sa grade 6 nako. Ato nga time, tuig 73, 72, 75. Mangtas kayo ang mga PC. Adtong panahona, kinumduman nako si Inday Nita Cortez Dalos, ang kurwoman sa DYCB Cebu. Usa sa broadcaster nga gipusasan sa mga PC after nag-broadcast. Zipper ang baba sa media atong panahuna. So if ever man mahimo mahimo nga mapugngan si Bangag, di makaproclaim og Marcelo. Ato gyud na mga igalang ipahilayo nga naman. Api, isa na ko sa nakita na ko ugab nga mapriso. Nya may lag di ta kulatahon dito.
2: Ayan.
0: May lag di ta kulatahon. Ato na lang gyuning andamo na tong kilid. Simba ko ha, simba ko. Mga higala. Or okay lang, kulatari abuto nimo o pahimus lang ka dito sa mga bakla, mga higala nga mga kuan.
2: Pino
0: ha? Pagdanaw sa imo ga, oy, himsog ka. Oh, ikaw na mutirag laki, bakla mana.
2: Pino ha?
0: Oh, macho kayo lawas mga higala pero mutirag laki o sumitawag nyo, bakla eh.
2: Ayaw!
0: Dere na gyud manindot ang atong pagpag sa di pagbawas. Patay ang atong Alma Moreno ani. Simba ko raman in taon. Oh, sugot ko mapriso basta walay nga naay. Amin mo gab. Wala akong hadlukan ba? Simba ko. Buta na lang ha. Istorya lang ni Anto magigilang weresibo ha. Simba ko ba? No, Mama Marcelo niya. Ako, gawas o masirado na ni atong istasyon Simba ko, mga higala. Sa tungod sa Emlo o Marcelo, katropa. O niya, di na takatingog ka na. Kwanda, di na tamadakpan. Pero Simba ko, naapa ba? O niya, naapay microphone. O makatingog pa ta. Ay, katropa, birada man kita. So, mga sunod adlaw ana. Basi na nga ito mga amigo, mga igala mo yung mudakop na ito. Kunya, di ko mahadlok, mga igala ma. O tungod man lang sa atong gi paningkamutan, o tungod man lang sa kausa, di ko mahadlok, mga igala mo puyo anang bilangguan. Pero ang nakapait niya, pagkabos bilangguan, bito, buhatan kag, okay na siguro na, wag, sumbag siguro, murag ba kaya pa ng sakit sa sumbag, gab? Kaysa sakit ng sungsungan ng imong tipot niya. Ayaw! Oh, murag bas. Kana mabinggahan ka, mabudiga ka mga egala, makairag ago. Hmm. Pero simba ko, gab o ga, puli-puliha ang kag lima kalaki, no?
2: Sino ma?
0: Puro mga bakla.
2: Ayaw!
0: Ayaw mo kalain, magmuingon ko, ana mga egala. Kay, nangahitabo, manguna. No, nangahitabo ba niya? Ako yung kung matay no, muna mahitabo. Ako dyan nga, kuan. So, in town, muna akong tambagan ni nga, ayaw mo o buhat, tama na ning makapadayag ta, no, ayaw mo himo o kuan, mga illegal o supak subalaod, o ayaw hatagig rason, bisan ka ni mga supporter sa mga former sundalo, no, kinsaman mo diha, please, juta yung kabugnaw, no? Katungod man ninyo na, katungod nato na, kini mga mapadayag, mga egala, kalabots, politika, but we will do it in accordance with the law, no? Buhaton tani mga egala, nga subay sa balaod. Dili, subkuhay sa balaod, kay kini politika raban eh, unya, di magkumuingon nga, mudiklara si Marcos ana, pero posible na, nga naman, nahimo na ba na? Dili man na imposible kay nahitabo na manguna sa Pilipinas sa una o niya iya tong papa. So kung pariya na silag dugo nga nananalaytay sa ilang kaugatan, delikado mga kaigsuunan. No? Delikado. Oh. O niya, mananglitan karon mga ilag mahitabo na. May man tong kuan, may man to si BP Sara kay igor raman to mo lingkod o pananglitan palagputon. Igor raman to mo binipisyo sa rally. O niya, kamo, kita, niya muagig kapriso, nya paimos lang pagka mga egalag, mga dagkog lawas dito sa bilangguan.
2: Ay
0: nako. Muna na yung nakapait niya mga katropa. Mr. President, ha? Sports lang niya to, Mr. President, ha?
1: I talk to my, where the...
2: Pinawa!
0: Ay, naku, alas 8.46 na, may galandag na sa itong bagman na gumanuman. Sa dugang pa na ito, mga igala, mga hisgutanan, katikalan, kining atong tulumanon, hatod ganinyo sa Premium D3, ang Premium Food Supplement against viruses and bacteria, mga kahigalaan. Ang Premium D3, adun ay virgin coconut oil, adun ay moringa seed oil, o adun asib gini, mga igala, vitamin D3 200 IU. Nga, pagsulod nini, mga igala, sa imong lawas, makonvert gini, mga katropa, into instant nga energy, mga kaigsuunan. O gakani, nga, kining Premium D3 anti-cancer sad ni, no, kini mga igala nga Premium D3, no, makahatag nimo og energy unya makapalantip mga igala sa imong pangisip. Mupaspas ang mga proseso sa imong utok diri. Dili mga igala muungot sa maani.
1: I talk to my
0: wala ni ka Premium D3 ni, kini ingani wa ka Premium D3 ning ingani mga igala kay di masumpay ang words, no, magsigig ungot ang mga agir. Alas 8.47 na, mga igala. Sa'yo nakasunod, agab. Kalimot naman ko, eh. Dili, mo mo ko'y video, di ba? Katong tubag sa impeachment. Tubag sa prosecution, tama ba? O lahi? Sige, i-play daw. I-play na lang diretso.
3: XFM.
0: Kani, si Hontiveros nawa sa script. Mauna siya, mauna. Sunod. Ito isa. Kana, nawa sa script.
3: XFM. Katropa.
0: So, ikuha na, i-play lang na. Nawa siya sa script, paminawa daw.
4: Mr. President, we may suspend. You can ask your staff
5: because it's not written in the bill. Mm-hmm. Could we suspend because what Her Honor is saying is not written in the bill. So, I don't know if
4: we
5: Her
4: may
5: Honor
4: suspend,
5: would
4: Mr.
5: like,
4: President,
5: to, like me to approach and try to explain because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill.
4: Mr. President, we may suspend.
5: You can ask your staff because it's not written in the bill.
4: We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill.
5: Okay,
4: and
5: kindly,
4: I was
5: kindly read it. Kindly read it. Kindly read it into the record. Then read it into the record because yung binanggit niyong limang items, nandiyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga kung binanggit nyo. Nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala nang promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Her Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support.
0: Sige, okay na lang.
5: Hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang punto.
0: Problema, kaya nga no, mga igala nga mo, pataka na labogbangag si antivirus niya nga punto. Waman din na nakabutang diha. Tinood yun siguro no nga, si antivirus ba yun nagsalig lang sa script? Pag wala script, mga igala nga. Ha? Pag wala script, mga igala, bangag. Basiyo ba? Basiyo, no? Basiyo, bangag. Basiyo man na. Bangag na lang tanan ni mga tao ron, eh.
1: Wait.
0: Alright. Alas 8:50 na, mga igala, dagnas buntag, paigo pa nga to ang kuan. Paigo pa to ang pulso ng Pilipino, di na. Dili na. Kanina lang siguro, Gab. Para sa'yo rabot na maka-extro. Kining, ganina, kana, ipagkita na to, si Untiveros ganina, dito din siya Jensan. No, dito siya Jensan. Abi ba na ako mga higala o naanatay, kinibang anti-epal. Kini, si tanaw ninyo, ani, palihog daw ko, Gab. O, pakita sa mga tao, aning nagtanaw na to. O, kung si tanaw nila, aning, ang cartoon, mga higala, hinabang ni sa DSWD, natural, no? Itong naay, suod bugas nga, gahi, no? Gahi to, dito kung gano'n, di, makaon, makaon na, kuan man na, kanang, gikuha ag hangin ba? Para, gikompress siya, para walay hangin, yeah, walay moisture, di madaot, no? Karon, dito siya may higala nag-apil-apil sa pag-distribute si Senator Risa Untiveros. Ha? Unsa inyong tanaw ani mga katropa? Sige daw Gab.
3: XFM Katropa.
0: Oh. Oh. Oh. Dagway, siya man gina no? Siya gyud. Ato laglarohon ba kay basig di gyud siya ba? Obe. Asiyag yun. Pagkaipal na lang yun kaayo mga higala, no? Hmm. Oh, ah, kagwapa kayong Risa, oy. Gwapa kay kadang napita, madam. No, kaniya ni ba? Kanang karton mga higalang gihawirang Risa nga gihatag mga igsuon sud ana hinabang gikana sa DSWD sa to pa kung gikana sa DSWD pundo na mga higala gikan sa gobyerno pag pundo gikan sa gobyerno naturalmente ang idea diha mga higala pundo na sa magbubuhis o gikana mga higala sa katawhan.
3: Bullseye.
0: Karon unsay purpose ni Risa nga apil man gyud siya mang apod-apod, unsa bay purpose niya diha? Wala na bay laing tao? Kay kung may delikadesa ka, no, nahug man gud ni nga gigamit nimo ang resources sa gobyerno, ikaw kunoy nanghatag, giangko nimo nga imuha. No? Grabe ka maka kuan. Karon diay numero uno kang trapo. Muni kalaki sa trapo. Diba? Natay, kung makaya pa ni Gab, ipa-play ragun ni Gab, naapay isa ka video diha. Kanang ibabaw, kanang kang Erwin Tulpo nga, bagura na, nasuko si Erwin kay, dunay, kuan karon no, balaod nun, ngawa pa kuno pirmahi dito sa counterpart nila sa House of Representatives kay, gibawal na dito ang mga kongresista, ang mga official elected, mga higala, nga maoy mag-una-una, maoy mag, mag-ulo-ulo kunuhay, may buntag diyan ni Ricardo Digilno, diyan sa may Purok Otso, San Miguel. Good morning! No, atong tigpaminaw, mga higala, diyan sa Bulls, ay may buntag, o tigpaminaw sa XFM. Good morning! No? gibawal na nga kini mga igalang mga elected official maoy mag-una-una may galas pagpanghatag og ayuda. Kaya nga naman, ang ayuda nga ilang gihatag, mga katropa, dili na ilaha. No, gika na mga igala sa pundo sa gobyerno, pero ang ilang presensya makajupardize. Nga naman, ang ilang presensya diha, credit grabber. No? Dili na noon mga higala ma... kumbaga, imbis nga, ang gobyerno may pasalamatan, ang tao na may pasalamatan, dili man ganina kang BBM kwarta. No? Presidente na siya, pero dili na iyang kwarta. No? Kwarta na bagay gala sa Pilipinas, di modo kwarta na sa mga Pilipino. Kanya na, serisa di ang mga igala. Para unsa man na siya. No? Para unsa man na. Nagpahumot ka sa mga tao? Nagpahumot ka sa mga tao para di ka kalimtan? Wa ka maluoy anang taga-jensan? Naganalinugan na, gipolitika pa ni mo? Kabuang! Sige daw, oh, paminaw na ito ng imong kauban. Kauban man sila sa majority. Oh, tulpo, bira!
3: XFM Katropa!
6: Ang inyong gusto na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan.
0: Ang inyong gusto na ang pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan na ang pagmumudmud. Usa ng pagmumudmud. Ako di ko ganahan mga igala ng word niya pangmumudmud sa Tagalog. Siguro laig meaning na mga igala kung butsubayon. Pero ang ako magumadumduman kay murakag imudmud. Murakag imumo ba no? So kung pagmumudmud nga word, murabag ganang ang ayuda gi ana sa imong naong imuna na o. Dawata na o. Kana. Di ba master? Kana ang word niya pagmumudmud ba? Murabag diyan sa mo. Imuna na o. Murakana ba no? Murakag hawiran na imong kwan niya iparok ka dito niya. Imudmud ka ba? Ha? Mau gani? Kana na. Imuna na kanan. Hawa niya. Pito, no? Pero mama na, Tagalog term na. Sige lang, atong respetaran. Respeto na yung kinahanglan sa matag-usa. Respetaran. Respeto kada tribo. Again, no? Sige, kasuko ni Tulpo diri. Kay, naadaw ko no, sa Kongreso, o I mean, sa House of Representatives, nga, libabag lagi ani mga igalang kay, kuan lagi ron, anti-epal bago ba nga, mga politiko, di na dapat mag hero-hero diha. No? Ay mo sundog na ako maghiro-hiro. Ay mo sundog na ako. Okay. Ako representative man ko sa Ralitan karon, magmutabang naman mo gihatag diri. Ang by the way, ang inyong gitabang niabot na ni mga igalag mga 30 mil na kapin. No, nakapalit na tagbugas, ya karon mo palit tag noodles and uban pang mga itabang nato. Ako may nangayo ninyo para sa itabang nito. So, kinahanglan naagyo ko's picture. Di ba gab? Oh, kinala na agyo ko sa picture lain sa kay mga igala og ang naa sa picture si kuan katong iro ni tiya darya nga si Burakdat. Lain po kayo, no? Nga. Hula tremendo to si Burakdat. Bukog ra may gihuwat ato dito mga igala sa Bilya Paraiso. Oh, karon. Kini mga igala nga kuan ingon ni Tulpo. Kisa may naiguan eh. Iyara ka uban. No? Ah, sige na, padayo na. Okay,
6: ito sambayanan, ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, eh bahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan, pera po ng taong bayan.
0: Mahiya naman po kayo. Dahil hindi nyo po pera yan, pera na yan ng taong bayan. Sige daw.
6: Ito pong i-anunsyo dito po sa plenaryo ngayon na yung inaantay po natin na yung AIX Bill, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, na dapat po sana ay ma-ratify natin ngayong hapon ay hindi po muna matutuloy ang sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang provision na tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa provision na yon ng AIX, ang anti-EPAL section. Ibig sabihin po na dapat ang pagbibigay ng AIX o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao.
0: Paminawa ha! Timaniya, sa ingon ni Erwin, dapat sa pagbibigay ng AIX o ayuda O kato, ayuda man to. O ayuda, wala na ang politiko. O siya mismo ang namimigay. Gab, balikin itong isa ka-video. O tama ba niya akong panabot?
2: Pinawa!
0: Isa ka-video, show! Ah, hi, Risa. Napay pinaana o napay pinahandshake mga igala no na mo na ginaingon ni BBM nga naka natutuwa ako na makita mayayo na kayo ay mag-alamano mayayo no na kayo ay mag-alamano mo na ingon ni BBM sa una nga makita kayo na inyong mga ngiti na kayo ay magyayo mag-alamano
2: pinawa.
0: Ya, kisay na igo atong ingon ni Erwin. O sabay tanaw ninyo nang gibuhat ni Risa, ang karton di SWD, no? Ang nakabutang may gala. Gusto nang utang na ya. Bagong Pilipinas ba na? Bagong Pilipinas. Nya logo mga igala sa Bagong Pilipinas. Unya DSWD, ang gapanghatag napay pina makita ang inyong mga ngiti na kayo ay magyayo mag-alamano.
2: Ayya.
0: Pwede man tayo nag-anaan na lang, naalang ka dito, pero waving na lang ba? No, waving. I'm waving, I'm waving, I'm waving, waving, waving, I'm waving, and stop.
2: Pinawa!
0: Risa! Trapo ka! No? And you want the Filipino people to believe in you? Ambot sa langaw, pilaidad sa ok-ok.
2: Pinawa!
0: Anyway, mga igala, wala na tayo oras. On minuto, pasado alas 9, musunod garoon ng programa sa atong kapulisan. Ang programa ang Katropa Mo, Police Dabnor. Again, i-plus out. Onara itong Gcash, oh. 0991-537-8509. 0991-537-8509. Mo, dawat patadiri, magaigalag gihapon until tomorrow. Pero karon magpalit nami initially kay para makaripak nami masako na dayon ikarga na lang mga katropa kay ato man ang ripakon no tag tulo lang ka kilo ha no kay di man pud maapod unya butangan nato mga igalag mga canned goods noodles kapibakaha butang nato na diha unya i para pag-abot dito iapod-apod na lang sama gyapon sa katong gihimo namo paadto mga igala sa katong atong gihatod namo dito sa Bugo og dito sa Maydaan Bantayan mga kaigsoonan. Gusto ba ko mo padayon pero ang oras din naman mutugot mga kaigsoonan na may panahon pero naman ato mga kaigsoonan busa na namilit ko salamat ninyong tanan ug mausa-usahon ako ning pasalamat kining ato mga kuan mga naghatag karon. Thank you kaayo no sa mga nagpadala karong adlaw mga higala no sa ilahang mga donasyon ay boga ka kuan diha no bisag ginagmay lang dako na kay nagtabang mga kaigsoonan. Makulbaan ako ba sa ang mugawas ganit sa akong GC gab inig gawas akong GC kanang kuan ana bang group chat sa eskwelahan sana pud ni happy birthday day sa akong inahan karon birthday man day sa akong mama ron alimot ko na tamat kayo sa pagatiman o pagpakhimugso sa amua nining kalibutan na. Birthday kang Arlene Mandabon Cortez. Oh, ako nang inahan mga katropa. Arlene Mandabon Cortez. Alas 9:03 mo nang na Arnil ko kay Arlene man ako mama, no? Oh. Ayan, salamat mga katropa. Wa na tay oras, oy. Salamat kayo sa ngan may galasong sparring partner Pikas Lawak. Katropang Gabalas. Inyong alagad sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Sa Durbapon sa Mangtagnaw Istasyon, binigyapon sa 107.1 XFM Tagom o mabati sa YouTube o makita usab mga makita mabati sa YouTube o sa Facebook. Salamat may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
3: Pusay, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo limong isalista limong eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum. Maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag. Welcome dinhi sa itong programang Police Dabnor Katropa Mo. Dinhi sa itong sikat nga estasyon, ang 107.1 XFM dinhi sa itong syudad sa Tagum. Mayong buntag ka na itong tanan. Pizza 18 ning bulan sa Hunyo o adlawng Huwebes karon, no? Magkuyog-kuyog kita diha sa pag-isgot-isgot, sa isgotanan, sa kahapsay o kalinaw ning atong probinsya sa Davao del Norte. Sa ngalan sa atong Police Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines, magagalaan kami ang kapulisan ninyo sa Davao Norte Police Provincial Office ang inyong makauban karon, no? Sa pag-isgot-isgot, sa isgotanan, sa kahapsay o kalinaw. Kininyong ubos ng alagad, si Police Chief Master Sergeant Renante S. Balakwit. Kauban, doon nakita yung mga bisita karon, no? Nga makauban usab nato sa paghatag o assessment kung kumusta ang kahimtang sa kapsay o kalinaw sa atong probinsya. Apan sa dili pa nato ipalaila ang atong mga bisita, no? Ato ng pagtimbaya sa atong mga lidere sa atong probinsya sa Davao del Norte, no? Unang una sa atong gobernador, Kuya Gobilwin I. Hubahib, sa atong vice gobernador, Ma'am Clarice, no? Hubahib, sa atong duha ka mga kongresista, no? Sa 1st and 2nd District, Congressman Uyuy sa 1st District, 2nd District, Congressman Lagdameo, and of course sa atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan sa 1st and 2nd District, sa atong mga mayor, no? Ang atong 11 ka mga mayor gikan sa tulo nato ka mga syudad ug 8 nato ka mga lungsod dinhi sa atong probinsya, and of course ang mga vice mayor ug mga sakop sa sangguniang bayan nato ug mga city councilors nato. Good morning, no? Good morning, and of course maayong buntag usab sa atong mga barangay captains, ang atong 223 ka barangay captains dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, kauban sa atong mga barangay kagawads, barangay functionaries, and of course ang atong mga partners diha sa pagpatunay sa kapsay ug kalinaw sa atong mga barangay, ang atong mga BPATS, no, mga BPLK nga kanunay gayod nagakandak og mga pagronda o patrolling diha sa ilang tagsa-tag sa kabarangay. Good morning usab, no, sa atong mga partners o mga idolo sa paghatag og voluntaryo nga serbisyo, no, ang atong mga porok chairmans, no. Mayong buntag kanila, maman sir, no, ang uban ani nga pulaw in town kay naa siguro yung mga kasikas sa ilang tagsa-tag sa kapurok, no. Salamat sa inyong voluntaryo nga pagserbisyo. Good morning, no? Good morning po sa atong mga kasundaluhan, no? Ang mga partners nato sa pagpatunay sa kapsay ug kalinaw. Good morning kanyo ra, Maman Sir. Sa 10-03 ug 10-01st Infantry Brigade, no, nga nakasakop din sa atong probinsya. Good morning po, no, sa atong mga kaubanang kapulisan, no? Of course, atong pagtimbaya sa usa ka maayong buntag, no, sa atong provincial director, Police Colonel Glenn G. Cristines, nga gusto gunta makiguban ka nato din sa atong programa karon, apan tungod kay dunay equally important nga kuan nga activity ang atong provincial director karon na dili gyud niya makaya, no, naa siya karon sa atong sangguniang panlalawigan. Good morning, no, sa atong mga staff officers diha sa atong provincial headquarters, sa atong mga kabanang kapulisan din, ha, sa atong mga chief of police, no, atong 11 ka mga chief of police, sa atong mga kabanang kapulisan nga na diha sa mga kadalanan karon, no, nagronda, nag-imbestiga og tanan-tanan, no, nga mga kaubanan atong kapulisan, mayong buntag og amping kita kanunay, no. And of course, good morning sa tanang nagsunod kanato pinaagi diha sa 107.1 XFM, no, ang nagsunod ka nato sa maabot sa pagsibya nini, and of course diha usab sa atong Facebook live stream, no. Yes, live kita karon, no, pinaagi diha sa XFM 107.1 Tagum, no. I-search lamang XFM 107.1 Tagum og usab, naka-share ka na diha sa atong official Facebook page sa Davao Norte Police Provincial Office, no. So, i-like o i-share ang atong Facebook live stream para mas daghan ang maabot sa atong pagsibya. And of course, pwede kayo ninyong ibutang diha sa atong comment section sa atong live stream ang inyong mga pangutana, suggestion, reaction, o mga solusyon or mga sumbong may kalambigitan sa atong mga hisgutanan sulod din sa atong programa ug tagaan nato na og pagtagad. Of course, pwede pod niyo ibutang diha yung mga pa-shout out, no, mga panawagan, no, pwede kayo ibutang diha sa atong comment section sa atong live stream. Karon ato nang ipailaila, no, ang atong mga bisita gikan sa atong mga mobile forces din sa atong provincial police command, no? Una na to, atong Pelaila, no, ang atong force commander sa atong first Davao Norte Provincial Mobile Force Company, no, ang atong very snappy og ang atong kanhing official usab, no, deputy provincial director, no, sa atong provincial headquarters, Police Lieutenant Colonel JG Dimaala. Sir, good morning kanimo, sir. Welcome, sir, sa atong programang Police Dabnor, katropa mo, sir. Imong pagtimbaya sa atong mga sa mga nagsunod kanato, sir.
1: Maayong buntag sa imuha diari sa ato ang tanan og labi na sa atong provincial director, Police Colonel Glenn Cristines, og sa atong kauban diri si Lieutenant Colonel Christopher Sabsal ng 2nd Company Mobile Force Company. And sa tanang tagpaminaw sa XFM 107.1, maayong buntag sa atong tanan.
0: Yes, sir. Good morning, no? Maayong buntag diha sa atong mga kaubanang mga kapulisan diha sa 1st DNPMFC, no? Maayong buntag kaway-kaway diha, no? Maayong buntag kaninyo din, ha? And of course, kauban sab nato ang atong force commander gihapon sa atong second Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Police Lieutenant Colonel Christopher Sabsal. Sir, good morning, sir. Welcome sa atong programa, sir. Imong pagpanimbaya una, sir.
2: Salamat kasamang Rinan, so maayong, yes, buntag sa atong tanan. So labi na sa atong halangdon nga gobernador, si Honorable Edwin Hubahib. Sir, maayong buntag. Inubanan sa iyang pinalanggang anak, si Ma'am Clarice Hubahib, ang atong vice gobernador. Kaninyong duha, sir ug ma'am, maayong buntag. Ug sa ato apong provincial director, si Police Colonel Glenn G. Cristini, sir, maayong buntag. Sa akong mga kaubanan sa 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa tanang kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office, maayong buntag sa atong tanan. Ug di po nato kalimtan ang atong mga pinalanggang ug mga suking tigpaminaw sa atong programa diri sa XFM 107.1. Daghang salamat sa inyong pagsubay sa atong programa ug God bless sa atong tanan. Maayong buntag.
0: Yes, sir. Good morning og salamat kayo, sir, no, sa inyo, sir, sa inyong pagtubag sa atong panawagan nga makauban kamo karon, no, ang atong mga force commander sa atong duha ka provincial mobile force company. Unya atong mailaila pa mga katropa, no, kung unsa dining trabaho aning mobile force company og unsa pod ang ilang mga accomplishments, ang ilang mga pagpaningkamot alang sa pagpatunhay sa kapsa ug kalinaw ning atong probinsya sa Davao del Norte. Og sa dili pa ni ana, no, ato nang siren ang kinatibuk-an nung kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Of course, nakabase kini diha sa atong kanunay nga pagmonitor sa atong 8 focus crimes, no, and of course ato kining ginabuhat comparative, no, gikan atong previous week ug current week para makita nato kung dunay pagbaba o pagtaas sa atong mga krimen. And of course, makita nato ang mga pagpaningkamot usab sa inyong sa atong kanamong mga kapulisan diha sa pagsulbad ni mga krimen kung aduna man. And of course, unsa pod ang mga safety tips atong mabantayan kung unsa ang mga krimen nga kasagaran nahitabo kining mga past weeks para kita usab malikay nga mabiktima og mga krimen diha sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad. Of course, no, duha ka semana kini, una June 3 to 9, no, gikan June 3 to 9 dunay natala nato nga lima ka mga krimen din ha sa atong 8 focus crime. Again, ang atong 8 focus crime mo kining kasong murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping of motor vehicle ug carnapping of motorcycle. So sa lima dunay natala nga duha ka physical injuries, no, diha kini sa Carmen and diha sa Island Garden City of Samal. Og duna usay duha ka kasong theft or pagpangawat kini natabo diha sa City of Panabo. And of course, dunay isa ka carnapping of motorcycle incident kini natabo din sa atong syudad sa Tagum. Sa lima ka mga krimen, no, ang lima mismo no na cleared na kini nagpasabot nga nailhan ang suspitsado og na file ang kaso no og sa lima upat na gyud niini ang nasulbad na no na nagpasabot nga na file ang kaso, nailhan ang suspitsado, na file ang kaso og nadakpan ang mga suspitsado niini. Og isa na lamang kining kaso dinha sa may Carmen ang sa ka physical injury nga at large pa ang suspitsado niini. Og sa atong current week no June 10 to 16 aduna kitay natala nga tulo ka mga krimen no diha sa atong 8 focus crime duha ka kasong physical injury no isa sa atong siyudad sa Tagum ug isa sa Santo Tomas ug usa ka kasong theft or kawat dinhi sa atong siyudad sa Tagum. Ang tulo ka mga krimen no nasulbad na kini tanan no nagpasabot nga duna kitay 100% nga crime clearance ug crime solution efficiency dinhi sa atong current week nga gina-monitor. So makita na to dunay pagbaba sa mga krimen no gikan sa lima ni baba pa gid siya og tulo sulod sa isa ka semana dinha sa atong walo ka dagkong lungsod og tulo ka mga dagkong syudad. So inana ka malinaw ng atong probinsya sa Davao del Norte dili man perpekto ang wala gayoy krimen na hitabo apan kini mga isolated cases og very minimal lang kaayo no og nagpasalamat gayod ang atong provincial director no sa effort sa atong mga chief of police, sa atong mga kapulisan on the ground, sa atong mga patrollers in on the ground, and of course sa komunidad mismo no nga sila mismo nagbantay nga dili mabiktima sa krimen. Of course no mag-amping sa ilang mga gamit no ug pagsunod gyud no ang kini importante kayo nga kakitang tanan magsunod diha sa atong mga balaod nga dili kita makahimo og mga krimen no. So kana no panawagan sa atong provincial director nga ipadayo nato kini no, rest assured nga ang inyong kapolisan sa kanunay maningkamot gayud nga magpabilin nga hapsay og malinaw ng atong probinsya og buhato na mo ang tanan nga subay sa balaod aron gayod nga mabuhat na mo ang among function diha sa atong komunidad ang pagpatunhay sa kapsay og kalinaw. Mayong buntag no, daghang kaayong salamat sa tanang mga nagsunod kanato dinhi sa atong live stream no, ubay-ubay na nagsunod kanato. Good morning from Ubukads Layson, Michael. Good morning no, kang Roland Demirin, mabuhay DNPPO kay Ax Snappy, salut sir kay Vincent Noah Clark, mayong buntag kay Sweet Chan, kudos PNP. Nans 2011, maayong buntag. Ex-commu, delikado, great job. God bless PNP. Daghang kayo salamat sa mga nagsunod ka nato no sa atong live stream ug padayon lang yun no sa atong pagsunod o pagsuporta sa mga pagpaningkamot sa inyong kapulisan alang sa pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw. So nagiskota ka ganina no sa kahimtang sa kapsay ug kalinaw sa atong tibuok probinsya sa Davao del Norte ug karon atong sayron gikan sa atong mga bisita no kung kumusta ang ilang assessment sa atong kahimtang sa kapsay ug kalinaw. And of course no ang atong mga bisita karon naaman sila sa Mobile Force Company. Before sila siguro no maghatag sa assessment nato sa kahimtang sa kapsay ug kalinaw, ato nang sayron gikan mismo sa atong mga force commander kung unsa ba ang main nga trabaho sa atong mga Mobile Force Company inkumpara sa atong mga kapulisan usab nga naa sa police station. Siguro atong sayron kana gikan sa atong force commander sa first Mobile Force Company nato. Sir, kumusta ba? Unsa ba ang main nga trabaho sa atong mga Mobile Force Company, sir?
1: May buntag usab. Sa ato ang Mobile Force Company, focus ta sa una, sa internal security operation.
0: Yes, sir.
1: And support sa regular law enforcement ng ating mga police station.
0: Mm-mm.
1: So, naata dire para mo suporta sa mga police station o other units within our area of responsibility para ma-ensure na to ang peaceful and orderly province.
0: Yes, sir. No. Sir, ang kining giingon ni sir nga ang una gid nga trabaho sa atong mga mobile forces mo ni ang sa atong internal support operation. Sir, para sa atong mga katropa nga nagsunod ka nato, sir. Unsa maning internal ISO, sir, atong tawagon, sir? Unsa maning atong ISO, sir, para sa kasayuran, sir, sa atong mga katropa?
2: Ang Provincial Mobile Force Company, sa gikaingon na ni Sir Jay, nga isa kini ka special nga unit sa atong PNP.
0: Yes, sir.
2: Nga ang ihang primary nga kuan yun, task yun niya is internal security operation, mm-hmm, o pagkibisog, or ang atong main function is kanang magkuanta sa mga kabukiran.
0: Yes, sir. Especially sa atong insurgency problem, sir. Yes, sir.
2: O na siya ang atong main task. So, matagbulan ang first o ang second company nagkakandak yun o tulog ka internal security operation. Isa ni ini ang gitawag na to o major ISO o ang duhapod ka minor ISO.
0: Yes, sir. O, sir, nasayod man kitang tanan ang atong mga katropa, nasayod man ang atong probinsya, una ang atong rehiyon, ang atong probinsya na deklara na nga insurgency free, no? Insurgency free na. Karon, sir, nindot nga masayran usab sa atong mga kaigsuunan kung gikan mismo sa inyo nga kamo ang primary nakatask sa PNP nga side, kita ang nakatask. Of course, sa kinatibuk-an, support man lang kita dito sa atong sa main effort diya sa atong gobyerno sa pag sugpo sa problema sa insurhensiya. Support lamang ang PNP dito sa Philippine Army, although doon na nakaroy mga move nga kita na ang mag-lead. Apan wala pa. So karon in support kita, sir, as the lead unit sa PNP, sir, kumusta, sir, ang inyong assessment, sir, sa atong kahimtang sa insurhensiya dinhi, o of course kuha naman ta, insurgency free naman ta, sir, inyong assessment, sir, especially sa first district, sir, sa first company, kumusta, sir, ang assessment nimo, sir, sa atong insurgency free status sa atong first district, sir?
1: Okay, Ray, sa ato ang insurgency free diri sa province, lalo na diri sa first district, kuan gyud siya, kumbaga negative na tanan mo monitor.
0: Wow.
1: Na mga presensya sa atong CTGs,
0: yes, sir,
1: and uban pang mga armadong grupo, wala tayo na monitor, pero nagpadayon gihapon ta sa ato ang internal security operation, sa dihang para ma-ensure na to nga dili makasulod ang mga daotang tao diri sa atong probinsya, lalo na diri sa boundary sa Talaingod,
0: yes, sir,
1: og kanang Bukidnon area. So, mo na itong inabantayan. Magani na tayo mga RPSB, yes, na adya, sir, sa lugar para magpadayon og monitor,
0: yes,
1: o magtabang sa katawahan diya sa mga boundaries, yes, sa atong probinsya, sa mga tao diha, para makipag-alayon, para ma-ensure good nga safety ang atong probinsya.
0: Yes, sir, no, nindot kayo nga masayod kita, no, nga sa atong first district, no, covered sa atong first DNP MFC, no, nga nagpabilin gayud nga ang atong status as insurgency free, og wala pud nag-relax, no, atong mga kapulisan, naga-monitor kanunay na ang atong RPSB, no, og nahibawa na to nga pwede dunay mga areas nga pwedeng musulod ang mga sakop sa communist terrorist group dinhi sa atong area, apan kana, no, ginamonitor sa kanunay. Sir, diha sa atong second district, sir, kumusta po ang atong assessment niini, sir?
2: Sa second district, pareha sa first district, ang ato ang second district nagpabilin gihapong insurgency free. As of now, continue lang gihapon itong paggandak og internal security operations, mm-hmm, para masiguro ginato nga dili na makabalik ang maong communist terrorist group nga NPA sa ato ang lugar. O yes, ang ato yung gipahugtag maayo kaning pagmonitor sa atong white area.
0: Yes, sir. Kaya nga
2: naamagoy mga kuan, lakang ang atong kuan, mga monitor, nga posible na sila mga lakang nga para mabalik ang ilang pwersa. So na sila mga mga recruitments nga posibleng ikandak,
0: yes,
2: para mukusog ug balik ang ilang pwersa. But nevertheless, we are continuously monitoring through our intelligence network ato ang mga counterpart sa EAP nag-monitor ginato na nga to ensure nga dili ni gyud na masudlan o balik ang ato ang probinsya. So as of now, continue lang ang ato monitoring o ako ang ika pasigarbo sa ato ang mga katawhan diri sa Davao del Norte nga ang atong probinsya nagpabilin pagyud nga insurgency free. Kana mapasalamot ton kita sa ato ang kaubanan sa Philippine Army kay sila man gyud sa ingon mo na nga sila ang main airport ni ini o kita in a part as PNP active support unit lang ta, active support role lang ang ato ang kuan. But nagtinabangay ta para masiguro niya ang ato nindot kay insurgency free province.
0: Nindot kayo na no, nindot kayo mga katropa, masayod kita nung naningkamot gayod ang inyong kapulisan nga magpabilin nga insurgency free ang atong probinsya ug dako kini kayo og tabang diha sa conference.

0: makita nato ang kalambuan, no? O makahatag kini nga confidence lagi, no? Ngadto sa atong mga businessman para magbubo sila og kuan, magbubo og negosyo og kapanginabuhian alang sa atong mga constituents dinhi sa atong probinsya. Og sir, sama sa giingon nimo sir, no, nga posible nga dunay mga effort nga buhaton ang kining mga especially dia sa white area operations, kining mga CTGs, mga kadre nila, no, nga usahay na ay mga pipila, no, nga naadiha sa mga eskwelahan, sir, no, uban magbisita sa mga LGUs or especially sa mga eskwelahan, especially karon sir nga balik eskwela na, no, balik na ang klase karon, gani dunay mga na monitor nato sa unang nagsugo na sila og grooming o nagsugo na sila sa ilang recruitment o pagsilip kung kinsay pwede lang ma-recruit diha sa mga senior high school pa, sir, no. Og nasayod kita mga katropa, no, kining mga CTGs kadres nato mga banggiitan po di, no, mga makaingon ta nga mga master propagandist gid sila, maayo kay ni sila mudala mo groom og kuan kining pwede nilang makita nga potential nga pwedeng ma-recruit ngadto sa kalihukan nila. So sir, unsa ba ang effort karon sa inyo, sir, sa mobile forces? Aduna ba'y mga effort plano or karon gibuhat na, sir, para kini at least, no, kung wala pa man tayo na monitor, sir, at mapugnga na to, sir, nga dito ang atong mga estudyante mismo maprotektahan na to, sir, kung doon na ba yung mga effort, sir, sa atong first company, sir?
1: Sa ato, sa first company, yung ato yung ginapakusgan ng atong revitalized police barangay.
0: Yes, sir.
1: Mauni sila ang mga teams na to nga mutabang to ensure na peaceful ang mga barangay sa ila-ilahang munisipyo, lalo na mga estudyante,
0: yes, sir,
1: dito, mm-hmm, sa ilahang area of responsibility.
0: Mm-hmm. Kaya na naman na, yung mga eskwilahan po, sir, oo, mga kabukiran na to.
1: Para maiwasan yun ang kumbaga, ma-recruit sila, yes, sa, mm-hmm, mga grupo. So, mauna nga ato ang RPSB na ay mga programs para sa, yes, mga tao o padayon ang ilahang coordination sa local government para matabangan ang mga mulo sa tao sa ilahang komunidad kay kasagaran. Basta ang atong mga tao sa barangay, sa komunidad, makita nila nga murag walay suporta ang ato ang gobyerno,
0: yes,
1: dito sila vulnerable, dali sila makuha, mm-hmm, sa PICAS grupo. So muna atong RPSB nagpadayon gyud og mga livelihood program, mm-hmm, for example itong atong RPSB sa iba't ibang barangay diri sa First District, yung People's Organization Livelihood,
0: yes,
1: itabang sila para magkaroon ng livelihood ang atong mga komunidad na atay adopt a family, yung tudluan ang mga kabataan, lalo na sa mga underprivileged, sa mga gidas barangay,
0: yes, sir,
1: and daghan mga best practices ang atong mobile forces para makatabang sa tao, sa komunidad, o para hindi sila basta madali-dali o recruit sa, yes, PICAS nga grupo.
0: Tama gito yung mga ingon, sir, no? Nga kini man gyud ang usa, no, ang gigamit, no, sa mga kining communist terrorist group, kining kakulangan gyud sa serbisyo, sir, no, ang poverty, ang kalisod sa kinabuhi dito sa kabukiran nato, no, gina-exploit gini nila para masuko atong mga kaigsuunan dito sa gobyerno, o dali na lang nila ma-recruit, no, makapili sila kinsa mangyoy kuan diri isog-isog o kinsa mangyoy nahiluhan ang huna-huna, no. So nindot kay ang presensya, sir, no, ang presensya sa atong mga RPSB dito nga mao'y nag-bridge gyud, sir, sa mga ingon, sir, nag-bridge sa gikan sa atong mga ahensya sa gobyerno padulong dito, no, sa atong mga kabaranggayan, mga hilit ng kabaranggayan, no. Dako kayo kana og tabang maglisod na sila, sir, no, mahadlok na sila og sulod tungod kay of course ang mga kining sakop sa CTGs, mag-alanganin na po sila, sir.

0: tungod kay oy basig isumbong ko ani sa kuan isumbong ko ani sa kini duulan ako ni nga balay sige sumbong ko ani sa RPSB nga naabiya din na so
1: mao gani na nga atong mga RPSB from time to time nag-adto sa mga eskwelahan yes, sila mismo ang nagamonitor sa mga estudyante
0: yes sir
1: og nagatudlo pod nagahatag wow, og ang mga pulisya to ilahang mga expertise
0: yes,
1: matudlan ang mga kabataan
0: yes,
1: o para paano mga paano nila maiwasan ang pag-recruit sa wow, mga kabataan nato.
0: Yes sir, nindot kayo na nung dili lang professional ang presensya sa atong RPSB dito sir, kung dili personal pod no, makiguban gid atong mga kapulisan dito kung mga pagpananom dito sir no, dunay mga pagpananom na ay atong mga kapulisan dito nga nag-initiate sila nga dunay mga fish pond ang atong community fish pond, community farming. So dako kayo og kabag-uhan, dako kayo og kahimuan diya sa atong mga kaigsuunan ang presensya sa atong revitalized police sa barangay. Sir, diya sa second company sir, unsa pud atong mga effort sir nga gibuhat nato especially diya sa white area operation sir para kuan sir, para malikaya nato ang pag-resurgence no sa kini atong problema sa insurinsiya sir.
2: So sa part sa second DNP MPC sa GIDAS area na to atong giingon ni yes, Sir J Gina nga naa dito ang atong RPSB the part sa RPSB pod nag-adto sila, nagsuroy sila, nagabisita sila sa ato ang mga eskwelahan ug naa mi programa niini kani gitawag na mo og karunungan ng kabataan si Trujans ang maasahan.
0: Wow, karunungan ng kabataan si Trujans ang maasahan. Trujans so, sir mo ning pangalan nato sa atong
2: ang kuan kaning say tawag aning moniker man siguro sa mo ang unit.
0: Yes, Trujans no Trujans. Atong pagmuing tag Trujans unit sa PNP mo na ng second DNP MFC. Yes sir.
2: Ang tumong niini ang sa maong programa ang pagpalapad sa husto nga kasayuran o sa mga kabatan-una nato kabahin sa unang-una ang kadaot sa paggamit sa illegal nga droga.
0: Yes sir.
2: Unya ang aron malikayan usab ang posibilidad nga sila masangkot sa mga illegal nga mga activity.
0: Yes,
2: kalakip na niini ang kaning pag-apil nila sa kaning kalihukan sa NPA.
0: Yes sir.
2: So mao na ang atong mga programa nga para ma-ensure nato nga ang atong kabantanon malikay nato sa mga recruitment mo na ang programa sa mga GIDAS area o
0: yes,
2: or geographically
0: isolated
2: and disadvantaged area. So, sa bukid-bukid na to.
0: Yes, sir.
2: Kung moingon putag sa white area, in coordination sa atong mga police stations kami,
0: yes,
2: nagatabang man mi, naga-deploy pod mi, naga-augment mi sa atong police stations, in coordination sa police stations na to, para malikayan rin sa kaning sa mga lungsod, sa mga kuan, so, gi-insure yun na to ang mga police presence na to sa matag eskwelahan.
0: Yes,
2: labi na karon nga, naay balik eskwela, so, makita na to kada buntag, naay mga patrol, naay mga police, may
0: yes,
2: nagapot patrol, para in presensya pa lang sa atong kapulisan, sa mga tagsa-tagsa na to, ka mga eskwelahan, ma-preempt na nato ang kaning mga recruiter nila o kaning mga kadre nila nga moadto
0: yes,
2: kay naa may pulis naa may pulis nga makita nila sa mga matag eskwelahan so in that way muna isa sa to mga estratehiya na kana muna ang gitawag nato mga overt nga mga operation o kanang
0: yes,
2: lantaran nga nato mga operation pero sa likod po nana naapod tayo mga covert operations kamo na ato mga intel operatives so ginamonitor gyud ang mga kuan na sila yung mga
0: kining mga grupo mga tao kuan.
2: So naay mga gitawag nato mga BINs sa mga
0: yes,
2: matag eskwelahan para kung naay mga nisulod nga kuan makareport
0: dayon
2: sa atong intel community nga para mapaggang dayon ang mga maong recruitment.
0: Wow, nindot kay na sir no ug sir ako sir naka
1: napugoy yes, pahabol lang di
0: yes, sir, pahabol sir.
1: Kay naisguta naman ang pagkuan sa mga barangay.
0: Yes sir.
1: Natay best practice diri sa atong first company.
0: Yes sir.
1: Yung tinatawag na mga be your own night train and save.
0: Wow, be your own night training save. Yes sir.
1: So ang project na ito, yung best practice na ito is ang aim namo is to teach the community on sa disaster response kay karon na tay mga
0: kayo,
1: na mga
0: linog
1: nag linog, natay typhoon. So money sa ginabuhat po sa atong RPSB sa ilahang area of responsibility, yung community, ilang gina-train sa first aid, first responder, and para ma-insure gyud na tanan na katawhan ay nasayod gyud sa kung paano atong react or response during sa disaster.
0: Yes, sir.
1: Simbako may moabot. At least equip ang atong mga katawhan sa basic knowledge.
0: Yes, sir.
1: Lalo na sa tawagan ni kanang linog or sa mga typhoon.
0: Yes, sir. Makita na to, sir, sa video katong baguhay lang ng linog, sir, katong dito sa Jensan Dapit, no? Makita na to. Ako personal, sir, nakaingon gig ko nga importante giday kayo, gamit giday kayo katong mga earthquake drill, no? Sama sa imo, sir, nindot kayo, sir, no, nga kining duna gi basic, at least, no, basic knowledge on how to respond on a given situation diha sa mga pag-respond nato sa disaster. So nindot kay sir, no, ma-train nato, no, nindot kay nga programa pod kana, sir. Ug sir, balik ta, sir, dito sa atong problema sa insurensiya, sir, no. Ako, sir, naka-train pug ko kauban sa atong army, sa atong PIDO, pug na pa-may training uban regarding sa recruitment process sa mga CTG, sir. Ug usa sa ilang mga pamaagi, sir, is kining pag-handpick sa mga estudyante, especially kining mga naa sa Editorials Guild, kining mga school paper, mga student journalist nato sa eskwelahan, nga gina-handpick nila ni sila, gina-grooming nila para makita nila nga kini sila pwede, possibly nga pwede ni ma-recruit nila, o makita po nila kung doon ay mga issues, no, ilang tanaw na sila. So gina-handpick nila, sir. Nabay plano, sir, ang inyong unit, sir, nga magkakandak kita o information drive, symposium o mga lectures nga to sa itong mga eskwelan, especially college o mga senior high school students na to, sir, para at least makahatag kita og awareness, no, nga to sa itong mga estudyante. And of course, kung sila po mismo, kung doon ay mga mag-lecture sa ila, nga about ani, no, nga tingala sila mag-lecture, maabot naman dito sa mga national issues, no, mga inanabitaw nga mga issues, mga lectures nila, at least maka-report na sila nga, sir, murag duda ko aning nga lecture na mo, sir, murag padulong na ni og kuan na ilahi nga topic. So, sir, any effort niyo, sir, doon ba'y plano nga mag-conduct og mga inani nga mga activities?
1: Sa karon, lalo na yung hindi ko lang banggito ng eskwelahan, ay mga eskwelahan na nag-coordinate sa TUA,
0: wow,
1: nagapakandak ng lecture and awareness.
0: Yes, sir.
1: Lalo na sa kanang tawagan eh, kanang sa regarding sa CTG.
0: Yes, sir.
1: And then napuntay mga eskwelahan nga nag tawagan ni partner sa TUA, parang ilahang mga estudyante sa TUA mag-OJT.
0: Wow.
1: So natay mga sa first company.
0: Yes, sir.
1: Every quarter ata merong mga estudyante diha nga adto sa MUA para ma-train sila sa ilahang bago makagraduate.
0: Yes, sir.
1: So yung mga criminal student, OJT, and then nila, sir, OJT nila, then gina-train na to sila at gina-lecturean po sa itong mga kauban para ma-sure gid na to nga hindi sila malambigit aning mga kwan, ating atong mag-recruit na mga CTGs.
0: Yes, sir. So, nindot kayo, no? Nindot kayo na, sir, nga nay effort, sir. Puhon, sir, no? Kung doon ay mga symposium, kwan, sir, willing ko, sir, nga mo tabang, mo discuss ana po, sir, kung doon ay mga symposium, sir.
1: Sige.
0: Og nindot kay na, sir, nga maprotektahan nato mientras karon nga wala pa tayo na monitor nga nagakandak yun og recruitment process. Ang ato mga estudyante maprotektahan na nato, sir. Gikan ni ana og dako kay nagtabang sa
1: atin. Nalang ko isa isingit lang yun.
0: Yes, sir.
1: Kay dili gid nako mahindian ni. Yes. Nay nagapa shout out dere si Shelo Marie. Shelo Marie ng First Company, Shelo Marie Jimentesa. Sige, siya, kung gusto sa kuha nga, shout out siya. So, may buntag sa imo, Hadia, Shelo Marie.
3: Nang first company, Shelo Marie Himintisa.
0: So, wow. Yes, sir. Daghang kay salamat. No, good morning. No, good morning sa tanan. O, yes, naagi din ni si Ma'am Shelo Marie. No? Is the PFC of first and second DNP MFC? Yes, good morning. No, good morning sa tanan. Nagsunod ka na to. Ato nang itimbaya ni mga nagsunod ka na to. No? Din sa atong programa. Ubay-ubay na ni. No? Kang Nance 2011. Good, God bless and good job mga sir. Kay Ax Snappy Salute, no? Stephen Milagrosa, kay Chubbs Sabino, job well done. Kay Sir Zed Normandia, servisyong may puso. Yes sir, good morning, dahil kay salamat. Armando Dayo Jr., God bless mga sir. Falcon's Room, God bless PNP. Lone Rider, maayog buntag sir, dalaygo ng Dios ug padayon kita sa atong mga pangalagad sa katauhan. Salamat sa serbisyo. AG Espiha, mabuhay DNPPO. It's me Taktak Versas. Good morning mga sir, salamat sa inyong kanunay Police Dabnor sa inyong serbisyo. Watching from Barangay Apukon. Bonmar Pedregosa, Snappy Salute, Force Commander, second and first DNP MFC. Jet Sniper, kudos, first DNP MFC and second DNP MFC. Reg Door, serbisyo mabilis, tapat at maasahan.
1: Kini po si Berna sa first company, Berna More. May buntag diya sa imuha. Punta, padayon gyapon sa ito ang matinud-anong trabaho sa first company.
0: Wow, nindot kay sir. Salamat no kay next. Oh, good morning ma'am sir. Salamat sa inyong serbisyo. Humba uyog-uyog. Good morning ma'am sir. Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Thank you for your service. Ingon pa ni Verna. Yes, Shelo Marie, kang Otred Ragnarsson. Salamat sa inyo mga Snappy Commanders. Asukal di Papa. Salamat sa serbisyo mga sir. Well, Frex, salamat mga sir, Snappy, FC, first, second, and second FCs, DNP MFC. Salamat no sa tanang nagsunod ka na to sa itong programa, no, mayong buntag ka niyong tanan din ha. Ug, sir, ato na lang po ning ituloy-tuloy, sir, ang atong discussion, sir. Nakita na to, usagid, sir, sa pinakadako nga nakatabang sa maintenance na to sa itong insurgency-free status sa atong probinsya, kinigay atong revitalized police sa barangay, sir. Sir, sa pagkakaroon, sir, unsa ba ang, kung duna man, no? Kung duna ba, sir, mga problema nga na-encounter so far nga nakita ninyo, sir, as di kuan, as di kanang usa sa nagdala sa mga tao nga na-deploy dito, sir, sa atong mga revitalized police sa barangay, sir. Doon na ba'y mga problema nga na matikdan nyo, sir? Unsa po ang atong mga way forward nga pwedeng buhaton nga masulbad kini nga magpabili ng atong insurgency-free status sa atong probinsya, sir?
1: Oo. Ray, sa karon ang atong RPHB, ang pinaka-main problem gid ng RPHB is una yung resources.
0: Wow. Yes,
1: mauna nga kuanggit sila sa local government para masuportahan ng mga projects sa ilang area. And nagapasalamat po kita sa atong lahilahing local government unit sa Davao del Norte, lalo din sa 1st District, sa ilahang suporta sa atong kapulisan diya sa RPHB sa ilang lugar. And hinaot me nga unta magpadayon ang pagpag-alayon ng suporta sa atong LGU, sa atong mga RPHB personnel, and ma-insure gyud na matabangan o ma-secure ang mga lugar laban sa CTGs, and magkaroon ng livelihood yung mga gidas barangay,
0: yes,
1: gidas areas, para dili sila madali-dali o recruit sa CTGs.
0: Yes sir, no, nindot kayo no nga makita nato nga ang ato galing yung mga kaubanang kapulisan nga nasa revitalized police sa barangay, grabing sakripisyo no, mubaktas pang uban og pila pa ka kuan oras no, aron lang makaabot dito sa mga komunidad kung inaasa sila nagkuyog gayod sa atong mga kaigsuunan dito. Sir, sa second DNPMFC sir, unsa pud ang mga problema kung duda man sir nga nakita nato so far di sa atong implementation sa atong revitalized police sa barangay, kung unsa pud ang mga way forward nga pwede natong buhaton niini sir?
2: So sa second district pareha sa second, sa first district no nga kuan kaning kuan suporta, pero na tugunan man po na siya ng mga problema sa pinaagi sa ato mga local chief executive. Magpasalamat tun kita sa ato mga local chief executive sa second district sa ilang padayon yung suporta sa ato mga rebate programa sa revitalized police sa police sa barangay. So na yung mga problema, mga isolated cases, isolated issues. So as the commander na naggunit sa ilaha, ato dahil na siyang ginaaksyonan, ato dahil yung kuan na in fact dila na to i-mention nga na magani may katong mga nareklamo ng mga personahe nga
0: yes, sir.
2: Na kuan, so immediately girelieve na to sa mong barangay o gireprimand na to para na dili gyud ma kuan.
0: Yes sir.
2: Dili pa marisan sa ubang personnel, o ang makita gyud sa atong barangay nga kita sincero sa atong
0: yes,
2: pag sa atong pag-implementar sa mga programa nga dili ta gusto nga mauna na mahimong issue sa atong
0: mga abuso dito sir.
2: Abuso mauna na mahimong issue sa atong gamito nila nga ang mga RPSB personnel nato kuan. So kana siya naga ang atong ginabuhat is monthly na ay kuan atay kaning gitawag na to kaning assessment summing up.
0: So
2: isa na sa mga gihimo sa ato ang provincial police office yes, through DPDO kay Sir Lukay-Lukay nga para to ensure nga kanang wala gyud problema nga makuan sa ato ang revitalized police sa barangay. Gina monthly nag-summing up ta. So gina-assess na to ang mga programa na to kung epektibo pa ba, kung dili na epektibo, pangitaan na to pamaaging unsaon na to ma-epektibo ang ato mga programa. So kana siya isa sa mga lakang na to kaning gitawag na to og summing up.
0: Yes,
2: monthly
0: sir.
2: Summing up na to. So with that makaingon ko nga siguro wala may wala pa sa pagkakaroon, wala tayo nakita kayo nga problema nga dakong problema. Maayo pa ang atong mga atoang mga gitawag nato kuan sa kaning barangay nato, kaning mga people's organization
0: yes, nato, people's organization nato
2: kuan nato. So karon makita nato ang makabarog na gyud sila.
0: Wow,
2: na may mga testimonya na kada summing up nato nay mga presidente nila mo adto dito moapil sa atong summing up. Mga magpamatuod nga maayo gyud ang pagdala sa atoang mga RPSB sa kuan. So ang pram na magunay gitawag nato kanang dili pa makatindog sa ang kagalingon
0: niya
2: karon makatindog na kuan nga impact sa ilang bank statement nila, sa ilang grupo, sa ilang kooperatiba, sa ilang organization na nag-yun sila kuan, na sila kuan sila nagpasalamat sa itong mga personnel.
0: Wow, nindot kayo sir no. By the way no, ang atong mga RPSB usa sa ilang mga tasking dito sir, maugyod ang pag-organize sa mga tao dito no, pag-organize nini atong gitawag nga people's organization sir no. Kay kini atong kasagaran man gyud sa atong mga government agencies no, ang pag-distribute sa programa gipaagi gayud ngadto sa mga organisasyon no, para walay mapihing no, walay maingon nga si kuan ra gitagaan ang lakas ra ni kapitan, ang lakas ra ni kuan, kun dili organization diha sa barangay mismo o ang atong mga RPSB sila gyud ang nag-organisa niining mga kaigsuunan nato dito o dito gipasulod ang mga programa sa nagkalalaing ahensya sa gobyerno no, ma local government man or national government. So inana no ka epektibo og nindot kayo ang atong programa sa revitalized police sa barangay no, panawagan lang nako no siguro. Oh sir, siguro kamo manawagan sir sa atong mga kaigsuunan sir.
2: Ako sang kuan, yes, kanang people's organization nato mo na tubag sa kuan nato sa katong mga Kay kani magung New People's Army.
0: Yes, sir.
2: Kuan nagmugna og gud na sa organization
0: sa una, sir. Nga, yes.
2: Sa kababaihan, sa sa mga kalalakihan, sa mga kabataan. So,
0: mga mag-uuma, mga sectoral group,
2: so,
0: sir.
2: So, mga sectoral group. Muna sila ang kuhan. So, gi-counter na to na siya sa pamagitan sa ato ang kaning people's organization na to. Yes. Nga pro-government.
0: Yes, sir.
2: Dili anti-government. So, muna nga nag-unda, kanang people's organization to, isa na sa itong mga lakang para dili na gud makabalik ang insurgency diri sa ato ang probinsya.
0: Yes, sir. No, nindot kayo ug wala na gid sila'y rason po, sir. No, ato mga nasa people's organization, wala na sila'y rason nga kanabang magunahuna pa.
2: Mukuyog pa.
0: Naanang servisyo, naningkamot ng kapulisan. Ang atong mga kapulisan, nag-voluntaryo gid din tao na, no? Malayo sa pamilya, no? Malayo sa pamilya, nag-sakripisyo, musaka sa bukid, mukuyog kaninyo din, ha? No? Para gayod, no? Sa inyong protection, nga malikayan nga marikrut pa sa communist terrorist group. So, kana, no? Sir, siguro panawagan nyo, sir, sa mga kaigsuuna na to, sir, nga na-discussioneran, mga business man, mga organisasyon nga gusto mo extend sa ilang tabang ato sa itong mga kaigsuunan nga naa sa kabukiran, sir, nga pwede ipaagi sa itong mga revitalized police sa barangay, sir, no? Nga pwede kayo, nga pwede kayo silang makig-alayon, no, sa itong mobile forces, sir.
1: Yes, sa ito, there is a first Davao Norte Police Mobile Force Company. Ang atong RPSB sa First District, daghan mga ginabuhat ng mga projects. Mm-hmm. Sa kundin karon ganing June 24 na may maghatag og school supplies sa eskwelahan dito sa Talaingod. Kundi
0: June
1: ako,
0: 24, sir.
1: June 24. Mm-hmm. And na ay mga nagsuporta ng mga stakeholders.
0: So, minindot, sir.
1: Pasalamat ko. And sa atong mga lumulupyo diri sa siyudad and sa ibang lungsod sa First District, unta hinaot ko nga tabangan nato ang atong RPSB sa inyo-inyong mga lugar. Mm-hmm. And kung naay mga reklamo sa atong kapulisan, ayaw gid mo pagduwa-duha, yes, ireklamo sila para atong maaksyonan dayon.
0: Yes, sir.
1: And para ma-insure gyud nga tama og nagserbisyo ato ang mga kapulisan diya sa ilahang area of responsibility.
0: Yes, sir. Daghang kaayong salamat, sir, no. Salamat kay nana sa mga maong panawagan. And of course, sir, no, the same, no, panawagan nato diha usab sa Second District nga kung dunay mga organisasyon, no, or mga businessman nato nga gusto mo paabot sa ilang tabang sa mga estudyante nato dito, mga kaigsuna nato sa kabukiran, nung nanginhanglan sa tabang, pwede kayong i-channel nato sa itong mga mobile forces.
2: So, yes, sir. Unang-una, magpasalamat ko sa mga stakeholders nato nga mga kanunayon yun nga nagasuporta sa itong mga programa, sa itong kumpanya o sa itong RPSB sa Second District. So, giauhag na ko ang kaning mga private sectors or mga civic organizations nga gusto magpaabot sa ilahang kuan, ilahang mga hinabang sa ato ang mga less fortunate nga mga kababayan nato diri sa Second District. Kung wala pa mo'y kanang nakitaan nga kaning gitawag na to recipient sa inyohang mga, yes, hinabang, so kami diri sa RPSB sa Second Mobile Force Company, andam nga mo assist sa inyo, ha, pero to for transparency sake nga para dili mo yung nun nga,
0: yes,
2: ikuan ninyo,
0: naagid sila, sir.
2: naagid mo iyawag na mo nga kamo mismo magkuyog ta ato ta dito sa maong lugar nga atong mapili sa recipient sa atong maong proyekto, like kaning mga pag-distribute og mga school supplies,
0: yes,
2: or mga unsa pang hinabang nga gusto niyo ipaabot sa atong mga kababayan. So, giauhag ta mo nga mag-uuban ta for transparency. Wala mo yung maingon nga wala na mo nahatag ang,
0: yes,
2: maong mga butang. So, kita mismo, ang inyong grupo, kita sa mga kapulisan ninyo diri sa Davao del Norte, mag-uuban ta dito sa maong eskwelahan, mag-uuban ta sa maong barangay, nga ihatod na to ang serbisyo. So, kana, giauhag na ko nga inyong suporta o In advance, magpasalamat ko sa inyo hapon. Salamat, mayong buntag.
0: Yes, no? Huwag ka ng mga nagsigig pickleball diha ng club. As in, day, no? Ganahan mo diha o organized po o outreach program, no? Di lang kay pickleball lang berminte, no? So, dagang kayong salamat yan, sir. Dagang kayong salamat o mga katropa. Medyo bubuon ito nilampas na tagamay, no? Ato na lang pong ihatag ang atong update sa atong mga accomplishments sa bulan sa June, no? Diha sa atong anti-criminality and law enforcement operation sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Diha sa atong kumpanya kontra sa illegal na droga, dunay total nga 35 operations conducted, no, successful operations conducted. Sa 35 operations, 38 na ka mga personalidad ang atong naaresto og volume of drugs or presyo sa droga nga nakumpiska mukabat na nga to sa 827,822 pesos. No? Diha usab sa atong kumpanya kontra sa illegal na sugal, doon na 15 successful operations, no, from June 1 to 16 gini, no, 15 operations. Walo ka mga personalidad ang naristo, doon ay 2,022 pesos nga bet money nga nakumpiska. Diha usab sa atong kumpanya kontra sa loose firearms implementation sa atong Republic Act 10591, doon na nakitay operations conducted nga 26, no, 26 operations conducted og tulo ka mga personalidad ang atong naaresto og tulo usab ka firearms and confiscate og dunay 22 ka mga firearms nga voluntaryo nga gi-surrender og dunay isa ka nga gideposito nga voluntaryo usab tungod kay on process pa kini sa pag-renew ni ini. Diha sa atong wanted persons accomplishments, no, pag aresto sa mga taong dunay mga warrant o baras gikan sa korte, doon na nakitay 42 ka mga operations conducted, napulo ka mga most wanted persons ang naaresto og 32 ka mga other wanted persons. Kining napulo unom ni ini ang top appeal sa top 10 sa provincial top 10 most wanted persons og dunay upat nga diha sa regional top 10 wanted persons dinhi sa atong nadakpan dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Diha sa atong implementation sa Republic Act 4136, dunay 1440 na ka operations conducted, 394 ka TOP ang na-issue og dunay 1849 ka mga citation tickets ang na-issue nato. So kana ang atong mga accomplishments, no, sa atong pagpaningkamot sa pag-implementa sa atong mga balaod sa og diha sa atong anti-criminality operations nato. Og mga katropa, no, medyo na-popos na gilang atong oras, no, daghang pag gustong isgutan apan wala na tay igong oras, no, ato na lamang pag timbaya nining mga nagpaapas dinhi sa atong Facebook live stream kay Dato Agwanta. Salamat mga sir, no, kay hayaan mo sila. Snappy salute kang Jong Manalo. Bless and love PNP Dabnor. Kang Ernie Absalon, big salute. Kang Danny Boy, God bless PNP. Cairo Sir Seria, God bless PNP. Og good morning kang Aljun Rosetti. Daghang kaayong salamat, no. Sir, wala tay igong oras, sir. Mga basing napamoy dugang, sir, ng mga impormasyon nga ipadangat sa atong mga katropang nagsunod kanato, sir. Kung wala na, sir, ang imong mga message na lang, sir, ngadto sa atong mga listeners, sir.
1: So bago ta mag mahuman diri sa atong programa, nagpasalamat ko sa XFM Tagum 107.1 sa among presensya diri karon, na kuha na mo ang among na-report na mo ang among mga accomplishment sa among first company, and sa atong mga naging sakupan nga mga munisipyo o siyudad diri sa Davao del Norte sa First District, kung naamoy mga ang inyong first company magpabilin nga magserbisyo sa atuang probinsya o maningkamot nga ma-insure na to ang peace and order diri sa atong probinsya and padayon kami nga magserbisyo para sa katawhan o ang amo lang ginahangyo ang inyong kooperasyon o suporta sa atong mga personnel. And kung naay mga reklamo sa atong mga personnel, ayaw ginmugduha-duha na pagduol sa mga opisina o sa duol nga police station para atong maaksyonan ang mga reklamo o problema. And before ko mag-ihatag sa ato ang second company, i-shoutout ko lang si Ernie Absalon, ang makanunayong tag-suporta sa ato ang lechon, lalo na karon sa piyesta.
4: Wow.
1: Oh, siya gyud og si Carlo Kabingge. Akong hangyo nga dili ka na magpalambigit sa problema para padayon ka sa imong serbisyo.
4: Yes,
1: so mao lang to, maimbuntag sa ato ang tanan.
0: Yes sir, daghang kaayong salamat sir sa imong presensya sir. Dako kayo og katabang dia sa atong paghatag og impormasyon ngadto sa atong mga kaigsoonan sir.
2: Sa second company daghang kaayong salamat sa ato ang mga sa katawhan sa second district sa inyo makanunayong suporta sa ato ang kapulisan labi na sa among unit sa second NPMFC. Salamat kayo. Rest assured nga kami magpadayon mi sa among serbisyo sa katawhan sa Davao del Norte. So with that, thank you o God bless us all.
0: Yes, daghang kaayong salamat no, daghang kaayong salamat sa tanan nga nagkuyog kanamo dinhi sa atong programang Police Dabnor katropa mo. And of course atong pagpasalamat no, ang dakong pagpasalamat gyud sa atong provincial director sa tanang personahe sa 107.1 XFM no, of course pinunguluhan sa atong station manager Sir Arnel Cortez. And of course atong pagpasalamat pud kang Sir Gab Alas no sa pag piloto kanato dinhi sa atong programa. Daghang kaayong salamat kanatong tanan sa inyo mga tropa no, daghang kaayong salamat og sa ngalan sa atong provincial director Police Colonel Glenn J. Cristines mga kagalaan kini ninyong ubos nga alagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit mingon usab nga diha sa inyong mga pagpaningkamot alang sa kapsay ug kalinaw alang sa kalambuan sa inyong panimalay ug sa inyong komunidad hinumdumi kanunay nga kami inyong kapulisan inyong kauban og daghan kaayong salamat. God bless og maayong buntag kanatong tanan.

XFM 107.1. Exciting oras na to mga katropa. Alas 10, 18 na. Alas sige. Onyang totoo na, plaster mo kaya ito ang programang Kung Ako Ikaw. Kung kao ba ninyo ang tulong ka mga Bayuta Warriors. Onyang totoo, just stand by.

Lobo? Ako Milo, ako ay Milo Lobo. Ay, sestila ninyo niya. At oras, alas 10:25 na mga katropa. Aga siyempre niya totoo, dito pa sa dressing room ang duha ka mga bigatla. Si Maring Daria o si Maring Erika. Karoon naging taon na nila na-realize mga katropa nga nindot din yung mauyotars, no? Kanya, usay, gastusad. Okay, kaning duha, kaya mag-change man din sila o kaning mga mouthpiece. Kaya naman yung mouthpiece din sila duha, so... Kining, makakuha na sila, kolor-koloran man na nila, no? So, kanya to, atangi ang mga duha ka mga nilalang. Nga, di sad basta-basta. Kuyaw na yung mga tawhanan eh, kay kalima na ni Luis sa ilahang balay, buhi ragyapon. Kaya kuwan man yung mga immortal. Kauban man nila ni Sangguko o ni Master Pogi, no? Bitaw oy, ala sige, kaya amo nang gi tan-aw na mo diri kung kinsang suwat ang among mga basahon karong buntaga. Sa tong programang gigagubdan sa Kabisayan o Mindanao, kung ako, ikaw, ang owner and kini ang kwan siya niya, owner ani kay ang author ani walay lain si Ruel Cortez mo ang si Arnel Cortez di ay ang mo ang station manager, no? Sukad lang ako nga pagbalik ni Tagum kwan na takas na kay nanan siya nag long sleeve na, no? SM, good morning mo na. Kung asa mga karon, mayong buntang nimo, mabuhay ka. Sibok-sibok, tasunahan. Gay mo rin ni dapat na sa aping, no? Alas 10:27 na. Here's another song from Robbie Williams, Angels.

0: kahapon po, ang tuhod mo.
1: Yes, mga maring, kamusta? Mayong buntag, welcome. Uy, ako ba nagigpukos sa kamera, uy? Layo na, mga maring, uy. Welcome, diri sa tuwang tulumanon. Kini ang, kung ako ikaw, mga igalang, ikan diri sa studio. Live niyo mabatig ka, paingon sa inyo mga radyo. Ako ni si Maring Inday Erica. Dili gwapa, dili mistesa, pati makapiyansa ang tungod kayo, mangunay og silingan. Masa mo ko na mga buwan, puso pa ka na yung mga headset din na mga maring.
2: Mga, marami na sila mga bungol.
1: Marami mga kanang kuan, marami mo ka mga buring.
2: Marami lang yung si Jolina sa iyong kuan.
1: Isa nga Jolina.
2: Jolina, kuan, kahis. Jolina, kahis.
3: Asa ka na kuan, kanak-kanak-kanak?
1: Asa man mo di ako ang gudang pala. Ay, dire na.
2: Oh, dire na pay nai oh. Yeah. Dire.
3: Ako man sa konting og
1: kanto. Ay, wala. Wala. Gan.
3: Ala kami katong kag baglis diri nga baga. Kay baga baka na kana dia.
1: Ili juga baga no.
3: Like yung nipis. Nipis man kaya atong panudlanan.
1: Hoy, mga kuano mo ta ni? Bagara ba tanang ko ano oi da. Isa.
2: Naga. Asa mo? Naunsa mo?
1: Nay.
3: Live lagi mo dia maring flat.
1: Oy, ayaw do, oy.
3: Burag wat na bulkit.
1: Makuan ko ani oy kay
2: alawa.
3: Sumen ka
1: kurok kitakan mo.
2: Oy, grabe, grabe naman na oy.
1: Nya pakita ay tagpuson naman. Pakita ay tagpuson.
2: Pakas pakita ay tagpuson. Oh, saman. Ah, pati pakita ay tagpuson. Oh.
1: Sigarat lagi niya.
3: Usa man yun, buramag na yung kaprito.
1: Buramag, basig na yung kuhan diha.
2: Basig na yung mga diliing nato.
3: Lain ka.
1: Dilihan na diha, Jong, basig. Wa man ko kabalo.
3: Si Luther manggunto, sir.
1: Si Luther, sir. Naka mga mali, ito alas 12 sa auto karang adlaw nga Webes. Thanks God, it's Webes. Mga maring honyo, 18-2026. Siyempre, kanya ito ang program. Ah, ipaila-ila sila ako niya kung mga kauban o kay mga paamihan niya, mga buring biya niya. Ladies and gentlemen, wala na ay niya ang pinakagigagubtan sa Bisayan.
2: Yes?
1: Tia Daria.
3: Hello, low.
2: Son!
3: Mga katropa, kumusta mo? Yes. My people, my friends.

0: Pagbalik ko na ito mga maring sa mga produktong gigaba sa Yeshuel sa Masa.
1: Santon plus gold.
2: Santon.
1: Santon vitamin C.
0: C-O-C.
2: C. As in C. Kananga C-C. Para di ka mag-C-C, mag-Santon vitamin C.
1: Para lami, imong C.
2: Yes. Okay, siyempre, ang atong Santon Gold Coffee Mix. Thank you.
0: Thank you kayo sa alam niya, galing kapiha, uy. At nindot kayo ay...
1: Ano siya pa manamabot, Maring?
0: I miss him. Pero kay Katulm niya pumata, uy. Piskat ang guro niya.
2: Naman siguro mo yung mga, alay, grabe ang atngal ba?
0: Ayun, ayun.
1: Makita di ay.
2: Grabe ka ay.
1: Pwede mang lang.
2: Mga panunlog gawatan. Naman ko yung mayroong lumalala, oy.
1: Yung manunloghan ba? Kaya buraghan takan. Lapad ka ayo.
2: Pero dalawa. Dalawa. Oo. Di ba? Mga panunlog gawatan.
0: Ayaw, ikihata mo ron. Inyo kong gikuan. Inyo kong gi... Labra sa... Labi na sa bawal bastos lo.
1: Sit-sit mangod to, oy.
0: Apil mangod na inong ka. Lamianin mo. Apil mangod na
1: sila. Di ka ganahan na, lami kayo. Mawara ba na ingon ni Madil Gapon? Lami daw, lami good siya.
2: Grabe kayo ba? Ang ganahan kayo, oy, Maring Erika, ka ng kabalok ka, na ako'y nag-chat sa kung amarag ka doon sa CR.
0: Kencha na.
2: Parang gano'n na sa CR.
0: Ano
2: ko'y kailangan mga panunlog gawatan, pero pilihon siya ni mo.
0: Nabali ba niya kung wig, Maring? Nabalik na niya akong wig. Kasi na yun yung lakihaoy.
2: Uy, grabe. Bilihan niyo mo si Maring Daria. O talaga, Maring Daria. Mura na siya ka ng Lucy Gabok anak. Mura ba din siya ka ng slave? Uy, kanaga ni nga Ulion Rasbanao niya. Kulatahon niya paguman. Jirjiron.
1: Ito, Duster. Ang bigyan niya akong ipron ni Duster.
0: Bilan na niya ka ng 100. O, panunan o.
2: Ay, dako!
0: Ang mga Maring live sa karababati diriya sa XFM Mati City!
2: Yes!
0: Og sa...
2: XFM, diri sa mga XFM na... Bukid nun!
0: Og sa...
1: San Francisco Bayuga!
2: Aba, abdikas de Viana, uy!
1: Siyempre!
0: Og siyempre, mga Maring, pilihala sa ito ang mga beauty kay mabati sa tumakit Andrea sa XFM General Santos City, mga Maring!
2: Ay, aga, siyempre, tanang nga XFM sa Kabisayan ng Mindanao, naminaw na nato sa...
0: Mau ba?
2: Baya Facebook Live.
0: Yes. Basta i-comment na inyo ang gusto ipaabot yung mga mensahe mga Maris sa Facebook Live. Comment na diha, no? Aron nga.
1: Makita na siguro tang Maris sa YouTube. Dapo YouTube
2: tanawa.
1: Siguro.
2: Ano, oy.
0: Wala tayo YouTube, oy. Kay mga
2: ganahan kayo di mo Maring Erika.
0: Ayaw na. Ano ganyan ako ang ko?
1: Lain lagi mong dungan ay parang ni Ulbo.
2: La oy, grabe talaga. Makapanood lang yan siyang kawatan.
0: Alam lang, anaon, Maring. Katya Daria, kaya mong gitanggal daan.
1: Dili, mahulog siya, Maring, oh.
0: Mahulog siya. Amis mo, kaglikod, oy. Murag likod sa pangit
2: ka. Murag ikaw, talikod na, B. Maring Daria, B. Likod na, B.
1: Ayaw na kay Murag tagtaran.
2: Asa na, B. Amis mo na siyang likod, murag hantakan.
0: Murag tagtaran sa Jensan. Wala tayo itinayang mayong buntang diaya.
1: Pero kanto na lang, kanto na lang po siya.
0: Sa mga nakaroon ni Dria na mati sa Jensan, sa mga nakaroon sa mga ilang mga merkado publiko, sa ilang mga... Ay, lami kayo ng mga isda diya sa Jensan. Gusto nyo kumana sa Jensan.
2: Ay, phrase na phrase na kayo na diya.
1: O siya mga isda na diya, Maring?
0: Na yung mga salmonitis.
2: Mga salmonitis, mga bunog, mga kuan, bugaong. Mga gisaw.
0: Hoy, diha ni mo makita ng mga barilis. Hoy, taka rak.
2: Ay mga oh, diha siyempre.
0: Mga barilis, mga talak.
2: Yes, mga talakitok.
0: Talakitok.
2: Oh, ana.
0: Oh, napagi ko an diha, na sila mga isda sa bato katong katong ni itom sa to.
2: Kwarto siya.
1: Pakol mong ut.
2: Pakol. Kadong muputol og nylon.
1: Riyawan ni mo diha, Maring.
0: Napagi sila isda diha, Maring nga katong
2: buriring.
0: Ana mo ginabisan asa. Ang
2: sa pertres man ah.
0: Liplipan.
2: Liplipan.
0: Sempre doon na po itambasakan.
2: Tambasakan. Okay, syempre. Oy, ang mga tangigi di ha, no?
0: Uy, lami kayo Maring ang bulad sa Jensan Maring. Uy.
2: Lami kayo oy kay.
0: Nakilaw ko sa bulad giga sa Jensan lami ang jud kaayo ay.
2: As in lami pa sa JJ?
0: Lami mo ganyan, JJ. Hindi mo ganyan
2: ma... Di ba lang kayong panghatag yun?
0: Hindi mo ganyan panghagda na.

0: kaibigan ni Marin at online pay ato Marin ba kanang taas mo gid itong oras pero dunta ko i-chika bang.
1: Unya na to i-chika siguro oy.
0: Unya na lang siguro oy kay nga.
1: Sa Marites na lang na oy.
0: Anyway, ay kay maghawa mga Marin mabalik mi hamana aning kantaha. Syempre kini kantaha to din kanato sa mga brot nang gigamit sa Yes to Health. Unsay binin saya sa Crying in the Rain.
1: Aba, naghilak nga.
2: Nag-ulan.
1: Gabunok ang ulan.
2: Crying in the Rain?
1: Naghilak siya, bisag gabunok ang ulan. Nasa sa tulay niya, nidagandangan siya dito para sa ubos, basaka na san, ana.
0: Kung naghilak, taliwa sa ulan, unsa kay possible ng mga problema.
1: Gibiyaan siya sa Turko, kay wala siya karinyo.
0: Or di ba ka, naghilak siya, kaya di niya makontak, kaya sige, bye.
3: Ayaw naman.
0: Exciting!
1: Exciting!

0: All right, okay, welcome back and we're back. We're back lang. So, ato na ng sugdan.
1: Yes. Siyempre mga maring, welcome sa tuang The Merites and Friends.
2: Yeah.
0: Aha. So, sige.
2: Kanta.
0: Kasi mga tatabi.
2: Sisura na po siguro.
0: Ayaw, laki na ko yung katong-katong usurun. Kala pang TikTok. Okay. Buksan mo, papasokin ako. Mulaklak para sa'yo. Pang manalanan mo.
3: I talk to my worthy.
0: Pabasok nila.
2: Ayaw pa kami maring.
1: Ayaw kayo pa hawaon da hawaon.
2: Maring kayo.
0: Ganahan pa magamos yung termaho.
2: Morang dili na takabot December maring. Ayaw ang anak maring.
1: Ato sa pangutan sa iya masulti sa tuang kanta. Pangutan ala si Kika Master. Sa iya masulti niya sa
0: tuang kanta. Masa masulti niya sa tuang kanta, Mr. Baby M.
3: We...
1: Ah, salamat!
4: Ayaw naman!
1: Diba, ingon siya, kayaw dito kayo ta manganta?
2: O gani. Pero mamawar lang siya itong manok na gituok. Sige, Dope.
1: Ano siya nga, kayaw ta manganta, pero last na lang ta.
0: Last na lang mo, ha?
2: Paistoryahan itong manok na nimo ra, Dope.
1: Ah, manok, peto paistoryahan. Sa'yo, mama, sulti sa mong kanta, Nok. Tukunta ka rin.
0: Tukunta ka rin yung manupak, ha?
1: Saan mo yung mga langaw diri? Saan mo yung mga titod? Uy, naman siguro yung kuan nila eh.
0: Sige, pagdiabetes na mo.
1: Naman siguro yung kuan nila.
2: Siya eh, nilangaw daw. Ha? Di o titod, pagilangaw pa.
0: Uy, abi, tanaw na to ang makapalunlog kawatan, be.
1: Oh, malagit
0: na rin. Abi, okay, be.
1: Pero oh, kita ako na bawa chlorine diri
2: eh. Tagnok mo ko na oh.
1: Tagnok na, titod mo ko na siya.
2: Try sa oh.
0: Galalis na sila mga igala. Sa kung sa bagay ng tagnok, bagay daw na ukuan na o titod. Sige.
1: Otitod,
2: o sabihin ka may sa otitod?
1: Otitod. Anak ka mga maring, ikaw, doon naman daw kay Chikay. Kamatay ka palit kalig ganyan, doon na kay Tati.
2: Kasabot na natin siya?
0: Ano yung katong ngayon sa matay mo hanga?
1: Gahapon man ako
0: ah. Agad ang iwasan yung nakay silingan ninyo?
1: Ako na ako na yun doon, kadili ito ko ano, ito siya, hindi ko kompleto yung mga screen siya.
0: Kanina mo siguro isa. Kanina mo siguro isa.
2: Wala ka. Nakalimot yun ka. Ano kasi mo silingan ka sigono.
1: Uy, wala kayo mga itabo sa...
2: Ay, kimot yun kayo masagin lang ha. Ipagawas na maring kay... Maunahan kasi mo silingan na na maring.
0: Bitaw, bitaw.
1: Uy, ngamay ito si Kuan gahapon, si Giselle Ann Guno ni Agi Sabay.
2: Oo.
1: Yung sagay, uy, gahapon yun kayo na si Tia Daria.
2: Ay, kamay! Ay, maramaro kayo mo na mong gibali.
0: Ay, ba, marag na eh.
2: Ikaw rin ba'y patilaan, priminti?
1: Ay, kumakaan nila na si Tia Daria.
2: Ay, na, oy, Mirian, bantay lang ka ni Ganggang niya, buga.
1: Kasi, Mirian ba?
0: Kasi, isa mo na Mirian.
1: Isa na Mirian.
2: Ay, siguro, good.
1: Ay, papaminaw din sa toang mga silingan, din sa may La Filipina.
0: Ay, good morning ninyo talan diha, mga soaking ting panubay.
1: Lapin na sa Lapokon nga bahay sa
2: Prof. Saiz. Ha? Kung siya nga Prof. na ninyo diha? Saiz?
1: Prof. Saiz, mano na ilaha diha?
2: Ay, ang ilaha.
1: Yan nandiyo ko taga diha. Uy, kay...
2: Taga sa manday, taga mong kayo manday ka.
1: Ako taga diha.
2: Taga Rizal manday ka, oy, katong posporo.
1: Di ako sa kuan sa Purok
2: 101-8. Ah,
0: sa Purok. Inyo ha, di ha.
4: Ayaw naman.
0: Di ha, basta kay Jarang Napita.
1: Yung kanibalin man ko.
0: Asa man kanibalin?
1: Sa Purok 101-E.
0: Nasa na, I nga sa igul o I nga kuan ka na nga elephant? Tasa man?
1: I nga ay good. Nako mga maring ko, kabaw mo maring.
0: Oo, oh, saman.
1: Gabi iba.
0: Oo. Oh, kini.
1: Kanang,
0: naka,
1: sama gila yung mong giingon maring, kanang butaanga di gidi ka pangagda maring.
2: Ay!
0: Ano ka gaingon makaana?
1: Naiusak ka babae.
2: Kinsa ba na?
1: Na-emergency maring ang iyang kumari.
0: Sa emergency? Naka pa ng klaseng emergency?
1: Emergency call. Thus, karon maring. Si panuktok ang kumari nga, hey Maring, kung ang emergency ni pa, emergency, ana. Sus, karon Maring. Natunong man nga katong ang babae kay ga-Georgior siya sa iyo.
2: Ay!
1: Bagong ulit na dito. Bagong ulit sa abroad. Ay, wadjir, gipamati Maring ang nanuktok ang kumari, bisag emergency Maring.
0: Uy, ginuog ko, ginuog ko.
1: Bisag ka, Maring, kung na-need yung kaayo Maring, emergency, tubag ako ka ng abdihi, kinimportahan.
2: Saan magtubag ko itong Maring nga, bukay magkatuwang hangok? Nahangok siguro siya.
1: Uy, yung dinaguok rito ay mura doon ay gagiok sa sulod na rin. Muna nga, ana tong babae nga, ingon tong kalang laki nga, uy, tabagas siya nga. Ayaw, uy.
0: Di siya patubang? Sili niya patubagon? Ano man, ano man?
1: Ay, kikikuan man marin. Gipatungan man siyang balang gigan sa abroad.
5: Ay, wala katingog.
0: Aba, aba, aba.
5: Wala katingog to. Naipit ang ubul-ubul.
0: Anya, anya.
1: Anya ang bahan naman rin kay Uhapas Kamil kay duman sa Saudi gan abroad.
0: Mauba?
1: Oh, halhal pa sa... Mara, gikutasan ng maayo. Pag-abot na sila, wapakabutan sa malita.
0: Anya.
1: Ani, takbang na, oy.
0: Nasmag na? Ang malita na pa dito sa koral. Gibigin.
5: Milupad na siya.
1: Nalustol ang zipper.
0: Ah, naharos.
1: Naharos ang zipper.
0: Hello, eh.
1: Short nga, Granzler.
0: Hello, kabungga good.
1: Short. Siya, mara, pagka-umak mara. Gibalikan sa kuan maring, sa kumaring. Ano mo? Wa man ka nang uan mari, wa man ka nang...
5: Wala nang invite?
1: O, emergency man mari, wala man ka nang... Kabalo siya ko na ka nang sulban niya, gitok-tok ka na, wadyo ka mamina mari na. Ako na doon, nag-uok lang sa sulban niya, ano, ang mga abri mari?
5: Ano sa maingon?
1: Wala ko yung nag-Bible study mi.
0: Ah, nag-Bible study, di ay sila?
1: Pwede lang daw, pwede pa, kung hindi lang pwede pa. Bawal pa na disturbuhon marin.
0: Uy, bawal na gid na.
1: Bawal na uy.
5: Dapat ibutangan sa portahan o the doctor is in, don't disturb.
1: Ba. Namay ko an, namay karatula sa portahan.
0: Asa man?
5: Asa man?
1: Ah, sorry, we're full.
0: Pulo pulo pulo sila.
5: Dagan ng sulod.
0: Dagan ng sulod. Nag-enjoy ng party.
5: Sa ato folly book.
1: Yes. Yeah. So, dito na ako nasayra marin sa ko ang pagduki-duki maring. Kabaw mo si Tuyo sa kumari?
0: O saman?
1: Manghira mo na i-binti kay patad sa last 2.
0: Oh, aba, swertres?
5: Last 2 nga niya.
0: Last 2 kay Duhara. Pwede ba siya swertres ka last 2? Kalangan ako yatang number 555. Abilang ko ka ng swertres? Last 2? Ano ba yung last 2 ron? Kurang wala ba yung last 2 siguro eh? Lain-lagi mo ay...
1: Last 2 oy.
0: Ano ba yung last 2 ron?
1: Napa na, tumoy sa swertres. Bonus niya. Kana na yung mga butanga mo rin. Hindi ganyan na ikapangagda.
0: Mama.
1: Tapos si Daria o. Oh. Nakita yung mong likod.
0: Nakita yung mong likod oy. Timbali ko rin ba? Ayaw kayo makita yung mong one ODD o. Oh.
1: 911 please. Nako. Moto moto mga maring ato ang Demeritus and Friends ay
0: mga sama na wala pa yung kwan sa imong GC, wala pa.
1: Uy, minus pa ang GC sa Bible. Wala pa may mga wala pa yung mga update.
0: May mga update.
1: Wala pa yung mga update, but anyway, mabalik mi humanang ani kantahan diri sa ato ang programa. XFM.
5: XFM.
1: Ha ha ha ha ha!

0: ni ala.
1: Yes, mga maring, ito ang pagbalik ay ang tela greeting.
0: Yes, tela greeting.
2: Sa mga to ang mga viewers din ha, no? Dire, hala sige, comment na. Kaya na ang link diha sa comment section.
1: Sa mga igala live, kaya punta karoon sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagon.
2: Yes. O dire po sa Matis sa 99.1.
1: Ayan. Siyempre mga maring, ito ang text line 09663069569. Uh-huh. Sunod ka mga igala, mga katropa 09663069569.
2: Yes.
1: Kini ito ang tila greetings sa ito ni Kanato sa Turbo.
2: Yes.
0: Okay, ang Turbo, no? Mano siya nga, usaka magpagahi sa inyong hanga kusog sa mga mister. Magpagahi sa inyong mga barugana, no? Inyong mga center stand, yung mga side stand, mulukot na. So, ayaw mo kumpiyansa, ha?
2: Yes.
0: Yes. Mano nga, imni ninyo na Turbo.
2: Pwede na pang ligwat, pwede pang bangil. Mura po na siya, Crocodile Jack.
0: Okay, yes, para siya crocodile. Pwede sana siya ang organ ng nakailusong, pwede mo namang alho. Okay.
2: Yes, pwede pa pang bunot.
1: Pwede na sa gamitan pa muspos.
2: Puspusan ng di masugot.
0: Puspus sa mga kwan. Mura mo na siya kagingking, gahi.
1: Nai-istorya na kanya ang
2: tuba. Anong yapon?
1: Nai-istorya lang ha. Ang naisa ka tigwang ba nga ka nang wala man si... kanang balos siya ba? Ya sige sa ina mong turbo kay bisag balos siya kay in case of emergency lang gud basi makasugat ta kay dito man sa diwalwal ga puyo. Sus karon kay kita man sa mga hubog mga gamaoy.
0: Mo ba?
1: Hapit pa siya madamay ay ko niya kuan ha kay babaya ko mga sus karon kay kwelyuhan man siya.
0: Unya
1: abriha mi to niya ang iyang diri bakos ingon tong kanya. Salig may na yung bakos, gamay na yung bakos.
0: siya na, ana, ha?
1: Mga tambay,
0: ay, ana, ha?
1: Di, pagawas, bito yung tambay dito, ipamuspusan.
2: Nagamit yung DI?
0: Nagamit yung iyang, asa yung gamit ato, katong automatic, katong inigsaka, bubalik rag ya, ha?
1: Kanto. Basta gikan sa diwalwal, abot sa dipo, dinaganay ang kuan. Dinaganay ang mga tambay.
0: Kasi siyempre, pinig mo na lang, init-init ba yan, ha?
1: Okay, mga paso-paso ilang likod. Kaya nagahapos sa tigwang kay maabtan na ang grabe na mga...
2: Mura na agayang bintusa, Marin.
0: Gana.
1: Ako, mutilan at ang mga Marin.
2: Yes. Kaya dagandagan na bayan ni Diri ay. Nilabi na si Ronald Limsako Giyapo noong ang champion din eh. Ano sa pagkasiksi sa mga katropa?
1: Abay.
2: Nilabi na rin si Alvin Gook. Ana po si Alvin Gook, ha? Mga maring. Patila ko din rin, ha? Kang alias, okay. Taas o dila. Maramaro ka, Alvin, ha?
1: Isa pa, ingon pa si, si Gato ka. Ingon siya, kompleto na dyan akong adlaw watching from Digos.
0: Abay.
2: Bisan pa rin si Den Lona. Ano siya, hello ninyong to, Loren, ha? Akong anak, PWD, maulian, good siya ay, maminaw ba? Sa ganahan siya sa inyong tulo.
1: No ba?
2: Nilabi na kang Erika, slim daw kayo, pero na ay biguti. Ang si Tia Daria pag pinasagdan sa kusina. Ang ikatulo po, hamis kayo o nawong. Lingaw kayo na si nawong.
0: Nawong, sige.
2: Ano siya nangyayang pananaw si mo nawong, pero sagdan?
1: Ano siya, hamis o nawong, pero upaw daw.
0: Aba. Kasi kita kayo ng anak. Kasi kayo na si...
2: Si Din Luna.
0: Din Luna, ha?
1: Anak ni Din Luna daw ni siya.
2: Anak ni Din Luna.
1: Pati ang mga silingan lingaw kaayon ninyo diri sa tipas. Ay! Sa mga taga-tipas.
2: Ay, taga-tipas din siya.
1: Silingan naman ito niyo.
2: Kompleto na yun akong adlaw. Watching from Digos.
0: Aba.
2: Si Gatuka. Sige. Ipanuhot ba ya midri? Gani.
1: Ipanuhot, saan? Panuhot midri kinatawa ninyong tulo? Wala dyan mong problema ninyong tulo?
2: Tatlong itlog. Oy!
1: Sa TV, may gatanaw, nakablutot pag yun sa ang speaker. Okay kayo, mga maringa.
0: Salamat kayo din, Luna.
2: Patila ko dyan sa Juanelio family, Borlat family, Sako family watching from Purok 5, Andili, Mawa.
0: Aba!
2: Hello sa inyo, ha? Karo siya ito makabalik ka itong mga tukay na nanaga ta dito ang tilapia.
0: Dito, mamalik siya ta dito. Ay, magpuenta.
1: Kang Ma'am Bibing Mirapuente.
0: Mata siguro ta dito, Ma'am Bibing.
2: Ma'am Bibing, imbanta na po siguro, mi.
1: Ano iba Iloco?
0: Ano iba Iloco? Pwede ba natin na itong presyonan ko? Magdalala tagtaga, di ba?
2: Si Kapitan, kanasama na ito operasyonan?
0: Si Kapitan, katuon na to.
2: Oy, Marie, si Kapitan Marie, shout out, Marie.
1: Ay, maayong hapon. Kaya
2: dagko na kayo yung manok.
1: Barangay Nueva Persada.
0: Ay, mga Bisaya na to, Diakap.
1: Si Kapitan.
2: Kabalo na ka na mo istorya, Diakap. Kaya pwede na nagbulgulon.
0: Isa to, Marie, si?
1: Kapitan Willie Arcaina.
2: Hello, Kap.
0: Good morning ni mo, Kap. Mabuhay ka. Lami kay. Higo po sa bawa nga ka ng kwan. Kapay ka na mag-yilo-yilo. Gani, Kap.
2: Kabalo ka, Kap. Katumpista, Kap. Nga andiri mga ugarnin. Nangaon, good, Kap. Buhay bawal-bawal. Basta gutom.
1: Tungod sa kalami.
0: Yes. Kusa man yung mga kanahinapon. Wala ko kailan eh. Ibutang ang imuang state your name. Grabe si Tia Daria ba? Hugot man kaayog si Pete.
2: Si Pete.
0: Ano ba si Pete? Ano si Alvin Go? Kay taga-agusan man ko. Mga mari... Mao ba? Ma Alvin Go? Bisa wami ng utana? Hala, oy. Hala, oy. Grabe naman talaga ito.
1: Grabe. Tatlong itlog daw, aba.
2: Diya ka na si Piat. Unom na mi.
0: Unom na mi, oy.
2: Tagduha-duha magbigdala.
1: Bagyan.
2: Dispreyo ang isa.
0: Mog yun, ha?
1: May baga half birok, Marie. Anyway, doon na pa'y mga guko diyan sa ilang mga mensahe. Kaya, uy, lahilagin ako na toplo. Kabalita lagi ni Paribubong. Ay, asin kasi Paribubong ron gibutang sa
0: ginukong. Okay, kwan daw ka lang. Malakos na siya kaya wala siya lingaw diri. Bagdua-dua, nagagpanit niya.
2: Eh, mo, tagilingawan.
1: Di mo pwede sa imo, kaya halos malunin mo siya ako anong daw.
0: Oo, di ba siya ganahan ako, kaya dito pwede siya ganahan ni Kenneth.
2: Ano naman siya kay, sila ay kasi master yun, kakusog kayo mangumot. Ang Kenneth ko, kay pagilap-dilukan lang daw.
0: Oo.
1: Mabaya ka na ni Kenneth to, kaya bisag dili na kayo siya, dili kayo na siya kanang bigaon, pero nasapyot na binan siya.
2: Ay.
0: Tutunado ng likod ugang lubot. Ay, ano ba si Alvin Goko, lami tilaan si Maring Erika. Aba!
2: Pamatod-in.
1: Pamatod-in
2: na Alvin, ha?
0: May imagine na ako nung gunitan kag yung kalaki niya, Maring. Pagkisig-isig ka. Ayaw,
1: ana, Maring. Wala, pagkisig ko may latisok ka.
2: Ay, so... So, napang na yung mga pag-virginitize?
1: Napay mo laguto, oy.
2: Ay, mo laguto.
0: Napay mo paka.
1: Tangko nga, gikot mo.
2: Uy, mutakla pag-GDI.
1: Correct.
0: Parang bato nga ka ng gagumkom.
2: Lahir mo tagapato ka. Luyot.
0: Oy,
2: sige na. Lawos sa kainit.
0: Mutila na tabi. Unahan tabog tila, be. Kay maraway mga kabata. Uy, ako nang bugan, oy.
2: Batero upload, oy.
0: Awa niya, bakay ako.
2: Na yung mga pinya nga panos.
1: Ayaw lagi pa ko na, be. Kaya yung ulo ako matilaan.
2: Ayaw naman. Ima man itong ilok, master.
0: Ay, nako, nangon na ni Mamping niya. Nangon na ni Mamping, nangon na ni Mamping.
1: Ay, nako, mga Mari, muntun to ang tila. Greetings sa Tugananto sa Turbo. At syempre, sa mga babalik, ato ang live, nga drama.
0: Yes!
1: Apan sa pa, usa kakanta sa ato ang ipahinungo diya sa inyo, mga Mari, ha? I hope you like it.
0: Yes!
1: Except,
0: exciting!

0: Yes, mga maring baligtas, ito ang Tulumanon.
1: Alright.
2: Ikaw ako.
0: Yes, kabigapan kini mga maring inyo ha, mga anchor woman today.
2: Yes.
0: Kasi maring Erika.
2: Kung niya pon si Tia Darya.
1: Yes, Master Iday Tanini.
0: Kamaring ana nagit sa mga kamot ang suat usa ka suat papel apan sa di paanto sa mga pagtimbaya sa tuang mga binati nga mga tigpamina sa tibuok ka Mindanao.
1: Oh, so sam na pay na nag text sa kwadre de Mindanao ni sa tua to amigo. Amigo na ko din, shout out din sa may Santa Cruz. Aba, sa may Santa Cruz.
2: Yeah, sa Kapilat.
1: Shout out ang Kapilat din sa Santa Cruz. May pamudya kay, may pamudya kay, wala mo yung mga problema. Sige mo katawa.
2: Sa imuhara ng pananaw.
1: Imuhara ng pananaw di ha, Guryo.
2: Pag human, ano eh, manghilakay naman eh.
1: Toy ka, kabalo ba kay kani mga ato mga listener gato gid sila og kanang malipayon ta diri. Ato malipayon man ta. Inig human na lang malipayon may inig. Grabe naman ni nani oy.
0: Kabawalan sila no ako.
1: Kabalo lang mo.
0: Nani lang ko da. Mga problema lang is guta.
1: Kabalo ba mo nga? Daghan na kay mga chat og mga text nga wala mo gipag-reply kay naglibog na mi kun sao na mo na pag-explain.
0: Libog nag sampabahin.
1: Amo ka ba diri kay gi flight mode na niya yang. Cellphone
2: mo na lang wala mo kabalong naglagot ba ni Martin?
0: Kisa ka Martin.
2: Si Martin si Kuan.
0: Martin Collins.
2: Si Martin Collins.
1: Martin Luther.
2: Si Martin Collins.
1: Amo si Martin Luther.
0: Mga katropa dito, maglangay dyan ang sayo na ito ang grabe ka nga drama sa XFM Network
1: Philippines!
2: Mabuhay!
1: Ang kinaboy sa tawo na susama sa gingon ninyo itong isang adlaw. Master! Maring Erikang, Maring Darya, mga maring... Ako sa kasuking tigpanubay ning inyohang tulumanong kung ako ikaw. Ako si Amanda. Nagpuyo dinhi sa layong dapit. Dinhi sa may Mamakaw, Dabaw, Atibalog? At sa Tibalog. Mga maring, nakoy ba na nga si Froylan? Ang among panginabuhi, Andre, pwede yung paitag yun. Kung usahay among pagkapagkaon, Andre, usahay kung balanghoy, usahay kamuti, usahay mga talbos. Tungod sa kalisod sa panahon karon bisag asa ta panulong mga maring, pwede yung lisura sa panahon. Muna di masabdan sa uban, ngay gatuon sila ang panahon, dali ra kay makakita og kwarta, pero diri lang sa among lapita, sa among lugar, as kagiyong lisura. Pait pa sa paliya ang among sitwasyon diri. May nalang gani kay nakoy apuhan si Lolo Sidoy, naman ko din siya'y talent. Para itong masabdan ko, kung sa gibot, pasabot, tinay akong suwat. Sugda na to sa sinugdanan o ginani mga panghitabo.

0: Disudah kini panahon run fry oi.
1: Sige lang, laban lang kita. Ngani mo.
0: Dagana kayo tag mga
2: crisis
0: mga crisis kayo, gagana kayo tag mga problema karon ba nga din ato ma ang mga bayron nun ang atong mga palit patag mga solar diri mo bayad pa palit pat na pay solar imong gipalit nga tulo ra ka adlaw na wala na may pa may sugaan ni ay lamparaan ni oi.
1: Sige lang, mubawi ra ta kay matud pas pundultihon kung upload karon ba sig matamis na sab.
0: Abot lang og may unta ko gusto kang signal kay ma-upload.
1: Ayo mo pasabot dako kanang paipait ba kung makatagamtam tagpait ng kinabuhi ug madamlag tamis na pud na. Sige lang laban na ta maga makakuan na ta makabawi ra lagi ta. Makabaw sa tani atong nasinati nga crisis sa panahon tungod magud pud sa mga korupsyon.
0: Dakang kayo grabe gubot ta kayo ang Senado. Bugubot na pag kaya ito mga silingan diri.
1: Sige lang. Ay, di lang tapakas.
0: Kita nagagubot sa takay. Watay, wala natin kaunon.
1: Wala natin bugas dyan. Wala na.
0: Wala natin bugas. Magkutkot sa ganito kuhan. Gabi rin. Di ba ka nang balang huyo katong kuhan. Kamuti.
1: Paita.
0: Nay kuhan na.
3: Ay,
0: lo. Lolo si Doy.
1: Lo, may morning lo.
0: Nag-istorya lagi may lo. Tungkol lagi aning panahon na ito. At yung sitwasyon na rin lo. Kapitig yung paita lo eh.
3: Buot pa siya, buot yun. Ngita mong mga solusyon na ron. Magkalingtawa sa pahit na panahon.
1: Murag, anak.
0: Anak yun lo.
1: Anak Lucidoy, anak yun.
0: Anak yun lo.
3: Ay, magtabala ka. Doon ako'y nahuna-hunaan.
0: Usa ka na lo?
4: Oo.

0: ao balão?
1: Lima ko, mister, yan mga bata.
0: Sa ato pa, ikaw may pinaka-champion sa unang mo, kuanan o ganang kuan? Lungon?
1: Sultian.
0: Mabot o lungon?
1: Sultian, kung ka mo, ikaw proilan, sultian, taka.
0: Sige, papaminaw di aprilan.
2: Mati, Milo, mati, Milo.
1: Kalyanto dong 1936. Na siguro sa Timobo sa mga sintohono ka mga Hapon o Amerikano akong gihimuhan o lungon.
0: Hoy, Prilan, paminaw di aprilan. Kaya ikaw rin yung laki ba kaya ikaw yung maminaw ano, Prilan?
2: Si Kuyawag na ilo, no? Pating Kuyawag ilo?
1: Kuyaw, kikawa pala gigida sa U.S. Douglas. Ako siguro yung mabuhat o lungon na to.
0: Kuyawang ko ni Molo. Kuyawang ko ni Molo si Doy. Uy!
1: Kumpare na ko si Douglas MacArthur.
0: Ay, maritong ko na si Douglas di ay. Matong ko yung up kumpare ni mo. Ano kumpare mo ato lo?
1: Kay kanang doon namang goingin eh.
0: Saman.
1: Doon na may mga Amerikana kanang doon na masama kita sa kumabuhag sila.
0: Ha?
1: Gusto nila nga kanang i-involve ko sa threesome.
0: Kuyawa, Prilan, kuyawa kita ni kuano yung mga
2: minaw lang tayo.
0: Yung lulo si Doy. Nyalo.
1: Wako mo sugot sa trisam kay maulaw man ko kay

0: Nenek nokto.
1: Abre,
0: abre, abre,
1: abre, guru.
0: Oy. Mayong gabi, bossing.
1: Hey, bi, gabi naman. Sumay ato.
0: Bossing, nakuy ka uban, bossing. Aga, nangita lagi di kay namatay magudi ang lulu, bossing.
1: Namatay? Ayaw, sumay, mag-alagad naman.
2: Brad.
1: Dayon, dayon, dayon mo diri. Dayon mo sa mong, dayon. Ako mo sila.
2: Dayon
1: mo,
2: Brad.
0: Dayon, boss.
2: Kay, nabalaan mo ko na mo nga imo ang lulo may gabuhat o maayon mo buhat o lungon?
1: Oo, sakto, sakto. Grabe, guyaw kayo ng boss lulo.
2: Mo ba?
1: Oo, guyaw kayo na. Kanang yung lungon.
2: Unsa man na iya klase yung lungon?
1: Buwan, kanang ligon na yung lungon. Ligon, kawayan naman na yung lungon.
2: Kawayan?
1: Kawayan.
2: Pero ligon siya.
1: Ligon siya.
2: Pero karoon po ko dungo ang kawayan gagi mong lungon.
1: Iyan man ang ituyo or nga kanang dili gangon ang minatay ba?
2: So, para dili magsingot?
1: Lapos-lapos raw.
2: Oo, ano din na
1: so, kisa man sa ikaw, sir?
2: Dili ako. Dugay pa ko, mga 2,000, mga 200 pa.
1: Kisa na eh.
2: Ako ang uyuan.
1: Uy, mga uyuan?
2: Oo. O, pila kay mga damage sana ang kuhan?
1: Hindi ko kakarkulo, sir. Pero akong lulo, mga...
2: Pero, kaya, abot kaya naman ka.
0: Ako'y gadagaw, dili akong pagkakulo. Lo, nangita rin. Sir, kada ka?
2: Lo?
0: Ako lolo, sir.
2: Amo na yung lolo.
0: Good evening, gentlemen. My name is Lolo Sidoy.
2: Lolo Sidoy?
0: I am the maker of longon.
2: Iyawan, tigwanga.
0: Kasi may ikaw, boss. Ikaw.
2: Iyawan, bangasun mo, tigwanga. Napakanikusag mo, dok-dok.
1: Kuhan daw sila, mapahimo daw sila. Namatayan mo daw sila, lo.
2: May gabi niya si Malo.
0: May gabi.
2: Taas-taas ba ito kong uyuan lo? Mga 6-footer?
0: 6-footer?
3: 6-footer? Dito yung uyuan,
2: oo,
3: sir?
2: Oo, ma'am. Oo.
3: Naman tayo mga variety pwede mga... Sama lo nga lo. Nimulungon nga. Naman may kawaya. Napod may ka na sinasa. Talo, bi.
2: Ano? Gusto mo pa na sinasa, ma'am?
3: Oh, kalang-kalang nga. Kanang kuwan lang kayo. Ako good be materialist, rin.
2: Slab?
3: Oh, slab lang ba?
2: Uy. Ano yung mga lungon?
3: Kalang siya kanina. Naka-design man siya, Drister. Naman yung mga design. Native style, mga niya mo.
2: Wala mo yung mga sample niya, ma'am?
3: Natay mga katalog, diri. Nadari, oh.
2: Naday?
3: Nadari.
0: Ay, pakitay.
3: Narang, Natay. Lo, kipakita lo, ha? Napili lang na may ka ng 12-in-1 nga lungon.
2: 12-in-1?
3: Oh, namin 12-in-1 diri.
2: Unsa man ang klase nga 12-in-1?
3: Ang kahoy ani kay dahon ang kahoy sa kamunggay niya. Kuan lang patindugon lan ando si kabuk patay patindugon lang paglubong. Mo na 12-in-1.
2: Murag ni no tama, murag kana akong kuan man.
3: Sa dapat kita ilain nga mga kuan diri.
2: Ano pa kita usa?
3: Usa may mo gusto nga.
2: Kana makadaginot, daginot nga may kana medyo brato-brato.
3: Ah, brato-brato. Sige, kuan lang panahon sa lamay na ni nay kuan na ni duha ka
2: Package na.
3: Nanay, duha ka club DJ matugtog ani.
2: Uy, nai, kuyawan.
3: Oo, ana.
2: Kuyawan na ilang kung ano yung promo. Kuyawan, promo na kayo.
3: Nanay, mga lynch dancer, samtang naglamay.
2: Uy, pwede din na ana?
3: Ana.
0: Dung kayo magkay ka makadesign sa presyo do.
2: Lo, ikaw may pala mayang mangi yung sultani. Parang mahal mo kayo itong...
0: Kag zero interest, zero.
2: Zero interest?
3: Kala, naman gina siya'y kuhan lo. Napa na siya'y ka ng, di ba lo, naman na siya'y warranty. Nay warranty na nga.
0: Do, nay warranty.
3: Amulong mo na nay warranty.
2: Gwapo na yung lungon na warranty din eh.
0: Kanya mo, mukuha ka kay tagahan, takaglibre, pero ikaw akong isyon.
2: Uy! Pangas ka!
4: Ayaw, di ba?

sawas. Mga maring, nagoy nagpabuhat yun og lungon. Ito na lang, nalipay mi. Kaya nakabuhat og lungon ang lulo, so nakakaon mi og lami. Muna nga, pag na mamatay dito sa mua, magkwadyo na ka nang malipay mi kay ka nang makabuhat maglungon ng akong lulo, kaya makakaon man mi og tarong. Buto nga, katong na alamat yan, among giduaw dito o inani mga panghitabo.

0: Long? Tala mo dito sunahan lo lang ang gwapo kayo pagka pintura sa imong lungon lo.
1: Bulto ko.
0: Asa Prilan? Prilan.
2: Oy, lapoy re.
0: Dire ra ta sa layo. Dalawa oh. Oh, di ba?
3: Ay, man gabi. Ma'am, sir. Uy. At mao diya kung iyaan ni Sir Ronya, mao ni sila nagbuhat di sa kaning lungon ni Tio.
0: Ah, mao ba? Mao ni mong iyaan ni mo?
3: Oh, iyaan na ko.
1: Dadib
4: di.
3: Tiyak, mau din nang nagbuhat. Kan si Lolo nagbuhat ani day. Si
4: ay, ikaw din nagbuhat aning amo ang alungon ng amo ang kuan di ay. Amo ang minatay.
1: Wala lay kinakusgan since 1938. My name is Lolo si Doy Bosamo.
4: Ano man ang utana ko nimo pa?
1: Oh, samahan ba? Imong, ay, wabak ka makahinom doon.
4: Ay, akong bana, di ay, akong bana! Akong bana!
3: Ay, lo. Ako, Antio, iyahang bana to.
4: Kasi man itong...
3: Naproblema lang siya, ano, naghapa mo na kuha ang uyuan.
4: Ay, nalagito, naghapa, may lagitong kuhaan!
3: Kasi, ano, gipahapa man to, lo?
5: Gipahapa, dahil mo, lo, usap mo na, lo. Gipahapa mo na, yung mapuplaster, lo.
1: Ay, let me explain about that. Kaidom-dom ba kasi mong gingon, ma'am, na murag... Mura lang na tulog na komportable ang imong bana.
4: Oo, mamito! Gusto lang ko lang kalawara na natulog!
1: Alim, tanawa yung bana, mura lang na tulog.
4: Eh, bukod dito, hindi!

0: pare.
1: Oh, oh pare Brulan. Tayo disgrasya dito sa Crossing Luna ba?
2: Ano siya ba?
1: Tayo disgrasya.
3: Oh, karoon lang.
2: Karoon again?
1: Oh, dato ang nga disgrasya, dato.
2: Karoonan na yung style ba? Karoonan na ba?
1: Wala pa yung may punit. Mo, nakatuan to basig... Masig magpasok ko na ito diretso to.
3: Sa kuwano? Sa
1: duwari? Crossing. Di, luna lang. Luna. Crossing luna.
3: Sige. Ato-ato una. Kay... Ay. Dindot kayo, di ba?
1: Pero tingtali ito.
2: Uy, at kalaruhan na nyo na diyan. Uy, masig mapakyas ta na.
1: Masig maunahan mo sa Venia Funeraria.
3: Kasapay ta ni.
1: Ato-ato na yun.
3: Tara-tara. Ano ito?
2: Yo!
4: Asal magalo.
2: Oh, sok di lo kayo.
5: Sa mga sok tigwa.
1: Hoy. Okay, tulo jud ni bog niyo.
5: Okay ra.
1: Na buyo lo.
5: Kamay ra tag tabla magamit mga putot mo.
2: Ayo. Pwede ra ni sa mangitar tag tablon lo kay mga gagmay mo ni diay.
5: Pwede ra man ni Islam. Sok do na ko pa sa to ko ng still tape.
1: Oh. Sa mga gigilawalawa pa man ng imong still tape lagi lo.
5: Ay, gikan ng krahan man de.
2: Sige na lo kaya tala ni. At tagtungod tatut dito tagtungod do tawagan tong tagtungod.
5: Ay. Sir.
6: Boss.
1: Sir.
6: Banga ni boss oy.
5: Siguro mo ni gapil po.
6: Boss,
5: pura ni kawisyon no.
1: Masig survivor lo.
6: Dali oy.
1: Survivor ni.
6: Boss, pangutahan na kanimo boss ba? Kamu mi tagakuan boss? Kamu yung nagkakuan ang lungon boss?
1: Oo. Ako lolo, ako lolo.
6: Lolo ni mo. Lolo ni mo ni.
1: Oo.
6: Boss, mission ko ni mo boss. Ako rin nagtawag ato boss. Ganyan patay dari boss.
5: Tidak boleh santai,
1: bagus.
0: Sigilan lo, sigilan lo. Alah lang, kau tu kegaya lang, lo tu kegaya lang.
6: Apa bungkas lagi, bos?
0: Pila pun di mung, pila pun Brad.
6: Kau mana? Tolong mana kabuk? Mantai ane. Aku ada 3% lagi ane.
1: Lo, dah aku kena lo 3%.
5: Boleh problema boy lagi.
6: Apa boy?
5: Sigem. Men, karga na na siya.
2: Ay, karga na lang niya, Brilani, karga na.
1: Ay,
2: karga na niyo na.
5: Skabaw.
2: Hoy, Donato, si Donato. Alala na na to.
1: Abre, saan akong portahan sa likod?
3: Ikon, saan ako?
1: Abre, bro. Karaan na kinimportahan na niya. Sige,
5: let's go, men.

mga maring abdi kayo may nakakuha sa katong na namatay. Hululo, muna nga, ganahan kayo may na mamatay din sa mong lugar kay na gawas nga walay laing madang para matao din sa hululo ragyod. Muna nga makakaon yun may o ganang lami. Buto nga, dagan mga adlaw, plaster na dito, buwata naglungon sa kululo. Yaki wala may budget na kain, hot na mag-budget itong tagtungod. Buto nga, sinasa ng lobby na lang ang butang sa gimong lungon. Matay lagi, mga maring, makita ka sa amin natay lagi, magsigpangutkot sa kwan, kaning likod, kay katol kayo, kay lobby ramanggod. Buto nga, pila ka adlaw. Amo nang gihato dito sa minteryo ang minatay. Gigamitan nila tong ang amo ang girintahan nila tong among top down. Kanang kuan ba kanang payong-payong ba? Dito gibutang ang kuan ganing lungon gato nga minatay. Ug dinhi

0: lang doon, kayo taon.
1: Lagi? Sa may anam ang gina.
0: Anam gina ang kinabos tao, yun.
1: Pahita, no?
0: Sa mga nga, kuha na nga na kaya, trabang nag-tingog to. Sa mga tingog?
2: Sa niyunong lagi ni.
3: Sir, sir, ang ligil, sir. Buslot, tapos kayo, bang ako. Buslot, sir.
0: Kuha na sa dito, kuha na sa dito. Bilan nga, tarong nga sa dito.
3: Tinakadagan!
2: Asan ang minatay din rin, waman!
0: Asan ang mga kuwadrik? Nawa mga... Asa ba ito nga binatay din eh?
2: Basig na kabuhi.
0: Ha? Uy! Kisa ba itong nabagtas nito?
2: Muma na!
3: May nabagtas sa layo!
4: Ay, nabagtas sa layo ko eh! Kaya nabunog na ko din eh!
3: Ayaw mga...

problema mga maring. Kaya wala na yung magpabuhat o lungon sa kong lulu karoon niya. Karoon, saan mga mora na gisaliga na mo? Para makakaon mi. Minus na siyong kaayo rin ang pangwarta din sa mong lugar. Kaya, bisan galit itong among silingan nga, kanang pait na jud kaayo, kanang wala yun, kanang dili na siya mo, dili na mo salig sa kong lulu. Una kong problema ron, saan alam mo pagkaon na nagtarong ani, wala na may kwarta, kaya wala na magpabuhat ng lungon, tabagay may ninyo, be? Makarecover pa ba akong apuhan ani? Makarecover pa ba siya sa iyahang kanigipang buhat? Mga maring, pamagi ko, makuha pa ba na mo ang mga katong warranty? Maluoy mo tambagin ko ninyo, be, kaya naglibog na yun mga nirong panahon na ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Dini na lang kutob. Amanda.

0: na ng mga sitwasyon. Oy, kay labi nagpait kayo mo nun. Mura na inyong gisaligan. Mura na inyong hangsor sa inyong hang mga... Kala siyempre, di ba? Ay, mga panginang lanon. Karoon, wala na yung... Grabe po itong naitabo nila, no? Anong, sinasa nga lubi, na yung mga tablon.
1: Napagay ka ng... Napagay ko
2: ang... Napay ilahang service nga ka ng payong-payong.
0: Top down?
2: Top down.
0: So, ano, no? Nakasakay na ba mo mga payong-payong, Mari?
1: Sakay na po.
0: Ha?
1: Kasakay na po. Kanang kuwanan siya, kanang doon na sa'y payong.
0: Marin ako yung amiga sa mga share po din niya sa kong amiga. Marin kato kong amiga kay kwan matulog ka ng rich kid magudto niya. Sakay siya payong-payong kitaan siya dito sa Turil.
1: Sa Turil?
0: Tigiat niya lang gising-isip pa siya niya. Goods na kay siya.
1: Mm.
0: Nakitaan siya sa amiga sa yang papa. Mura po ka nang mura po siya. Ka-experience po siya. Nindoto kayo.
1: Ang payong-payong. Wala na sa Turil.
0: Nindoto kayo sa payong-payong diya sa Turil daw. Abot lang sa katinood na.
1: Mga mugbo ay lang mga pandakon nila mga payong-payong diya. Nga uban niya ginasundog na sa lain niya mga kwan pero di gid makasundog sa Turil gid aninot ng mga payong-payong.
0: Kay mga magrabi ka na yung mga payong-payong diyan kay mga kana mga grabe crash guard.
1: Yes.
0: Oh, so tawag ka na ng
2: Finders.
0: Yan na ba yung uban? Baso ang kato stainless ang
2: ibutang. Kuyan, kuyan ka na sa Turil kan di kurinti naman ang uban.
0: Oh, ah, kanang mga kwan niya, mga payong-payong diyan.
2: Nanay di kurinti.
1: Di na sila mapuga magansi na timo
2: na. Wala na sikan na.
0: Aba?
1: Wala, uy.
2: Wala na lang na, kanang kusbuton.
0: Oo, oh, kadya kayo sa may ubaldi ganyan. Kitaan ako, halos tanan diya, kanang ilan ni Mel. Oh. Wala, kanang si tawagan na, uy, kaning electric.
2: Electric?
0: Oh. Electric guitar na ilang mga payong-payong diya.
1: Maupa mo, dapat tayo nga anak po si...
0: Ang ilang bangko nito kay electric chair.
1: Si Lolo Sidoy, dapat tapo rin nga anak
0: siya. Oo, dapat tayo na.
2: Oh, dapat mag-upgrade sila.
1: Ilang-deliver sa Minatay, badili pa unsa kay... Para atong karong last on, eh, dagan na lang
0: daw ang Minatay. Dagan na lang, kahinay kaayo.
1: Hinay daw kay Kurbada ang
0: payong-payong. Plak pa yun ang ligid.
1: Ay nako mga marin sa toang sa inyo masulti karon sa mga mga viewers. Sa angay pagkabuhaton ani ato ang little sender na to kay na medyo ni pialyar naman ang panginabuy-an ba.
0: Ay mga ina no kay siyempre karon panahon na pretty lisura gid mga marin.
1: Ang sa ilisod nga pretty lisura gid oi.
0: Pretty grabe ko sama sa magingon nga sa to ga kuno ka sa to kana payta jud kayo kana kasampila na gyud do. Dakan kayo tinuod man kay, ang uban magul gato sila nga kaya hay kayo ana siguro ba sa ilahang kahimtang kanang kuan kanang dali ra kayo ang kabig ba.
1: Yes.
0: Pero sa sitwasyon ani nila ni kuan ni Lolo Sidoy o ganing ni Amanda og ni Freeland.
1: Pait
0: jud dito ana ba.
1: Pait oi kay ako'y amigo nga kanang tiga ano ta nang tiga sana tiga ang ganing minatay tiga hinlo ana mga minatay. Ano siya?
2: Oh, kanang kuan, kanang...
0: Embalmer. Kanang sepulturero, sepulturero.
2: Lahit ba itong sepulturero? Embalmer.
0: Ah, embalmer?
2: Ang sepulturero sa...
0: Dito ah, sementeryo man
2: ito. Sa pansyon naman.
1: Ano ko siya nga, sir, kumusta po din yung pinabuhi nga... Ano siya nga, pait kayo, ma'am, boy?
0: Ay, pait daw kayo.
1: Pait kayo, ma'am. Masaya ko na, hindi na malikayan nga, bisag sala doon na, pero hindi na malikayan nga, mag-ampus lang nga doon na yung mamamatay. Kay,
0: okay, mo rin lang panginabuhian.
1: Kung why mamatay, hindi mag sila ka
0: court lang. Hindi sila ka, hindi yung basamar.
2: Porsinto lang sila.
0: Oo. Kasi, kato ka din, kuwan, na po isang katong diya sa may, kuwan, interior dito sa mga lugar, sa Bohol. Doon sa Bohol, ang grabe kay dito kay ang interior dito kay karaan naman kaayo. Na yung trabaho sa masalinga na mo dito si Sidro kay kuan man kanang sportrero. Naibug siya kay siya ba na mag kuan no siya ba na mag kanang manghinloan ng mga gani. Mga pansyon, ana ba mag magpintura, ana ba susisik pipamintura. Tingala siya sayang luyo sa luyo dito sa pansyon. Sayang gib kuan ba sig paniltil, na sig gisil silba.
1: Oo.
0: Unya, alas 6 na sa gabi eh. Kasi, hindi ko saman yung namay tao din gisilsin, yung giduol. Hindi na mga brad, ganun yung mga nagisilsin ng lapida brad. Ano siya nga, brad na ako, ingilisa, lapida brad, kay wrong spelling, may ako pangalan, ano yun.
1: Uy, calm guys.
2: Ayun ba? Gato teto.
1: Panginaboy nga involved ang patay. Masaya po daw, kung ano na ingon nila, masaya po, pait gila. Napunay mga higayon nga ka ng okay po. Ako'y kailang involvement, babae?
0: Oo, anya.
1: Babae ma rin nga, iso ka isya o eh.
2: Adi ay?
1: Iso ka isya sa single mom siya.
0: Aba, wala yung anak isang. Single mom nga na anak.
1: Oo, oh, yun. Natunong man ma rin, aminatay nga nakaina mong turbo ba?
0: Uy!
1: Nawa pa muhupas ang turbo.
2: Nagbarog pa, nagbarog.
1: Pag inom niya og Lunes, namatay man sa Merkulis.
0: At least nag-enjoy pa siya.
1: Napay ko, anya, pag
0: hinlo. Napay resiko.
1: Pag hinlo sa kanang embalmer, nga babae, just naman eh, oy, pag ano kayo, saya nga pa, ano, yakan niya, oy.
0: Nag-yakan niya?
1: Yakan niya
0: kayo. Sayang sad. Sayang sad ni mga inani, na mga kinana.
2: May nalang na kasawala.
1: Inani.

0: Ay nako, namin na ang mga factor bito eh.
1: Hoy, don't try to your own life.
2: Yes. Don't try this at home.
1: Don't try parental guidance.
2: Yes. Only the professional.
1: Yeah.
0: Only the
2: professional.
1: And do it.
2: Actually, lagpot.
0: Walang sa lagpot ang mga Marpel di ha. Saan na lang.
1: Ato gusto kong tambagan ni si Kuano.
0: Tabangan na to, B?
1: Tabangan, tabangan.
0: So, well, no, Amanda, kung namin ang mga karunday, asa nila lugar? Sa
2: Mamacau.
0: Sa Mamacau, no? Kana Mamacau, dito sa mo, ano, tawa ka na Mamacau, kana Mamacau na siya. Mamacau, ang kinilaw dito sa mga Bacau, maguna.
1: Bacau,
0: tawa ka na dito sa mo, sa Puerto Rico de Gros Oriental.
1: Mabadi.
0: So, diyan, Mamacau na ninyo, hadiya. Sulit sa buhol natin dito, di po na siya, Mamacal na.
1: Mamakal.
0: Okay, kaya ni Bunawan dito sa bol, kay Bunawan man na.
1: Oo.
0: Nakakalang kanal, kay Kanaw.
1: Sa amua dito sa Kamigin, kay kanang Bunawan, kay Bunalan na.
0: Bunalan, o, Bunalan kanila dito, kana Bunawan, Bunalan man na dito sa kwan. Sa Buhulsad. Kanang Buaja, ang Buaya kay Buaja. Nga dakugti dyan.
1: Buaja nga dakugti dyan.
0: Ang nagbuhi kay si Jojo.
2: Dili si Jong Jong.
0: Dili si Jong Jong.
1: Alay mo to ka Jong Jong, di mo to kanyang ibuhi. Kwa mo to palangga. Ay nako, so ikaw kay, ikaw mong gay, kung ano na nga, nag-ihimo ato
0: well, istorya. Well, yes, ako na mag-ihimo. Ako yung tambang ka nabi kayo. Siyempre, ako na may bright din yung tuntulo din rin. So, Amanda, kung naminaw mang kaday, walang naday, pangita lang mong laing ha, panginabuhi, ano, kaya murang minus man yung kaayo ang kuhan niya, buhat o lungon sa mga nga lolo. So, kanang pagpamuhat o lungon, di sila basta-basta nga propisyon, no? So, ano lang, kanang inulan mo na yung bala nga si Froilan nga, pangitang trabaho dito Froilan, ato kagtagong baron, ato baka o ganang asa na pita dire sa kuhan, ato baka ka San Fernando, ato baka bukid nun, ato baka mga patabang baka nila ni Inday Marie dito, di ba? Magsabay-sabay ka ni Jonathan, kaya apil kang pangganot dito. Di ba? So, ala lang, ay lagayo. Kung ano, nilagay. Alam ang ginaginabuhi. Karoon pa na hunar yun, karoon, Amanda. Pero yung lisura yun sa mga parehas na itong mga sampila. Pahit yung kayo. Marang, kumbaga, marang kita may nabunutan sa kahigayunan karoon nga. Ikaw mo may nabunutan sa kahigayunan karoon nga. Marang yung pahit yung kayo yun. So, ay pa nyo lang kwa nun. Enjoy lang. Ay lang ka stress kay. Nga ba ka, kung ma-stress ka, kanang mapareha ka tong sa tong vlogger nga ni sobra ka stress na kirig. Ana ba? So kay alkansi makakamo may ikaw may ma-stress diha kay ba may tabang niyo diha kay pwede may mingawas niyo lugar. So enjoy life and follow your heart and follow your dreams and that's it. Thank you.
1: Correct.
2: Tama jo, tama.
0: Okay, sige.
1: Anton, ug mapon mga marin kita pagkaoban diri agapan sa magipangga nga istasyon sa tibuok Mindanao ang XFM.
0: Exciting.
1: Ako naman.
0: Ako, sige.
1: Ako si Maring Inday Erika Deligong, panilimister sa panin makapiyasa ang tungkol kayo. Manguna yung silingan.
2: Kaya lang niya po na yung iyaan sa kanuna yung panabang. Kini si Tia Daria.
0: No? Master Inday Tanini.
2: Pagay ko na human.
0: Ay, ano? Saan pa panin Inday?
2: Napapagoy.
0: Ana, sige. Mara bang kaya kasi? No?
2: No entry, no ID.
3: Ayaw na ba?
1: Nakakay, salamat, Og.
0: Thank you for watching.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, si hatid sa atin katropa na Santon Gold Copy Mix. Pangulong Marcos Jr. inimbitahan si Russian President Putin sa 21st East Asia Summit sa Manila.
2: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
0: Dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga. Dating testigo naman sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Malacanang iginit na hindi ginagawang weapon ang administrasyon ng ICC laban sa mga kritiko ng pamahalaan.
0: Blue Ribbon Committee hearing sa pamunuan ni Sen. Erwin Tulpo. Magpapatuloy mga panuntunan po sa pagtatalaga ng witness si Higpitan.
2: Direct flights mula Russia patungong Manila at Cebu inaayos para palakasin ang turismo.
0: Balitang regional mga katropa, sundalo, binaril ang asawa bago binaril ang sarili sa Kalinog, Iloilo.
2: Sa balitang international, US at Iran lumagdana sa peace deal para tapusin ang sigalot sa gitnang silangan.
0: Showbiz, BTS nagdagdag ng isang araw para sa nilang Arirang concert sa Pilipinas.
2: Sa balitang sports, Mike Phillips kasama na sa Gilas Pilipinas pool para sa darating na FIBA Asian Qualifiers window.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes, June 18, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita, katropa. Ang Pangulong Marcos ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia Summit dito sa Maynila. Katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
3: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Baylen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Narito ang report.
1: Live report.
2: Magkakaroon muna ng All Senators Caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano, kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 16 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
4: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
5: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko sa supplier niya ng pabango, no. So
2: ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga tinagang prosecutor, sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jerbel Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahad ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi po ng Philippine National Police, mga katropa, at ng Department of the Interior and Local Government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, agad siyang nagpag-ugnayan sa Department of Justice upang beripikahin ang ulat pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Git din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandaling magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
1: XFM. XFM News Nationwide.
2: Nilinaw rin ang National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng Umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na Umanoy may nauna ng kaukulang warrant. Git ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinabulaanan ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paolo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito ay matapos sabihin ng kongresista na may mga umano'y arrest warrant kang inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampapa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Git pa niya, ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa imbestigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
6: Kung matapang sila, bumunta sila sa Blue Ribbon. Tama. Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka makontempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
7: Tsaka magigisa.
6: Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may sama, pinapakain naman sila.
2: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
1: Nationwide.
0: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money plot control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalan ng sangkot sa kaso.
6: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
7: Kailangan
6: ma-screen muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung nguso ka lang ng nguso. Yung litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun. Ang resibo, pag tinanggap ni George Bandola, nagliteratuhan siya na may binigay mo ng maleta.
7: Tama.
6: O receiving copy na receipt yung pinirmahan siya papeles.
0: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo, katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, igrit ni Tulfo na tila minamali ito mano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga mamahayag at tagbitaw ng mga akusasyong wala o manong sapat na ebidensya.
6: Nilalahat nila dahil inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Yung siyempre mga anak. Sabihin na pinapakain ni daddy, ni mami sa amin dahil sa flood control.
7: Ang masakit nun.
6: Ito masasaktan.
2: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibang balita tayo, katropa, umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8 ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm, habang mahigit 81,000 na katao na tiri sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa infrastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin ang mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng mga residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa maapektadong lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Red Cross pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, General Santos City, Davao Occidental at South Cotabato. Mahigit 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang magatid ang pagkain, malinis sa tubig, servisyong medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito naman, Katropa, yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inaayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras. Sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
0: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya. Sundalo, binaril ang asawa. Bago po, binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Katropa natin sa balita, Air Espinosa na XFM Iloilo.
9: Patay na ng matagpuan ang 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Sila natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army na nagraranggong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang Army naman ay may sugat sa baba. Na-recover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napag-alamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor de edad pa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Ugong at pagsabog na naramdaman sa Palawan kaugnay sa paglipad ng China Long March 12 rocket, kinumpirma ng Philippine Space Agency. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na matagumpay na inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Hainan, dakong 10:45 ng umaga kahapon. Ayon sa PhilSA, ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinagdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago.
11: Tuloy-tuloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at tinukoy ang mga fault line bilang Divilacan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault line na natukoy sa Ilaga City, kabilang ang Dinapige, Divilacan at Paladan Isabela sa Divilacan Fault Line. Habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Officer Attorney Constante Foronda Jr. na handa ang Isabela, kabilang ang mga lokal na pamahalaan. Kaugnay sa usapin ng lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isasagawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drills sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanayan ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayan. Muling binigyan din ng PGI ang mahalagang pagtugot sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanig. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
12: Abot sa halagang 48.6 million pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing ilegal na droga, 39.89 million pesos din dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 million pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan, kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsuno din sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsuno din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggulita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.
13: Ng mga tulisan ang salaming nagkakahalaga ng 1,677,000 pesos at pinagbabaril ng hindi nakilalang suspek ang mga empleyado ng South Bank Libuna habang nasa loob ng sinasakyang kotse. Alas 9.40 ng umaga, Miyerkules, Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa naturang kotse ang isang alias Von Von, 30 anyos, driver alias Rhea, 26 anyos, isang loan processor at Jeff, 21 anyos na isang security guard. Naabutan ng responding kapulisan ang balisang mga biktima at ang kotse ay nasa gilid na ng kanal sa highway na may walong tama ng bala sa windshield. Saysay ng mga biktima, galing sila sa South Bank, Libuna at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang suspects na nakasakay sa Ford Ranger Wild Truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard, ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsado matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsagawa ng flash alarm at dragnet operation ang kapulisan upang mapadali ang paghuli sa mga suspect. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, maaranas tayo ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies, sabi ng PAGASA. Sunday, maaranas na isolated rain shower, thunderstorm, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, ganyan din po ang Davao Oriental.
2: Katropang Badi, nagbabala naman ang Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala, mga katropa, sumigat pong araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold. Subukan niyo po, katropa, ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakang economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdaan ni US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang sold out ang mga konserta na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang ARMY membership pre-sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
15: Happy birthday!
0: Sa'yo ang pagkain. Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Bumalik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inanunsyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Malaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, RJ Abarientos, Junmar Pajardo, Carl Tamayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu. Bago tayo magpaalam, katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
2: Ayan, happy birthday, Melay. At bahala ka na sa tanghalian namin.
0: Oo nga. Pakita mo naman yung... Yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes, June 18, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
16: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Katrupa, exciting!
1: Katrupa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5.

0: Kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasin niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting! Exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling stress. Ko healthy. Madalas sila akong nagkakasakit. Kasi na din isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay luti

0: antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumain og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukal na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
2: Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
4: Good day, mga katropa. Welcome na usapan ninyo itong programa The Secret of Health. Hanya nasabang yung health consultant, si Jane Druda. Sa gihapon, maghahatod kaniyog informasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Siyempre, atong hatagan o pagtaga. Dining atong programa sa unsang atong matulukan ang mga balatian na pinaagi sa herbal o natural gayod, mga katropa. Welcome, asa magkakarong lugar. Tungod kay live na usab kita karon na dinhi sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And happy listening, mga katropa, sa tanan nga di na nagapaminaw karon. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw, Tagum Menyos. Kamusta mong tanan din ha? Oh, kamusta ang ato ang adlaw? I hope and I pray nga di na nagamog karon sa kahimsog o kapiskay sa panglawas. No, kung unsa man karon ang inyong gipang asikaso din ha, no? And hinaot ang tanan nakakaon na karon, no? Tungod kay oras na gayud sa tingkaon, no, mga katropa. And samtang nagapaminaw, no, nining atong programa The Secret of Health, welcome po. And happy listening, usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao. And 99.1 XFM Mati. And 11.7 XFM Bukidnon. 91.3 XFM San Francisco. Live karon madugo ang ato programa, mga katropa. And welcome kamong tanan. Ubanin sa bako ninyo nining ato nga bagong adlaw, bagong edisyon, bagong pagtuon na sa gihapon mahitungod gayud sa ikalambo sa ato nga panglawas. Welcome ang tanan na mopadala sa ilang mga mensahe. Pinaagi gayud sa ato nga text line number na 0909-17-62844. Usbud ko ha, ato nga text line number 0909-17-62844. Og ato ka ng hatagan o pagtagad unya, no, ang inyong mga gipadalang pangutana human gayon sa atuang health in the formation. Live usap kita karon na pinaagi kayo sa atuang XFM Facebook page. No, makita nyo na, mga katropa, isearch lamang sa inyong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usap ka mo din na mag-comment, no? If you have concerns or questions, pwede, mga katropa, and you are very welcome. Gani, no? Kung aduna ka mo'y buot, hatagan o pagtagad, o halimbawa, kung aduna mo'y gusto nga i-topic na to, no? Hatagan na to, pagtagad nga balatian, or unsa may gusto ninyo nga ato ang paghahisgutan na dinigayin sa ato ang matag programa sa The Secret of Health, pwede usab, mga katropa, no? Pwede ninyo na i-text or pwede ninyo i-comment mismo sa ato agayong Facebook Live para sunod program ato ang hatagan o pagtagad maugayod ang ato ang paghahisgutan, no? Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. And ayaw maghawa tungod kay aduna na sab kita ipagatunan unya hilabi na Mahitungod kayo sa ato ang natunan kahapon na nining kitawag dato ga fiber, usa sa pinaka-importante o gagikinahanglan gayod sa atuang lawas kada adlaw, no? Tungod kay ato ang natunan kahapon, grabe day kining fiber, grabe ikahatag ga beneficious lawas, o grabe usab ang mahimong problema sa lawas, sila binagpila ka bulan, tuig, nga din wala tay fiber nga ginasulod sa atong lawas, dakong problema sumala sa atong natunan, no? Unya, sa ato ang health information, ato usab pagatunan mga katropa, no? Mga basic foods, no? Mga simple foods nga available sa palingki, nga din pwede na ito mapalit mga katropa o maghim o magsilbing kauban or apil na gayod sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkakanon mga katropa tungod kay kini sa gana sa fiber. Tudluan ta mo unya unsay mga simpleng nga mga pagkaon nga pwede na itong kaunon, ha? Para matabangan gayod ang ato ang lawas, ilabi na sa mga katropa na ito din hang adin aduna na gayod problema sa digestive organs, digestive system, or hilabi na aduna na'y kondisyon nga gitawagay na itong constipation. Mas maayo, ayaw maghawa, no? Tungod kay atuan ng pagatunan ng mga katropa. Ang programa The Secret of Health hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Hilabi na gayod ang atuang mga produkto nga diin na padayon ang paghatod kaninyo kaayuhan, no? Kanindot sa paminaw, mga balatian, matabangan ang lawas para gayod makaangkon o gapaspas nga kayuhan. Maunay pinaka-purpose sa ato ang matagaprodukto mga katropa, mapugngan o malikayan gayod ang mga problema sa panglawas. Silabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C ang pinaka-the best and the perfect combination. Pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold, nga diin na sagana kini sa sustansya, antioxidants, vitamins, minerals, nga din gikinahanglan sa ato ang lawas, o para kining tanan, magamit sa ato ang lawas na ginahanglan usab og vitamin C mga katropa. Tungod kay ang vitamin C, mutabang ka na para gayod mukusog ang absorption, no, sa lawas mga katropa. Gani, sumala sa pagtuon, without enough vitamin C in our body, sayang lamang ang mga sustansya nga ginasurod nato sa ato ang lawas. Tungod kay maglisod po dahil atong lawas pagsuhop, no? Or pagsuyop or pag-absorb gayod niini mga katropa. Mo nang matingalang uban, Dok, healthy mangko og mga pagkaon. Wa man ko gakaon kayo ano mga tambok dot, no, mga mantikaon. Hilig jud ko gulay, Dok. Pero ngano perbi man gihapon sige masakit to, no? Sige man gihapon og sakit mga katropa. Base di na sayang lang tong mga sustansya tungod kay ako lang og vitamin C ang lawas. Ilabi na kay ang vitamin C problema ra ba niini tungod kay dili di ay kini magpundos lawas og human nga di nasulod kini sa ato ang lawas, ipagawas ra pud ni, no, sa ato ang lawas pinaagis pagihi. Amo na kinahanglan matag-adlaw, aduna tay igo nga vitamin C level kay kana dakong gikinahanglan sa ato ang brain area, no, respiratory area, even our digestive area mga katropa. Amo nang pag-inom Santon Plus Gold, kauban sa Santon Vitamin C, the perfect and the best combination of food supplement mga katropa. Available, ha, ang tanang produkto nato sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Kauban ang ato ang premium D3, kung ato na pay budget, mas maayo kining ultimate trio. Gani mo ni permi ato ang gina-advise to have a strong and healthy body. Kini ato ang ultimate atrayo mga katropa, usa sa pinaka-epektibo nga kombinasyon. Available ka na ato ang premium D3 sa tanang butika nga dool sa inyong lugar o mismong Yes to Health Wellness Center. Sa mga kape usab nato, syempre available gihapon, ha, labi na ato ang lamian og healthy nga kape Santon Plus Gold Herbal Capsule. I mean na Santon Gold Coffee Mix, eh mo manong capsule, no. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Lami og healthy nga kape. Gusto ka mahimong alerto pirmi. So wae kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ha. Kunya kung gusto ra ka og balance, silabi na if you have a digestive problems or issues. Labi nagduna kay ulcer din, ha. No, Sige, hapdos ang kuto-kuto. Pero gusto gihapon ka magkape, ang pinaka ma-advise na ko kini ato ang Santon plus a coffee mix mga katropa. Tungod kini dot kaayo kini no very friendly even a 3 years old nga bata pwede gayud makainom no. Inana kabuotan kini ato ang Santon plus coffee mix minugna sa malunggay, mangosteen, no kini ato agayong and the soya bean mga katropa kini ato ang Santon plus coffee mix. Available usab kana sa Yes to Health Wellness Center in a very affordable price, no? Ilabi na sa ito ang mga senior citizen din, ha? Ay, ramang kalimot, ha? Pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayon maka-avail sa ito ang big discount ang mga katropa. Vision X Plus also, padayon ang paghatod kaninyo kayuhan. Mahitungod guys pagka problema sa inyuhang mata. Kini adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. No, mga antioxidant vitamins nga din gikinahanglan sa ato ang mata para gayud kini maproteksyonan ug matuldukan kung aduna may pagka problema niini, no? O kung kana no, kana ato na i-combine. Pirmi na to na ginapasabot sa tanan hilabi na kung kamo aduna gitawag datog problema sa mata. Maliban sa pag-inom sa Vision X Plus kinahanglan ug banijud pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay ang pagka problema sa mata, bisag unsao nato gitawag natog inom og Vision X Plus, matingala tang anong murag wa may improvement, no? Wa may alibyo nga din hitabo. Okay, basic ang pagka problema sa imong mata, pinakahinungdan di ay nini is a poor blood circulation or ang pagka problema din na sirkulasyon sa imong dugo. Kaluoy pod taon sa Vision X Plus kung maoray mong saligan, mo nang kinahanglan inumi jud, no? Partner jud na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold mutabang nga mahinuan ang agianan sa dugo, no? Matanggal ang mga nagbara din, ha. Mahimong nindot, mahimong kusog ang pagdagan sa dugo nga din ang dugo mo ay nagadala og sustansya gikan sa imong giinom nga Vision X Plus paingon sa imuhang mata. Di man na diretso dayon ang sustansya gikan sa Vision X Plus moadto sa mata, moagi maginas dugo. No, moagi pa nagtransportasyon mga katropa, ang dugo mo ay modela paingon sa atuang mata. Ang problema kung lagi, adunay pagkabara, hilabi na kung ikaw adunay high blood, adunay diabetes. Amo nang dugay jud ang alibyo mga katropa kung ang imong imnon Vision X Plus lang. Mo nang kinahanglan partner jud na Santon Plus Gold Herbal Capsule, no? Tod ka na mo yung pinaka the best combination usab kung ikaw adunay problema sa mata. Gani atong giawagatan, ha. Tungod kay laganap na usab ang pagka problema sa mata mga katropa. Amo nang gikinahanglan always jud ta magpa-check up, no, para mahibaluan na to kung unsa dyo'y pinakahinungdan nga nung aduna tay problema sa mata, no? Welcome ang tanan, hilabi na sa mga katropa na to nga din dool sa ato ang Yes to Health Clinic para maka-avail sa ato ang libre nga check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na kung aduna na mo'y mga result or any findings sa inyo agayong mga doktor mahitungod sa pagka-problema sa inyohang mata, pwede usab ninyo na dalhon, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic para makita na to personal kung unsagid ang inyohang health problems, okay? But if you have a common eye problem and then gusto mo hatagan o pagtagad in a very natural way, pwede ka na hatagan na itong pagtagad mga katropa. Bisitahan lamang, no, ang Yes to Health Clinic. Makita na ito na mga katropa through the iris of your eye. Oras, alas 12:50 yung size na. Grabe kapaspas, no, ang oras mga katropa. And bago ta mo adto sa unahan, labi na sa ito ang hot information, no. Usbon ko sa mga naminaw karon na pwede ka mo muhabol o mapadala sa inyo ang mga mensahe. If you have concerns and questions mga katropa, gani aduna na yung mga pipila ka mga nagpadala sila ang mensahe. Ay maghawa tungod kay atoa ng basahon unya, ha, human kayo sa atoang health information o sa gusto pa mo padala. You are very welcome. Just text your concern at a message sa atoang text line number 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. No, gatong nang hatagan pagtagad unya human sa ato ang health information. And you can comment also sa ato agayong XFM Facebook Live. No, mga katropa, makita ninyo na live karon ang ato ang programa. I-search lamang sa inyong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. makita ninyo karon live ang ato ang programa. And you can visit also our official Facebook page ng Yes to Health dinhigad sa Davao Region. No, pwede nyo na i-search mga katropa ang Yes to Health sa Wellness and Pharmacy Tagum. Live usab karon ang ato ang programa The Secret of Health. Oras alas 12:57 na. Balik kita humangad sa mga pipila ka mga pahinumdom hilabi na maminaw sa kita og maanindot nga testimonya nga diyan na magahatag ka natog inspirasyon kung ikaw adunay balatian o gamusuway sa ato ang mga herbal o natural nga mga pagpanambal atong kumustaon ang usagayod kaabi the client ng Yes to Health Clinic.
2: Hey, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Unsa ganito yung mga balatian?
5: Ako di bati ito nakita nga akong abaga. Ako kuto. Ako heart. Akong tuhod, bro. Lele. Okay, kusok.
2: Uy, kamusta man tatay? So di ang nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
5: Susi sa 15 days. Dati ko yung alibyo.
2: Wala na yung sakit sa baga?
5: Wala na.
2: Kuto-kuto. Okay na?
5: Okay na.
2: Kunya ang TL nga ng Laylay.
5: Wala na. Wala na.
2: Daghang salamat tatay ha ug siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
6: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Lugasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasip ba? Akong gisulayan ang

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santong Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, nining atong programa The Secret of Health, inyo sa gihapong magkauban yung health consultant, si Jane Druda, og oras na to Sibug, Pilipinas, alauna na gayod mga katropa. Kining oras hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy o galamian nga kape. Available sa ng butika nga dool sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Inyong nadungog na si Tatay. Pagka nindot sa testimonya na din gihatag ni Tatay. Gani, nahinduman ako. Si Tatay, taga Davao ni siya na itong client sa itong Davao branch. Siya mismo ani nag-offer sa itong pwede ba daw siya mahatag kog testimonya. No? Tungod kay lagi. Dako kayo ihang kalipay. Tungod kay lagi dugay na ni taon niyang gadadala ihang problema. And nakadungog sa radyo nga din aduna tay libreng check-up consultation ni Suway sa to pagpanambal sa dali nga pagkasulti by God's grace and help. Noon ato aga yung natabangan si Tatay og siya gayod na ayos sa iyang balatian. Mo nang pagbalik niya gusto gyud siya mahatag og testimonya para po daw bisan tuod inana nga pamaagi makatabang man lang siya, no? Alang gayod sa iyang mga katawhan sa tanang tao nga din adunay balatian, ilabi nagdugay na gyud dala-dala. Ayaw kawalas paglaom tungod kay aduna ginay kaayuhan mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic, ha? Welcome ang tanan, bata man o tigulang, basta may problema sa panglawas, so welcome kamo mga katropa. At ito sa ato ang health information. Ay mughawa, ha? Labi na sa mga katropa nato nga din nagpadala sa ilang mga mensahe tungod kay aduna na yung nagpadala at wanang basahon unya human guide sa ato ang health information. But ato sa nga tapuson ang ato ang natunan gahapon, no, mahitungod gayod na nining gitawag na ito fiber. Balikan nato sa kadali, unsa ganining fiber? Ang fiber usa sa pinaka-importante o gikinahanglan sa ato ang lawas every time we eat sa panahon nga diin kita mo kaon. Asa man ni makuha ang fiber? Ang fiber makuha na diha lamang sa mga plant-based foods. No, mga lagot mo na mga katropa di na makuha sa karne, mga pasta, no, mga pizza. Sa palas mga spaghetti, wagin na yung fiber mga katropa. No? Tungod kay ang fiber, makuha lamang sa plant-based foods. Kung siya ikatabang sa kalawas, nining gitawag na itong fiber, dako kayo siya ikatabang mga katropa, hilabi na sa ato ang digestive function. No? Sa pagtunaw, sa mga pagkaon, no? Og, even our blood pressure, and our blood sugar level usa sa nag-regulate or nag-control is the fiber nga din ginasulod nato sa ato ang lawas ang mga katropa. To have a healthy heart, fiber is one of the important nga din kinahanglan kini anaagayod sa ato ang lawas mga katropa, no? Dagantag na isgutan gahapon ikanin ikatabang or mga benepisyo nga din ihatag kanato kung kita pirmi adunay igo nga fiber sa ato agayong mga pagkaon na mga katropa. Inintak na atong hisgutan unsa nga mga pagkaon, no? Mga simple nga mga pagkaon nga din available sa ato agayong mga palitanan, especially sa palingki mga katropa. Di na taad tong mga social nga mga pagkaon, mga mahalon, dinhiratas mga simple, no? Mga simple ragod para dali ra nato makita. Unya kini di ay adunay daghan nga mga fiber. Unya dako kay gikatabang gayud mahitungod sa ato ang lawas mga katropa, no? So unsa nga pagkaon? Number one, sumala sa ato mga health experts, kining gitawag nato nga legumes. So, unsa man ning legumes? Mao ning mga beans. Mga beans mga katropa. Unsa may naa sa tuwa kanang kasagaran na makita? Munggo dayon oy parting lami arabas munggo. No, munggo unya mo reklamo. Amon koy arthritis dok. Bawal man kog munggo. Amunggos mga katropa ang sultian ta mo or any kinds of beans. Kung aduna gani kay arthritis, dili man gid unta mahimong kalaban ang munggo sa may mga arthritis ato aning sugyutan kadali tungod kay lagi ang uban imbis nga ato ang i-advise sa mga beans magmugot man tao noon ang naon kay lagi hardlock sila tungod kay basing musamot ang ilahang gitawag nga arthritis pero ang beans sultian ta mo bisag ka na mga simple lamang nga munggo mga katropa dili gid unta na siya mahimong kalaban sa gitawag na tog may mga arthritis na tungod ang arthritis lagi it is also distributing factor kining gitawag na tog uric acid unya ang munggo or any kinds of beans taas siya og gitawag na tog amino acid nga diin pag sulod sa lawas mahimo pud siya nga waste product nga gitawag na tog uric acid so makadungag siya sa kondisyon no nga gitawag na to nga arthritis. Pero dili siya ang pinaka main culprit of having arthritis mga katropa. No, tungod kay ang protina nga naa sa gitawag datog beans manggod sumala sa pagtuon in a healthy body in 24 hours kana nga protein no that will turn into amino acids and will turn into uric acid kana nga waste product ipagawas ra pud na sa ato ang lawas in 24 hours. Subot pasabot, dili gid unta siya magdala og problema. Ambo nang dili gid na mahimong kalaban siya sa may mga arthritis tungod kay ang uric acid gikan sa munggos ipagawas ra pud na in 24 hours. Ang problema, kung ang munggos nimo gihaluan nimo nag baka, gihaluan nimo nag isda, gihaluan nimo nag baboy unsa pa nagihalo nimo dinha nga karne. Diha na himong number one enemy ang munggo sa atuang mga katropa nga din adunay arthritis. Pero ang pinaka problema dili dito sa munggo kundi dito sa imong gihalos munggo. Ay nako po kay amo ang karne manggod sultian ta mo ha. Ang protein nga naa sa karne labi na sa manok, baka. Ang pinagkaiba ng protein nga naa sa karne og sa baa og naa sa munggo or any kinds of beans. Ang munggo baliko nato no 24 hours in a healthy body ipagawas ra pud ang waste product nga gitawag na tog uric acid. Ang problema nga ang protein nga naa sa karne mga katropa sumala sa pagtuon 2 to 3 days bago siya mapagawas sa ato ang lawas. Inana ang kahimtang sa protein gikan sa gitawag na tog animal products. Saon na lang kung naa kay arthritis edi dugay kay nimo antuson no kay dugay kay makagawas ang gitawag datog dugay kayo ang conversion of from protein to amino acids to uric acid mao na nga dikaon ka karog karne nya mukaon na pug kaugma wa pagay na paggawas ta duwagan na noon mukaon na pug kasud adlaw auto abaldado ang lawas mao nang bation jud kining gitawag natog arthritis mga katropa pero usbon ko ha kung aduna kay arthritis ayo pud kayo himuang kaaway ang munggos or any kinds of beans tungod kay in 24 hours normally our body ipagawas ra jud na mga katropa para safe undergo og cleansing ato ang hinluan ang lawas pakusgon ang agianan sa dugo no especially our urinary system pakusgon labi na ato ang kidneys then you are freely to eat any kinds of beans mga katropa hilabi na ang beans mga katropa munggo red beans white beans sagana kay na og fiber no ang fiber mga katropa dako kay nagikatabang no mga lentils no usa-usab kini ka dako nga makuaan nato og duha ha soluble and insoluble of fiber available ining mga lentils sa mga katropa mga peas number one, kining gitawag nato ga green peas mo available sa atoang lugar mga katropa no whole grains unsa man ning whole grains number one, oatmeal ay grabe kataas og fiber ang oatmeal mga katropa no gani sa mga katropa nato nga din naglisod og pagawas og hugaw di ba kay mag-oatmeal dayon na. Protect na ta sa mga nagagamit og oatmeal. Pagbantay pod mo, ayaw pod mo atong palit sa mga oatmeal nga diin dali kayo maluto. Okay, kita lagi Pinoy, labi nag mag-atakihon pod ta sa pagkatamad usahay. Palit na ta atong humulad ag init, diretso na ay, no? Ba, di na gani, pwede di na kailangan humulad ag init, pwede na dayon, no? Butangan rag tubig. Pwede na dayon na ang uban, pwede halos sila ang mga smoothies. No? Buot pa sa buot, grabe na nga pagkaproseso kana nga mga oatmeals mga katropa. O sumala sa pagtuon, grabe na ang pagkaproseso. Some of the fiber, wala na gayod sa ilaha, no? Wala na din ha sa mga gitawag na to grabe nga proseso, grabe na kapino nga mga oats. Ay naku po, wala na po kayo siya igo nga fiber. Ang gina-advise sa mga eksperto, kung magamit man lang mo ga oats, dito mo sa mga rolled oats. No, makita niyo na kana mga dagko kayo og mga tawag nini mga lugas. Dagko kayo pagka slice ba no? Mga dagko makita niyo muna, kailangan pag i-check pabukalan mo na healthy, natural and organic oats mga katropa. Pero kung mapalit ka ato mga pino kayo, paspas kayo maluto, wa na pugay na siya fiber nga makuha nato ha. Tungod kay ang oats usa sa pinaka sagana gayud sa fiber, especially soluble fiber mga katropa. Brown rice, no, atawa na ning pirmi gina remind. No, kung gusto kang dili lamang ha ang fiber ang makuha nato sa brown rice, sagana po siya sa mga B vitamins. No, vitamin B1, B12. Sagana kayo kining brown rice mga katropa. Especially if you have numbness and a tingling of hands, both in your feet and your hands. Mas maayo, ilisin na inyong white rice din ha o brown rice mga katropa. Diba kay makita ninyo ang tawag ninyo, makumpare ninyo ang inyong pagbati. No, ang inyong kahimtang sa panglawas kaniadto og karon. So wai lang no. And then duwagan pa jud nato ang brown rice sagana og fiber, di ba kay nindot kayo ang pagflow sa hugaw mga katropa. And panglima, whole wheat bread and pasta. Mo nang wa po tagabawal nga mukaon mog tinapay ha. Alam mi raban tinapay labi na kung hilig ka moinom kape, sawsaw ni mo na din ha no. Unya ulan-ulan ang panahon. Magtukong rodayens bintana oras pultahan. Sausaw din ang tinapay din na kape haperting lamias paminaw, no? Pero mas mahimong nindot ang paminaw mga katropa kung ang imong kape Saturn Plus Coffee Mix o ang tinapay nga imong gisausaw kay whole wheat bread. Tinapay nga hinimo sa trigo mga katropa. Ay na ay magpatintal anang sigig tuyok nga sweet pandesal init pa, no, cheese pandesal init pa. Ayaw sa mga katropa, hilabi na kung aduna mo'y pagka-problema sa inyo ang bowel movement. Ay naku po, ayaw ha. O, tungod kay ay kana mga minug na magina sa puting harina. And that white flour, wa maginay fiber of course. E di wa gintay makuha niyang binipisyon ni anak kundi kabusog lamang o kalami ramang sa panlasa. Pero pag sulod sa tiyan, ang mag-suffer mao gayod ang atuang tinai o ang atuang digestive system. Usa sa contributing factor of having constipation and then later on mapasagdan mahimong diverticulosis and diverticulitis. No? Mga problema ka na sa kolon mga katropa, pag mapasagdan pa jud ay naku po. Mahimong social nga sakit, colon cancer. Diba? Simple na nga mapagkaon. Pero that is one of the contributing factor again. Huh? So kinahanglan, usa sa pinakataas og makwaan na to og fiber, whole wheat bread mga katropa. Mapalit na sa mga dagko nga mga tindahan. No? Nanay mga whole wheat bread din ha mga katropa. Yung mga pharmacist, nanay sila yung makita. No? Kanang gardenia, aron ang pilian ng adunay mga raisins kaya tamis-tamis is food na. Ato ka sa whole wheat jod, no? Kanang pure jod siya mga katropa. And pang pito, of course, fruits, mga prutas, sagana kay na og fiber mga katropa. No? Kung hilig mo, hilabi na sa mga katropa na to karon nga din adunay mga tinanom nga mga prutas perting haya-haya ninyo eh. No? Kay hapit na rabating season sa durian, mangustin, apil ba mangustin ron, malansunis, perting haya-haya tungod kay August ata, September, no? So pila na lang kabulan, diba kay tiba-tiba na pud na og mga prutas ang atuang mga katropa nga din adunay mga tinanom, no? Kaon mo na permit tungkol kay kana mga katropa sagana kayo na o gitawag na itong mga fiber. Labi na kini mga berries pero kay mahal-mahal man eh. Wa ampun tayo sariling tanom din sa ito ang lugar. O mo nang halos pinalitra dyan mga katropa mga mahal-mahal dyan pero kana taas kayo na no? Mga strawberries. Blueberries, taas kayo na mga fiber mga katropa. And syempre apple, taas kayo na. Labi na kumukaong kag-apple. Hugasi ra pag-ayo. No, para matanggal ang chemicals mga katropa tungod kay ang fiber na aspanit. Uban man gud ginatanggal ang panit, panigurado matanggal ang chemicals, pero ang fiber na amang gid panit mga katropa, no? Mga peers. Oh, sagana kayo na og fiber mga katropa. And of course, vegetables, di jud na mawala. Oh, mga gulay, mga lagot mon, syempre mo gid na usa sa pinaka makuaan gayud nato og fiber mga katropa. Kung ato ang isa-isahon, ang gulay nga pinakataas og fiber, syempre mao ka na mga broccoli, mga Brussels sprouts, no, mga cabbage, repolyo, mao na available sa tuwa, and then kaya ra pun, ma-afford ra pun siya, kaya kung ato tas broccoli, mahal-mahal man, no, mga cauliflower, dito lang tas cabbage, kaya doon stinood, no? Sagana na og fiber, mga katropa, ha? Mga green nga mga gulay, no, mga ka-alugbati, ilabi na, kining gitawag na itong saluyot, grabe kataas na og fiber mga katropa. Sway gay ninyo, ilabi na kung ado na mo yung mga problema sa inyuhang bowel movement, di ba kay magsaluyot gani mo, di ba kay danlog kayo na. Okay, grabe ni kadanlog din saluyot bitaw, no? Pero taas ka siya og fiber content. Okay, duwagan pa dyan na ito, unsa pa. Nga mga green, ha? Malunggay, of course, di gina mawala. Basta mga green, mga dahon na sa gulay, mga katropa, kana taas kaayo og fiber. But take note, ha? Kung magamit ta og mga gulay, ayaw mo pagkaon og mga dahon-dahon nga gulay pag gabi. Okay, basig mong kaon pag mong mga dahon-dahon, unya gabiin niyo kanon, di ba kay pag-ugma, magkita na gihapon mo. Paggawas hugaw, buo gihapon ang gulay, di maayo. Tungod kay ang gulay, nga mga dahon-dahon, lisod siya tunawon especially during night time. Okay, matulog ra bata human og panihapon pila ka oras, edi naa sa slow down rate ang atuaga yung digestive system. Dili kayo makafocus sa pagtunaw sa mga lisod tunawon. Mo nang gina-advise kung magamit ta og mga gulay nga mga dahon-dahon, buntag or ulto mo ay pinaka the best, especially morning, no? Ang gina-advise jud sa atong eksperto, right after you wake up, especially you will eat your breakfast, ang gina-advise jud kinahanglan sabaw. Sabaw jud ang pinaka the best, dili kay pagbuntag pa lang prinito dayon mantika dayon. No, ang pinaka the best is sabaw. Labi na kung ang imong gisabaw mga gulay, okay? And avocado, of course, one of the best source of fiber. No, very friendly kining avocado mga katropa, sagana siya sa antioxidant, sagana sa fiber, sagana sa B vitamins and omega 3 fatty acids. Grabe, kompleto kayo kining avocado mga katropa. Adto kag palingki ang kilo po diha ta magka problema. Okay, and halos di po mababag 200 ang kilo sa avocado, eh, pero ting mahal po. Pero grabe kanindot ni avocado mga katropa, ha, sultihan ta mo. Pero pagbat kun rapod, kaya ang uban mo gamit ang avocado, haluan man po taon o condense, butangan o daghang ice, pero ting lamian, no? Avocado shake ang resulta ayo po, no? Kinahalan fresh and pure avocado, grabe ka na ka, nindot, sagana sa gitawag na toog. Fiber, no, mga katropa. Nuts and the seeds, no, almonds, walnuts, peanuts, sagana na o gitawag na to og fiber. Mahal man kayo ng almonds o walnuts, doc, no, matubito ka sa mga mall o mga dagkong store. Pila ka grams of walnuts or almonds, grabe, pero ting mahala po dano, eh. Makaguba man po og bulsa, mga katropa. Dito na lang ta sa gitawag na to og pumpkin seeds. No? Lisos kalabasa, basta mga liso-liso, diha na lang ta, dolls tinood, no? Okay, sagana kayo nag-fiber mga katropa. Kung bitaw, magluto mo og kalabasa mga katropa, so why gani, ayaw ninyo ilabay ang lisos kalabasa. Liso foods nang ka, ayaw ninyo ilabay. Basta mga liso-lisos, mga gula, ayaw ninyo ilabay. Diba kay, inyo na hugasan, ibulad ninyo, magamit ninyo na mga katropa. The best, no? One of the greatest source of fiber kanang gitawag na tog mga nuts and the seeds mga katropa, ha? Pero kung doon naman lang ika-afford, hindi palit good ta, no? Kini mga almonds, no? Pumpkin seeds and the walnuts, hilabi na kini gitawag na tog chia seeds. The best kaya na mga katropa. Gani ang chia seeds, usa sa component or compound nga naagayod sa ato ang Santon Gold Coffee Mix. No? The best kayo, kaya na siya chia seeds mga katropa, munang mutabang po na sa ato agad yung gitawag nga bowel movement. O ang uban pa, nga sagana og fiber, no? Kining mga whole grain snack, no? Sama na lamang sa popcorn, mga mais, no? kanang mga mais bitaw, baligas palingki, o labi na makita nimo kanang mga sweet corn, no? And then basa kanang na GMO, the best kay na mga katropa, and then labi na pag Bisaya nga mga mais, taas po kayo na siya, gitawag na itong mga fiber, no? Potatoes, mga patatas, taas po na og fiber, mga katropa. And last, of course, our own Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold, taas kayo na og fiber. O, oh, diba? Makapangutanan na po ito. Grabe pa, kuyawa, diyan ni Santon Plus Gold, no? Dili lang mga antioxidant na apo dahil siya yung fiber. Yes, mga katropa, ilabi na ang Santon Plus Gold. Doon na siya yung gitawag na itong mangosteen. And naturally, taas kayo o fiber ang gitawag na itong mangosteen. No? Kaya ang mangosteen manggod, ang gikuha na ito, dili ang liso. No? Dili ang unod, kundi ang panit mismo sa mangosteen, mauna ang ito ang gikuha. No? O diha, daghan kayo, taas kayo ang fiber. Ato ang gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Coffee Mix. Muna, taas kayo fiber, no? Ang ato ang Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, no? Duwagan pag yung spirulina, diba kay napadyo'y gitawag na itong ampalaya. Muna, taas kayo fiber content ang gitawag na itong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Muna, hindi katinggalahan, dako kayong tabang para sa atong kasing-kasing, sa atong blood pressure, sa atong blood sugar. Even our gastrointestinal and our colon condition. Inana kanindot ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, sa mga katropa na ito, nga din nagka-problema sa ilang bowel movement, nagka-problema sa ilang blood pressure, blood sugar. Suwayin ninyo, no? Sugdin na ninyo mga katropa every time you eat. So way gani, no? Imagine or isipa pag ayo kinahanglan kining pagkaon ba nako karon nga ihungit na ako sa ako baba na aba ni fiber. Kana so way ba, no? Pag experiment mo sa inyong kaugalingon ay kung wala gani fiber, syempre kabalo na mo kun sa resulta. Pero kung adunay fiber, di ba kay magisim mo tungod kay nasayod mo nga kini adunay ikahatag nga ikaayo sa ako ang lawas. Daghan salamat mga katropa sa mga naminaw. O gamaw ka na ang ato gayod nga gamay nga health information. Alang gayod sa tanan, very simple. Nga din na pwede, bisan si kinsa, may kwarta man or wala, pobre man o dato, pwede niyo nang himuon sa inyong mataga panimalay mga katropa. Bago ta maguman, ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipilaga mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. From 267, Sir, maayong hapon. Akong papa, taas na BP, unsay ipainom para mubaba ang iyahang BP, Doc. Salamat. Ang BP, mga katropa, or blood pressure, no? Bago rata nag-isgot blood pressure, usa sa nag-regulate dahil ini kining fiber content. No, kung ang imong papa, ma'am or sir, no, sa ato ang texter, taas ang BP, basic, number one, basic, adun na siya yung hypertension, adun na siya yung gitawag na itong diabetes, or kidney problem, liver problem, heart problem, daghan man good ang hinungdan nga nung adunay pagtaas sa blood pressure. Gani every 10 minutes, pwede mag-change ang blood pressure sa usa ka tawo. Pero kung nakita ang jud, nagpa-check ang imuhang papa o nanagid sa pagkataas ang iyang blood pressure, I highly advise magpa-check up dayon and then mag-undergo diet medication. Welcome kang moato sa atuang Yes to Health Clinic. Sa ato ang texter, kung gusto kang hatagan na itong pagtagad, ang imuhang papa nga din adunay pagtaas sa blood pressure. Hilabi na kang bago pa lang nagsugod o bago pa nahibaluan, adto yung Yes to Health Clinic, adunay mga pamaagi, adunay programa in a very natural way. No? And then hilabi na kung wa pa nagsugod o maintenance ang imuhang papa, so ay pagbisita ang Yes to Health Clinic, adunay mga pamaagi nga ma-resolve. No, ma-correct pa nato ang problema kung unsa may hinungdan sa iyang pagtaas sa blood pressure, okay? Kung samtang naapaka din ha sa inyohang panimalay ang imuhang papa, pwede nimo na painumon og pure sayote juice. Okay, delikado ra baning pagtaas sa BP, no? Or hypertension, gitawag na siya silent killer. Okay, delikado basig kampante ra ta unya ilabi na kay perting inita ni atong panahon. So mas kinahanglan na magmatngon ta. So samtang naapa mo din na sa inyo ang panimalay, ang imong papa, i-juice na siya og pure sayuti juice. Bisag ko sa lang ka sayuti, kung dako, no, kung gagmay duha, ah. Banggura, unya, pag humagbanggod, pugas sa tela, ang pure nga juice, peno mausa kabaso ang imong papa. Diba kay bubalance na? Sa blood, the pressure mo paubos, hilabi na kung adunay emergency nga grabe kataas ang blood pressure, okay? And then ayon sa painuma og coke, ilimnon og kape nga dili natural ang imong papa og mga parat kay mosamot gina kataas ang blood pressure, ha? And then syempre pangita pud og Santon Plus Gold, hilabi na kung adunay pharmacia nga dol din na sa inyong lugar. Sabay ang sayuti og Santon Plus Gold, duha kapsula buntag og gabi, 30 minutos human ka mukaon. From 352, Doc, maayong hapon. Ganon sige man, hapdos gurun eh, no? Hapdos ang akong chan, Doc. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan. Pod na ko, Doc, pag mukaon ko bulad, muhapdos. Dagan salamat. Uy, nagahapdos ang chan. Maayong ni kaya honest ning texter mga katropa, no? Ganahan ko aning mga texter tungod kay sila na pod mismo muhatag og solusyon. Nga nun nakaingot tag sila rapod mismo muhatag o solusyon. Kaya syempre, ingon man good niya, o pag makakaon daw siya og bulad, musamot kahapdos. E di na dito ang solusyon. O ay nagkaon og bulad. Kaya kinimago paghapdos sa ato ang siyan, hilabi na kung dugay-dugay na ni munang gidaldala, ha? Kana paghapdos sa imuhan siyan, o niya, wak pa ka kapacheck up, mas may pagpacheck up, kaya basig naan na kay ulcer. O ang ulcer, mamagunay pagkaguba diha sa lining sa ato ang tiyan, hinungdan sa gitawag natong H. pylori bacteria. O niya, ang problema, bacteria gani, no? Ang hinungdan, nga din, adun na'y pagka-problema din ang simon siyan. Gidungagan pa dyan din mong bacteria nga anaapod sa bulad. Labi na, mukaon pa dyan ka ginamo, samot ginakahapdos. Imbes nga imuhang tabangan, imuhang manggi duwagan ang problema, so kinahanglan, no? Likay kas bulad, unya, likay po ka sa mga spicy, ha? Mga halang, bawal po kayo na sa may mga adunay problema sa ilahang chan, ilabi na gahapdos. Ilabi na kung ulcer na dyan, bawal gina ang mga mantikaon, mga halang, mga bugnaw, muna'y pinakabawal sa gitawag gayon nato nga ulcer or any kinds of gastrointestinal problem mga katropa. And then high in sodium and artificial sugar, muna'y mga pinakabawal. Ang dapat kaunon ana nga mga tao ka na lang mga balanced foods. Mga balanse ba, no? Bahalag di tabag ang tabang, basta kay dili siya sobras parat, dili po siya sobras tamis. Muna'y balance para sa mga katawahan nga din ano na'y problema silang gastrointestinal. And then of course, ang pag-juice sa pure nga gitawag na ito, kamote juice, one of the best. Sa may mga ulcer, mo ni akong ginarecommend, dilabi na grabe ka sakit sa ilang kutu-kutu, paghapdo sa ilang tiyan. So, why gain ninyo, kanang gitawag na ito nga pure kamote juice. Kanang kamote ha, ay nang nilaga ang kamote. Anang hilaw pa ka ba? Sige. Mukhaon ang layo kong kamote, Doc, no? Yan, naka-barbecue pa dyan ang kamote, punog asukal, di hata problema. Kanang hilaw pa, no? Inyuhagi po ng banguro nun, i-blender. O niya, pugas sa tela ang pure nga juice sa kamote, inuma usa ka baso kada alaon na imidya sa hapon. The best kain na mga katropa. O niya, atong klilik tungod kay aduna tayong charcoal, probiotic, and we have also specific, no, nga mga pagpanabala para gayod nining gitawag na itong ulcer mga katropa, ha? Welcome ka, hilabi na sa ato ang texter. Kung ikaw taga-Tago, mga tuwang Yes to Health Clinic na ata din sa M Central Building Magugpo West, tapad gayod sa Mr. DIY Palengke. Abrido Sunday to Friday, alas 7 buntag hangtod alas 8 gabi mga katropa. Last nga itong hatagan o pagtagad, no, sa ato ang Facebook Live, good PM Doc. As lang ko unsay hinungdan na musakit ang hawak. From Salvacion, Santo Tomas. Uy, happy listening, no, sa mga katropa nato sa mga taga Santo Tomas, especially to Ma'am Sir Bani, no, Sir Bem Rada Dalisay. So ang iyang concern kining pagsakit sa hawak, no, asa ba nga bahin sa hawak ang kasakit na sir, no, sa ubos ba or sa taas, gilid sa tuo ba or sa wala ang kasakit, no? But anyway, asa man yana nga bahin, either left or right, no, tungod kay diha man nakabutang ang duha na to ka kidneys mga katropa. So wala sa pagtuon ko adunay pagsakit ni ini, hilabi na ko ang si Sir Bem ang imong trabaho dili man kapoy, wa man kagalsa-alsa, wa man kagaduko-duko. Pero nganong gasakit ang imong hawak, basig adunay pagka problema sa kidney. Better to check your kidney, ha? Magpa-check up gapon para ma-sure na to kung unsa dyo'y pinakahinungdan anak. Kaya usahay ang pagsakit sa hawak, pwede na po na hinungdan niya nang gitawag na to ga muscle strain or muscle sprain. Ang baba, kung imong trabaho, pirmi kapoy, sigig la duko-duko, sigig alsag bugat, or either sigig kaglingkod the whole day, or sigig po kagtindog the whole day, pwede po na, no? Magitawag lagi nato na og muscle strain, labis na pagkagamit or pagkapwersa sa muscle din ha gayon sa ato ang likod, no? Pero lagi, kung relax raman ang imong trabaho, nga din, dili mapwersa ang imuhang likod o dili makapoy, pero nga nung gasakit, mas maayo ipacheck ang imuhang kidney. Kaya basig doon na kay problema sa imuhang kidney, Sir Bem, ha? O niya, kung doon ka sa ito ang clinic, taga Santo Tomas man ka, better to visit our Yes to Health clinic para ma-check na ito personal. And I have a specific program and combination of food supplement para gayon na ng kondisyon. And sabta na apakal din ha, sa inyo ang panimalay, pwede po din mo himuon, sir, mag-hot seat bath. Para ni sa tanan ha, ang hot seat bath dako kay nagikatabang, especially if we have muscle strain in our lower back or any kinds of back pain. Ang hot seat bath dako kay nagikatabang. It promotes a good circulation, boosts our circulation in the back area. Unsay paghimo ani, pabukal mo og tubig, no? Ang tubig, butangan ninyo og dahon sa bayabas or gabon kung dunay available, mga pulo ka dahon. Haluwi og usa ka luya. No, dukduka sa ang luya bago ibutang sa tubig. Unya, butang iday usa ka kutsarang asin. O, kanang tulong, bonay kombinasyon, ha? O, inyuhan ang pabukalan. Hantod naglahi ng kulay sa tubig. Unya, kuha ang pinabukalan tubig. Ibutang din sa planggana. O, kanang planggana nga ginagamit na itong mga laba. Kung ay bathtub, o, pwede po, no? O, ibutang dito ang tubig nga pinabukalan. Haluwi og normal nga tubig. Padi kayo init. Sakto lang nga makaya nimo ang init. Unya, lingkod ka dito sa planggana. No, ang lubot na as sulod, ang tiil na as sa gawas mo na gitawag nga hot seat bath. Pag naglingkod na gani ka din ha, Sir Bem, ang imong himuon, higda ka gamay, no, para ang tubig mo atos likod. Unya ang likod jud mahumol. Unya ang tiil na as gawas magsugod na din kag ihap 15 minutos. Imuon ang himuon every 2 nights. Or alternate, you know, for just 1 week or 15 days. So why na, Sir Bem? 15 minutes ka magbabad. After 15 minutes, tindog dayon. Trapoy kuga nga tuwali ang nabasa ang aparte slawas. Haplas eh. Munya, magpahuway na dayon. Gamit po kag santon oil. The best kaya na pang haplas. Labi na inahin na ang mga gipangbati. Okay? And santon plus gold. Santon plus gold herbal capsule. Dako po kaya nagikatabang. Particularly kung adunan na dito pagka problema sa kidney. Santon plus gold. One of the best, no? Nga din ipainom nato niya na ang kondisyon. Dagan salamat mga katropa, no? Hilabi na sa ato ang mga texter. Wa na mata igong oras sa mga katropa. Dagan salamat sa inyong pag-uban. Hilabi na sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Ugma non sab, mao sa gapong oras ang sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa gapong ninyo ang inyong health consultant si Jeannie Truda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ug magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas magaamping ang kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Tropa, usa ka pamilya. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan,

0: ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Juna.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 everyday. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
2: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time 1:42 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropang paligon sa inyong immune system. Labi na

karong panahon ng katropa nga isa sa mga hinungdan sa magsakita kundi nga to ang ginatawag na to nga dili ligon nga immune system. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases and to time na to choose the right partner katropa. Labi na pag maingon ganing mo mga ginatawag na to multivitamins, well, choose the right one. Ang ato ang Santon Vitamin C o saka alkaline base, dili lang sagol ni ini ang oranges, apan sagol ni ini ang ginatawag na tong mangustin nga queen of all fruits mga katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: di paandam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Labi na sa mga laing-laing dapit ni ining Visayas ug Mindanao. Kining suwata, tampong agipadani na itong programa. Nga itong hatagan o pagtagad. Kining usa ka babae nga taga Zamboanga del Norte o kiniyang suatampo. Bahin kini sa iyang kaminyuan. Sugilanon sa usa ka 24 anyos. May tago na to ang pangalan nga Susan. Pero mas maayo o kung masabtan o mas dali masabtan nato ang kanyang sugilanon, mas maayong hatagan o kinabuhi. Hataga kinabuhi iniini nga tong programa. X-rated drama. Og maokini ang nahitabo.
1: Kaligo na pa. Aron ini ka human. Makakao na ta. Gutom na rapa ko.
2: Alagi.
1: Mauna di ha. Dugay mangug ka na to, kapi. Milaag pa manggod ka.
2: Nalingaw mo ko sa among istorya.
1: Sige na. Kaligo na. Kay aron madungan tao kaon.
2: Lagi.

0: man nata og kaon. Sige na. Ato na sa sala kay ako na ning hugasan yung mga plato.
1: Akong tapuhan una ning lumisa.
0: Ay, ayun na uy. Ako na, okay na.
1: Sure ka?
0: O lagi. Sige na, lakaw na dito.
1: Oh, sige.

0: Paris manggina. Uy!
1: Ganahan ko pala yung posisyon.
0: Paris!

0: unsa to? Natangtang kasi mo trabaho.
1: O, Susan?
0: Dong, o niya, unsa o naman na ninaturon?
1: Hagbala ka rin. Kaya mangita ko pagi nga, makakita ko rin kong trabaho.
0: Dong.

0: sa dong. Nakakita ka ng trabaho? Og magsugot ka na ugma?
1: Oh, Susan.
0: Dong, di na ka mapabadlong at doha sa mong trabahoan, unya.
1: Sa ikaw ga, di ko magpabadlong. Aw, di mong ko magpabadlong kay di mong ko badlongon. Ikaw din eh. Ayaw sa gipabadlong ha. Kay hagkan kiti kagway undang-undang puni mo ng buhaton ha.
0: Kay bao kagyudugon sa tika kamahal. Maong di na mahitabo nga magpabadlong ko nimo.
1: Wala akong asawa.
0: Belly.

0: Susan, kan mo saan ka mamabdos?
1: Dong.
0: Taw-taw na tang nagpuyo, pero hangtod ka ron. O pa magiging ka mamabdos?
1: Ambot pa dong, uy. Nga nung hangtod ka ron, wa pa ming kita buligig, anak.
0: Hapit naman kung magduha ka tuigig ka sa itong kasal, pero wa pa magiging ka mamabdos.
1: Sige lang ga. Paabuto lang yun na to kung kanus ako mamabdos.

0: Wala pagid ko o wala pagid mi buligi. Sa Ginoo ug anak, DJ RC. Ang akong bana, sige lang og pangutana kun wala pa ba ko mamabtos. Sa dinod anay lang, mahadlok man kong gun nga magpa-check up og doktor. Kay base doon ako'y diperensya. Og unya, DJ mao kani, ang nahita po.
1: Hoy, pa-check up!
2: Shirley, mas maayo magyud ng maibaw-an nimo. Nganong hangturunwa ka pa mo, Mabtos?
1: Kuan magot, mahadlok ko.
2: Amo, mangka, uy. Nganong mahadlok, mangka?
1: Ambot pa, uy.
2: Unya, unsaon man nimo sa pagkahibaw kung di ka magpa-check up, ha? Pa-check up yun og siguro.
1: Oday. Oday.

0: Hosto si Shirley, anak. Papag-check up, uy. Aron mahibaw-an ni mo kung doon na kabay diferensya.
1: Ma, ang problema manggod ako, ma. Kwarta.
2: Doon may tinigom si mama ni mo. Gamitan ako na to aron magkapag-check up ka sa doktor.
1: Pa.

0: Shirley.
1: Nausakam. Nga nung naghila ka, di ba karong na ng imong gingon nga wato ka sa doktor? Kumusta na? Nga nung naghila ka?
0: Kinibahin sa papacheck up na ko. Ang ako gihila ka, Shirley.
1: Ha? Unsan di ay?
0: Ang bahin kinibili.
1: Ha? Kaya nga nung mandi ay, ha?
0: Ako siya nakitaan niya doon ay kuyog. Nga may kaubang babae yung sweat kay sila.
1: Uy, Susan, sigurado ka?
0: Sigurado ko. Walang kumaka ako sa pagdoon nila kay ma'am. Namugnaw ko. Huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Dahil giloiban ko sa kumbana.

0: Ganun kayo mo magkukigon, ani, ha? Ganun nakikrelasyon ka man sa kaoban mo sa trabaho, ha?
1: Oh, okay.
0: Ganun di ka mamutingog. Sultihin ko! Sultihin ko!
1: Sayop na ako. Saan pa man ako sa pagsulti?

0: Mas ako pa ni mo, no? Imo nang buwagan ang imo bana. Aron mo tagam na.
1: Dili dai. Nahibaw ka gitun sa ako kamahal lang akong bana. Dili ka na maisulbad aron mahusay kini problema, ha?
0: Oo, saman.
1: Akong ipaglaban ang akong pag-asawa.

0: Mahal ko ikaw, Belly. Pero kinahanglan nga mamili ka na mo og sa imong babay.
1: Susan.
0: Pagpili. Siya o ako. Ngayon di ka makatingog, ha? Tugbag ako!

0: paminahon, oy. Nga dugay kay nakadesisyon ang imong bana. Nga buwagan ang iyang babae.
1: Ambot lang tayo.
0: Anong imo pa man ang giantos tawana? Uy, Susan!
1: Lai!
0: Biyain na, ha? Ikaw rigibo ang anak.
1: Mahal ang kid na ko akong bana. Maundi ko makahimo sa pagpiya niya.
0: Ay, ambot na nilang mong babayana ka!
2: O siya man? Ha? Kulatahon ko ng imong bana?
1: Manoy, Manoy, ayaw lang.
2: Ay, ayaw lang. Murag sige mo na isang pasakit ni Muda. Kausa man ka? Maluwi ka pong kaniya?
1: Pisagusaon, Manoy. Bana ko paghihapon
2: sa... Ah, binoang... Bisag kay ba o ka nga gibinoangan ka? Sige, naghihapon ka?
1: Nagampo paghihapon ko, Manoy, nga... Makaamgura siya sa iyahang nahimong sa anak ko. O mabalik ra sa normal lang ang mong pagpuyo.
2: Ah, ako ganay maglagot anang tawana. Katilaw ginan ako ba?
1: Manoy, Manoy, ayaw lang lagi. Irigalo lang siya na ako. Bala na ako sa iya. Amo ni problema. Ayaw lang pagita o gubot. Pasagi lang ang akong bana. Baluoy ka, Manoy.

ambot bagi DJ nabisan pa man sa gibuhat ni sa banat diri nako. Mapabili ba mangkida nga akong kog mga duniya. Kaibaw ko nga nasuko og na-disappoint ang akong pamilya. Kay kung matagigayon manggod niya akong istoryahon ng akong bana, madala ra manggod gihapon ko sa iyang mga saad. Motuog gihapon ko sa iyang mga pasalig. Unsa may angay na akong himuon, aron buwagan lang niya ang babae. Aron mo balik ang akong bana nga hindi ni nako DJ.

tinood lang, DJ. Sa mata sa uman, kuba na among pamuyo. Apa na kami niyo na mo ni Belly, ipanikamuta na akong di maguba. Di ko gustong mawala ang akong bana, apan unsang angay na akong himuon. DJ, isa-isa ko mga pangutana. Tumanon ko lang ba ang tambag sa akong amiga? Mama, papa o igsuon nga, biyaan sa hingpit ang akong bana. Unsa may angay na akong buhaton. Unsa may angay sulban ining akong problema. Kay gipangutana na ako si Belly. Kung kinsa iyang pilion. Ako ba? O siya? Ako si Susan. Ug mao kini ang akong X-rated story.

7 in the afternoon. Ako ba o siya? Kailangan ba talagang gawin yan, Dayang Susan? I mean, kailangan mo ba talagang ipilit kung ano ang nangyayari? I mean, well, it's not my story. It's my not my decision after all. But, kailangan lang magiging maabot sa punto nga, ing anak ka karon, Susan. There's more in life, but, well, again, anda mga to ang mga listener. Nga muhatag sa ilang mga Swiss join, ilang mahimo ang dili yung tabag, but all about suggestion lang. It's up to you man at the end of the day if you're going to follow or not. This is all guidance from insights nakuhaan ni mo, Susan. Open ang atong linya, mga katropa, 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868, mga katropa. 2:12 in the afternoon, mga katropa, ha? O, gado na tayo isa ka linya. Nga, 0928-550-8727, mga katropa. 0928-550-8727.

ato mga shoutout and greetings sa ato ang Facebook live stream. Good afternoon, Chinira. Uh-huh. Watching and listening from Abolo Vic Enterprise. Gikan kay Roland Manglangit. Hello sa inyo, Hadina. Randy Artiaga Santisas, magpagpaminaw. Jonalyn Emia, may pagpaminaw set sa inyo, Hadina. Sa ato ang pika sa Facebook live stream. Ako na po ning liliyon din, eh. Kay ato ning ganiron. Elmer Ugay, buwagi na oy. Iskandalo walay na higugma sa iyang baga ni Pis. Baga tapos ni Pis. Sama ni Elmer. Unsa man jud Elmer, sakto Lodi. Okay, Lodi, katropa ta diri. Shout out sa Tatay Carlos kinagpaabot sa imong drama gikan kay Wilfredo Tamar. Pasharot ko dira ma'am sa JP Morgan Chasen ko, sa ko sisters and friends. Gikan kay Balani. Sharot ko CG Motorbike. Margin Lapis. Ayan. Live ni Ron. Lodi Margin Lapis. Taod-taod pa ni. Taod-taod pa ning live. Kasi sunod tuwig pa ning live. Actually. Oo. Pwede na mo muhatag sa inyong mga suhestyon, no? Unsa inyong matambag ni ining problema ni Susan. Yara man ta ni problema. Yara ni problema ha, pero na-appeal kita ani so subaro na to ni mo nang pwede mo manawag karon dayon sa 0928-55-08727 mga katropa 0928-55-08727 0995-994-6868 at wala pa nanawag niya to mapila ka mga sunata ano na tayo sunata giandam din eh kaya para gihapon ni mo day. From Khalil Ramos, kung ako ba siya?

0: sino ba talagang mas mahalaga sa'yo, Belly? Sino ba? Sino ba ang nasa kabilang linya? Sino ka? Sino ka?
1: Hello, isang magandang Reina Chen.
0: Ito yun eh. Correct. Corrected by. At dahil dyan. Oo, at dahil dyan. Ano ang masasabi mo, Kang Susan?
1: Para sa ko, Adi Charge.
0: Oh, para sa imuha lang?
1: Buwak na kayong kasintasin ni Charge. Buwak pa ngayong pag-ibabay. Buwak tayo kasi. Kaya mi ko na halos na mga problema rin sa mga hindi. Martyr na mga isang babae ka.
0: Yes.
1: Dapat sa imo as player na naminawa ang imo channel or ang imo and guys. Sabi naman kayo mo ang sana. Kapili, bitay siya. Bitay siya. Hindi mo siya makatubag.
0: Yes.
1: Ang mas lingot din ang mga kuwan. Parang ikaw din. Ikaw ang maingon. Hindi pa imong mana ay mong hulat ko ng tigdula kasi mo. Ikaw kay grabe naman ang ipakita niya sa mga nga. Nasa pakita ng mga niyang maayos. Kuman kanya dahil alit ko sa tila. Ito. Sa di palamian lagi ka pero sakitan mo kuga. Yani po ang iba na po din di ko siya kakuha ba. Abi tagod nga maka buo mo. Ano, hindi kayo pinidali sa mga kuha na yun. Maabot rin dito sa mga mata anak mo. Pero ang umuha mo sa diyan, kita naman ka, nakita naman mo ang lima, ikaw lang ang solusyon, ikaw lang ang magpa, maka-spoken kung tindang mo na may kusa na antos ka na imong problema pero dito yung sakitan. Hapit na kayo masumbaga na isa yung kuya.
0: Gani, mahapit pa siya nag-inawayay sa iyong maguwang tukod kay lagi.
1: Oo. Bisa ko naman ako because ilana ang barang ito hindi lang yun. Doang lang na tayo lang ang kukul. Ito papay ni kuya.
0: Suko ka?
1: Wabi na ka na yung buwag sa'yo pa na.
0: Huwag suko na ang yutag yun ba?
1: Pagpapamarkero. Yung langin na na yung pagpapamarkero sa tao ka. Solo na binuwang sa'yo ba?
0: Drop.
1: Huwag sakit na. Kasi nga na.
0: Yes.
1: Para nga. Tundangin na gila.
0: Drop.
1: Yay.
0: Yes, Marvin.
1: Mag-antos po. Ay, nasabay mo.
0: Sabihin mo lahat, ay, Marvin. Ay, labas mo yan lahat ang gusto mong sabihin sa kanya, Marvin.
1: Ay, hindi ako na nagyan siya. Isukupay ko ng
0: ipang
1: natin na din magpilapin siya ang target.
0: Yes. Yes, yes, yow. So,
1: walay ayo ang pagkalalaki ang ipakita sa iyo mga sila. Tinood siya na hindi mo ko mga dito ikan niya yung manaon. Dito sumuga sa mga sa ipong bayo.
0: Wala. Sukuan niya
1: eh. Ah, hindi ako.
0: Ay.
1: Problema na.
0: Ay! Okay, relax lang sa ginawa. Wait lang, ginawa. Inhale. Exhale. Sige, salamat. Well, ni kalma naman ka, no? I guess I really understand. Makasuko jud ang mga decision sa uban, labi na paghisgot sa
1: mga...
0: Sige.
1: Ako ba, madamay yun niya na kabay naman niya niya taro.
0: Gamay na lang. Ang ubay manggod kay... Pag masamang dabo, matagal mamatay, so...
1: Masamang dabo, matagal mamatay, di ko matuwa na.
0: Dili ka ma-appeal, no?
1: Saan ka mo, dali na matay.
0: Si Patrao. Si Patrao.
1: Ayaw. Madamay ka tayo.
0: Madamay ka, madamay.
1: Ang sa kusigil, madamay ka tayo.
0: Oo, sige. Butan, butan ko si James.
1: Ayaw! Ano lang gano'n ang higilin? Ako si James ay JJ.
0: Ayala, sipsipa ko ni Munok JJ. Sipsipa ko ni ba? Daming pabilib. Salig yung kawagay ba? Dungog ka niya ron ba? Grabe naman. Anyway. Bitaw. Actually, no? Kanang, dili magin na to, mahibal. Kisa magin mag-istorya, ako ikaw. Di ka maminaw, ha? Di ka maminaw na ako ba? Huwag yun yung mga lalaki, di maminaw, basta babay ng istorya. Asa tayo mong chika? Asa tayo mong chika? Padungga ko sa yung chika.
1: Wala na ko chika, Jim.
0: Ah, wala na
1: eh. Ay, wala na lang. Wala na lang.
0: Ay, muna. Talawa. Wala naman dahil siya chika. Jadi ko niya pa istoryahon. Dili kita mo nang iingon ni James nga. At the end of the day, bisa pag usa itong iingon kay Susan, wata kay bagun sa iyang mga hugot nga nung mo ka na iyang mga desisyon o ganong ganang ka na iyang gipili nga mga dalan. O na yung sa kalisod sa iyang giagian ang pangutana, nga nung diha siya ni Agi.
1: Dili na gina tumabag ani. Wala po pa kabalot inside the other code sa lalaki ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Wala nga, love is blind. Hindi ko natin matagla kung saan na ako si Bob. Abot yung ginatanong mo, abot ang tana. Wala mo na ito naging pili. Kung saan na ginagin ko sunog. Lumalan pa lang, wala na lang ginagin padayon.
0: Tinoan. Love is blind. Abot lang, Ma'am Anami, tuho ka, love is blind daw. Si Ma'am Anami, di man, basta wala presyo. Di wala, di usa sa amo, Adre. Ako, ang admin, ako. Dili na, tindak tinood. Di na pagkaon, Ma'am, eh. Kuan. Ay, ka na, o.
1: Ang babae, hindi siya napasaran.
0: Inaano lang?
1: Pinapasarapan.
0: Ah, yes, oo. Pinapasarapan, totoo. Anak. Sa pa may itabi ni mo. Kaya di nang tamuundang ani. Anyway, katropang Marvin! All the way from Davao City. Katropang Marvin! Ay, ha? Panawa, mag-shoutout pa rin ka. Dugay kay ka. Taas ikang airtime.
1: Shoutout rin ako si Ann, si Romoling, si Miss Jeanine, si Dexter, si Teresa, si Rachel, si Jomar, si James nga taga-sama, may napon siya sa Dublin. O, katulad si Jersey, ang guys na lang.
0: Ayan, katropa mo!
2: Exciting!
0: Kanigit si Marvin, nagkain kaigtan ng tabi akong amigo. Ay, anyway. Anyway. Mga katropa, para sa ito ang X-rated drama. Advice. Isa pa kung saan ito tambag ni si Susan. Inaot ko Susan nga. Gamito ni mga amo ang mga giya din niya. Kaya kanina bang tambag sa uban din niya. Bisag utro po rin tambaganan. I-guidean po kini. Kinahalan po ni guide pero ambot lang. Matunong ba yapod ba sila? Oli ka, open ang ating linya ha. 0928-5508-727 Katropa. 0928-5508-727 Ugma na gani, ugma na gani istoryahan. Murag liso jod tambagan. Ikaw jod ang makadesisyon Susan. Hati og saging ila asa ni? Ila lansi. Ako na may patog saging. Ako ana, biyaan ko, biyaan oy kay masakitan ra ka. Oh, ba? Ben Choi, hello, shout out sa imo ha, DJ RC, shout out po sa imo ha. Tinood ba dyan na? Yami kaayo ka DJ, mawala ang akong cubs sa work diri sa office. Sa yami kay ko eh. Yami daw kaayo ko. Hello, may hapon.
2: May hapon.
0: Kinsa man ni eh?
2: May hapon.
0: Kinsa man ni
2: eh? Si Richard.
0: Richard Poon? O Richard Gomez? Sabi si Richard. Uy, di ba? Tingo, Richard! Yami kay ka DJ. Mawala akong cubs. Usay cubs, uy. Di ko ba ang scab, kabalaka, kakapoy, unsa man. Anyway, DJ ingon Tate Carlos, ang asawa dili biyaan punan. Tinood ka na, Tate Carlos! Oh, garaon na kay Tate Carlos ba? Na mahadlok mapusilan sa iyang ba asawa? Oo, nagsalig kay hapit na mo abot sa finish line. Hapit na mo sa finish line. Garaon na kay si Tate Carlos. Kapugiro, kina na niya. Okay, madali lagi daw nabiyaan. Ilista, dungagan ra daw. Oo. Mayong adlaw, DJ RC, mabusi lakon, adlang webes, guwapang DJ sa XFM. Ayan, of course. Yes, correct. Ganon, pak ganon. Oy, bitaw, oy. Oo. Kita, ang ato yung unang masuggest din, no, buwagan na yung asawa, yung bana to kung sagihin mo. Ambot lang kung sagma, kung sagihin natunaan niya, ani. Hello DJ Gops, good afternoon. Pasara naman from Sayaw, Dugyan, Dalaget, ang akong ikatambag buwagi na lang jud na. Oo. Ayaw na pong sa ang tao nga wala na gugma nimo kay ikaw ri alaot ana imong bana. Happy na sa lain pero ikaw nagpingit sa kasakit o kaguol kana lang DJ RC. Thank you. Mayong hapon, Madam Guapa, pasarad ko nila Chok-Chok o Gichinchin Suelo, gikan ni Liz Suelo. Hi DJ, shoutout from Bulacan, Barangay Hall. Gikan kay My Mot. Hello sa inyo hada sa Boracay, Aburak. Bulacan, Bulak. Ayaw. ang Bulacan, gihimong Boracay, pagkamaay. Oh, may pagpaminaw nyo din ha, Suelo Lee. Ang lalaking badlungon, ayaw hilaki. Antusa kundi ilisi. Pangita og lain na ay dagang laki. Pilia ang buutan. Dagko na mo. Nagkita unyag sakripisyo ka para niya. Ha, dako na kay kag sakripisyo para niya.
3: Ayaw!
0: Moto ang kuanya, Sim-Sim. Alright. Tinapa na ito din comment, kaya napa mang... Aaron Abakita, hello DJ! Lamoy on, mandi ay ka. Uy, dugay na kain na, oy. Magpila na ako katuwi ganing istasyon, karong pagkakabaw. Makasapot man sa ka Aaron, oy. Ang tagal na po nito, Aaron. Sobrang tagal na po ito. Good afternoon sa mga... From Mavolok Vic Enterprises. Ayan. Wala tayo another caller? Kay ako na yung mutambag niya. Dito na tap music ani Ron. Kay ako na yung palungon din yung linya. Here's another song from Between Escalante. Bagay, gindi si Mutan na akong gipili. Ay, nade tayo caller. Ay, abi ko wala na kay... Matugtog na lang ko. Mangluod na badayin ko. Ayan. Hello! Okay. May caller, Sir Doc JJ. Anawa man. Na chika pa sila. Ayan. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Sino ka? Sino ka?
4: Jogs Pandoy.
0: Sino?
4: Nang
0: Mandawi. Jogs
4: Pandoy ng Santa Cruz.
0: Ay, Santa Cruz, Davao.
4: Yes,
0: po. Wow, maka-proud. Abutin ng Santa Cruz. Grabe, agi-agian naman ako na pauli kinapawan. Karon nanawag naman taga Santa Cruz na ako.
4: Taga kinapawan, mga idol.
0: Yes, basta kinapawan, lamion. Kaya sa lahat. Yes, gopo. Uy, kita rin ka na ako sa live. Tanaw ko sa live kaya para ma-prove good nga gwapa ko.
3: Ay!
0: Mahog naman ko rin ito.
4: Ano ko eh? Kay... Makikisagat ako ah.
0: Ikaw naman ko tanawang ko sa live. Babo ko niingong ang appeal ka sa live. Uy, klaro eh. Kusang Santa Cruz, init, lino, kunsa pa may, no, sa may gibati nyo karon din ha. Inout ko nga okay pa mo din ha.
4: Ano, sige gulan din eh, idol.
0: Ah, lagi daw. Sige daw gulan, ya. Yeah. Kamusta ma ang panginabuhi?
4: Okay lang, panginabuhi. Layo na itong linog sa mo.
0: Alayo raw, pero wala mo ka nakasuway diya o ka ng mga pagtayog?
4: Nakasuway, eh. Kasi kusog niya.
0: O, kung sa may gibati ini mo, samtang katayog na din, ha?
4: Kulbaan, eh.
0: Kulbaan ka? Naong da sa kulbaan, be. Ako, anday, kanahadlok, kanakibati, gin mo kahadlok. Anyway, nakadungog ka sa atong drama diha sa Santa Cruz. Naabot mo yung Santa Cruz. Kung sa may...
4: Oo, oh, dungog.
0: Kung sa may masultini mo sa kaagi ni Susan. Kaya ako, galagot ako din eh.
4: Ako yung katambog din ni Susan.
0: Ayan, Susan. Listen.
4: Ayan lang, bulagay mong banat. Kundo lang kasi mong balagay.
0: Mm.
4: Babae man kaya, kasado pa yun.
0: Mm.
4: Muli na lang ito, yung banat.
0: So, antuso lang niya?
4: Ano to? Antuso na sa niya.
0: Anong inana na siya? Anong kinahanglang pa antuso ang tao? Anong inana?
4: Mahugid ang realidad na siya, Idol.
0: Realidad ang magpasakit o isig kaingon?
4: Normal na na tao rin. Wali ko ang siya kaanak ko.
0: Sala ba niya nga? Di siya kaanak?
4: Ang yung bana niya, kita itong anak ko rin.
0: Di sa lain na lang, imbawagan na lang niya eh. Kaya mangita maglaglain.
4: Depende na siya, Idol.
0: Bitaw.
4: Okay, siya ang desisyon niya.
0: Bitaw, it's not something na we normalize. Ako, ang imong asawa, di ka anak. O imong asawa, imong bana, di ka pagawas o anak. Pag-i mo normal, no nga. Ah, okay, kaya mani ka asawa akong asa. Ah, kani akong bana, di makapabuntis. Akong asawa, di mabuntis. Ah, mangita na lang kung lain niya, dahil lang siya, murag, di, pangit man paminawan niya, himuon siyang normal sa mata sa ato ang mga, sa mga tao ba? Murag, himuon siyang normal sa ato society. Murag, wala na human decency. O, ka na bang, kasabot mo human decency? Tama ra ba na siya, nga inana?
4: Kung sa ko, Idol, kung ang asawa di makaanak, okay na sa ko, di lang, dili na ko na siya kung ano, diyan. Ako na siya ang dugangan lahat.

0: Dili pwede wala. Sa tinuod lang. So, di ba na problema sa mga bata nga ni gawas aning kalibutan nagmuingon mga anak antusa lang kay walay kwarta. Kaluis sa mga bata. Gidara niyo.
1: Kaya anak ni mo pwede na ni mo itugwa sa kumpayan na yan. Nagang mga kumpay.
0: Oh, lisod man sad. O saan ni? Kanding? Paita. Oy. Mayroon na mag ka nang ikumpay sa nilito niya. Oh, hapon na. Kaluoy. Diba? Monang.
1: Ano, pwede mo mag branch ka tawa tayo?
0: Pwede ka ayo. Oy, nga nagundi. Sige, go. Shout out.
1: Okay. Lahat akong amo nga si Gus Victor Casas.
0: Kasas, oy. Kasas, taga diha madagan kaya nasa Digos po ng Kasas ba?
1: Oh. Sila si Lutita Kasas.
0: Ayan.
1: Mark Mr. Kasas.
0: Ayan.
1: Dundong Gonzales.
0: Uh-huh.
1: O si Lumer Villanor. O sa akong asawa nga si Gina Bautista Aling.
0: Ayan. Alim?
1: Aling.
0: Ay, Alim. Aling, ay. Mali, di. Bungol ko. Salamat kayo. O sige, pangalan, ano niya? All the way from Santa Cruz. Grabe, taga Santa Cruz.
1: Joel Sandoy.
0: Joel?
1: Joel.
0: Ha?
1: Joel.
0: Joyce?
1: Oo. Oh.
0: Babae lagi yung pangan.
1: G-U-L-S.
0: Jules, the I? Uy, bungol-bungol, Juga RC. Jules, thank you kayo, Jules. May pagpaminaw niyo sa Santa Cruz. Davao del Sur, di ba na?
1: Okay, ma'am.
0: Ah, labi naman, abot ang Santa Cruz, oh. Nag-iagi naman ko diya sa una, karo madunggan naman ay ko din, ha? Baka naman sa tahani, eh.
1: Kusog ba yung except Andre, ma'am?
0: Ah, ba? Salamat ka, ayaw ko mauna. Salamat ka, ayaw niya. Madunggan pa ko din, ha? Wala na. Mga taga Santa Cruz niya, mawuli ko, ha? Sugata ko niyo, ang kuan, bi? Sugata ko niyo, ang pa... Sugata ko niyo, ang kuan?
1: Kapit lang sa kuan, ma'am, ka? Starwood. May ka na lang diyan, kadako kayo.
0: Ah, sige. Puhon, pag uli na ko karong Disyembre.
1: Pagdala pong kalamay, ma'am.
0: Di mo ko taga Buhol. Nama kong Cebu.
1: Ano kong Cebu?
0: Nama kong Cebu, oy. Nama ko sa Queen City of the South. Patuon mo ko. Patuon mo ko na mong Cebu daan, oy. Bago mo uli, oy. Mama ko, ayaw, Jules. Oy. Thank you, Jules.
1: Thank you. Ay,
0: pagpaminaw. Sige, katropa mo. Ingon, exciting.
1: Exciting!
0: Ay, wala to know. Anyway, salamat sa ato mga tigpaminawa niya. Labi na sa, madungog pa na ako siya, Doc JJ. Madungog na ako siya sa air. Ayan! Anyway, wala man taigong oras ka, tropa. Ako nang tambag nga kung kinahanglan iingon. Kay mahot na tandilig oras, maabtantag programang asintado. Sa imuha din ha, Susan. Dahil ka naman ka nadunggan nga mga pagtambag din eh. At the end of the day, it depends on you. Unsa may imong tumanon. Ana, dili mi kabot. Tungod kay, ikaw ragyod ang mag-igo. Aduna kay tulo ka mga pangutana. Isa dinhi ang bahin sa imong bana. Antuso na lang ba nimo siya? Personally, I do not normalize such thing. Dili na to kinalang inormalize nga antuso nimo ang kasakit. Tabaw ba mo mga katropa nga there is more in life. Do not put yourself in one box. Sa Bisaya pa, tagang pang pwedeng mahitabo sa inyong kinabuhi. You could be better person. You could have a better life. Ingon pagani nila, tanong kasakit nga mahatag nato. Aduna nay kalipay sa ulahi. Kadili ba na pirmi nga anata sa babaw, anata sa ubos. Kung pwede na nung naka sa ubos ka ron, aduna nga gipang naging mga sakit, there will be time na you will be uplift po. Mabutang ka sa, malift po. Ikaw po na maging magmalipay. Sa imong sitwasyon, Manggod Ron, na Day Susan, imong sitwasyon karon nakadepende sa imo ang mga desisyon. Nahigugma ka sa imong bana, normal na siya. Walay daot ni ana, nahigugma ra ka. Pero dili pud ang dili pud pa

0: abot nga tungod kay nahigugmag kaniya. Imo na lang itugyan ang imong kalipay. Imo na lang isakripisyo ang imong respeto diya sa imong kaugalingon. Ang paghatag o katungod sa mga tao nga pasakitan ka, sinyales ka na sa walay respeto sa kaugalingon. I know, whether you like it or not to hear it, mapaminawa ni nga statement, but yes. Sometimes, a situation nga nahitabo multiple times, it's a consider of self-disrespect. You have the chance and you have the choice not to do it or not to experience or not to allow it. Ano na kay higayon nga dili siya i-allow nga mahitabo, i-allow nga buhaton nga to nimo apan imong gihang yatagaan og higayon ang buot pasabot wa nimo respetuha ang imong kaugalingon. Pero kung ikaw adunay limitado or adunay boundaries sa imong kaugalingon ngadto sa relasyon nimo sa imong ngisig kaingon, ilabi na sa imong partner, kay ang partner dili buot pasabot nga bana nimo na siya, it doesn't mean nga wala tay respeto sa usag usa. Nagmuingon na uban niya, antusod na lang daw, kay mubalik na daw na. But please, there is no amount of money can pay for your sanity. Kasabot mo, walay amount sa kwarta nga makabayad sa peace of mind. Kung ingon mo nga pait kayong kinabuhi o unsa man na, sometimes kinahalan lilio ninyo o nga nung pait akong kinabuhi. Unsa man ang kasakit nga gihatag sa mga tao sa palibot nako. It's because sometimes wala nato nakita nga kani mga tawhana, ginahimo nila na ngadto diri nato tungod kay ato silang gipasagdan nga buhato na dinhi nato. We have the chance, we have the choice not to let them do it. Para nimo, mo ka na ako masulti. Ang tambag sa imong ginikanan, guide lang gid na nimo. Again, bisa pag unsa mong istorya dinhi, para ra gid na nimo. Inuod na higugmag ka sa imong bana, aduna kay gipanumpaan, pero naay kahangturan ang tanan. Kung siya pilio niya ang babae nga nabuntis sa niya, think of it. Murag dili po siguro ni mo deserving nga mugukod na lang ka sa atensyon. Dili di mo deserve nga imo na lang apason ang pagbati niyan ngadto sa lain. Nga di niya mahatag sa imo. Dili na na siya kaminyoon. Ay kung mingon mo nga dili na tugubon ang kaminyoon kay gipanumpaan, kung nanumpa siya, nganong wala man nakabarug ang iyang bana. Pero kay tanan, dili man absolute. Panila, there's nothing in this world is absolute. But pasabot dili tungod kay mo na ni atong nasabtan mo ni dapat mahitabo. The same sa ko mga gipangingon karon. Kung sa man akong giingon diri, it doesn't mean nga applicable dayon siya sa sitwasyon ni Susan. Morning akong giingon nga it's just a guidance perspective nga pwede niyang timbang-timbang sa iyang mahimong desisyon. Sa imo, Susan, it's up to you. One thing I want to say is love yourself more than you love anyone. Tinuod, higugma na to mga partner. Pero kung wala kay gugma si imong kaugalingon, I don't think that is right. You could never give love if you don't love yourself. People do not love themselves. Actually, sometimes they don't give the love that the person needs. They end up hurting people they love. Bisaya ang paginako. Ang mga tao nga nasakitan, walay gugma sa kaugalingon. Usahay sila ang makapanakit sa ilang hinigugma. Ilang mga tao nga nasa ilang palibo tungod kay unknowingly, we are emotionally deprived. Kung man ang i-enlighten sa inyo ha, apan wala na ko'y oras. Pero kay mubiya naman tas kahanginan. Daghang salamat sa itong tipaminawan. Yan naa sa ito ang Facebook Live. Anaapod sa ito ang mga radyo nga nagpaminaw karon sa 88.3. Sa mga istasyon sa lain-laing dapit diri sa Visayas, sa XFM Gihulgan, Canlaon. Anaapod sa Bukidnon, 101.7. XFM Bukidnon, 92.9. Gihulgan, 101.7. Canlaon, 95.9. General Santos City, 107. Tagum XFM, 97.9. Davao, Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian. And of course, 99.XFM Mati, 99.5XFM Zamboanga, 91.3XFM San Francisco, katropa. Wala ko'y igong oras, 2 minutos na lang. Una, muabot ang alas 2.50. Masunod na po ng programang Asintado Kauban si katropang Eric Sheras Manait, mga katropa. Paspas ra kayo ang oras. Yes, maot na ta 10 minutes before the program. Kinanan ako mo exit. Hindi na ako basaho, sorry kaayo. Tato mga kaubanan sa istasyon, o nga to ang technician nga sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ, o nga to ang station manager John Lim and Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southern Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
6: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
9: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Batogod taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: This is 107.1 XFM Tagum.
13: Exciting! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Oras alas 3:02 na sa kahaponon, mga katropa.
2: Express Balita.
1: Express Balita. Or alas 3 sa kahaponon.

0: Balita. Express Balita.
1: Mga tropa, may hapon na sa Pelotong Tanan. Diya karoon natong Express Balita sa alas 3 sa hapon. Alan sa itong balitag na lokal. Nasiko pag-usa ka 45 anyos nga lalaki nga ilalamang sa usa ka alias nga Arnel atol kini sa pagpatuman sa search warrant operation sa barangay Mabunaw, Panabo City, Davao del Norte. Alas 7:25 antak na sa gabi. Sumala pa sa Panabo City Police Station. Ubos kinis pagdumala usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas. Ang operasyon gipahigayon kini ug gipanguluhan sa baga operatiba gikan usab sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Revitalized Police sa Barangay Panabo Team 1, oga sa Philippine Drug Enforcement Davao del Norte. Atul kini sa operasyon, na-recover gikan sa suspitsado ang lima kapakiti nga adunay sunod sa gidudahang syabo nga mutbanabadas timbang ngadto sa 11 gramos. Kani dugang posab na kumpiskar usab gikan sa target ang usa ka kalibre .357 nga revolver uban usab ug upat ka mga buhing bala nga maoy hinungdan usab sa dugang nga kaso batok kadto kaniya tungod sa paglapas nini sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Ang suspitsado karon gipreso na sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug nagatubang kini sa kaso ilawom sab sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o sa Republic Act 10591 ang illegal possession of firearms and ammunition, mga katropa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa pikas bahin sa atong balitang lokal, nagapanayon sa karon ang ikatulong adlaw ang Seal of Good Youth Governance SK Monitoring and Evaluation sa nagkalainlayon sa mga barangay sa Panabo City, Davao del Norte, isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggabhanan nga mapalig-on ang maayong pagdumala o galiderato sab sa kabantunan. Ganing ipigayon ang maoga monitoring o evaluation sa mga barangay sa GP Laurel, Gaganguhan, Grido, New Pandan, Santo Niño, San Vicente, San Pedro, Salvacion, San Francisco, Quezon, New Visayas, ug Dato Abdul, pinaagi usab sa Panabo City Youth Development Office sa pagkigtambayayong usab sa Department of Interior and Local Government o DILG ug Commission on Audit. Sumala usab sa mga tigpasiugda sa maoga programa ang maong kalihukan nagatumong kini sa pagpasiguro nga ang mga sanggunian kabataan kun iski sa mataga barangay nagasunod kini sa mga sumbanan sa maayong pagdumala, transparency, accountability o efisyente nga paghatag usab og serbisyo alang kini sa kabatanunan. Pinaagi sa SGYG assessment, masusi usab ang mga programa, proyekto o pondo sa iski aron lamang nga mas mapalambo ang ilahang mga inisyatibo alang kini sa edukasyon, liderato, sport o uban pang mga kalihukan nga nakabenepisyo usab o makabenepisyo sa mga kabatanunan sa komunidad. Ilawan sa Panabo City Youth Development Office na pinaagi usab nini nga evaluation, mas mapalig-on pa ang kapasidad sa mga leader sa kabatanunan o mapadayon ang paghatag o kalidad nga serbisyo ngadto usab sa mga panabuang kabatanunan, mga katropa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa ato nga balita sa nasud, balitang nasyonal, gibot na karon ni Senador Panfilo Lacson ining adlaw nga mukabat matupag ngadto sa 700 million kapisos ang gibanabana usab nga nagasto sa Senado sunod lamang sa 28 kaadlaw nga pagpangulo ni Senador Alan Peter Quijano isip Senate President, apan matud pa niya kaguliang lamang ang nahimong resulta niini. Sumala sa ni Lacson, usik ang kwarta sa baga magbubuhis aga maoga yugto matud pa sa pagpangulo ni Quijano. Gani siya ga po sa ex, giingon usab ni Lacson nga sulod sa 28 kaadlaw ubos sa liderato ni Quijano ang Senado nakasinati og kagubot pagpamusil sulod mismo sa Senate premises pag ikyas usab Senador Ronald De La Rosa bisan pa og aduna matud pay warrant nga gipagawas sa International Criminal Court ug ganao kuno matud pa sa protective custody sa Senado. Boycott sa session na pakyas matupag stabilisasyon atim o mga committee hearing nga walay otorisasyon o wala usab gitambungan sa bisan usa sa mga senador. Nahimo ga Senate President si Cayetano niadto ga Mayo 11 human matupay mipakita pag-usab si De La Rosa sa Senado nga maoy nakahatag sa ika-13 nga boto aron lamang mapulihan si kanhi Senate President Vicente Soto III human sa baong nga pag-ilis sa liderato. Gipailaw masab si Cayetano gipailaw si Cayetano si De La Rosa sa protective custody sa Senado tungod usab sa warrant nga giisyo sa ICC. Apan sa wahi nakaikyas matud pa si De La Rosa gikan usab sa Senate premises uban sa usa ka talagsaong nga insidente sa pagpamusil nga nitabo sulod mismo sa naisgotang institusyon.
0: Express Balita.
1: Alas 3:08 na sa tapusang bahin sa tuga balitang nasyonal. Natapos na ang dugay nga panagbangi matud pa sa liderato sa Senado. Human nga formal na usab nga mapili si Sherwin Gatchalian isip bag-o karoga Senate President samtang mitugyan usab ni na si Alan na Peter Quintano sa iyang posisyon. Ang eleksyon na hitabo atol kini sa special nga sesyon. Di nakuha ni Gatchalian ang suporta sa mayorya sa mga senador. Ang panaglalis sa liderato nagasugod kini sa miaging mga semana tungod usab sa nagkalain-laing interpretasyon sa quorum o sa legalidad sa mga sesyon sa Senado. Apan human usab nga makumpleto ang mayoryang suporta, formal usab nga giila si Gatchalian isip leader sa taas nga kapulungan. Sumala usab sa mga taho ang paghuman matupa sa crisis sa liderato, gilauman na makatabang aron lamang nga mabalik sa normal ang operasyon sa Senado o mapadayon ang paghisgot sa mga importanteng balaod o mga umaabot usab nga proseso. Lakip na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gitkatakdang sugdan sa bulan sa Hulyo.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, mga naglangkob sa itong Express Balita, mga katropa sa News Break, Express Balita sa alas 3 sa hapon. Oy, nibundak na ang kusog na ulan, pero bago pa lang mga katropa, alas 2:57, nakasin natin na pagtayog mga katropa, karoga panahuna mga kaigsuunan. Nakasin natin pagtayog, sige lang galinog mga katropa, napita mga katropa sa Davao Region. No, hindi kayo kusog. Pero nasinati ang gamay nga pagtayog mga katropa. Oy, maayong hapon na ingat kang Ivy Balaba Flores. Maayong hapon ya Uncle. Shout out ko to all Balaba and Flores family and to all Barangay Council of Barangay Sugod. Regards daw si Mama. Okay. Mama si Kagawad Inday Balaba Flores. Inyuha diha. Salamat. Okay, salamat inyong tanan. Alright, mga tropa, pag-ampin takanunay, gumikan kay ulan ang atong palibot, mga katropa. Kini atong pagbalita, mga tropa, atong kanato sa mga produkto, mga tabang kanato sa pagpaligon sa atong lawas, Sanson Plus Gold, ang kape, mga katropa, nga nindot kayong gamiton. Sanson Gold Coffee Mix, mga kaiksunan. Atong Sanson Plus Gold Coffee, Sanson Plus Gold Capsule, bakit na magpapaligon sa atong lawas, mga katropa. Maganda sa Pastor Control, si Katropang Kenneth, alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Exciting!
0: Express Balita! This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Ayo.
1: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
0: Papalitan ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, mor.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig na akong kuwansahan ng kopi, Canton Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Canton magabi, buntag na po, walay, halang niyo mo patukuto. Salamat ganyan ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to, yung hapan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natumangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Woo! Food supplement for men. Ihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang laka.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Sista Pain.
19: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sista Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sista Pain lang ang mabisa.
14: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
20: If symptoms persist, talk to
14: sa mga butika. This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
14: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Two less lonely people, two less. Two less lonely people in the world, matod pa nila mga katropa. By Urso Play, ha? Maulan nga hapon, ato tanan, ang pingtang tanan sa magbiyahe, sa itong mga biyahidor karon, asa mong napitaron. Sa mga nagmotor, hala, sige, pasilong sa ha, pero katong mga baliktad o ilong, dapat dili mo gawas. Kay delikado mo gawas, mga bayuta mo. Diba si mga lumos niya mo di, ato mga sandayong unog ilong? Ha? Mayong hapon o mayong pagpanikay-sikay. Karong mga orasa, no? Dami kayo mga pi. Siyempre, atong kape nga giinom ron. Walay lain ang atong Santo na Plus Coffee Mix. Dami kayo mga katropa. Kay matod pa nila, matod pa ni katropa nga Bung Algabre Sanchun. No? Sanchun. No? So, dami kayo pag-tuning yun, mga katropa, no? Alas, sige, kung sabihin nyo kibuhat ka nun niya, padayon lang ta. Ibta na nga saksakanan niya, kaya basing mulapawan na nyo ng tubig, no? Trita sa itong area of responsibility, mara nga okay kayo. Okay kayong ulan, away puas. Alas, sige. Kaupan ninyo, karama po na, walay lain, master in ita nini. Check your oras, it is now 3:43. Kini ang 107.1 XFM Exciting!

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa ano yung birthday cup?
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka, cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw, go! Bungo sa ito'y...
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Santon Plus Gold.
2: Ako si Aileen o sa Casals Clare Tibok Adlaw nga tindog sa katiyakong tiil samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako o Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
13: Asa day ko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
13: Mga motor. Kiparter.
1: Ni kinsa?
13: Alangan kinsa pa. Si Lula.
1: Okay. Daan ko palagi. Okay.
14: Exciting!

0: 这个是你吗 ？Soft or hard？
1: 不是那个 hard， 你 soft， 你 soft soft 版本。
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Gini nga, hindi mo gabitawag niyo, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kung na ako, aday ka nang pwede ba? Ka nang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
0: So, ano Bombay style, sir?
1: Kung 12 months to pay?

0: lo garong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anyo, taga Matina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O karon, spasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Atil sa akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako sa Jason, Padamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigay.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
7: Kapitan Lodi!
8: RJ! Usa naman?
7: Nakutan na ba?
8: Sige, magkagpangutan na, orsa man na.
7: Unsa tawag sa pare nga abogado?
8: Ay, Arche, ang tawag ana, father-in-law.
7: Mga katupa, it's

0: Amino Ka sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.

0: Papa? Pa?
1: Oh, nak.
0: Halik na.
1: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Himong manok e parte.
1: Unsa? Akong manok e barter? Kadali lang. Inay mo mama nga nanako sa crossing.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yun kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde. Medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Zafon Plus Coffin Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffin Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie Dini, taga Panabo, office worker.
11: sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zantol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, dali pagod par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

Oras mga katropang alas 5:05 na. 107.1 XFM Tagum City. Kabar niyo walay line na as useless ang inyo ha, membro sa Gabinayot, sa Gabinayot Warriors. Master in Titan ini. Alas, sige! Takang-takang-takang-takang-takana! Uno, dos, tres, kandos! Bunal! Kay nanganal! Nal, nal, nal, nal, nal, nal! Chago, go, go, go! Sangalan, sampo! Pagay na lang pa sa hello, lo, lo, lo!

0: 出蒙米诺卡在 XFM。
1: 喂，ako na tira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!

0: Capitan Lodi!
1: Archie!
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ng mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong country, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
15: Si Dayan po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Beer. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! So wala pa ko kapaminaw XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na kapaminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin rin!
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
0: Excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kanya, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ang batore ni mo, gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ang batore ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Celsone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celsone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Oy, Maji! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
3: Exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laroho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga doon sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghan na ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula o mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot ng mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold, adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
9: Exciting!
10: Ayo! Ayo!
11: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
10: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
10: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
11: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
10: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
9: Mga katrupa, exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: तो जुंग बताएगा तो पुलान जुट गायुगा
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो
1: उसा
0: उन जग गरों आया उन कुंग दवांग लोल हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumasiging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
1: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: uploading ng apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, showy! Showy ha? Hayop yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mainungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko gakiang-kiya. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Ayaw lagi daw siya higugma ang kanang for fun lang. Kasi mo ganahan anang ingana no higugmaon tuod ka pero kanang duwa-duwaan rapud ka. Kamuno kay naanad gud mo mga ingon ana pagbag-o na mo oy. Balubi mo naglain na baya gid ang panahon ha nga ingana pa mo. Sayo ha mag-rant oy. Maing gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Yes po, and once again ako po yung makauman ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Makauban ninyohang talalas on sa karong gabi una. Maalinsangan no, igang. Diyos ko Lord. The first thing, basta kagayin ng buntag, magmata na akong sa kagayin ng buntag, ako kasabot sa kong gibati ka ng, murakog ka ng giigang na, murakog ka ng masalain ka kong paminaw ay. Kanyang ingon ani ba, Bino, kanagong maalinsangan ang panahon, usually ting atake ni siya o ka ng hypertension. Ayaw gid mo kumpiyansa kay dili gid ni trusted ning ingon ani nga klase nga panahon ka na murag ka nang alingiing igang o makakasabot gyud mo nang kinahanglan gyud nga atong ampingan nga ato ang mga health ayaw kalimot na pinaagi sa mga produkto sa Yes to Health dako kay na siyang tabang B aron nga protektahan ang imong kaugalingon sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon ilabi pa karon na usog gyud ang hypertension. Control na sa mga pagkaon ha, kaya basig unya oro yung nagpabuyag ka din ha. Oh, basing pilti na ni mong lakla diha og kaon, wa ka naghuna-huna nga basing kana makakuan sa imuha, makadaot sa imuha. So kinahanglan gid nga ampingan gid nimo ang imuhang kaugalingon bikay. Huna-huna wala na ba ka niya amping eh. Agay eh, sorry. Naigo na pod. Nabulos ay na pod. Pero nga biyo na siyempre mag-chismis gihapon kita nga to ang programa. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyong maintenance no, kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung ikaingon ka ganina. Always gyud nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin CB. Strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nagnatabang sa kuha. Asa man ta makapalit ana, pwede ra gid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide. Ug kun na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede ra gid kayo nga imong i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok, available na kana siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala kay budget pang pa-check up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang gaka-trigger ikaw karon. Mag-amping good permanently ha. Chismis tabi. Kasi mga katikaran sa kuan rin. Ako gatan og mga kuan man, mga balita man, kikapuya naman ko. Uy, kaya namurang. Nagpait naman ko ng kalibutan niya. Huwag po ng istorya. Sasaw ka ayo. Mag-chismis na lang ta para sa to ang Sir Vivi question for tonight. Ay, uy. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to. Siyempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal man gid ang gasolina, mahal man gyud ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita BD. Dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Oh, man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan, sa motor, kay ang posibilidad ana, barato to di mong gasolina pero mahal gid imong maintenance kay hugaw man gid kay imong sakyanan. Hindi pa gid ka maabot sa imong destinasyon kay imuhang gasolina murag hangin. O, kung gusto kag di kalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita. Pero kung dirika sa Bukidnon, doon na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita nimo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download nimo sa imong cellphone, kaya ka na imo mga points, magamit na nimo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang mini ang ato ang convenience store sa Shell, and of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo sa una ka to nanguyab pa na inyo ang mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. Oh. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuha ang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, ang away mga kwenta, o oh, notes ha, notes. Mga away kwenta ni mga notes na, diba, gina-screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? Okay ra ka, babe? Yun na, nagod ka na. Kanang he or she is very usually mga lalaki manggid ni syempre sa ato ang magudri sa Pilipinas naanad manggud ta nga ang mga lalaki gyud ang nagapakita og effort kita mga babae papansin lang manggid ta aminin nyo ing anak manggid ta basta kay ang mga ang kaning mga kuan ang kaning mga basta kay kani ang mga lalaki nga ni gid ni siya on nag-effort talaga yan sila na i-check ka, oy how are you, okay ka ra, oh if you need someone, if need mo og istorya pwede ra ko nimong ma-reach out ana, i-chat lang ko ha baby. Syempre kay ganahan kay kay caring ka ayo magrabe kay himansinon ka ayo nya palangga ka ayo kasugisugot ni mo bi. Sugod pag sugot ni mo, wala na kay tig-react sa imong post. Ana, agoy ka sakit. Pero dito siya sa lain ga-react. Dito siya sa lain naka-follow. Karang mas sexy pa sa imo. Bakit ganun? Pag-react mo, B, live kita sa Facebook karon ha, pwede ninyong silipon diha. 101.7XFM Bukid Noon. Ipaliog na lang po ko pa follow, pa like, pa share. And then pwede po, paliog po ko, live po kita sa XFM Bukid Noon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City and Ipil Zamboanga Sibugay. Ug madungog kita sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And sa official Facebook pages and radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental. Hello Kang James John.
1: Thank you.
0: May gabi din ha sa imo si Mommy Jacqueline Labis diri sa Hong Kong. May gabi imi.
1: Thank you.
0: Oh, wala na ba di ba busy ang ato ang life din ha. Ami may gabi din ha sa imo sa imong mga alagang aso na nakikinig din. Ana among station manager na anay laing gi ka interesan. Subukan talaga. Gabiing a gabiing, nag-brown out na po, walay hinungdan sa barangay Mapayag. Busika! Wala na inyong gibuhat sa kuwa, gaya na alas 4 skadlaon. Huh? Nag-report. Sa mga paghahosanay na mga hinanakit? Hashtag, sag-ob malay-balay. Kuyane. Last 4 gina sa kadlao, nag-report ko sa Buseco nga walay kuryente. Dito na po sa mga nga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O nag-report na ko, naabda na lang alas 7, walay ka panisiga. Nalawag na po ko. O, lahi na ang nakatubag. Dili na po itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga lineman, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, muramig si Kuan, muramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo og asa na dapit. Tagaan ni mog tarong na dalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Ay, wala mag perfect noon. Dawat-dawat na nagitaan ni walay perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita-gitaga ng permanent solutions para din na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuwis buhay gihapon. Umulan, uminit ang panahon, pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing ng gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka ng mga yung lamig pasaylo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay o ulo, kay kamupod ka ng mga kulit mangupod kayo mo, natulog pa mi niya, masibog pa nawag, aha din ni ma'am. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Ann Abapo.
1: Thank you!
0: All the way from Singapore, si Christian Bermal. Naglinog pod kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag amping mo, permanente ha? Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ang nasa siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na koy may gabi idiha mami. Hindi ni ka relate si Mommy Jackie. So, may ingon na anak kay ug niya pa mas nindot ko daw mahimong single. Ay na lang mo pagsudsud ang mga relasyon. Uy, kay dali ra man ta mahiubos. Ba. Dali ra kay ta mahiubos ani mga kuan good kana mga partner nato good nga naging kami na lang, kita na lang man ganin. Di na kanoon mo likes sa kong mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo lang friend and friend, block, block, unblock. No? Wala, ako'y reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of actions. Anyway, sa mga magpartner diha, again, normal lang gid ang ingon ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman jud ang ato ang generations karon, nag-change to po ang ato ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po na tagaan ninyo sila appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone, tagaay og time ang imuhang partner, ayaw sigig cellphone ng imuhang kuri-kurion, dili pwede nga sigig cellphone na lang ang imuhang hilot-hiloton, imuhang pislit-pisliton, pislita po ang imuhang partner. I-check po na imong partner din ha, kay basi kulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Tapos kung kulang sa kusog, binati solusyon ana ha ang atong Turbo Men Enhancer. And yung Turbo Men Enhancer, pwede na siya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. 75 pesos lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. Oh, sa imuha, laki man ka or babae ka. Tapos, duha or tulo ka adlaw, nindot kay na siya kay gahi gihapon ka ayo o ganado gihapon ka makiglabing-labing sa imong partner. Mauna ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagkaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa, or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wala ko'y pakialam. Grabe ka, bitter. Hello, Bita B.O.Y. May gabi ininhaa sa inyo sa mga bago lang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragin kayo na siya. Bahalag late ang dinner. Basta kay busog yapon. Oy, ay, palabig ka. Oh, nalabi, nagpadulong na ka matulog. Nako. Basigo niya uroy o urumon ka. No? Pareha ka sa kuha nga kusog kay mukaon ka ng padulong na gabi, di ang ending, gaprogramang gihanga. Ayoko nyo sunduga, ha? I'm a very bad example. Sa unta ba nga kaning inyo ang Disney Princess, gapangandoy mong gid ko nga manambok, bitaw bi. Pero honestly, healthy gid ko nga pagkababae, ha? Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that, payatot kay ko, gamatoy kay ko, niya akong edad, di na lang balansihon. No? Almost 40 na, ani gihapon na nga to ang lawas, mara kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang Sir BB Cushion karong gabi una. Siyempre, hatod-usap ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na

0: kaunti dito sa mga nurse. No? So kung gusto ninyo nga mapampered good mo, ang kanang ampingan good mo, alagaan good mo while you are still on your labor or even your post-labor, dili mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa May Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City. Ang iyahalang dyan duol na landmark is atbang lang siya sa Des Marketing o Arby's Bake Shop o atbang usab kini siya sa kining terminal sa mga habal-habal padulong kan ayan. Para sa daghang detalye, pwede po ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. O pwede po kamo nga mag-message sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukid Noon. Kung need ni mo og details, mapa ba aron? Kay kami na'y bahala. Muhatod sa imuha diadto. Ngano ka ha? Nga itong mga partner, di na mo like sa itong mga post. Pangutana, gininila hawa ko'y labot ani. Ingon si Paolo Avelito kay, so good ra mo react, kadugayan, pag sununon pa, linog diri Cinderella ang epicenter na sa Picas Quarto. Pao, pagpuyo, diha Pao, ha? Hi kay Bongbong ng Bohol.
1: Thank you.
0: May gabi ibong, may gabi ipod kang texter 5062. Si Armand ng Bohol, salamat kaayo. Bibi ka ng turbo pizza, patsada sa mga uyab o kung ako kahit basta. May mga panahon, Stephen James, na kulang ka talaga sa lakas o kailangan mo talaga ng susuporta sa iyo. Hindi naman tayo robot na kapag i-charge lang ay okay na kaagad. No? Ay kabala ka kaya nga to, ang Turboman Enhancer, we are FDA approved and we are also halal certified. And then wala gina siya yung side effect. Ha? Ay magkabala ka, ano, basi mo yung mga, ay basi maglabal akong ulo, ana. Basi maglain akong dugo, mag-constrict akong dugo. Basi mutaas ako ang dugo, ana. This is also a form of food supplement. Munang sa mga nagduya na gidinha, especially sa mga kalalakihan, since kamo magdala sa inyohang mga partner, importante yun nga naamoy eksaktong kusog, then Turboman Enhancer po ang katapat, ana. Nga na po bitaw, no? Flow more paglinawan. Gisumhan guro. Si Floor Moore. Pero ano bito na, no? Nga kanagong nga, pagkaanan ka muna. Kanang ka muna ba, diba? Nakukuha na kaniya, uyab na kaniya, or asawa na kaniya, or bahana na kaniya. Dili na kayo siya nag-react sa mong post. Siguro po, siguro busy siya sa panimalay. Or wala na siya time nga magsige pag-cellphone. Kaya naka-focus na siya sa inyohang pamilya. But then, I know for sure, sa ato ang panahon karon, dili magid maiwasan na pag natay free time, mga ato ang kalingawan, cellphone lang mangyad, di ba? Checking our mga post na to, mga shared post na to, na abisa o banog kita ang naigo. Diba? I know na naapon mo yung time. It's just that siguro pag abot sa inyong mga partner, manhid na kay, maura man gihapon, partner ko naman gihapon ni. Pero B, karon mang good sa panahon karon, one of the best way for validation is your social media account. Sabi na mag-post na ganang something pa-sweet-sweet imo ang partner niya, dilin imo i-like. Dili ka doon na. Hello kang Kuya Roger Kapampangan.
1: Thank you.
0: I miss you, ya. Hikapon, Judy, ay ako aning sugdan og hikap. Hikapon, Jud na siya. May gabisa ko ang mga katropa, mga kaubanan na ako din haa sa may XFM Davao City. Kang Kuya Marlon, kang Kuya Lito, kang Kuya Roger, o kanin sila kaya mga solid, gidni sila, mga palangga, gidni ni Cinderella. May gabi din sa inyo, ha, Kuya? Johnny Lapis, natanaw ko sa imong live sa Mati City. Live to sa Mati? Mo ba?
1: Thank you!
0: Salamat kayo, Martin Navarez, Mangiran, maayong gabi. Pit-pit digal, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Pag-react mo ha, content creator, baya mo bisan sa ngalan na lang na gamit mo social media on sa pulos anang reaksyon. Emojis din ha, pagtarong mo ha. Lanasuko na si mamaan. React mo, oy. Ilabi na sa mga kababaihan. Ako, I have to be honest with you. Dali ra kay ko manluod. Manluod gud ko kanang dili ganimi ninyo pansinon sa among mga, siyempre, kayo mga babae, mga uy-uy, bet may usa kay sa Facebook. Dili mo mapansin sa mo, dili mo mo-like sa among mga post. Niya, tagaan ko ni mag-partner ngayon, anak.

0: Manhid?
1: No.
0: Hali, ubanay ko sa pag-inom. Kay may problema ko karon. Baby, siguro maka... ayaw. Huwag ganun. No? Texter 530. Kung may problema ka, magsabi ka. Huwag yung i-end mo yung buhay mo. Mahal mang yapon eh. Ending mo yung kinabuhi. Huwag may sure asa ka pa doon. Malangit ba ka o maimpyerno ka? Ayaw na. Uy, Jesus. Kung problema niyo mong babae lang, kalagag babae diha. Ano pa kamatyan mangina ninyo ng inyong mga... Balo mo, old story na ng mga ingon anak nga magpakamatay-pakamatay, kunuhan mo eh. Jesus! Ayaw na. Ayaw pa kamatyan. Babae lang na. Ayaw pa kamatyan, di mo? Sam ka eh. Ayaw mo pag ingon anak, ha? Dapat, kanabit ang mga ingon anak nga klase nga panguna-huna, kanabit ingon nga, maghikog na lang ko kaya wala na nagmahal sa kuha. That's a poor mindset. That's a poor faith. Ampo-ampo po siguro sa Ginoo Stephen James. Kaya kung napa na sa tarong imuhang panghuna-huna, nagaampo pa ka, diligid ka makahuna-huna, anang maghikog-hikog ka. Life is just, ang kinabuhi nato, biha, sa Bisaya, sa Laktod pa nga pagka-istorya, puno gitas mga pagsuhay o mga panunuway. No? Hindi yan talaga maiwasan. Hindi yan maiwasan. Meron talaga yan. Kahit anong gawin mo, may mga pagsuway talaga sa buhay at may mga panunuway. Panunuway. Naka-remember ba ka na ako? Naka-ilan na ka na ako? Kinsa ko, diri sa Alegria, Compostela, wala po.
2: Baka kung ka!
0: Sorry kayo, sir, ha? It's been a long time siguro. Wala na ko yung ma-remember. Sa kadaghan, mangod ninyo, dili na nako mo maisa-isa o ka-remember yun. O, pasensya, Jud, kayo labi na kung dili kayo muna nagpaminaw sa programa o niya, igo na lang mo kalitra mugtunga. Nga mag-usap na kong remember sa inyo, ha? But then, siguro huwag manawag mo, yung magpaila-ila mo. Try na to nga i-recall ang mga kaagi, ang mga nakaraan. Unya taon-taon na tangin ninyo nga to ang putahi confession o sa ka-istorya sa to ang bibi ang gisalig sa to ang programa aron magpagawa sa iyahang hinanakit. Have you tried? O, mo na siyang question, ha? Nakasuway na ba mong ma-inlove sa kapwa ninyo lalaki? Or kapwa ninyo babae. Nga nung nahitabo man na, nga nahigugma ka sa imuhang kapwa, sa imuhang kaparehas, because daw kay sila lang daw ang kabalo mo appreciate sa ilang mga Facebook posts. Alam mo. Alam mo, ha? Muna nga, atangin ninyo unya taod-taod sa tuang putahi confession, ang istorya po sa tuang letter sender, kung asa iyahang ipagawas ang iyahang hinanakit, nga do sa iyahang bana o sa wadam, ha? Sa wadam, ha? Oh, nakasala si Za. Bukas siguro, bahala ako. Hindi kita papansin ni Stephen James. Ibi-block na lang kita. Uy-uy mo. Bahala ka sa buhay mo, ha? Basta biha, ayaw pang hawak din, ha? Timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng sugda ng ato ang putahi confession. Diri sa to ang programa. Pag andam na lang po mo, kay pwede mo manawag unya sa to ang number 0975-474-9153. Mag-atang ko niya, ha? Unya, lingkod lang mo din, ha? Plaster lang mo din, ha? Pangapi na. Kay magsugod na kita taod-taod sa to ang programa.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy.
7: asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, pirmi.
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Exciting! Exciting!
1: Oh yeah! Balik tahan! Balik sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit, or di kaya mag-share mo o ka ng mga kalipayon, anything na kanang muraga, o si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Naragin na sa inyo ha, kung unsa inyo ang mga gusto yung pagpagawas karong gabi una kay inyong kaubang gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version! Yeah! Yeah! Dili ko DJ ha. Ayoko nyo tawaga og DJ kay dili ko ganahan. Dili ko DJ. Tawga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa yung ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya bingi. Dili ko magpatawag og DJ. Pag mutawag kag DJ sa ko, dili ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyohang Disney Princess. Bisaya ragid pud kaayo ni like Yano. Para vibes ta ba kay nang miga gud ta migo ta. Di pud mo maka-feel nga murag ay di kumo kig amiga an kay taas ra kay na siya. Ayaw. Ayaw ha. Amiga ta, gusto na ho kung naami problema, naami mga gipangkalibgan din ha. O pwede ragid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open na nga to ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon, or pwede po ninyong i-search ang akong account Cinderella kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado ana ha. Ay nako, kada gabi ito ko gapaminaw ni mo bibi. Okay lang, oh, wala na ka naka-remember na kulo na gabi. Pagpailailan na lang, pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Aligria, murang dugay-dugay na gidong. Nawala kita nagka-istoryahan na sa osag-osa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya, ako YouTube o TikTok. Dili, good parehas mag-channel sa social media lang, ana na siya, baby, nga nung magbuot sila gawas, guro, kung parehas mo active sa social media, sa mga teenager na, baby, common ipangutana. Depende sa sabot na lang yun mo. Imo na lang pasabton siguro, George, nga. Kaya lang, unsaon taman na, dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok, so, maghimo na lang kag YouTube. Ako ka na, ibig sa tinuod lang gawin, ahuna naman ko, gusto ko mag-vlogger. Gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong baray, magkahoy-kahoy ko na, kay mag-follow sa ko, ano, kung magluto-luto ko. Kano kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo'y lain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinats. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan, o. Hawd ko, ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako, ipakita na ko ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban nga mga anak na naminaw karon. Palihog ko. Kamuna'y bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kay basig na ako yung mga maingon nga mga words na ka somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang i-explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover na ito ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention. Kay wala po kumaanag nga ingon anak yun. Once again, welcome po sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kining yawa, haslang yawa agyo.
2: Violence.
0: mo, ah! Apriso ka! Aga!
2: 6-1. Horror.
3: Hello!
5: Sino yan kasama mo?
2: Ong truga.
3: Ayod, ma!
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zenaida. 38 anyos. Kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay ba nang akong kinabuhi? Na ako'y bana? Na ako'y duha ka anak? Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Gabrowse-browse lang ko, gapost-post. Makita po na ako nga online nang ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella, nagsugod nga, gaka-feel na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi, nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siyang cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit yapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay gakaw na ako na anak ko. Nana ba kahilain ng ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-aaway mang good me, isa ra gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa di ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha. Munang muhilom na lang ko. So sobra na ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa Osaka Fitness Gym. Og dito ko na ay nakaila nga Osaka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sabaan, Cinderella. Dili pod siya pa-impress. Pero nindot kay siya kauban kay makapagawas gid kasi imong mga gibati sa iyaha. Halos naging gym bodies me, nagayoga. Ug tanang mga activity sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nagaistoryahan nay me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawaan nay. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae, gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Kaya siyempre, girls, bonding man. Muto hilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ako nga murag naagi something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tanaw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o ba ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pod na ko siya gipugngan. Natingala pod ko kay nihalok pod ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dughan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og didto nihunong ko. Nihawa ko sa sona, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya ginaistorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siya like sa ko mga post. Sige siya chat sa ko ah. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong muraglahi akong na-feel towards sa iyaha?
Murak sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At is babae pod ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha, ah. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod, sama na ko. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pod ko. Nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay, alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: I can't make it through the rain. I can't na. Murag mo ulan, rabaog mo. Ay, nako, bebe. Balik kita sa itong programa karong gabi una. Welcome gihapon sa ito ang Putahe Confession. Kung asa ka ganina, inyuhang nadungog ang istorya ni Zenaida. O syempre nga ito ang Putahe Confession. Hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katropa nato nga ga-experience karon og baho-baho sa ilok, baho sa kalawasan. Ako, be, dili na siya pwede, ha? Ilabi na kung mahilig ka magsuroy-suroy, mahilig ka maglaag-laag, makitambay sa balay sa mga barkada, basig unya oroy. Mura na'y dahilan nga mag-away-away mo kay baho ka, nanimaho ka, nangalisbo ka. Tapos na'y gusto mo ngayon sa imuha, gaduha-duha kay baho lagi ka. So, be, solusyon ni, ha? Oo, wala pa man na, di mo na dungog sa laing tao nga nanaday kay baho. Go ahead and do your part. Kaligo, panglugod, at imanang imuhang immune system. Tapos, pag maligo ka, gamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soup. Kini siya na ay mangosteen that plays as an antibacterial effect. Antibacterial siya, pampawala sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas ng mutubo pod, o syempre mga abnormalities like skin allergies sa imuhang pamanit. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na to ang istorya ni Zenaida kung asa iyahang giingon, gisaysay, nga na-inlove siya sa usa ka parehas niya kababae. Di po takaingon nga tomboy siya. Again, biha, neutral lang ko. Dili ko mo judge kung kinsang inyohang mahalon. Magmahal man mo bayo, tumboy, kinsa man ninyong higugmaon, basta kay malipayon lang mo o wala mo nakatamak sa relasyon sa uban, wala ko'y problema, ana. Hi, good evening kang Imor Banit. Miss na miss na kita, wala na ko'y tanaw-tanaw. Sorry, it's okay, baby. Salamat sa pag-inform, ha. Way kahumanan nga plan sa ati, adlaw-adlaw, giyon. Grabe po na, Timil Maoy. Minsan man na iyong plan sa unong piski, pero timang daghana. Si Monski, anin yun? Queer po may gabi po. Si Ma'am Bobby, parami. Maayang maulan na gabi. Nag-ulan sa inyo, ha, Ma'am Babs? May gabi din, ha, Ma'am Babs. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Si Ma'am Josefina Tanambunan, may gabi po. Para sa ko, Ascender BB, dili niya paminaon ihang gibati anang bayhan na ipatigbabaw sa iyang huna-huna nga minyo siya. Time ra ang kulang sa iyang bana maong naingon ana siya. Sa mga bana po, please have the what we call kanang common sense ba nga. Dili tungod kay busy mo, pag-abot sa balay, kuri-kuri cellphone. Minyoy na rin yung mga cellphone. Kalimti na mi. Bitaw. Make it a habit to check your wife all the time. Kay mo na'y kulang sa inyong relasyon. Maubito nga daghang kay mga asawa or daghang kay mga bana nga ka ng kuan ba ka ng nagapangita na lang uglain because they need validation po. They need appreciation. No? Dili, wala na ako ni i-sisitanan sa mga bana ha tungkol kinapoy mga asawa nga ingon ani. So for both of you, it would be best nga i-check ninyo from time to time ang usag-usa. Ayaw ninyo irason nga busy man mi, kapoy man kami sa trabaho, pero pag abot sa balay gasel po na. Ayaw, tagain niyo time ang usag-usa kay delikado na og kanang inyong relasyon, no? Mabungkag tungod lang anak kay wala may panahon sa usag-usa. Ma-divert inyong attention sa laing tao, mangita mo og someone nga mo appreciate sa inyo, ha, diha na magsugod ang kagubot sa pamilya. Pero si Ate Wilma, wala siya matambag na ba daw yung ulo? Sa mukha si Wilma, o nina? Pamalansya lang diha, ti ako na'y bahala diri. Maayong gabi, baby. Hello sa kong partner nga ako nang giuli. Oh, sige, Randy F. Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu. Maayong gabi, ipod. Tambag na ako. Unsa ni? Wait lang, ha? Tambag na ako kang Zenaida. Ayaw, anak, kay maot na siya. Labi kong mahibalo ang imong baan na maura, baby. Oh, kung mahimo, pag kuyog mo sa imuhang bana. Anak lang. basta kay kulang gid ka og attention sa imong partner, mao gid nay mahitabo, no? Mangita gid ta og someone nga murag kanang tagaan ta og bili ba. Pero B, dili gid na siya mao ang solusyon, ha? As much as possible, kung mahimo, istoryahon gid imong imong partner, imong i-voice out sa iya, nga han babes, palalabs, langga, BB loves. Di ko ganahan ani, I felt so alone. Alone. Wala na kunin mo ginatagaan og pagtaga, di ba? Mag-voice out ka, magsulti ka sa imong problema sa iya. Dili kay imuha lang pud na siyang luumon. Oy, pwede mo manawag, ha? 0975-474-9153. Ito lang hinayong, igakasuko na sila eh. 0975-474-9153. Kung ganahan mo nga magtambag mo sa tuang letter sender for tonight, nga intawon, natintal-intawon siya sa iyang kapwa na lang po babae, tungod kay mas nakita niya nga na ay panahon sa iya, ha, mo appreciate sa iya, ha. Pero again, diligid na siya tama. Pero dili gapon ti ka ma-blame kay imuhang bana, gipasagdaan man ka mo nang nangita ka og validation og appreciation sa ubang tao. Mo gani na biha, balik-balik ko na to. Importante gyud gana ay open communication sa mga mag-asawa. Hello, may gabi ipo.
2: Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ay, ma'am, may gabi din, ha. Aka ni gigwapo, gid kini siya mo tambag. Go ahead po sa imong tambag sa tuang letter sender.
2: Kung para sa ko, Cindy, ang imuon na lang ni Ma'am Sinaida, siya na lang ang maglambing sa ngayang bana, tapos matulog sila, istoryahon niya kung anong sige ka busy. O,

0: 5.
1: Kurik.
0: Ako namang una saya manglambing kay dili man ko maulog kay sawa man ako.
1: Mm. So ikaw, so kwan na lang kay nang up. Naay isa gyud nga magpaubos sa yang pride nga mao na lang gyud mo initiate og lambing.
0: Tama ka sindi. Kay ako mo abot akong bana magkuha ko og labakara kay trapuhan ako.
1: Nauwi.
0: Tapos ignan ako siya nga han. Magkaon ka kuan kay naay pagkaon diya o uni ba mo inong kag sayang kuan ininit.
1: Mm.
0: Eh kung magulat ka, kung wala magpaubos sa inyo ha, kawala na.
1: Lagi.
0: Ako mismo mangingon, unya na pag cellphone bi, kaunsa.
1: Pero di po niyo mo siya, hindi po niyo mo siya ingnan nga, unya na cellphone, balabay ko na ron. Di ba na may
0: ingnan? Igna lang na ako na, unya lang pag cellphone, pag kaunsa.
1: Mm.
0: Tapos, doon namin manglingkod.
1: Magsalo na dayon mo, ana.
0: Oh, magsabot-sabot kami.
1: Ing anak lang gidi ay.
0: Oh. Og anak buhaton ni Ma'am Sinaida. Makuha na siya maglambing-lambing pud yang bana.
1: True. Masika na lang gid pud ang gipaabot sa iyang bana banok. Pasin dili gid pud ni kanang vocal og dili pud ni siya into actions kay iyang bana, so dapat unhan na lang gyud.
0: Oh, isama na Ma'am Cindy sa pangitaon sa bana kanang lambingon nimo kay hindi nimo lambingon cellphone yang lambingon.
1: Correct. Cellphone ang gunitan, hikap-hikapon.
0: Cellphone ang gunitan, hindi sa ikaw ang gunitan, cellphone.
1: Kasakit. Alam
0: anak
1: mo.
0: Anak buhat.
1: Anak lang yun.
0: Pagbuntag ko.
1: Mm.
0: Han, mga ona ta.
1: No.
0: Ako siyang buyuro ni.
1: Birahon
0: din. Dala lambing, dala dagan.
1: Diba? Dili man in taon rason nga may ikaw na, ay, idara naman, may ulaw naman, dili.
0: Dapat samot mo mag-idaran, samot mo labing.
1: Correct.
0: Eh, kabo lang man naman ni gulang.
1: Og baka.
0: Dagang salamat, Ma'am Cindy.
1: Salamat.
0: Si Sinaida ito ng XFCM Cotabato.
1: Salamat kay Ma'am Zen. Salamat po.
0: Dagang kayo salamat. Mayong gabi.
1: Mayong gabi. O diba, ganahan kayo ni Ma'am Zen maghatag og mga tambag ba kay kuan ka nang, actually, she's super blessed sa iyang partner niya. Iyang partner po, grabe ka blessed sa iya kay kanagong ang iyang ginaingon nga magpaubos lang yun permanente, diba? Ah, wala man kita'y mapala kung both mo ma-pride. Learn from Ma'am Zenaida, katuto ang last caller karon nga, kanang kung dili man mulihok si bana, kitang mga asawa ang mulihok. Aloy, asawa naman gid ko, oy. Ay, kaloy paminawon. Hopefully nga, hindi ko ganan mabasa ang imuhang message, oy. Uira ka, ayaw mo, eh. Kuwang siya sa atensyon, kinahanglan mag-istorya sila sa iyang bana. Nganong sa bayi pa man pud uban sa lalaki jud maibog. Wala man tay mahimo, dili nato hawak ang ilahang kuan Monski. Dili nato hawak ang emotion o ang feeling sa usa ka tao. That is something na uncontrollable. Ha? Kanagong maingon tang adik ko ana kay kuan man na siya ingon ana. Wala, dili nato na siya controlled. Hello, may gabi po. Hello, may gabi.
2: May gabi.
1: Yes po, may gabi. Kinsa ni?
2: Jersam.
1: Po?
2: Si Jersam.
1: Taga-asa po ikaw?
2: Nadiri sa Cebu.
1: Yes po, Sir Jersam. Unsa may matambag nimo sa tuang letter sender karon?
2: Kanang dili ba ka na siya tumboy, no?
1: Di po ta kaingon.
2: Okay, nganong katong pag-gym-gym niya niya, na siya kasabay babae, 30 years old niya, gihagkan siya niya, nganong mo siya suko?
1: Wako ka balo.
2: Dapat mo react siya, no, kay kuan man, uy, ano yung kong gihagkan niya? Hindi mo takain na niya.
1: Unsay reaction sa kuan ka nang gihagkan, be?
2: Ha?
1: Sige, padayon.
2: Basig ganahan po ito siya gihagdan, no?
1: Kaya
2: basig pagduda ko marag na pagkatumbol na siya.
1: Wata ka balo, basin nga nikalit lang uksiklab sa iyang kasing-kasing nga naapod ay siya kay nang ingana nga kasing-kasing ba nga ingana nga feelings.
2: Oh, basin.
1: No? Hindi na lang po na ito siya i-judge kay kulang man siya sa atensyon. Unsay matambag di mo sa iya, ha?

0: Siya may na-problema no nga yang bana, dili kayo mukuhan saya ha, dili kayo mag-gad. Kung ano lang yun, yang isuryahon nga nung inanamang ka, nga nung kuwang mangkagwan ako ka ng
1: panahon.
0: Unsa may kuwan mo, sa may mong gikabisihan diha nga nung wala namang kay time na ako. Ilang yung potan on ba?
1: Bitaw. Istorya na gikulang mo. Nang
0: isurahan yun niya ba? Iya bang ka nang hinahinay pod? Kanahan. Nakabantay ko ni Buba. Nga nung wala namang kay time na ako. Nga nung di naman kayo ka... Ay lang.
1: Hello, eh? Putol man siya. Uy, sayang, no? Sayang iyahang, ano? Sayang ang iyahang tambag si Sir Jersam. Sir Jersam, naputol ka, Sir Jersam, ha? I think sa signal, ginimuhinay ka, ayo. Oh. Basin, nagkagusto ko itong babae ate kay Sender, pero ako kay Sender, di kayo nalang yun kay. Bisan na, miskin busy, imuhang bana. Importante, wala nagbinuang sa imuha. Istorya ako, hindi ni mo imuhang bana. Aron, magka-family bonding mo. Exactly true. Again, kulang lang yun. Kaning imuhang story karon Ma'am Zenaida, kulang lang yun mo sa communication sa imuhang bana. Himala daw, Ma'am Zenaida, wala daw kay iring karon. Ang ingon ni Ma'am Zenaida sa kuwa, pag mugawas daw siya sa ilahang kwarto siguro or sa sala, makitaan siya sa iyang iring, ayahan na siya magmiyaw-miyaw. Ay nako, himala siya rin no, kay wala iring nadungog. Gimingaw ko noon sa iyang iring. Na ayaw sahay mo, react mo, ingon pagka OA ni mo, ingon si Andrew. Di ba gusto ko sa inyong mga comment ay? Na ayaw sahay mo, react mo, ingon pagka OA ni mo. Wako ka gets. Sa ilo ako ha, muraga. Layo rapod kay imuhang point, Sir Andrew John Habagat. Sa ato ang programa karong gabi una. Ha? Kaya nga, sometimes po lang ato ang mga komento, ato lang po i-align sa ato ang topic, didi kay murag gasimang po tag mga pangutok, no? Kaya basi ma-issue po taana. Ha? Pero bitaw, Ma'am Zenaida, balikan na ito ang imuhang istorya, ha? Kulang lang yun mo sa komunikasyon sa imuhang bana. Sa kaingon po ni Ma'am Zenaida kaganina, nga tambag sa imuha o sa mga tambag po sa ito ang mga listeners karon o viewers na ito sa Facebook, si Ate Well, maana siya nga. Kinahanglan lang dyan nga naakay komunikasyon sa imuhang bana. Kung dili siya mo hatag sa imuha o pagtagad, unhi na lang, paubos na lang sa pride. Gaksundo ni mo inig-abot imong bana. Na all na bana. No, anak na lang siguro, Ma'am Zen. Imuha na lang, unhan ng imuhang bana. Pangutan-uni mo siya, what's wrong? Nganong wala kay panahon sa kuwa? Nganong ingun-ani? Nganong ingun-ana? Open communication. Kaya basing naapo din siya mga gagmayng kahiubos sa imuha, which you are not aware. And then, same thing, sa imuha po mga kaaligot-got sa iya, ha? Maka-open up ka sa iya, ha? Nga walay problema. Anak lang, communication lang yun ang sikreto sa tanan-tanan, ha? Dili kay matulog, magtinalikday. Mag-assume nga okay na ang tanan. Pag mata sa buntag, maragway na hitabo. Kalami niyo kumuton. Hindi ganun ha. Dapat mag-uusap talaga. O, mag-istoryahanay ang mga mag-asawa. Kaya para ma-settle din ang mga problema, ma-address ang mga concern, ma-address ang mga misunderstandings. Ana lang. Aloy, kahaw mo tambag. Uy, muragyog. Bitabi, wala namang kita igong oras. It's already time for me to go. Daghang salamat kay sa inyong tanan, ha? Sa inyong pagsubaybay sa toang programa. Ay, magkabala ka, mag-vlogger na ko. I-follow ko ninyo, ha? Magluto-luto, tag-tangkong. Uy, kabalo mo, ganahan kay kuan ang kuan. Labi nag-adobo o sagulan o anything. Basta kayo makasunan lang, wala yung problema. But anyway, B, thank you so much for being with me for a couple of hours. Magdungog-dungog kita sunod adlaw na po. Dirigi hapon sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, sa mga kaubanan na akong technicians, nga naakaroon sa ako ang Pikas Lawak, sa Pikas Lawak po diri sa may XFM Cebu City o sa tanang XFM station sa Mindanao. Salamat kay sa mga technicians, ha?
2: Thank
1: na nag-unong sa kuha hangtod alas 11 si Imedja. Kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon po para po sa putahe sa gabi.
2: Ini Kahit baka ayo ang atong gabi-i, kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahes sa Gabi-i. Putahes.

0: ako'y pamutan.
1: Kung pagmanghana, di atong pamutan kay rumuhiyos.
0: Rumuhiyos yan? Pero mo managimutan ang huling tador?
1: O sa amo sa buhol, di na may tahon gani na. Hindi atong tauran.
2: Hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
1: Tauran o antena kay TV magkana? Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television. TV ba ka lang sakit sa baga?
1: At ang tangan?
2: Unsa itong tangon?
1: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
1: Hindi naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Inaot nga diin ang Diyos, mga katropa, mana kaninyo, o gilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, gusto mo ba nini ato nga programa? Ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message yan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message yan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agayong hatagan ng katubagan no, ang inyo gayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Hilabi na gayon sa ato agayong mga avid listeners. No? Dinigayon sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayon sumawab, no? Kailangan po tag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM Radio Station. Kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na to na yung pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuang gayong mga programa sa Yes to Health. And then, hilabi na sa mataga programa gayon, no? Nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no? Dinagayod sa Turil, Davao City. And sa mga taga-Mati, no? Labi na din sa Baywalk. Kaya may dagantag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no? Si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagapaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya. Lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Mga doon na ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahilabi na, dinausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Lagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubanihan ko mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit dagandagan na o nagpadala sila mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live na, o nagtuko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre, labi na ang ato aga yung programa karon. Live usap kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. Oga, pwede ninyo usap, i-search sa inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mahay kaibalo, mahay tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kapih, no? Nga diin na maghahatod ka na to. Og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape. Nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sutton Plus Gold.
2: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag niini taas na kayo level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang Doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba kamo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag cellular ni ini. Kaya nga naman, aduna yung dakong connection mga katropa ha, o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. Saon na lang, no? Pag-abri sa mataga cellular para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So, inanausag, kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So, bisan pag stick-stick, no? For us, nga din nagatun sa natural, dili git siya maayo mga katropa. So, Sutton Plus Coffee Mix, available kini sa tanang butika nga dool sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage, no? So, abri ka na matag Domingo, hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dinhi gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, dinhi gayod sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o adlaong Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta nag-schedule ni aging semana. No, nati tagbog taong pangita na. Tagbog pangita ang atong pasyente asa daw clinic na saag daw sila. Pila na kaoras na tinutuyok mga gaya kinasa sila service na. Okay, medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha. Apan kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kay naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayo ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then Abrika na Domingo hangtod Bernes alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si Jane Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita, pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
2: Kining oras hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton but most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig ka na nag-indicate sa imong kidney area na and then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan nang gitawag nga appendix na kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So antawag ayon texter. Adin, nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayom hatagan dayon na og pagtagad. So kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Health Clinic. No, kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Mati ka, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung din ka sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation. Din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no and then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities for the meantime habang napakadin na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon no? Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? O, daghan kay gikaon, labi nag-bisis, tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho manang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema ano nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag-abot stina eh di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap wa kayo natarong og tunaw no mahitabo constipation Kinahanglan mga katropa ha, hilabi na kung adunan na ipagsakit sa inyong riot sign, kinahanglan light meal rajuntas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon ong pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, na? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santan Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, na murag naghubag. So I suggest inumi o Santan Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minutos, human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos, human ikaw manihapon. Rama 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Watay gipiling inid, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa ato ang klinika. Manigingon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika. No? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayo no? Para makasuway usab sa itong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaba ng atuang Santan Plus Gold Herbal Capsule, para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw usa ka semana o dunay duha ka semana. O ga pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ang tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya ang papel, ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo, ha? Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo, no, ang serbisyo nga atong ginahatod. Asa ka na, gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Magbasa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya atong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayon sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santan Plus Gold. So ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Bisan pag-inom og Santan Plus Gold. So ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na raba dayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santan Plus Gold. Para ni si Kahibalos tanan, ha? Atong Santan Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santan Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gainom ka Santan Plus Gold, o yan, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Inahanglan, Nagainom kag Santan Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas o bani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mauna'y pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santan Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, na? So mo na mas maayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and the pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best sa cleanser. So, tawag niini, perfect combination sa mga kabay na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang, dilaw, or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka, ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara, pure ha, ayobutangig asukal or tubig, pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santan Plus Gold, buntag, 30 minutos human ikaw mikaon, o 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santan Plus Gold, o sarap pug kapsulas buntang. Niya, matinga lang, ano nga ba ni Kuyos ang ubag? Ako na, no? Kagitipid man ang Santan Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices, tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest, 1 month, ipadayon, so, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santan Plus Gold. Kunya, likay jud kas bawal, na? Kaya kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Kaya bisan pag-inom kag Santan Plus Gold, tumanon ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni kaayuhan, na? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, na? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, na? So, buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas ug asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras, ha? Ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makawaban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sinan and God bless us all.
0: Susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!

0: Hora espectro pasa XFM Davao Region a las 4:36 na sa kabuntagon mga katropa.
1: Exciting Filipinas.
2: Niya sa kagkaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nasa dugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tara! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning. Good morning.
6: Nagsayaw sa hangin.
5: Good

Sorry. Pinawag. Gisugat man ta mga tropa na ining ubuhan eh. May pang ubuh, nigahi pa. Ay, buhay. Ala bagod bagod ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot. Katong maghato din he magigsunan amo pagyan dawaton. Katong mag-Gcash din mga tropa amo pagyan pun dawaton. Katong diha mga tropa ang magpadala ni anak mga tropa ang mga inyo mga gusto ipadala gikan sa bugas, sa sardinas, mga noodles. Uban pa nag-unang panginhanglanon mga tropa sa ato mga nalinugan. Hala amo gyapon dawaton mga katropa last din amo pagdawat karon mga kaigsunan gumikan kasi adlaw Domingo. Amo na pagihato ng ato mga katropa sa Gerard Santos City mga katropa. Hala, birra, birra, birra, birra, birra, birra, birra, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibtana na buka katropang gahe. Gahe nga lansang ngagiktan sa PC sa musketero. Sabi tayo ibang lansang mga tropa nga humok. Sabi tayo ibang lansang nga kanang humok mga tropa. Kanang unya bitaw ibot mo mabawag ritso. Pero katong concrete nails mga tropa, kundi man maibot mga tropa, madritso lang kaputo. Ang upan mga tropa, concrete nails na masaya mga tropa, ibasin ito sa concrete nails. Basta edad pa ganis tao mga tropa, ganap pa ganit mga kaigsaunan sa kuan nga gikan sa 15 ato mga tropa sa 20 kapin mga tropa 28 ana ay ang kuan mga tropa ang iyang lansang niya mga tropa mura pa nag concrete nil. Pero edad ng 30 mga tropa ngadto sa kuan mga tropa edad 30 mga tropa ngadto sa kuan mga nasa 49 ang iyang lansang niya mga tropa. Medyo kanang use na ba? Kanang itang lansa mga tropa nga gibalik na mga tropa niya gituloy pagbalik. Mao na siya. Pag-abot sa kuan mga tropa, pag-abot sa 50 ngadto na mga tropa sa pataas mga igsoonan ang iyang lansang niya mga tropa. Nana na mga tropa ang iyang lansang niya na. Malabukan sa katong bitang kapila nagsubli-subli pagbalik mga tropa niya imong mga tropa ang imong dokdokon mga tropa ang lansa mo diretso gabaw. Ingon dayon, ikaw mo kay 54 na magabang anak na ikaw mo nga anak sa secret. Ay buhay. Nag-iingon mga tropa, depende sa lansangan. Pandamay, nalag ako. Itagot mo ha. Katong lansang kikta sa pieces muskitiro na ha. Bandamay mo. Kita, kumusta bitan mo kanong gabuntaga mga tropa? Adlaw ka birnis karon mga igsunan. Bisan pa man aduna tayo mga problema. Apan ato ka na mga tropa. Ayaw, idibdib yung problema. Idibdib ka na, mabuang ka niya kanugayan mga tropa. Madepress ka. Mabitan ang uban mga tropa. Di ka malumdala sa problema. Atanawa mga igsunan. Nagkuhag pisi. Nagkuha og pusil. Nagkuha kutsilyo. Usigay mo mga tropa. Ilang hunusan lang kinabuhi. Ay, napwede. Only God, mga katropa mo'y makabawi itong kinabuhi. Mintras gani, mga tropa, nga wapagani, ibawi sa ginawa itong kinabuhi, mga tropa, buti pasabot. Napatay kahigayunan, mga kaigsuunan. Mauna nga, ayaw mo, mga tropa, kung naunag dilim ayaw. Kung ado mo na yung depress, mga tropa, ayaw biyaing ginoo. Kaya ang ginoo mo'y muhupay sa imong depression, mga kaigsuunan. Mauna'y labing tinood mga katropa. Di ba tinood? Tinood mo lang. Live na live kita karong nga inyo madungog mga katropa sa nagkadaiyan nato mga media sa platform sa mga kaigsunan dari sa XFM 107.1 Tagum City. Mauna'y mga katropa nga ito aga Facebook page karong mga katropa nga makita o makita sa Facebook page sa katropang Arnel Cortez. Makita sa Facebook page mga katropa sa XFM 99.1 Mati City. Yun! Di ba? Pakitaan ako yung gilas niya. Pakitaan ako yung gilas niya yung dinabi. Katropang kidlibunaw na natulog pa karoon. Naghagok pa siguro. Ay, gahapon mga tropa. Gikapoy, gahapon mga tropa. Sige. Kuan, pangita siyang iyahang kuan. Gitawag na itong iyahang duha ka battery siyang sakyanan mga tropa. Nga gipangkawat mga gigsunan. Nga samtang naarak niya siyang
Ipang parking lang dito sa iyang lote, mga katropa. Pag adto niya, tingas siya, wa na may battery ang duha kasakyan ng ipang parking dito. Ipang kawat, mga katropa. Bawasin, pangita, mga gigsunan, kaghapon. Pero gagsa, natin nabawi niya. Pero daot na bay? Daot, wa na yung halin. Yung usa, wa na yun yung mabawi. Kaya wa na siya balo. Katong naghilabot, wa na siya kakuha. Kasi nagkuha, kaya katuloy yung gikuha. Wa to mahalin, kaya daot. Na daot, nag-standby ba? Yon. Nakikita pong kawatan rin napinit sa Skwambuga, no? Nagya po na ay mga tropa, bisag na aslote, mga gaysunan, na mga balay, na skilidra. Ay, nako. Ito, ikapoy mga tropa, tiguang upaw, kagahapon mga katropa, si tiguang upaw, mas tiguang makabong. Ito, mas maguang pakunikid libunaw, bay, kay 44 pa mas kid siguro. Bata pa nagamay mga tropa. Mana bata po na kunahuna usahay. Kita may buntag di Maki Dong. Hindi mo na tangga paring Hinday Karing PP. Pre, good morning, pre. Kumusta maglakaw niyo kagahapon, pre? Nga to sa adunan to'y sa groundbreaking to, pre. Sa bantayan ba to? Bantayan sa kauban si Congressman na Juan, Congressman Uyo. Ito kagahapon sila mga tropa na agian mo dito kagahapon sa may Burok Otso ba na, San Miguel? Dito may kagahapon mga tropa ni Katropang Laro, Katropang Dar, mga katropa. Dito may kagahapon, iagis sila si paring Karing. Ang tropa po ito ni Congressman, mga tropa, nga upat to ka-pick up nga puti, nagsunod. Noongan may kagahapon dito, sila to. Layo ba? Wami kasabay. Paingon man na ito sa kapalong, siguro nagbantayan. Ang kapit ng bantayan, gani. Asunsyon? Anak siya. Yan na pita, mga tropa, na ito yung mga, unsa to, turnover o groundbreaking sa usa ka proyekto? Project na po mga katropa ni Congressman Uyo. Pasabot, daghang project mga katropa si Congressman Uyo kaya naa siya sa luwag karon mga katropa. Ang layo sa luwag mga katropa sa administrasyon, wagin tayo mga project mga katropa ang mahitabo din ha mga katropa. Ayun! Mag-ampo sa tabay, aron malipayon tanining adlawa na po sa atong pagpanag-uban mga katropa. Exciting Pilipinas!

Alright, balik na rin mga tropa sa atong pamunagawan. Salamat, salamat mga tropa. Ni madasigo na sa mga kabuntago ng adlaw gabirnes mga igsoon karon. Adlaw gabirnes aron ha. Madasigon ta mga tropa nga atong ihatag at tustong labaw makagahom ang atong pagkamadasigon gumikan kay siya man ang tag-iyas tanan mga tropa. Praise God mga tropa ning kabuntagon. Ning nindot mga katropa ang kabuntagon nga atong naangko nining adlaw bay. Kay nasayod man ta mga katropa laing adlaw but pasabot. Ihatag at tustong labaw but pasabot mga tropa nga kita nakalingkawas na usab sa kuan mga kaigsoonan nakalingkawas na usab kita sa laing adlaw nga ato mga tropa ang naangkon. Subot pasabot mga tropa pinangga tas tong Ginoo ayaw magpawas pagkaglaom atong tanan mga tropa. Good morning dire mga tropa kay dire kang brother Eric Murante. Oy bro, kumusta mga bro? Kung makalaagan ni Modris Tagum bro, hapit-hapita po ko rin may time bro. Kung magtumog Davao di Oro, hapiti po ko ninyo din. Magiang rapito ni Dinhi. Magiang lain mo, lagay lang mo kung pauli na mo, gika mag Davao di Oro, lasa isangay bubong espiro, kung muuli mo, ayaw lang mo agi sa flyover. Kaya kung agi sa flyover, dili mo makagi sa mong kuan kay naramis ti ilan dapit. Naramis ti ilan sa flyover. So, dire mo agi sa ubos. So, naay Bulgari dire. Ano bang paborito mo yung lodging house, Brother Eric ba? Brad Eric Morante. Dire sa kuan, dire sa Digo City. So, may buntag niyo, bro. Happy tip po kunyo rin. Laglaga po niyo dire. Ang may time. Kaya ako, ang kung time town, Tingamaya. Oy, Santiago Gamos, good morning. Hello po. Magandang umaga po. Magandang umaga din dyan po sa inyo. Taga saan po kayo, sir? Taga saan po kayo sa Tagalog ba kayo? Hindi kayo magintindi ng Bisaya kasi mapipilitan ako magtatagalog ngayon. Pag hindi ko na makaya, pag hindi ko na makaya ang Tagalog, may ano naman ako, may import naman ako si Katrupang Gab. Alas. Haod basyado ito magtagalog. Lalo na Inilonggo. Diba? O si ba, kuha na to, atong classmate nga si Gilbert Garcia Intig III, o dasikan. Good morning, gabi. Kumusta bang gabi? O si Imbi, mga tropa. Kanya mga classmate kanya ito, mga tropa, sa way back 1992, 1993. Yan, mga classmate na mo ni. Mani mga classmate sa mga, kanisila mga classmate na mo, maning grupo sa mga gwapuhon. Kami pong grupuhan ni Katropang Arnel, Katropang Kuan, dili si Katropang Kuan, Katropang Arnel, kisan si Katropang Arnel, Kuan, Aniskal, Katropang Kisapato Makaoban. Kami pong Katropang dili kayo gapuhon. Pero, tutuki lang. Diba, Ma'am Maricel Montero Hamiro? Ang principal po namong classmate mga tropa, Dr. Maricela Montero mga tropa. Amiro, no? Diha karon sa Valencia Central School, Elementary School. Mamanay ko an karon murag pura siya magapoy principal karon. Doctorate ni siya mga tropa. PhD, no? May buntag ni mo niha katropang Ma'am Maricel Montero Hamiro. Usa sa mong classmate gadi kini mamakak mga tropa nga kami medyo gwapuhon lang mi. mga pareho mig height ba? mga pareho mig height ni Ma'am Maricel, ni Arnel, Aniskal, mga height mga katropa. Kasi imbe mga players man ni, kasi igsoon na matay po si Eric. Mga players man nila sila si Dano sa una. Mga kuan ni mga heightan gyud sila si kuan sila kato sila si Ador. Mga taga sila height pero kami ni kuan, kami ni katropang Arnel, katropang George Malayas, alanganin mag-height. Oh, pero ara-arang to. Katong namatay pong classmate na mo, si Abad. Matay mo na ito, no? Kaya gidunggab daw. Diyan sa kuan, sa kampo. Ito daw na ay kalingawan. Dugay naman ay namatay si, wanday, si Abad. Pantro na nito ko nangita ko nang kita, si Urpare ko nakitaan dito. Yan. May buntang yung tanan niya kay, amot, si Masong. Kumusta ka si Masong? Buhay pa ba si Masong? Wala naman magparamdam. Sila Lolita Wakan, successful gapon, maestra. Sila si Emily Tormes, maestra.

0: Apon. At hampas, let's katirin nga one, katirin nga anak po ni ma'am maestra. Maestra po ang gikuha gyapon. Oh, successful ni sila gyapon mga katropa. Daghang successful, successful na mo mga classmate mga katropa. So, malipay ta mga katropa makita na successful sila. Na si kuan mga katropa, sila si Annabel, Annabel nga Silmar, ye na may apelido ron. Successful gyapon eh. Niya kini si kuan mga tropa si Lyra May Ordonio, successful mga tropa pero nagpabiling dalaga. Murag si Ernie Hambre ba? Si Ernie Hambre ba? Murag ulitaw gyapon ni aton isabong si kuan po si Lyra May di pod. Wa gyapon ning duhan ni. Oh Adeline Argonza, good morning. O kang Joselito Argonza, good morning. Diha kang Christian Paul. Nauli na si Christian Paul diha. Ang magpa-enroll day matungwa siya ka wa siya kapit sa balay. Amoy time laag mo dito. Naamoy mga motor, pero ang saamon yung motor po nga, wampo ni Garinyo, na magdaduha mo, kigrabing dako po ron. Na yung mga LTO, daghan kaayo. Ang tag, kuan naamoy kuan diha, kay Dritsu Madres bala. Ligo-ligog dagat ko, Sabado. Sabado, laag mong Sabado, kung na time. Na naamoy mga dili kulorong diha mga motor. Sa inyo, hawak man yung Garinyo-Rinyo po na yun, nagtuon po yung Wairinyo-Hay po. Nagtuon pag wire ni hoy puning ako mga igsoon rin napita mga katropa. Puro na yung mga motor pero wag ipang rinyo na unsa ba pud mo? Ano pud ani niya? Ay wow kay na paminaw madakpan mo niya. Na yung lang manakupay wag ka katambag ani mong kuan bong. Ay la nampo sila ka nampo sila buot. Nya usay sobrang kaipit mga katropa. Bitaw ningon ng uban nga aka nang inyong iinom tiguma na. Tiguma na, sol sa usa ka tuig, siya rog di mo kaparinyos ng motor. Kanang inyong isigarilyo, tiguma na. Sol sa usa ka tuig, siya rog di mo kaparinyos ng lisensya. Ana ba? Diba? Ano ba? Kanang kung natong tinabanon pag-istorya ba? Kung ana ra na mga tropa, diha na to, kuhaan sa atong bisyo. Ang atong para irinyo sa atong mga motor. Kaya labi na mga motor, kaya mauna itong kaabag sa pinabuhi. Importante kayo ng mga katropa. Ano yung pinaka-importante? Mabitaw nga... ugwa tay motor mga tropa dako kay gastos pamasahi unya makakuan pagka sa oras kapakapa ka pero naa kay kaugalingon mga tropa nga motorsiklo di ka makapakapa sa oras unya mas makaminos pagka mga tropa sa gasto mga tropa sa imong pamasahi manit tinuod kay sa ko alam mga tropa 150 mga kaigsunan duha ka adlaw na duha ka adlaw 150 nga tubil aw karon 200 na 200 na ron mga tropa kay ni mahal ang gasolina sa una o sa kagatos mga tropa maka back and forth na kuni ana mga katropa sa kuan ulig Dabaw duha ka adlaw na mga kaigsunan pero karon 200 ang duha ka adlaw mga katropa mauna na akong na kuan karon na feel tungod sa kamahal sa gasolina diba ingon ana mga katropa ang atong gibati mga kaigsunan. Good morning sa mga katropa dinhi sa kisa pa baning naa dinhi at usang Lilion kay ron usa ta mo buylo mga katropa kang GR nga inabyugan. Maayo ga buntag katropa, shout out nako ang ako ga asawa nga sayo kaayo nagluto nga si Gina Dizon. Love you ma, napay love you ma. Diha na isulti oi ayo dre. Love you ma di ba basta-basta. Murag nakasala ka. Og sa among mga silingan dinhi sa may Puroka Jingle Bell. Ano po to si Jingle among classmate? Jingle sa Barangay Central, Mati City. Salamat ka tropa, God bless you. Yan, tagas Barangay Central, Mati City. Maimbuntag ganyan tanan rin. Nagpaminaw mo rin sa XFM 99.1. O sa ito ka Facebook page sa XFM 99.1. Din sa Mati City. Kang J, Jeros Nonyes, Nonyes ba ni? Tolido, si Arjen, si, kuan ni, si Arnie. Arnie Tolido ni. Mato pa, hi Kuya Bong. I-greet na ko ang akong pamilya diria sa Bagumbayan, Lupon. Uy, Bagumbayan, dahi ka. O naadi ay maestro niya, si George Malayas, Bagumbayan. Elementary school. Ato si George Malayas, kanang maestro din ha. Sa gitudluan ni mo, Brad George. Amo na yung kabats. Brother George. Ay ni, successful kayo ni. My wife, my Nunez Toledo. My two kids. Kurt, Chloe. And Clyde Jever Toledo from Arne Toledo of Poblacion Lupon Davao Oriental. Kailangan ka mo sa Bagumbayan na maimbuntag yung tanan diya. Makalaag na ko diya pohon. mohapit ko din na sa inyo ha. Si Dato Jerry Sisbino, good morning Dato. Kupan si tibok members pamilya o garisab ka Nancy diha sa may kuan sa may Braulio Duhali. Si Dato Jerry Sisbino. Umaabot ato ni Barangay Kagawa sa poblasyon magkatropa sa Braulio Duhali. No, Braulio Duhali. Yon, o ka Ma'am Nancy Camilo sa kuan na Kapalong. Good morning Ma'am Nancy. Uban sa tibok members pamilya o gato sab kay Hinaro Sulas. Sir Bong, maayo gabuntag ipukaw ko diha sa taga Estabillo La Filipina. Yan, La Filipina Tagum City gikan ri sa Brisbane, Australia. Yan. Maayo gabuntag diha Ma'am sa Australia. Yon, Ma'am si Brother Alfredo Hikali. Good morning diha nimo gaw. Bong watching from AZ Salon, Santo Tomas Public Market, Santo Tomas Davao del Norte. Pag-sure niya ba? Nauli ka? Ay, sawata din si Ma'am kanino. Kalimot ko. Sorry, ma'am. Si Kuan ito sa balconete din sa Kapalong. Sorry, ma'am, Nancy. Palaago na ba ko dinas kung igagaw nga dakog tindahan po dinas Kuan at bang nasa National High School sa Sawata? Poblasyon? Nado at bang sa National High School yun? Yan tindahan niya. Kaya nakita niya itong reunion. Malaagon daw ko din ha. Kaya librihon daw ko niyag merinda. Apila po gasolina siguro. Bita oy. Morning yung tanan diha karon sa San Isidro. Sawata na naroon. Sawata. Municipality of Sawata. Good morning diha karon. PPG Cortez Jr. Good morning kang uban pa rin mga katropang. Nagtanaw mga iksunan rin sa itong pagpanag-uban mga katropang. Oras mga katropang sa itong pagpanag-uban. 5-1 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santone Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir. sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod upula sir diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
8: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
3: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik tayo mga katrupa sa ato pagkakunan kumanda alas 5:08 na goodbye! Dari sa atong tulumanon, hatong karatong mga katrupa gato sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen nga may ginainom mga katrupa ni Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita! Mag-inom na ta mga katrupa sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para mga katrupa badasigon tas tanang adlaw na itong pagpanarbaho. Ibog sila ba eh? Naraman ng style mga tropa, kapi-kapi, raman na ang pinaka-importante mag-iigsura ni siguruhan lang kapi na makatabang din sa itong panglawas. Kaya kapi gani mga tropa nga di makatabang din sa itong panglawas, ayon na lang mga tropa, kaya basig mauna hinungdan nga magka-nervyos ka. May mag-motor ka, mag-anay mo uberting na makalito ang sirbato, niya di ka kabantay, basig mauna hinungdan, madisgrasya ka mga tropa. So ayaw kalimot mga tropa, itong kakapi mga kaigsunan, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mapalit ka ni mga katropa din sa nagkadaiya mga butikag parmasya nationwide mga katropa. O siyempre ayaw kalimot mga katropa sa itong mag-iigsunan mga mag-uma. Ayaw kalimot sa paggamit sa mga produkto magatabang sa itong pagpanguma aromasinso ka, ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na sa nagkanya mga agri-store. Sa inyo ang mga dapit, mga tropa, ninot ka na gamiton sa pag-spray sa inyo mga nagkanyang klase mga tanom. Mabasakan man ang maisan din ha. Maprutasan man ang magulayan. O unsa mga klase mga katropa, rope crats, mangunod o matawag na itong mamunga. Nindot ka na gamiton mga katropa. Kistinga rin yung gamit. Di ba, nindot kayo mga kaigsunan. Alright mga katropa, mapalit ka na din na sa inyo mga lugar ha, sa mga nagganaiya, mga agri-store, mga katropa. Dito maglangan, kaya doon ay balita mga katropa, doon ay 7 million katidad kini sa infrastruktura, sa edukasyon, gitaron over mga katropa, ngadto sa Pantukan, Davao de Oro. Katropas balita, katropang Lar Sanyol, mga katropa, katropang Lar, sa detalye, katropang Lar, guahid.
6: Live report! Live report!
7: Mukabat sa 7 million ka pesos nga katinad sa infrastruktura sa edukasyon ang giturnover nga sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Naglagip ang mga proyekto nga gitugyan sama na lamang sa teacher's cottage sa Panganason nga nakatinad og 1.2 million ka pesos o sa one story nga dunay duha ka mga classroom nga nakatinad og 4.3 million ka pesos sa Biasong o daycare center nga nakatinad og 1.5 million ka pesos sa Binaba. Mitambong sa turnover ceremony si Chief of Staff Anicito Torrijos Jr. Isip representante ni Governor Raul Mabanglo og iparayag ang bugos nga suporta sa probinsyal nga pagamahanan sa sektor sa edukasyon. Nagpasalamat usab dako ang mga magtutudlo og school head sa mga eskwelahan nga binipisaryo sa maong programa o mga ginikanan sa maong pasilidad. Nga kun tabang matud pa sa paglambo sa edukasyon sa ilang dapit alang sa maayong kagmaon sa ilang kabataan. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
4: Exciting Pilipinas.
5: Thank you so much, katropa Lara Sanyol, sa detalye sa Bugar Report. Samtang sa pikas bahin, mga katropa, sa Santo Tomas, Davao del Norte, malampuson usab nga gipahigayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang Earthquake Preparedness Assessment sa Correctional Institution for Women, kung CIW, kagahapong adlaw, Hunyo 18-2026, isip kabahin kini sa Quarterly National Simultaneous Earthquake Drill. Gisugdan ang maong kalihukan, pinag-isab kini sa briefing nga gipangunahan kini ni MDRRMO Facilitator Gary Pumbo og sa assessment team aron nga masuta usab aga husto matud pa mga tropa pagpatuman sa pito ka hugna usab nga earthquake drill. Lakip na sab ning earthquake alarm, dock cover hold response, evacuation na assembly head count assessment mga katropa sa kadaot o evaluation sa drill. Humanusab sa briefing mga katropa gipatingog usab ang alarm nga gipasilbi o nagsilbi kini nga timaan sa linog o gadayon usab nga gipraktis sa mga inmate ang duck cover and hold isip una mga katropang lakang sa pagpanalipod sa kaugalingon panahon sa linog. Misunod sa mga tropa ang ginatawag organisado na evacuation o head counting sa mga inmate ngadto usab sa luwas nga open space mga katropa. Mano inindot? Di ka mga katropa magpabilin din na sa sulod sa building kay si dagkong dibris mahulog din na mga katropa mo. Di ka si laom sa lamisa basing malata pa ng lamisa. Diba? Mauna siya mga katropa. Gani ang mga simular mga katropa gisimular nga biktima sa linog gilayon usab mga katropa nga griskyo o gihatagan o ga first aid sa medical team sa CIW. Gipasidunggan usab mga katropa sa MDRRMO ang CIW tungod kini sa malinaon, disiplinado ug organisado nga pagpatuman sa drill matod ni Gary Pumbo ang husto usab nga kumpleto nga pag-implementar sa tanan nga hugna usab sa earthquake drill nagapakita sa seryoso nga paningkamot sa CIW sa pagsiguro sa kaluwasan ug kaandam sa mga inmate batok sa mga kalamidad mga katropa. Padayon usab nga gipasiugda sa MDRRMO og kahinungduman mga kahinungdanon mga katropa sa regular nga earthquake drill aron lamang nga mabaligon ang kahibalo og kaanda mga katropa sa komunidad sa panahon usab sa emerhensya mga katropa.
4: Exciting!
5: Pero kini usay mga katropa kung ano yung aktual nga linog di magamit niya eh. Tinood lang. Marato-rato na kabay. Maghilak-hilak na kay imong nauna tuas sa imong pamilya. Ang imong nauna tuas sa imong ginikanan ng mga bata. Diba di naman, di ano, makabuang nagdagan tao, marato lang mga tropa, ato makadagan, ato aduin na mga tumpa na hinong padir, madisgrasya pa hinoon mga katropa. Alas 5.14 na bay, samtang sa laing bahin, ipahibalosab sa publiko nga ang pag-issue usab sa regional ID o ga senior citizen ID temporaryo karong gigisuspenso sa pizza mga katropa sa Hunyo kagapo adlaw o ga hangtod na kini sa karong adlaw Hunyo 19 tuig 2026 diri sa Island Garden City of Samal. Kini sumala pasab sa gipebalo nga regular sa nga operasyon sa maoga serbisyo mabalik kini mga tropa ug ipadayag kini pag-usab mga tropa sa Hunyo 22 ning kasamtang nga tuig. Gipahinumduman usab ang publiko nga magaplano mga tropa ug mag-adjust sa ilahang transaksyon aron nga malikayan usab ang kalangan sa serbisyo publiko. Alas 5:15 na bahin, rigapon sa atong pagpanaguban sa Picas Bahin, Rizdaba Oriental. Giisa mga katropa ang masligon nga panag-uban tali usab sa pribado nga sektor o sa provincial nga panggamhanan human usab sa courtesy visit sa Premium Mega Structures Incorporated kon PMI niadto ga Hunyo 18. Gidawat usab ni Gobernador Nelson Boy Dayang Hirang ang delegasyon sa PMI nga gilangkuban sab kini nila ni Miss Princess Anne Ruales, Mr. Brian Shalungo o Miss Karen Magtana nga mi presentar kini sa kumpanya ubos sa liderato ni President o CEO Francis Lloyd Suwa. Kani sa maong nga panagtigom giday usab sa probinsya aga padayon nga interest sa PMI sa pagpahugot usab sa kooperasyon ilabi na sa mga proyekto na makahatag og dugang usab nga kalambuan sa Davao Oriental. Nagapahigayon usab og pag-istorya o panag-istorya ang PMI uban usab sa mga opisyal sa Environment and Natural Resources Office kung Enro o City Enro sa probinsya o Provincial Enro nga gilangkuban sa Manila ni Acting Department Head Derbert General MPE o ga Assistant Enro John Aid Fernandez. Gisgutan usab ninhi mga katropa aga posible usab nga inisiyatiba o partnership sa mga adunay kalabutan kini sa pagkalikupan sa kalambuan o sa komunidad. Gipasalig usab ni Gobernador Dayang Hirang ang suporta matod pa sa pagpaningkamot nga mapalig-on sa kolaborasyon lali usab sa gobyerno o ga pribado ga sektor nga giingong hinungdanon o mahinungdanon og mas malapad ang oportunidad og serbisyo alang kini sa mga taga Davao Oriental mga katropa. Alas 5:17 na bay samtang sa lain pang bahin dinis panabo Gipakusog usab karon sa Panabo City Police Station ang ilahag Police Visibility ug Area Security Operations isip kabahin sa Safer Cities Initiative nga nagatutok usab kini sa pagpanalipod sa mga eskwelahan ug palibot niini. Sumala usab sa kapulisan padayon ang regular nga patrols ug aktibo nga presensya sa mga estratehiko nga lugar aron labang masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo ug uban pang mga school personnel. Tumong niini nga programa ang pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad ug paghatag usab og luwas nga palibot alang kini sa mga pagkat-on sa kabataan. Nag-awhag usab ang kapulisan sa kooperasyon sa publiko aron mapadayon ang usa ka disiplinado ug luwas nga eskwelahan ug komunidad. Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagpadagoban sa lain pang bahin sa balita sa Davao Region. Magpahigayon ang Philippine Statistics Authority o National ID o PhilSys registration alang kini sa mga residente sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Isip kabahin sa kini sa padayon nga programa sa National Identification System sa atong nasun. Ang registration himuon kini sa may barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte sa karong adlaw, Hunyo 19, 2026. Oga gidasig usab ang tanang katawhan nga wala pa makakuha og national ID nga magapakita kini og magparehistro aron lamang mapadali usab ang ilahang pag-access sa mga serbisyo sa gobyerno. Mga kinahanglang dad-on, original nga birth certificate, valid ID kung aduna. Ipahinumang nuan usab nga ang mga aplikante nga mag-andam kini sa ilahang mga dokumento aron nga malikayan usab ang kakalangan o kalangan sa uga paspas usab ang pagproseso sa rehistro. Alang sa dugang usab nga kasayuran, mahimo usab nga muduol sila sa ilang municipal registrar o civil registrar office sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kini nga kalihukan kabahin sa kini sa padayon nga implementasyon sa PhilSys National ID System aron nga mapaligon ang identification system sa atong nasud, Pilipinas. Tapusang bahin sa atong mga balita magkakatropas Davao Region alas 5:19 na bay. Ipahigayon sa lokal nga panggamahanan usab sa Panabo City pinaagi usab sa City Agriculture Office kung Kagro Agricultural Development Section ang training og soil conservation nga gipahigayon kini sa may barangay Waterfall Panabo City niadto ga Hunyo 18 ning kasamtang nga tuig. Gani ang maong pagbansay itambungan sa kini sa 50 ka mga mag-uma isip kabahin matud pa kini sa padayon nga programa sa LGU Panabo nga nagatinguha sa pagpalig-on sa kahibalo sa sektor sa agrikultura. Tumong usab niini nga mapauswag usab ang pamaagi sa pagpamunuan o pagpananom og badugangan ang ani sa mga umahan pinaagi usab sa husto nga pag-atiman sa yuta. Ilosab sa LGU nga ang maong inisyatiba dako agatabang alang kini sa mga lokal nga mga mag-uma aron nga mas mapalambo pa ang produksyon ug agrikultura sa siyudad sa Panabo. Mga katropa, baka na naglanggaw sa itong mga balita rin sa Davao Region, mga katropa. Natibukan hatol ka na ito, mga katropa, ganto sa Premium D3. Walay gana ang lawas sa lihok-lihok, mga katropa, tungod kay luya ang lawas. Mag-Premium D3 ka ba eh? Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy. Tungod kay kini mga katropa, adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride usa kini ka triglyceride nga adunay tulo ka mga klase sa fatty acid nga kung makasulod kini sa lawas moderitso sa atay ug mahimong nga instant nga kusog. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract, mga katropa. Mapalit kini sa nagkaniya mga butika ug parmasya nationwide, mga kaigsuonan. Ug hatod sab kanato gadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mapalit kini sa nagkaniya mga agri store sa inyuhang mga dapit, mga katropa. Balik tayo mga katropas pagliili sa inyo mga pagpanimbaya. Mga greetings mga katropa, ato hatag ang pagtagad. Kay Buntag sa diri ka mamili nga rilampagos kapala. Uban sa tibok Bimbros pamilya mamili, may buntag di mamili. Dari usab kang usbol ko kang Kidong. Mata na ka di Kidong. Ay hapit na po ka mag-program karon. Maran ko ana siguro sa istasyon karon kay ligid-ligid. Kang Sir Rodel Opinaldo, good morning. There is my bisa, my paraiso. Bisayan by Villa Paraiso. Bisayan Village mga katropa Tagum City. O kay Galicano Tim. Good morning katropang Bong watching from Sawata. Uy, taga Sawata mga Tim family. Taga Sawata, kumusta man mo dinhi? Nusa kami makalaag dito sa Barangay Tagasan. Mingaw ko diri sa mga parente kang kay Kapitan Rodel Impas. Basig sunod semana gaw makalaag ko diha. Nag-angkol man siya kay murag matawag kong kuha nila. Uyuas pag-agawan ra. Kaya yung si tatay o si kuan, si tatay o si kuan managagaw man. Managagaw mas tatay o si tatay Duter. Managagaw mga katropa. So, bot pasabot, ang apo ni tatay Duter, ako na pong mga pag-umangkon. Niyang asawa ni Kapitan Rodel Impas kay apo man ang tatay Duter, so ako na pag-umangkon. So, sinong Sani, kagawad Sani Algabri, mauni akong igagaw. Anak di ay. Mauni sila mga tropa diha. Idara na gyud ayta. Idara na gyud ay mga tropa. Wala na damhan, no? Ay, buhay. O gari sa mga tropa sa ubag kang Sir Dong Toling. Good morning. Good morning, Sir Dong Toling. Naa karo na tanaw sa mga tropa, nagpaminaw. O sa uban pa si... dari sa uban pa mga tropa, nagtanaw, nagpaminaw. Ay buntag niyong tanan. Alright, mga tropa, ang ato nga pagpanaguban, mga tropa, sa Exciting Pilipinas. Musunod, mga tropa, ang Express man. Musunod ang XFM Mindanao Reports, mga tropa, mga kaiksunod naman ini. Alas 5.24 na bay.
6: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Ya, yeah. Unsa may mga kasturya sa uban nga wala pagkagamit?
9: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya daghan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
14: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir, kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
13: Santon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
17: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
24: Yes, to help!
18: Sister Pain!
25: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
26: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Help, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
27: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
28: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
27: Bato gold tawon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
28: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
29: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
30: Gusto ba ni mag isalista ni Manis Kapilya?
31: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
30: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
31: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
32: Exciting!
33: Exciting! Pilipinas!
5: Alright, balik tayo rin mga tropa sa atong pagkaguban. Samtang 31 minutos na milabay. Ang oras ganto sa alas 5 sa buntag. Good morning, dili kang Arfil Santero. Good morning, Sir Bong. Good morning, dari karon sa YouTube, nagtanaw. Oy, thank you so much. Ganya, gahapon, 147 subscriber. Nadugangan, ugupat mga katropa. 151 subscribers na mga tropa atong XFM Tagum City YouTube. Salamat kayo sa inyo hang ugma. Expect po tayo mga tropa. Madugangan, gahapon ni ugma. Sa Domingo, Lunes, Open na to sa Domingo. Makita na to mga tropa. Madugangan na. Thank you so much. So, usbon ako ha. Ang kuwan ay XFM mga tropa. Last day karong magdawat sa inyuhang ayuda, tabang mga tropa para sa nalinugan. Mara ginatawag itong katropanihan para sa nalinugan mga tropa. Karong adlaw, last day na mapagdawat mga tropa. Aron amo na po nang ihato dito mga tropa karong adlaw nga Domingo. Kang Prisia Bas, good morning katropa. Watching from Iligan City. Yan, sa taga Iligan City, good morning. Nagtanaw karon rin mga tropa sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page mga katropa. Ngari kang Marte, sa ni Marte Kagula Disikan. Ngari usab kang Crisanto Salcido. Rinelo Paroni. Ngari usab kang Juan Baldi Campuesto. Yan. O kang Ayan Joy Dado Herbacio. O usab kang Hagum Hatunya Haturya. Good morning diha kaninyong tanan. Okay, nagatanaw mga katropa. Napadri kang kuan, uy, naadri si kuan mga katropa. Si Uncle Dar Unitz. O si Uncle Dar Unitz mga katropa. Ni Habul po mga katropa. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Yon, ngari usap kang bro Milan Ulog. Mayo gabuntag, dri kang bro Milan Ulog. Dri karon sa Asuncion. Good morning. Enjoy daddy daw, ingon yan, ni Amping Takanunay. Importante ka mag-amping mga katropa. Gumikan yung mga panahon. Si Ma'am Jing Pigarido, nagtanaw mga katropa karon rin sa... Ayang himutangan sa Ma'am Jing. May buntag niya, Ma'am Jing. Diri karon sa... tawag nato kuan, kining Aplaya, Davao City. May buntag niya, Ma'am Jing. Yon, thank you so much. Mga naga... kuan na to, mga YouTuber na to. Nakakasalamat inyo mga tropa. Unya, ipasa lang po ganito sa uban para usab nga makasubscribe, usab sila sa atong YouTube. Muna yan na mga tropa, makatabang punta mga tropa ganto sa uban. Oy, brother, kuan, brother, Binirando Dodong Monteros, Brad, kumusta mga Brad? Siya ba, good morning, brother, good morning, Tagom. Yan, good morning. Kumusta mang Balinsya, Brad? Sa Bagong Taas, kumusta man? Uy, gaganihan kadlawan ba ni? Gitayog mga tropa, ni Yanig ng magnitude 5.3 na lindol ang karagatan na, sa timog silangan ng Gobernador Generoso, Davao Oriental. Bandang madaling araw nitong Biyernes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology on Paybox. Naitala ang pagyanig dakong alas 12:34 ng umaga kanina at tectonic ang pinagmulan na may lalim na humigit kumulang 10 kilometro. Yun po mga katropa, niyanig na naman. Kasi natin napunta mga tropa mga pagtayog rin sa Gobernador Generoso Davao Oriental mga tropa. Gahapon rin mga tropa na kasi natin gahapon tagagahapon sa hapon. Alas 3 city. Alas 2:50 city mga katropa. Ora dito maglangan mga tropa, alas 5:35 na dito maglangan ato na mga tropa ang tuon sa mga balita. Mga reports mga tropa gikan usab niining ato mga kauban sa XFM Mindanao reports kay adunay dul-an 500 kabaga estudyante sa Malaybalay City Bukidnon nakadawat kinog school supplies gikan sa Office of the Vice President. Katropas balita katropa Jonathan Soriano.
0: XFM Mindanao reports.
1: Nakadawat og school supplies ang muabot sa 428 ka mga estudyante na naglalaig gatulungaan sa Malaybalay City adlaw nga Huwebes, Hunyo 18, 2026. Kini nga kalihukan inisiyatiba sa Office of the Vice President diin tumong niini nga mataga magtutungha, matagaan og tukmang gamit og isip pagdasig nga magpadayon silang pagtungha sa Tagalyanaw Elementary School. Anaa sa 69 ka mga estudyante ang nakadawat sa benepisyo sa maoga programa sa Office of the Vice President. 151 ka mga estudyante sa Tintinaan na Elementary School, 115 sa Incalbuk Elementary School o 163 sa Candiisan Elementary School. Unang hugna pa lamang kini sa pagpangapod-apod sa mga school supplies. Ikatakdang magadawat usap ang piling mga eskwelahan sa mga lungsod sa Kabanglasan, kalilangan o pangantukan sa sunod nga mga adlaw. Mga katropa sa pausap-usap nga dagan sa panahon, kinalato ligon kanunay ang atong immune system. Nanato i-boost ang immune system, pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
5: Gisabas katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report. Good morning di ka Ma'am Philly Feliciano, uban siyang mga membro karon sa Panimalay. Good morning di Ma'am. Thank you so much sa magnunayong pag-share usab. sa imo mga grasya nga maabot ya kanimo, mao na piloon po sa Ginoo ang mobalik anha ka Ma'am Philip Feliciano uban sa tibok members pamilya. Usbon ako, thank you so much Ma'am Denise sa Mawab Davao di Oro mga katropa.
33: Exciting Pilipinas.
5: Amtang National Housing Authority naghatag karon og tag 30 mil kapisos sa mga totally damaged aga panimalay sa General Santos City. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
33: XFM Mindanao Reports.
2: Nang apod-apod og cash assistance sa National Housing Authority kon NHA kagahapong adlawa alang sa mga pamilya nga adunay totally damaged nga mga panimalay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Southern Mindanao niadtong Hunyo 8. Gipahigayon ang distribution sa Oval Plaza Gensan kauban ang mga opisyales sa syudad. Subay sa datos, mukabat sa 3,321 ka mga panimalay ang naguba tungod sa linog samtang adunay 1,340 ka mga benepisyaryo ang nakaduwat og tig 30 mil ka pesos ubos sa Emergency Housing Assistance Program isip tabang sa pagtukod o kung pag-ayo sa ilang mga panimalay nga grabing nadaot sa linog. Sumala sa NHA, kini pa lamang ang unang batch sa paghatag sa cash assistance. Ano na pa'y musunod ng mga hugna sa distribusyon o galing mahuman ang validation sa ubang mga benepisyaryo? Sa kinatibuk-an, gilauman nga mukabat sa 2,500 ka mga pamilya ang makabenepisyo sa maong programa isip suporta sa pagbangon o pagpatukod pag-usab sa ilang mga panimalay human sa makusog nga linog. Sa mga padre de pamilya, imong responsibilidad nga mubarog para sa kaluwasan sa imong pamilya. Ang ayan lamang nga lig-on ang imong kaluwasan. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
5: Kasabas katropang Ivan Pulunan sa detalye sa Bugar Report, samtang sa Pikas Bahin. Naliyagan Festival 2026 malampuson kini og malinawong natapos sigon magkatropa sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Katropas balita, katropang Ri Alintun.
33: XFM Mindanao Reports.
3: Nagmalampuson og hapsay ang tibuok semana nga pagsaulog sa Naliyagan Festival 2026 sa tibuok lalawigan sa Agusan del Sur sumala sa opisyal nga kumpirmasyon ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Luna ang Chief Operation Officer sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Matod pa ni Lieutenant Colonel Luna, walay natala nga bisan unsang dagkong insidente o kagubot nga nakabalda sa nagkadaiyang aktibidad sa festival. Kini gumikan sa gipahigayon nga hugot nga koordinasyon ug pagtinabangay sa kapulisan, mga local government unit ug uban pang mga security forces sa probinsya. Ang walay hunong nga pagpatrolya ug presensya sa mga police personnel sa mga dapit diin nagpundok ang katawhan uban sa saktong nga pagpatuman sa security measures mao'y nahimong yawe aron masiguro ang kalinaw ug kahapsay sa tibuok nga selebrasyon. Ang Naliyagan Festival na ilhan isip usa sa labing dakko oga malungtarong kasaulugan sa Agusan del Sur nga nagpasundayag sa adunahang kultura, tradisyon og kabilin sa mga agsurnon pinaagi sa lain-laing cultural presentation, trade fair, sports event og kalingawan. Dakko usab ang pasalamat ni Luna ngadtos kooperasyon sa publiko og sa tanang stakeholders nga misunod sa mga patakaran oga nakat tampo aron makabot ang zero crime incident sa Naliyagan na festival.
4: The whole one week was considered to be generally peaceful. Wala tayong mga kanang major nga mga incidents nga na record no sa ato adin sa kapulisan. Ug malipayon po kay kami kay nakita nato ang itong mga participants no kanang mga spectators nga dito very cooperative man pud noon sa PNP. Gi-observe nila ang rules and regulations nga giset sa Secretariat.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Luna. Mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga sakit sa kalawasan sama sa sakit sa ulo, sakit sa lawas o sakit sa ngipon. Gamiti ka na og Sisdapin. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ri Alburo Alinton, XFM News.
5: Isama sa katropa Ri Alboro Alinton. Good morning, Ri, mga katropa sa Marian Bulaloan. Good morning din ha, Maring Marian o Garakang Bus Balong Tagaro. Ito maglanga, mga katropa, lain pang report at hatagang pagtagad magaigsoon kay adunay civilian nga napatay matod pa sa sakop sa Itiit IB. Ipahawid ko na, mga katropa, sa tribal sa justice system aron ko na mahatagan og hustisya. Sa iron tag kompleto ni tali, mga tropa, manukad gikan kang katropa ang Rostom Villafranca.
33: XFM Mindanao Reports.
6: Hustisya ang gusto nga makabot sa pamilya sa biktimang si Ninita Buscada kinsa nakabsan sa kinabuhi human aksidente na pusilan sa kasundaluhan o manaalaan niya miyembro sa rebuilding grupo. Niyatong Lunes, Hunyo 15, 2026. Maukinang ipahayag ni Dato Janjan Lailay, kabanay sa biktima atol sa pakiginabi sa XFM News Team. Adlang Huwebes, Hunyo 18, matod ni Dato Lailay na hawiran sa tribal justice system ang kalabot sa nahitabong insidente para mahatagan hustisya ang kamatayon ni Ninita o pagkaangol sa bana ni ini.
7: Ang amo ang initial nga mga plano nga kini mahimong hawiran namo sa kawan sa tribal justice system para mahatagan mi og hustisya labi na na hitabo gi sa solusyon sa ancestral dominion. Oh, na nami pagkihinabi sa mga lideris namo sa tribo labi na kang Dato Hari para matabangan mi ani sa pagkabot sa hustisya sa tribo nga pamaagi aron mahimong marilip ang maulian ang amo ang kasing-kasing sa panahon unya nga malingkura ni pero sa pagkakaroon wala pa kayo namo siya gi consider gyud nga mao'y topic kay tagamtam pa namo ang kasubanan
6: gipaabot na lawang nilang nga malubong ang biktima aron makaasikaso na sila sa angayan nga paghimoon alang sa pagkabot sa hustisya. Gibutyag ni Dato Lailay nga ang namatay nga biktima usa ka aktibong partisipante hilabi na sa counter insurgency sa komunidad gani polos kafgo ang mga anak ni ini nga lalaki nga nahimo ng katimbayayong nila sa pagpatunhay sa kalinaw sa komunidad. Miyembro usab sa People's Organization si Buscada nga gina-assess sa kasundaluhan og dili pasabot nga tungod sa disgrasya, dili na lang sila mupahamtang og tukmang aksyon.
7: Partner po namo na sa komunidad sa pag-organize sa mga women's organization. Member po na sila sa People's Organization nga gina-assist sa mga kasundaluhan nato. Kasubo lang kay na-disgrasya man gyud. Pero dili na mo makapugong para mapadayon sa ato ang kahusay o kalinaw.
6: Hinoon nakikoordina kanila ang kasundaluhan gikan sa pagkuha sa patayng lawas o pag-rescue sa mga kaubanan hangtod pagdala sa ospital sa Samaron. Samtang naghatag usab og assistance ang IEP ingon man gisagop nila ang mga Byronon sa hospital. Mga katropa, halap na bay mong pananaw? Umara sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aron mo balik tinaw. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
5: Ikisama sa katropa ng Rostom Villafranca sa detalye sa mga report samtang di pinibulis tutukan kuno aga babuhay underpass sa Jinsan. Secretary Dison nagmando nga abrihan ang proyekto sa Hunyo tuig 2026. Katropas balita, katropa ng Philip Oligario.
33: XFM Mindanao Reports.
2: Gipakusog sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang mga construction activities alang sa General Santos City Mabuhay Underpass Project. Diin ang mga opisyal nagtinguha nga makompleto ug maablihan ang pasilidad sa Hulyo 31, 2026. Sumala ni Engineer Jonathan Bantug sa DPWH South Cotabato 1st District Engineering Office nagkanayon nga nagpadayon ang pagpangandam alang sa 24/7 nga schedule sa construction aron mapadali ang proyekto. Ilang namatikdan nga ang ahensya hugot ka nakig-alayon sa kagamhanan sa syudad, water utility providers o telecommunications company aron matubag ang mga kabalaka nga makapekto sa dagan sa trabaho. Dugang panibantog ang gipaspasan nga timeline nagsunod sa direktiba ni Secretary Vince Dizon aron masiguro nga magamit ang underpass sa dili pa matapos ang Hulyo. Aron mapadali ang walay hunong nga construction, si Bantog miingon nga ang DPWH nakigtambayayong usab sa lokal nga panggamhanan sa Dakmayan sa pagpatuman sa traffic rerouting o detour measures.
8: Dapat ma-open o passable ang underpass by July 31. Kaya naamin diri para sa pag-coordinate, matrace out ang tanan nga problema.
2: Nagpasalamat usab si Mayor Lorelie Pacquiao sa paspas nga aksyon sa labaw sa DPWH.
9: Wala naman yun. Kinahanglan na yun na ito ni Karon kay siyempre, dinipunta gusto ko nga, sakripisyo na kayo mga tao. Thank you kay Miguel Secretary Benz, no, kay paspas sa isyong aksyon.
2: Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarda sa Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
5: Ikasabas katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report samtang katapos ang gabahin sa detalye mga katropa sa report gikan usab sa XFM Agusan, wanted sa kaso ga frustrated murder human magkatropa sa 15 katuig nga pagtago-tago sikop kini sa may San Miguel Surigao del Sur. Katropa sa balita, katropa ang Ale Vicente,
33: XFM Mindanao reports.
10: Human sa halos na pulo og lima katuig nga pagtago gikan sa balaod malamposong dadakpan sa San Miguel Municipal Police Station ang usa ka dugay nang gipangita nga wanted person atol sa manhunt operation nga gihimo sa Purok City Barangay Makayag, San Miguel, Surigao del Sur. Sumala ni Police Major Jomel L. Makiling ang dadakpan giila sa alias nga Udug, 35 anyos ulitaw og usa ka mag-uuma nga residente sa Maong Dapit. Gidakop si Udug pinaagi sa usa ka warrant of arrest alang sa kasong frustrated murder ubos sa criminal case number 5782. Ang maong warrant gi-issue pa ni atong Hunyo 6, 2011 sa korte. Nagtakda usab ang korte og piyansa nga nagkantidad og 24 mil pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang maong operasyon natapos sa may alas 6:30 sa mayaging gabi din wala na makasukul pa ang suspitsado nga dugay ng gimonitor sa mga otoridad. Sa pagkakaroon ang dinakpan ana sa kustodiya sa San Miguel Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og legal nga proseso sa dili pa kini i-turn over ngadto na sa korte nga nag-issue sa ihang warrant of arrest. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: Thank you so much, Katropa Ali Vicente, sa detalye sa mga report.
33: Exciting!
5: Oy, good morning day mga katropa, diri kang kuan kay Ken J. Good morning Sir Bong, good morning. Nandiyo sab ka nga Tristan Yatgulay, maayo gabuntag katropa Gabong ug Ma'am Josephine nga Palcuniti. No, Ma'am Josephine Palcuniti, maato pa niya. Good morning katropa nga Bong from Kapalong. Si Ken J maato pa niya Linagayan Festival, na Linagayan Festival sa Prosperity. Prosperidad Baba, Baba Agusan del Sur. Yan, mayong buntag yung tanan niya. Salamat, salamat. Okay, uban pa rin mga tropa at usang gili-ili ni before ta mga tropa sa atong lakad sa panahon sa Davao Region ng mga tropa. Okay, ato panggi pang tanaw ni uban rin kaya rosab nga makumplito ang tanan. Rosemary nga umalgi ganda. Oy, kumusta man ka Rosemary? O si Inday nga Charito Lapis Umalgi. Good morning. Good morning, Nyantan. Thank you.

0: mga tropa sa atong katapusang yugto.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa ato ga weather update karon mga katropa, dinhi mga katropa ni ang kumpletong lakat sa panahon alang kini sa tibuok Davao Region karon ga Biyernes Hunyo 19. Sumala kini sa forecast ang Davao Region, makasinati kini og partly cloudy ngadto usab sa badag-umon nga kalangitan, uban usab sa hinanali nga pag-ulan og mga thunderstorms ilabi na mga katropa sa hapon ug gabi tungod kini sa localized thunderstorm og easterlies. Posible usab ang kalit usab nga kusog nga ulan, kilat ug pagdudulugdog sa dalugdog usab mga tropa sa pipila usab dinhi sa mga kani ba tawong lagubo kalit ang atong kawanangan kalangitan. Mao nay sinyales mga tropa nga mubundak ang ulan, di ba? Mapisat siguro na dito ang ano panganod mga tropa na mo tuagsik maulanan ta, di ba? Unya ang atong temperatura ang pinakaubos ma daw bakuan matagamtama na to gikan sa 25 ngadto sa 26 degrees Celsius ug ang init wad pinakataas 32 ngadto sa 34 degrees Celsius. Man usay pertigyo ang lingiing kay panahon. Ang atong hangin mga tropa hinay ngadto sab sa kasarangan. Ang direksyon sa hangin gikan sa bagatang sidlakan ngadto na sab sa habagatan. So kahimtang usab sa atong kadagatan, slight ngadto sa moderate, luwas mga katropa sa kadaghan ng gagmayng mga sakayan apan gidasig gyapon sa pagmatngon sa panahon mga katropa. Kay lisod kayo. Pagsubang sa adlaw alas 5:23, mosalop kini alas 5:55 mga tropa sa hapon. Pahibang no nga magdala kanunay o gapayong o raincoat labi na sa mga mobiyahe sa hapon. Likay usab ang pagpabilin sa abli nga lugar kun adunay kilat o kusog mga tropa nga ulan. Ang mga motorista gitambagan mga tropa nga maghinay-hinay sa pagpadagan tungod kini sa posibilidad sa madanlog usab nga dalan dala kini mga tropa sa ginagmay nga pag-ulan mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Mao kini mga tropa tong weather update mga kaigsoonan dinhi sa ato nga pagpadag-uban ng atong programa mga tropa, Exciting Pilipinas mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Wala tayong oras mga tropa, musunod na ang express balita ni katropang Larsanyol sa XFM 107.1 Tagum City, o musunod sa mga tropa ang express balita dine sa XFM 99.1 Mati City, kauban mga tropa si Kins Acevedo. Tagalan karon sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa among CEO President Doc Reminito Hoy, sa among Vice President si Ma'am Olivine, o siyempre mga tropa sa among General Manager si Sir Edwin Gary. Gitimon kami sa among Station Manager katropang Arnel Cortez. Kaabag tas Master Control si katropang Gab Alas. Kaabag sa nato sa mga reports gikan sa XFM Mindanao Reports, XFM Jinsan, XFM Agusan, XFM Bukidnon. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Imyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ng namina ko XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Okay, dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer.

0: Improve bakamon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
4: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, slay ang kaipitibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
9: XFM.
8: Exciting.
1: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, X

0: oras ka tropa sa XFM Malasay Stress.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines. Headline. Headlines. Headline.
0: Mga headlines sa balitang lokal. 7 million ka pesos ng katidad sa infrastruktura sa edukasyon. Giturn over nga to sa pantukan Davao de Oro.
1: Headlines. Headlines.
0: Empleyado sa LGU Tagum aktibong mimpartisipar sa nasundong kalihukan sa earthquake drill.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional na hitabong robbery incident sa Manolo Fortitz. Posibleng planado sigon sa PNP.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Russian warship nagpabuto og warning shot sa UK fleet yacht sa English Channel.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Philips og Baltazar bagong kusog sa gilas alang sa FIBA World Cup qualifiers.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, BTS nagdugang og isa pa ka adlaw para sa ilang Arirang World Tour.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. And yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Hunyo 19, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balitang salukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod, paingon sa gawas. Inamdaadlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mukabat sa 7 million ka pesos ng kantidad sa infrastruktura sa edukasyon, ang giturn over nga to sa lungsod sa pantukan Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Naglakip ang mga proyekto sa nga gitugyan sama na lamang sa Teachers Cottage sa Panganason nga nakatidad matod pa og 1.2 million ka pesos. O sa ka one story nga adunay duha ka mga classroom nga nakatidad og 4.3 million ka pesos sa Biasong og Daycare Center nga nakatidad og 1.5 million ka pesos sa Binaba. Mitambog sa turnover ceremony si Chief of Staff Anisito Torrios Jr. isip representante ni Governor Raul Mabanglo. O mipadayak og bugos nga suporta matod pa sa provincial nga pagamahanan sa paglambo sa sektor sa edukasyon sa nasaasoy nga lungsod. Nagpasalamat og dako ang mga magtutudlo og school head sa Panganason Elementary School, Daycare Center sa Binaba og mga ginikanan sa maong pasilidad nga dakong tawag matod pa sa paglambo sa edukasyon sa ilang dapit alang sa maayong kaugmaon sa ilang kabataan.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal, katropa, empleyado sa LGU Tagum aktibong may partisipar sa nasudnong kalihukan sa earthquake drill. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
3: Aktibong may partisipar ang tanang empleyado sa lokal nga panggamanan sa siyudad sa Tagum sa nasudnong aktibidad nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kon NSED Hunyo 18, 2026. Gihimo sa mga partisipante sa senaryo ang duck cover and hold procedure atol sa simulated ground shaking og hand-eye nga namakwit gikan sa sulod sa City Hall. Pagawas paingon sa evacuation area, gipangunahan ang maong aktibidad sa mga personay sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Tagum, Philippine National Police Tagum, o PNP SAP, inubanan sa mga safety officers sa matag opisina. Gilayon usab, nagpahigayon o pagsuta sa mga building human sa drill, aron masuta ang kahimtang sa City Hall, o masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado. Sumala pa nga ang kabahin sa maong kalihukan sa tinguha sa lokal nga panggamhanan sa pagpaligon sa kaandam o ugaling adunay kalamidad o pagpalambo sa kaandam sa mga empleyado o mga kliyente sulod sa nasampit nga infrastruktura kalabot sa hustong pagtubag sa emerhensiya. Kahinumduman ng nga nabati usab sa siyudad sa Tagum ang kakusog sa pagtayog. Humana igo ang magnitude 7.8 na linog ang Sarangani Province yadong Hunyo 8, 2026. Aron muli kon ang tuod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Duratri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Darwin Duratre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang doon ay 45 anyos ng lalaki na sikap sa search warrant operation sa Dakbayan, Panabo. 11 gramos nga shabu na kumpiska. Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nasikop ang usa ka 45 anyos nga lalaki nga giila lamang sa alias nga Arnel atul kini sa pagpatuman sa search warrant operation sa Barangay Mabunaw, Panabo City, Davao del Norte, alas 7:22 sa gabi. Sumala sa Panabo City Police Station sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas ang operasyon gipaluyuhan sa mga operatiba gikan sa SICAN, Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Revitalized Police sa Barangay Panabo Team 1 o sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao del Norte. Atol sa operasyon, narecover gikan sa sospitsado ang 5 kapakiti. Kadunay sunod sa gituang syabu nga mutimba ngadto sa 11 gramos. Dugang pa, nakumpiskar usab gikan sa target ang usa ka kalibre .357 nga revolver uban usab ang upat ka buhing bala nga mao hinungdan sa dugang nga kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Ang sospitsado karon gipreso sa kustodiya sa Panabo City Police Station og nag-atubang sa kaso ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Gipasabot usab sa kapulisan nga ang maong operasyon kabahin kini sa ilang padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga og kriminalidad sa syudad. Gawag usab nila kanunay ang publiko nga magpabiling alerto og mag-report dayon sa mga kadudahan nga mga tao og kalihukan aron magapadayon ang kalinaw og kahapsay sa komunidad. Katropa siguruhan nga baskog kanunay imong lawas pagtumar pirmi og Santon Vitamin C alang sa likos sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Bong Algabri sa maong balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:11 natong oras mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Mukabat sa 1.3 million pesos nga financial assistance ang napod-apod sa gatusan ka mga negosyante sa lungsod sa Tarragona pinaagi sa Alalay sa crisis program nga gipagayon sa municipal lobby kaniadtong Hunyo 17, 2026. Ang maong programa usa ka inisyatibo sa administrasyon o administrasyon ni Tarragona Mayor Art Binji Kaka Bulalong o Bulaong sa pinakapakitimbayayong usab sa Department of Social Welfare and Development Office kana DSWD nga ang nagunang tumong mao ang paghatag og suporta sa mga gagmay negosyante nga direktang apektado sa nagkadaiya nga pagsulay aron mapadayon matud pa ang ilang panginabuyan o negosyo. Sumala pa sa lokal nga pagamhanan sa Tarragona ang maong ayuda gituyo usab aron matabangan ang mga benepisaryo sa pagbayad sa ilang mga obligasyon sa municipal treasury office nga mao'y maghatag kanila og kahigayunan nga magpadayon ang operasyon sa ilang mga negosyo. Yatagan usab og prioridad sa munisipyo ang mga sektor sa negosyo tungod aduna kini dakong papel sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Mao ang importante matud pa ang mahatagan kini og igong suporta labi na sa panahon sa kalisod o mga hagit sa panginabuyan. Dugang pa niini nga gidugang pa ni Mayor Kaka nga ang nasambit nga Alalay Crisis Program dili lamang usa ka matang sa pinansyal nga natabang kundili usa-usab ka lakang aron mapaligon ang operasyon sa mga negosyo. Huwag manasig pa ang mga negosyante sa pagpadayon sa ilang kontribusyon sa kalambuan sa lungsod. Piyasoy usab sa opisyal nga pinaagi sa mga programa gipakita sa iyang administrasyon nga padayon ang pag-atiman o pag-alalay sa sektor sa negosyo. Isip usa sa mga importanteng katimbayayong sa pagtukod sa mas ligon o mas wagon nga bagong Tarragona.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Olaing detalye katropa sa balitang lokal, publiko giyahwag nga irespeto ang local traffic enforcers. Pagka maalamon sa trabaho gipasidaan sigon sa DCPO. Alan sa kompleto detalye katropang Marvin Ibano.
1: Express FM Report.
5: Nag-awhag karon ang Davao City Police Office kun DCPO ngadto sa publiko, ilabi na sa mga motorista nga respetuhon ang local traffic enforcers sama sa respeto nga ginahatag ngadto sa kapulisan. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, ang local traffic enforcers gihatagan ugahom sa lokal nga paggamhanan aron makatabang sa kapulisan sa pagplastar sa kadalanan, ilabi na ang pagpangdakop ni adtong mga traffic violators.
6: Ang siguro nato na i-remind nato ang atong katawan nga irespeto ang city mo. Considering nga gamay lang po ang numbers sa atong kapulisan sa tibuok Davao City, kunya dili lang ka na ang trabaho, daghan kay sa trabaho. Irespeto ang enforcement nga ginahimo sa city mo. Bisan wala tayo na tiliw.
5: Sa pikas bahin, gipasidan ang sab ni DCPO Traffic Enforcement Unit Chief Lieutenant Colonel Christian Duterte Garcia ang local traffic enforcers nga mahimong maalamon kanunay sa ilang trabaho aron dili musangko sa kagubot ug mamintinar ang pagrespeto sa publiko ngadto kanila.
7: Usahay dili mo mapatuo kini mga violators, most particularly diri dapit sa mga gahi-gahi, labi na diri sa mga tricycle drivers, dili sila tuhoan. So mao na amin na lang padayon dito police sa PEO kay pasabawot ang PEO. Mutuo man din sila. Nakagali one time na ang city team o may nakulatahan na noon. Ang city team mo, they are just doing their job. May amin lang isuportahan sila. Pero mo, ginaginangan, once nung issue ka ng side issue, you know what is the rules. Nga nung itakop ni mo sa katao, what rules, what violation. Ang mga balikor man manakop, hindi man kayo mo tubang.
5: Aminado usab si Garcia nga limitado lamang ang mga personahe sa TEU ug nakita ang kamahinung danon sa CTTMO Davao sa paghapsay sa mga kalsada. Sa karon, padayon ang tinabangay sa CTTMO, TEU ug Land Transportation Office sa pagpatuman sa traffic rules sa Davao City alang sa hapsay ug luwas nga biyahe sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukagikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod kinato sa Zantone Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Zantone Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mapalit na sa mga parmasya ug butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Nahitabong robbery incident sa Manolo Fortich. Posibleng planado matod pa sigon sa PNP. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
8: Posibleng planado ang nahitabong robbery incident sa Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Miyerkules sa buntag, Hunyo 17, 2016. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Roji C. Hortensio, hepe sa Manolo Fortich PNP, atol sa pakiginabi sa XFM News Team adlang Webes, Hunyo 18. Sumala ni Hortensio nga usa sa ilang gitan-aw nga mga angulo, mao nga planado kini, apan ginapalapdan pa nila ang ilang investigasyon, kaya do na matod pa gapaniid sa maong area kung asa nakuhaan pa kini og CCTV footage og makita nga gasunod ang pickup din sa kay ang tulo ka mga suspek ngadto sa kutse sa mga empleyado sa South Bank.
9: Sir, sa amo kini ginatan-aw nga angulo is planado gyud kini, no? Amo pang ginapalapdan gyud ang among investigation kay naanagig tik-tik sa ilaha diya nga area, no? In fact, nasundan kini, nakuhaan kini natong CCTV footage pagpadulong na diya nato sa San Miguel, no?
8: Base usab silang investigasyon nga giharangan, giovertikan o gipabutan ang kutse base na sa pinusilan nga naangkon sa kutse. Naka-fireback pa usaba ang sikyo sa bangko sa mga suspitsyado apan tungod kay limitado lamang ang bala ni ini. Hinungdan nga ni atras ang ilang sakinan. Dugang sa hepe nga posibleng adunay na-involved nga personahe sa mga bangko sa nasangpit ng insidente o aduna na sila prison of interest apan ginapalapdan pa nila ang ilang investigasyon. Considering nga adunay mga sindikato nga susama sa mga modus operandi ang ilang gahimuon.
9: Ato po nang gitan tao po nga ang gulo sir, no, wa po na ito gidiscredit, no, nga aside sa na siguro ay planado nga lakaw, tanawin po na ito kay base na po yung mga personahe po, no, na na-involvement na nga insidente, no, ya, panta, amo pa nang gipalapda ng among investigation ana karon sir, no, if na bagi involvement.
8: Gikay ngong questionable ang mong panghitabo, human ang tulo ka mga biktima, wala na angon, luyo pa man nga nakaangkon, o walo ka pinusilana, ang windshield sa ilang sakyanan. Sa karon, gina-reconstruct na sa Soko ang crime scene sa posibleng mga trajectories aron matino kung unsa ang tinuod nga nahitabo. Samtang nasuta usab nga ang mga tulisan ni Ikyas paingon sa Cagayan de Oro og nadala ang dulaan 1.7 million pesos nga cash. Nagbahigayon na sila karon og backtracking aron masuta kung aha ni exit ang sakyanan sa mga suspek. Mga katrupa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Beauty Soap. Alang sa nakaiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Hanilo Tabios na nakagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay usa ka pulis sikop sa Baybas operation, naka on duty pa ayha na dakpan. Alang sa kompleto detalye ka tropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
10: Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell, Station Commander sa Coronadal City Police Station, nga usa ka aktibong pulisuman nga na-assign silang operating section sa ilang estasyon ang dinakpang drug suspect sa gilusad nga Baybas operation ni nakalabang adlaw alas 4:49 sa hapon sa purok pagkakaisa Latsi Barangay San Isidro, Coronadal City. Kahinumduman nga sa maong operasyon, giila ang dinakpan nga silang alias Harry, 27 anyos, nga gikonsiderang high value target ug ang kauban ni ining police corporal nga si alias Jane, 35 anyos nga pulos ng puyo sa maong dapit. Matud pa ang target kayon sa operasyon mao si alias Harry, apan gidakop usab ang babae nga pulis tungod sa dadawat nga intel information gikan sa usa ka confidential agent sa kapulisan. Hinungdan nakigtinabangay sila sa PDEA apan sa pagpaklaro nga dugay nang ginamonitor na sampit nga pulis. Pagabot sa operatiba sa lugar sa main target, naaktuhan ang pulis nga sa sulod kundi inakuha ang mga plastic sachet sa gituwang shabu ug mark money. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Cornell ay hapagilusad ang operasyon on duty ang maong pulis ug nananghidlang sa ilang team leader nga mupalit og tambal. Depensa pa niini nga naningil lang siya sa target nga suspect sa Baybas.
11: Yun po ang defense po niya, is nandun lamang po siya upang maningil. Well, patunayan na po naman po niya yan sa korte.
10: Sa pagkakaroon na pasaka na sa KCPS ang kasong pagsupak sa Section 5-11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kasong administratibo sa dinakpang pulis. Bahala na matod pa ang City Prosecutor sa mamahimong dagan sa imbestigasyon. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ni ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Philip Oligario na nukadgikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay siyam ka mga personnel sa LTO Butuan, sikop sa akto human ng warta sa motorista. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
12: Ana-ana karon sa bilangguan ang siyam ka mga personay sa Land Transportation Office kon LTO Butuan human nadakpan sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon sa National Highway sa may Alubehed, Buena Vista, Agusan del Norte. Ang maong malampusong operasyon gilusad sa mga operatiba gikan sa LTO Central Office og ang mga sakop sa Regional Intelligence Division. Kauban usab niini ang Buena Vista Municipal Police Station. Base sa mga impormasyon na kadawat og sunod-sunod og reklamo, ang LTO Central Office sa Manila kabahin sa giingong pagpangayo og kwarta og pagpangutong sa pipila ka mga personnel sa maong ahensya samtang nagpahigayon og operasyon sa dalan tungod niini. Dali usab nga gipadala sa LTO Central Office ang ilang espesyal nga team aron imbestigahan og kumpirmahon ang maong taho. Atul sa gihimong entrapment operasyon, nasakpan sa akto ang siyam ka mga sospek nga nalambigit sa illegal nga pagpangayo og kwarta gikan sa mga motorista nga miagi sa maong dapit sa pagkakaron ang mga nadakpan ana-ana nakakustodiya sa kapulisan samtang gipadayon ang laom nga investigasyon aron matino ang ilang administratibo o kriminal nga responsibilidad. Wala pay opisyal nga pamahayag nga giluwatan ang LTO Butuan kabahin sa maong insidente. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Junji Librias na nukagikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, lasay sa 23 na sa buntag.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Mga rekordang balita sa nasyonal, katropa, hatog na kanato kini sa Xanthon Gold Copamex. Tondogi, katropa, ang patong-patong nga balatian, pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom o Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula doon ay isang gap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga sigurado mong paalim sa nagkaraiyang balatian. Xanthon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Atong sayron, katropa, mga nagunang balita, nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Sinimulan na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. kasama sina Deputy Clerk of Court Attorney Marivic Laurel Garcia at Attorney Maria Valentina Cruz ang naturang preliminary hearing. Dumalo rin sa pagpupulog ang prosecution panel mula sa House of Representatives na pinamumunuan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Naroon din ang defense team na pinangungunahan ni Attorney Michael Poa bilang kinatawan ni Vice President Duterte na nakipagtalakayan sa prosecution panel kaugnay ng mga usaping haharapin sa paglilitis. Ang pre-trial conference ay nagsisilbing paunang pagpupulong ng mga panel ng depensa at prosekusyon bago ang formal na pagdinig ng impeachment trial sa harap ng mga senator judges ng Senate Impeachment Court.
1: Express Balita. Express Balita.
14: Inamin ng legal team ni Vice President Sara Duterte na may mga hindi pagkakasundo sa isinagawang pre-trial conference ng impeachment case, pero nilinaw nilang walang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ayon kay Attorney Michael Poa, naging maayos ang pag-uusap ng depensa at House prosecutors sa unang bahagi ng pre-trial na isinagawa kahapon. Aniya, normal sa isang paglilitis ang pagkakaroon ng pagkakaiba ng pananaw. Ngunit nakatulong man ito upang mapabilis ang proseso. Iniulat din ang kampo ng Vice Presidente na natapos na ang pagmamarka ng ebidensya para sa dalawa at sa apat na articles of impeachment at inaasahang magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw. Magpapatuloy naman ang pre-trial conference habang target ng Senado na simulan ang impeachment trial sa July
1: 6. Express Balita.
14: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatzalian na hindi pa pinal ang usapin kung si Senador Francis Escudero magsisilbing presiding officer sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging tugon ng Senate President sa tanong ng media kung si Escudero na ba ang magsisilbing Senate Justice sa paglilitis ng pangalawang pangulo. Paliwanag ni Gatzalian, hindi niya naispang pangunahan o preempt ang magiging pasyal ng Senado dahil kinakailangan pa itong talikayin ng majority senators. Gayunman, sinabi niyang nakasaad sa umiiral ng mga tuntunin na ang Senate President ang karaniwang namumuno sa impeachment trial, maliban na lamang kung magpa siya ang Senado ng ibang kaayusan.
1: Express Balita. Express Balita.
14: Saklaw ang saklaw ng ipinataw na 90-day preventive suspension laban kay Senador Jingoy Estrada ang kanyang gampanin bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang nilinaw ni Senate President Sherwin Gatzalian kung saan ang suspensyon ay pinatupad sa kabuang tungkulin ni Estrada bilang mambabatas, kaya't kasama rito ang pagliban sa paglilitis. Inamin ni Gatzalian na maaring makaapekto sa quorum ang pagkawala ni Estrada, ngunit nanindigan ito na hindi magbabago ang bilang ng botong kailangan para sa hatol kay Duterte. Batay sa saligang batas, kailangan pa rin ng 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado o katumbas ng 16 na senador para mapatalsik ang Vice Presidente sa kanyang pwesto.
1: Express Balita. Balita sa internet. international. Balita sa international.
0: Didali karon ka tropa sa balitang international hatod kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katraparo nga makita og maabot ato ang mga ambisyon dapat tinaw permanente ato ang vision. Inam ta adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express. Balita sa punta. Express. Balita sa punta.
0: Nagpabuto og warning shot ang usa ka Russian warship. Dol sa usa ka yate nga dunay flag nga United Kingdom sa English Channel. Nalambigit sa insidente ang Russian warship nga Admiral Grigorovich og ang UK registered nga yate nga Bright Future. Matod pa sa Russia, giingong delikado ang pagduol sa yate ngadto sa ilang barko samtang baga pa ang gabon. Wala usab kuno kini mo usab og direksyon bisan pa sa pang pahimangno. Tugon ini napabuto ang commander sa Russian warship og warning shot gamit ang gagmayng armas. Ano man kayan ang posibleng banggaan. Walay report usab nga adunay nasamdan o wala sab dadaot sa yate. Gimbisikan na karon sa Ministry of Defense sa UK ang maong insidente og ang ogmingon nga pasidaan lamang ang maong pabuto. Apan nakapalarma gihapon ang panghitabo tungod sa tensyon tali sa duha ka mga nasod.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras katra para sa 28 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ko na ito kinis sa Turbo. Mga mister, kanina makahatag kalipay kang misis. Ako'y namiligro inyo ang mga relasyon. Inom na mister, og turbo o napamubiya si misis. Araw nga mas malipay si misis, mag-turbo si mister. Mapalit na sa mga farmasyang butika nationwide.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa, dakong dugang kusog alang sa Gilas, Pilipinas sa maabot nga July window sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers human mapasama sa national team pool sila ni Mike Phillips o Justin Baltasar. Si Phillips nga bag-o lang giklasipikar isip local player sa FIBA, gilawman nga makahatag og dagkong tabang sa depensa, rebounding o gilalom sa ring. Samtang si Baltasar nga nailhang sa iyang versatility o kusgang presensya sa pintura. Anda musab ang mutampo sa kampanya sa nasudnong kupunan. Ang pag-apil di lang duruha. Naghatag og mas lalom nga mas ligon nga line-up alang sa Gilas, Pilipinas. Ubos sa pagdumala ni Coach Tim Kuhn. Samtang napadayon ba ang pagpangandam alang sa sunod nga hugna sa qualifiers. Naglaom sab ang mga Pilipinong basketball fans nga ang bag-ong kombinasyon sa talento o kasinatian. Makatabang sa Gilas aron mapadayon pang ilahang maayong dagan og ang pagpaligon sa ilang kahigayunan nga makakwalipikar sa maabot nga FIBA Basketball World Cup.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras katropa na sa 30 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatog na ito kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako mga misis, mga palangga nga namati karon aron nga mas makabaton taglimpyo nga pamanit. Piskay, daw sa bye-bye sa Boracay, magnos-nos na katropa og Clear Skin Beauty Soap. Igama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ang grupo nga BTS o BTS katropa, nagdugang sila og usa pa ka adlaw sa ilang arirang world tour. At nagsayron ang update katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
15: Yes, good morning mga maring. Unsa ka maayong adlaw nga Biyernes today? Ay naka mga maring, gibutyag sa South Korean supergroup nga BTS nga nagdugang sila ako sa kaadlaw sa ilang arirang world tour tungod sa kusog nga demand sa mga fans. Sumalapas sa promoter sa grupo nga bag-ong petsa gipaygayon sa Marso 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium. Parehas nga venue sa ilahang show nga naka-schedule sa Marso 13 o 14. Masugod ang pre-sale sa ticket mga maring karong Hunyo 19 samtang ang general sale sa Hunyo 20. Ang presyo sa ticket magsugod sa 7,500 pesos hangto sa pinakamahal nga 25,000 pesos. Kahinom duman mga maring, ang last concert sa BTS sa Pilipinas na hitabo ni adtong Kanus amang yun? 2017. Og nakabalik sila sa nasod sa ang pipila ka mga membro, lakip na si J-Hope ni atong Abril 2025. Oy, atangan ni mga maring ha, oy, mga chupapi makainan sila uli. Maraman yung mga grupo ni Kainet. Agbata mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inda Erika, Deligwapa, Delimens tayo sa Aban Ayaw Kopyan sa Masigma Pohon. Maako na ka. Dekakayang salamat. Bye-bye!
1: Showbiz Showbiz Balita.
0: Teka, salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras ka tropa la size 33.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Og mong kato ka tropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dekong tabang kini ka tropa mga pare. Aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan so ang sparring partner sa technical side ka tropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mga katropa, mga pare. Musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O gini ang Express.
1: Express.
0: Balita sa Buntag.
1: Balita sa Buntag.
0: Express.
1: Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
2: Express Balita.
16: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
16: Exciting.
2: XFM.
17: XFM.
18: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
19: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mopabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
21: Punta kentra ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Craft Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga?
21: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Craft Gold.
21: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Craft Gold sa mais.
21: Karon nga nakagamit ka Craft Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
22: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Craft Gold.
21: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Craft
22: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Craft Gold.
23: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Craft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Craft Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Craft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Craft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
24: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
25: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
26: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
27: The Secret of Health.
28: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
27: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
26: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
27: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho, kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
26: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
26: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
26: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
26: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
24: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Gold user, atong paminawon.
9: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Zanthon Gold, Zanthon Vitamin C, o Zanthon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Zanthon Gold. Primero, Zanthon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
5: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
24: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanthon Plus Coffee Mix.
24: Zanthon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
0: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Visionix Plus capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
11: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
24: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
12: Oh, yes.
24: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
24: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
18: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige lo, ibutang ang sinako sa team.

0: akan lupa. Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: uban si katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, karinyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome, mga igala sa Dubag, para kumano ba sa tulungan ang Bursay. Bursay! Adlaw, karon may iso ang Biyernes. Pizza 19, karon mga higala, sa bulan sa Hunyo 2026. Ako na sabi niyo, makauban, katropa ang Arnel Cortez. Bursay! Hangtod kita, mga higala, alas 10, ang Dagnas Buntag. Alas mag-tunnel ka ninyo, mga katropa, sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyu gisgutana, diri kaugakuigso na doon ay nakong kalambigitan.

0: Ondo pala 7, buntag mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Dayon ka mo. Sa to bagay ka lang, tulubanon. Oga, at sa kadali lang ha. Ato siya ning abliho ni ato mga higalang. Mga social media accounts mga katropa. No, para ba timbaya na to ni ato mga katropa. Karong nakalantaw na sa ato ang mga higalang pagpanagubaruban. Maigbuntag sa ato mga katropa. No, diri mga higala sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Alakay ninyo nga tanan mga higala. Good morning, good morning. Ito mga katropa sa Tibok Lalawigan sa Davao del Norte. Good morning. Mayong good morning sa ito mga katropa usab. Dinhi mga higala sa Panabo, sa Igacos, yung mga higala sa Santo Tomas, yas Carmen. Katropa na to, di usab sa may Sawata. Di mga higala sa Braulio Duhali. Yeah, sa may Kapalong, sa may Asuncion, New Corilia, Talaingod, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning! Mayong good morning, may magbalikay sikay, kumusta mo? Mga katropa, nining Adlong Biyernes, inaot nga naamos kapiskes panlawas karon. Mga katropa na to, sab diri sa lalawigan sa Davao de Oro, diha magahigala sa dali lang ato sa ninyo tanaw na tuag FB Live. Oh. Diha magahigala sa Maylaak, Mawab. Oh. Diha magagatropa sa may Nabunturan. Diha sa may Montevista, Mungkayo. Oh, give it a sub. Diha magahigala sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. May good morning kaninyo tanan mga katropa. Diriyosab sa may kabaybayunang bahin, no? Sa Mako, Babini, Pantukan, kumusta mo? Good morning! Mga katropa na to, sa ato mga silingan ng mga probinsya, dinhi mga higala sa Davao Oriental, good morning! Good morning! Katropa na to, diri sa Agusan del Sur, good morning! Mga katropa na to, diri mga higala sa may Davao City, good morning! Mga katropa usab na to, dinhi mga higala sa Bukidnon, kumusta mo, mayong buntag? Good morning! Lokop Mindanao! Okay, mga usap, may galang areas, Visayas. Good morning! Ang mga katropa nato nagkasubaybay sa ito ang mga galang programa pinaagi diri sa social media. Good morning! Mayong buntag, kumustamos? Inaota nga na mo may galas kapiskas panlawas o pangunauna. O grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahong. May muda nagbudagaya ka natong tananing laing adlo na usap. Laing panin na usap sa itong pagpagabuhi, babawning madanlog ng kalibutan. Good morning! Mayong buntag diya sa ito mga katropa. Si Siogin Uyanggurin. Good morning boss, kinsa tong LTO nagipang dakop kay nang extort. Grabe kabuaya kadlawan paman mang dakop na. Ya to magaygala sa may Alubihid, no diri sa Buena Vista, Agusan del Norte. No daga na magog report ani. No. Ya napoy napay laing team anak kanang diha magpundo sa may barangay Antungalon. Sa before Ampayon, padong Butuan, ana diha mga higala mga Blue Boys. Lahi maguna sila diri mga higala sa ini LTO po diri sa Davao del Norte, no, kay gikaintapan gyud diri. No? Wa gini mga higala ay matud banlaw ako na kwarta-kwarta. Wa punta kay ba oh. No? Bullseye! Pero katong dito, kuan na gyud daw kanang talamak na gyud daw. Pero kuan kay ba no kanang satisfying kay tanawon bitaw tong aduna magahigalay usa ka LTO or traffic sani LTO personnel nga gimudmud ba to ni hapa may galas karsada guapo kay tanawon ay sorry ha sorry sa ubang mga LTO ang buutan may gala pero to be honest satisfying video picture the most satisfying photo I've ever seen mga higala on the internet. Oh, kanto mga higalang usa ka LTO personnel nga gipahapa. Oh, nindot kay sa tanahon ay. Mayong bundag ninyo riya, Romeo Carillo Lubiano. Mayong bundag, katropa Arnel, Lamino, Micron, Kadaadlaw, Dries Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Good morning! Mayong bundag niya sa may Barangay Gabis, Compostela. Rodelo Pinaldo, dari sa may Bisayan Village. Good morning! Good morning! Fernando Roa, good morning. Katropa Karel, watching your effective and informative educational program. Uy, commentary program ba yan ni Sir? mahog tag siniskwila ani. More power sa inyong tanan. I think our great chance is 2028. So the corrupt in the flood control will be brought to justice for the alleged kinawatay sa Kabanang Bayan. Have a good weekend. Salamat kayo, Sir Fernando Roa. Thank you. Thank you. Then Luna, maing buntag. O si Dong Charles, maing buntag ni Buda Dong. Thank you. Charles Darwin A. Luison. Akong classmate ni, hindi basta-basta ni. Maing buntag diha. Saman, imo nang gimanghuran? Si Kinje, maing buntag. Good morning, Katropang Arnel. Sa wakas, kuhaan na jod, bisan siyam. Uy, kabad ninyo ba? No? Nakuhaan yung kuno bisag siyam mga igalang LTO. Grabe gyud ay LTO. Daghan na gyud ay gadumot ninyo ay. Ronald Limsako, good morning katropa. Shoutout ko sa Juanilio, especially a family, especially kang Undo, Auntie Inday, Juana, Sako family, Burlat family, watching from Purok 3, Andili, Mawab, Dabao, Di Oro. Good morning! May buntang ninyo dia, Enrique Shrik from Apokon. Good morning! Good morning! Si Annalie Lara. Good morning! Shem Angko, good morning. Tropa, mayong buntag. Nitry kong Santon plus coffee. Lami kaayo sa tiyan. Dili bugat o gagaan sa tiyan. Taod-taod. Mag-utot-utot. Dayo. Uy, ay, nabinuang na. Pinuang! Kulbaan, man. Nabasa pa ginako, ma. Shem, nananimaho tag utot nuna ni kalaki hadre sa istasyon ron. Salamat kay sa inyong, sa imong maayong testimonya, Shem. Nindot kayo ang Santon, saan siyong kipalit? Santon plus coffee. Santon plus coffee mix, no? Katunang puti, soya na siya. No, katong yellow, motoy Santon gold. Sige, maing buntang ni Shirley Liagas. Good morning. Oh, maing buntag from Taiwan. Marlo Dano, good morning. Good morning. Si Nads Kusner. Good morning. Mayong buntag si Ronel from Northern Samar. Nigamit na ko og Santon gold capsule. Good morning. Yan, salamat kayo mga katropa. Sir, unsa man di ay ning Santon oil? Unsa di ning Santon oil para asa na nangita ko diriwa man? Ang Santon oil haplas na siya, of course, no. No, naman tayo Santon Herbal Oil. Napo tayo Santon plus Gold, muna ay capsule. Doon na po tayo Santon Vitamin C. No, muna itong Vitamin C. Alkaline base na, bay. No, doon na po tayo Santon plus Coffee Mix. Mo itong kape nga na ay soya. No? Unya, napo tayo Santon Gold Coffee Mix. Mo itong kape nga medyo, kuan ka na bang, may pagka, kuha ng lasa, may pagkakupi mo, no? Medyo isog siya, may pagkakupi mo. Oh. Alam mo na yan, no? Sige, Jessilo Sarito, maayong buntag, good morning. Good morning! Si Josephine, si iyang ipakuan. Good morning, Dol. Ipa-shout out na good na ko si Brad Junel nga upaw. Uy! Binuwang ng istorya ha ba? Na iniagi upaw, sa okay. Nayupaw ni Agi. Nayupaw ni Agi doon sa akong kilid. Si Master. Pa-shout out daw si Upaw. From Prok 7, Kabakungan, Nabunduran, Davao de Oro. Maying buntag ni Mudi Apaw. Good morning! Josephine Sibunga, Salbiron, Balgonete. Maying buntag, pait kayo. Ampo lang ka, tropa. No? Pait ba yun, tinuod ka roon, mga higala. No? Ay, natupugsyon ang panahon. Jessel Katulong, Ugapang. No, maing buntag sa may Asuncion. Good morning. Si Bro Milan Olog, maing buntag. Alas 7:09 nang tag na may gala, no? Si Tatay Roger Opinaldo na minaw po doon. Good morning. Si Glenn Unguria, maing buntag. Good morning. Maing buntag, Pads, good morning po din mo diha, Glenn. Good morning. Si Ayan Simbahon, God bless you po, idol. Pag-greet ko happy birthday to my 84 edad nga lola, Basing. From Sitio Bumba. Puok, Talisay, Cebu. Happy birthday ni mo diya, Lula Basing. Happy birthday! Asa kayo namuyo, asa nin si Lula Basing ron, nada sa may Purok Bumba, Puok, Talisay, Cebu. Salamat og happy birthday. Happy birthday! Maningkamot niya lang, maabot pagka 100, kaya na 100,000.
1: Pinoa!
0: Lagi!
2: Happy birthday!
0: Kaya ka nang, oh, naanak kay Jismil, roll kay octogenarian, maka. Diba? Makadawat mag-Jismil lang, mag-80. Ano, paningkamot yun, ang next goal is, maningkamot nga, makabot ng 90 kay another, murag 85, bagay, maka, 85 na napoy 10,000. Oo. Oh. Nga, paningkamot yung maabot ng 100, yun ay 100,000 lang.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday ni Muda Lula Basing!
2: Happy birthday!
0: Lula ni, kisa ni Lula? Lula ni Ayan Simbahon. Nadia bagay kala sa may talisay Cebu. Mayong buntag ninyo dia. Abel Manlangit, mayong buntag.
2: Good morning!
0: Si Jesse Lozarito. Good morning, Idol Arnel. Timbayan ako si Mama Undoy na nagluto karon og si Butyok na natulog pa. Kapakadungo ganing Butyok, Chise. Si Ataw nga nanilihig sa palibot sa balay. From Brook 7, Kabakungan na Bundurad. Good morning!
2: Good morning!
0: Jocelyn Tipon, mayong buntag. Shoutout daw kang John Roselio sa Gintoylan.
2: Good morning!
0: JR Uy, nung nakuha ni Caetano ang liderato, hindi matanggap-tanggap nila Soto. Ngayon, naagaw nilang muli ang tahimik at walang reklamo. So makikita mo talaga bakit takot at halatang double standard. So kung ganin sila, may galang nga mag-Facebook Live si Caetano. Tingali, no? Suya sila kay... Habi ni mo si Caetano rin mo ipi live, dagang mo tanaw. Ambot lang kang si Tulpo, may galang mo ipi live. Natay hataga bagdagad kay Ningon Rabas Tulpo, mga igala nga, wa kuno'y kwenta ang mga marins. Kaayo nila may galang sagpaoning naong ni Erwin. Ronald Lim Sako, mayong buntag ni Mulya. Si Rinaldo Alejandrino, mayong buntag at Robang Arnel, sadya kaayo ang mga senador nga magabagag naong, why mga uwaw? Istilan. So, umana nato sila.
3: Bullseye!
0: Abel Manlangit, karon i-blame nila ni Caetano ang 700 million daw na sayang during SP ni Caetano. Dili, na-explanation si Caetano, ano ba? Na-explanation si Caetano. Parihara mag-una gasto kada adlaw. Para ba sila i-gasto? Manirado sila ng senado nila? Kabuang. Katropa, duha de kaklase inyong kape. Yes. No? Duha kaklase among kape, Shem. No? I-try na to ang... tulo de, oh, tulo. Tama, napatay premium D3 coffee. No? Tulo kaklase among kape. Oo. Ang Santon, duha. No? Kining Santon Gold o Santon Plus Coffee Mix. Oo. I-try na po na to ang Santon Gold Coffee... di ay para mo compare na to ang duha ka kape ninyo. Mas ako makini man ko nagainom atong usa kaayo kay soya, no, di kay ko hiyang sa soya. Kay mo sakit ako lapa-lapa. Tinuod lang. So diri ko sa Santon Gold kay lami kay paminaw. Pakita na ko nyo taud-taud aga kung magtimpla ko karon, mga katropa, no. Alas 7:13 na. Aga tagda bay galas buntag.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Si Ellen Chung Sean from Davao.
2: Good morning!
0: Ano siya pa ka kung makaantog Davao? No, ano kaya ito ay Davao ba? Sukad nga, wala ko ni Puyog Davao, mga higala. Wala na, tsuko. Hindi sa kuganahan mo, tamak mo. Diyan, traffic man ko sa Davao, mga higala mo, ay makawagan na. Good. Muna nga. Ambot lang lagi, kaya ito nagpuyog kong Davao, tagsarap kong kumulaag. Kaya ito mga igalang, wapak ko nagpuyog Davao. Kaya ito mga year 2000, 2001, 2002, alami kay ilaag. Halos kada simana, tuag mall. Kaya ito nagpuyog na kong Davao, may gala. O panahon ng araw ng Davao, o kadayawan, muuli ko may galag agusa. No, kay, unang ako rabing trapikaan eh. Kaya ito makayan eh. Pinawad bitaw. Marlon Bacurayo Trumata. Good morning, Idol Arnel. Timbaya na ako, father-in-law Jeronimo Lumutos diri sa Puro 14, Ising Carmen, Davao del Norte, nga naglaog sa iyang mga itik. Oy! Oh. Apo di ay na, ha? Si Dato Jerry Sesbino, murag naman to yung itik, bong. Mag-iaw magkaturon, bong. Gab, mga ikong kuan, bay, mga ikong kape. Na, murag birahan nimo tong savings na ko nga kuan di ha. Alas 7:15 na may galantag na sa nice Santon Gold dito sa kuan, nasa table puti. Katong collapsible. Crisostomo Galvez. Good morning, sir. Boy Galvez ni from Cebu City.
2: Good morning.
0: Maying buntag ninyo sa Cebu. No? Alfredo Hicali, maying buntag. Watching from Easy Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Ngunia, si Tessie Bancori, si Elizabeth Sibilia.
2: Good morning.
0: Juby Ustos Armodia, Prince Jonas Iniego, Ma'am Feli Feliciano. Ma'am, good morning.
2: Good morning.
0: Good morning, sir. Na... Nata, sir, natan ako ng lagnat. Uy! Ay, na. Sige, magugaglakaw-lakaw, Ma'am Pili. Ay, sige, lakaw-lakaw. Dapat diara ka sa imuhang garden kay Perting Initas Manahon. Niya, muulan pagkahapon. Malagnat. Mag-inom ka, Kwan. Santon Vitamin C, Ma'am. Santon Vitamin C. Inalan nga, upat ka kapsul. Imong mainom in a day. O, tinuod na, mga katropa. Alas 7:16 na, may galadag na sa morning. Ibaw ba kang ang atong lawas dili makaproduce og vitamin C? Muna kinahanglan kang muinom og vitamin C, mga kaigsuunan. Ayan, simbahon, may buntag.
3: Bullseye!
0: Alas 7:16 na may galadag na sa atong bagbanagumanuman. Welcome, welcome, welcome, welcome! Dayon ka mo mga igala sa atong tulumanon, ang Bullseye!
3: Bullseye!
0: Dari sa ito, mga igala sa ito, ang, of course, sa ito, bagampos, Bullseye, mga igala. Natan, nagalisa, may buntag. Maing shoutout daw si Juliet Panganduyon nga nanilhig daw karon. Maing pagpanilhig ni mo daw Juliet. Si Giselle Katulong Ugapa daw sa may Purok Nuibi. Sunlon Asuncion, good morning.
2: Good morning.
0: Okay, si kisabay niya mga igala si Angela, no? Hi, good morning. Pinas watching from Kuwait. Good morning, ma'am.
2: Good morning.
0: Si Bro Milan Olog na imbag na bigat kada kayo. Katropa.
2: Good morning.
0: Rosario Tantan, Eman Moreno, Well Floor Masaudling, Randy Santisas, Annalie Lara, Mayong Buntag, Ping Ping Tanchado Montesilio.
2: Good morning.
0: Mayong good morning kaninyong tanan. Dita magaigalas tong pagampos, Bullseye. Araw kita magaigalang mabuligan sa ato magaigalang pag paginabuhin ni ninyo takna magaigalas sa buntag. Sa ato mga kengsunang Bisaya sa makausa, mayang buntag diha sa ato mga kasimanwa, mga kauturan, mga ilong, kung kagilongga. May ayan nga, agas nyo madamo ka salamat sa inyo, wain dat nga suporta. Sini ato nga pagpangalagan, subong nga adlaw sa ato di nga pagwaragwag mga katropa.
3: Bullseye!
0: Sa ato mga kengsunan, na mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran sa ito mga kaigsunang mansa ka mandaya kamayo madayo na timprano madayo na kamdag kamayo buslumon. Salamat ay gayon sa pangbanig mayo adekanatan program. Palio po ko atong kuangab katong listahan sa mga donasyon. Sa ito ng mga kaigsunang mga Tagalog, magandang umaga po!
2: Good morning!
0: Good morning! Magandang umaga! Mga kaputo! Hoy, patay na ba yung taong amo akong busing? Boss Mike ba yung tawag na mo na master? Si Boss Mike, no? Buma, muna yung tawag na mong Buma. O, ang master sa mga ilong, no? Si Buma. O, pero yan ang i-joke-joke rin yan ng mga ilong. Buutan kayo to, eh. Sige nga to, buutan to. Mm. O, ang sarap mo, Pia! Magsumbong lamang kayo sa sumbungan ng hotdog. Buutan kayo to si Boss Mike. Alas 7:18 na, may galantak na sa morning. Arita sa ato ang nanamaning kapiskilid. Arita mga ikala sa atong pag-ampo sa Bullseye.

0: Trupang, Arnel Cortez.
1: Alas 7.21 na magaygalan, dagna sa buntag. Hinumdumi kanunay. Ngandautan mo sanay. Gumikan kay bagat tao, may galang adunay, mahimong matarong nining kalibutan. Nagyugpos lamang.
0: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Busay. Sabag ka usapay ka lang, kumusta og maing buntag ka ninyong tanan. Welcome sa atong pagparagumaduman sa tulumanong Busay. Ubay-ubay kita katagad pagtagad mga katropa, mangumusta lang ko. Dini sa atong lokalidad, particularmente na usap may gala diya sa lungsod sa Mawab. Kumusta naman Vice Mayor Medina, sir? Ha? Kiniingon magka nga mag-schedule tag interview. Imo magyainan ka mong reporter nga mag-schedule tag interview. Waman lagi. Ha? Lunes pumanto, handod Birnes naman lang ron. Samot na gudrong kini man ta ka interview ani kay may trabaho di sila. Kay Lunes ra man ni sila mutunga mga higala sila hayahay kay ning hayahay kay di mga higala dinhi mga opisyal diya sa Mawab. Labi na ni mga konsehal. Kamu pa'y tagsa na lang gani mumutong ha? Tagsa na lang gani mumutong ha? Kumuhi mo pagin mo mga mo-aprobar pagin mo prangkisa at napagin mo sa shortcut. Ha? Tagsa na lang gani mo manong ha? Ang uba siguro ka di may gala silent committee. Ano naman na maningog kung mahalangan? Inauban may gala? Di maningog kung di mabiral. No? Kay na may nag-apply kong franchise dyan sa Ilaha ba? No, di magaygala sa Mawab. No, kalabot sa sabungan. Karon, doa ka bug nag-apply, katong isa magaygala, makapangutan naman yung tao. Ano, bisakit sa inyong pangutan noon ba? Makaduda magyun ang inyong kalaki. Nga no, nga ang application, March 16. Unya, ang inyong approval for resolution, March 6. Pinawa! O niya, ang application letter, gipasa, March 16, unsan na, to follow? Ay, Tama mo yung mga explanation, pero dili makatagbaw ng inyong mga explanation. Ang pangutan naman ko diha, Ron, kung ipaboran na sa inyong mayor, kamo diha, wala ba mo yung, sabi, inotel mo, wala mo yung mahimo? Kung pananglitan, maingon nga, kani ang gipili sa mayor, no? Kani ang handpick sa mayor, ana si katungod ana mga higala no, pero ang pangutana ron, wa bay kaugalingong baruganan ang council ninyo para mobarog ayo musunod ta aning unsay proseso kung karon bisag gipili sa inyong mayor pero kulang ang requisitos inyo lang gyapong barugan. Unsa di aning uban nga mga konsehal mga higala diha sa Mawab sunod-sunuran? Ha, ipugos jud ang bisag kulang mao di padumalahaw na ninyong sabungan, bahalag kulang kay kauban ka sana kauban steam lambo o sana lambo nyatis na
2: pinawa. Ayaw.
1: Mayor, nagsaad ba ka nga Vice Mayor, nisaad ba ka nga magpa-interview? Kapag pa-interview ayaw mig binata ah. No, kay una sa tanan ayaw mig isundo ka ng ubang media nga mo ana sa imo nya mangungko.
2: Pinawa.
1: No. Kay mo ana media nagdamig kaugalingong patrol na mo, nagtubil mig kaugalingon na mo masakyanan. No? Basig bago una ka kung mag-interview mo kuan kag sobre kay hatag na mo. Ayaw parihasa ang mga kaubanan niya ng mga mo ana sa imuha kay mga kungkumaster. Na, kuan ra ba ni pahinumdon ra man ako ah. Kay yo magkaga magpa-inter mag-schedule. Dugaya gud na schedule oi. Kanto ramang Lunes na human yung sesyon karon wa pa may imbitasyon. Tuyoon ninyo para mahilom lang ang inyong iskutanan. Di hanggang nung ihilom man na. No? Iklaro na to na. Ngano man ang muramag na ayokos-pokos sa inyong tirada. Bisan o kulang. Maudyoy ikuan.
2: Pinupang
1: istoryahan. Tubaga ninyo na. No? Para maklaro. O para maklarong katag kung si Mayor ba'y kung gusto ng Mayor, o di, ang pangutana karon gusto na ng Mayor, ang pangutana, kung siya dahil ng konseho, may gala kang Mayor.
2: Ayaw!
1: Ah, naraman nakasimple. Alas 7.25 na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samta magahigala sa dugang panato mga katikaran, atong ataga bagdagad, Hindi magahigal ang kalaking Erwin Tulpo karon. Matod bang Erwin Tulpo, wa ko na'y kwenta, magahigala ang mga dating Marines. Sato pa, ang na'y kwenta karon si Erwin. Kay, matod bang Erwin, magahigala nga, puro ra ko na'y istorya. No? Wa ko na'y magahigala ay ebidensya nga mapakita yun. How would you know? Wa pa man ninyo nagisalang o tininood niya investigasyon. Natural, mag-press briefing na silang ila kay wa man mo'y gihatag nga venue. Di ba? Naturalmente, no nga, mo mag-FB live na sila, no? Magbuot man sa mug, mag-FB live na sila. Nga na magbuot man sa mug, maghimo na sila kaugalingon nilang press briefing. Ilan ang gihimo, gumikan kay, walay blue ribbon, ang blue ribbon committee, inutil. Lisod ba gudain na sabton mga higala? Nga, number one karon sa interest sa publiko, nga mahisgutan mga higala ang flood control.
0: Bullseye!
1: O gusto karon sa mga tao, nga masalang gyud ang 18 Marines. Interesado ang publiko ani Erwin.
0: Bullseye!
1: Nga nung moingon mangkagulay kwinta. Murag ikaw siguro yung waynada. Samtang, ang inyong presidente to ang Russia. Wa nagka dimaog, itudluan pa mga higala ni Vladimir Putin, usapang pagtaod mga higala tong earpiece. Wow. Sa dugang pa mga higala ang mga katikaran o mga balita, nga ito maghatag ang pagtagad din ni mga iksyon sa ito ang pagpanagumanuban.
0: Bullseye!
1: Kagahapong adlawa, mga katropa, ipahigayon sad, no, ang pre-trial conference, no, sa impeachment, mga higala, ni Vice President Sara Duterte. Nag-abot dito, no, ang prosecutor and the defense, mga kaigsunan. Ingon sad ni mga higala, si, kinsaning kulot gani, si Rene Co, no, nga nakita ko no niya nga dili seryoso ang defense mga katropa kay wa kuno mupakita og ligon nga ebidensya og kinibang denial lang kuno ang ginahimo. Paghulat ra gud kay pa man agasugod ng inyong kaso, I mean wa pa man agasugod ng inyong trial. Ang na magdiapas pre-trial magpresent sila og ebidensya. Yabag naman siguro ni mga tawhana ni mga. Naturalmente, ang alam ang pag-abot dito sa pag-abot dito sa impeachment trial, bisag kita mo ingonta, unsa man ni mga abogado ni Sara kung dili sila magka-present og ebidensya, di ba? So dito na mo present dili kay unsa may gusto din ni Rene Co nga sa pre-trial gahapon mag-present sila og ebidensya. Maka high blood ni mga tao sa Pilipinas. Nga nga klase. Alas 7, imidya na magkahigala Dagnas Buntag. Samtang kinipod magkahigala si Lacson murag bayot. Masa pa ba si Ginimog nga abdiha nga nakuha naman ninyo ng liderato. Sige pa magagpiktos anang kaitano. Mutsula masiguro kang Kaitano siguro. Iyang gintriga nga, 700 million kuno nagasto ni Kaitano sa Senado. Nga, pila kaadlaw, ipasabot na ni Kaitano, pila kaadlaw siya inahimong Senate President, gidibayad to, pariyara mang gastuha. Gintriga lang yun siya ni Lacson, gitotal ba, gitotal. O niya, ano di ay kang gatsal yan? Di mo gastog 25 million ang Senado kada adlaw? Kabuang. Dakuha din, may pagbanirado na lang mo diha. Mumanday ng inyong gasto, o niya, pagkahuman, Human nga nag-convene mo, ang inyo rin gidali-dali o approve. Nya, mamahimong national orchid ang waling-waling.
3: Sino?
1: Mga hanggaw ni mga tawhana. Grabe ning atong mga politiko, no? Pinaka-gasto na to, mga higala sa gastuhan pa nimo, swilduhan pa nimo, pa-erkunan pa nimo, mga hinampak, mangawat pa yun. Grabe naman ning mga tao, no? Maghuna-huna ka ba? No? Ang pinaka-problema, ang tunok, mga higala sa atong, ang bukog sa atong tutunlan, dirigyon sa Pilipinas, politiko. Imagina ko na, bay. No, imagina ko na, pag-eleksyon, gastuhan na sila sa, na-budget ba yan pag-eleksyon? No? Na-budget sa eleksyon, no? Kanang ilang, kuhan diha, no? Sa COMELEC, gastuhan. Pagkahuman, mga higala, mapili na sila, na sila mga gastuhan na mga inauguration, no? Manglingkod na sila, magkaigala sila mga opisina, naaanay mga gasto na. Mga opisina sa mga senador, no? Pwede kway aircon na. Di ba pwede kway research na? Kway consultant na, trillianes gani, kaniyanto ka na, patarong-tarong ng hinampak ron. Sa isinta kabuok, mga igalang iahang consultant sa una, puro mga, kuan, mga kauban niya sa una, sigig alsa. Mga kuan, kulungo. Grabe, no? Kastuhan mo ba? Niya pagkahuman, mga higala, mangawat pag yun. Ano siya man ang gaba, ani?
0: Musay!
1: No? Muna ba, ma-feel ni mo ang kasuko sa tao, bitaw? Kadugay, pambitayon yun mo niya ba? No? Madugay, mga higala, basig maparia na ta sa French Revolution, gani nga. Ipang barbecue, mga higala, sa masa ang mga... Ano, grabe ninyo, kahasol, tinuod lang. Mga politiko, puwera de los buenos. Arang hasulag yun ninyo. Manlakaw mong karsada, hawanon pa ninyong karsada, taglima kabok inyong konboy.
3: Pino ka!
1: Diba? May naman lang ni among Mayor de los Tagom, Puriya Buyag. Kay maglakaw-lakaw rasdalan, mga higala, naka-short, naka-chinilas. Ano, bitaw? Makaingon ko ba nga, si Mayor, na, kining Mayor na mo doon sa Tagom, ako, di ko ma-identify na nila, mga higala. No? Kay, makaingon lang ko. No, nga, kani mo i-official? No? Kay, ang ubang mga official, mo palitra, mga higala, kuan, mo palitra, napkin sa ilang kabit.
3: Ayaw!
1: Magpakunboy pa mga higalag tulo kabuok mga Land Cruiser. Namo ang mayor dire, misubay sa kanal, nag-check sa mga drainage, naka-short ra, naka-t-shirt, naka-chinilas. Diwa siya nakahasol mga higalas publiko. Ang ubang politiko mga higala, naay sweeper. Oh, imbis ka tong pulisa, makabantay pa tagkawatan. Tuwa nito nagbantay, may galas lubot sa politiko. Kabuang. Nya, mangawat pa. No? Hasol na ganis katilingban, kawatan pa. Ayun yung nagkalimtig yun, ha? Pag ilis yun mo, klases politiko, karong umabantay lang yun mo lagi. Samtang makaprograma pa ko, i-remind yun tamo permi, pag ilis mo klasis politiko, palihog. Ayaw na mo ang mga trapo. No, kanang mga nasin yung lugar, no, nagbalik-balik na lang. Sa, sus, kido ako. Buhiin na ninyo na, sagdi na na. Kay, kaya, grabe na kahasol, grabe na nga pasakit, gihatod, anas kinabuhi na to.
0: Pusay!
1: No? Nag-intro pa ba ako din? Nasuko na ko. Alas 7.35, mga higalan, Dagnas Buntag. Magpasalamat lang ko, mga katropa, na anadiha ag groceries, no? Amo na nang i-repack karon. Pero, andam pa kaitang mudawat, mga higala, sa inyong mga hinabang. No? Ato na, mga higalang repackon karon, and then whatever nga muabot, ipalit na to. No? Doon na natay, as of the moment, naatay kaya na to na sa 200 kapin. No, 200 kapin. Ka-food packs, mga kaigsuunan, na yung mga sinina, o na yung mga biskwit, no, para sa mga bata, mga kaigsunan. So salamat kaayo. Thank you Ma'am Feli Feliciano og Benjili Feliciano. Good morning and salamat.
4: Thank you.
1: Si Nick Quahaw, Drasbalio, Floramay Montesclaros, Lorena Corpis. Palihog kog butang sa kuan gab. Ato ang GCash account para na basig na apay mo apas. No kay mo dawat pamanta until today ugma dili na. No kay wala may trabaho gud sa among opisina ugma karon raman kutob. So among inyong ihatag karon iapas na mo og palit og bugas may na lang madugangan na baga kay igsuonan. No ang atong GCash number 0991-537-8509.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Mga ikra, salamat once again nila Florispina Cabalfin, Van Hendrix Mundihar, Regino Compuesto.
4: Thank you!
1: Mayong buntag o salamat kay ninyo diha, mga katropa sa inyong gihatag. No, si Christian J. Iliot, good morning, thank you.
4: Thank you.
1: Jennifer Pulikit, salamat.
4: Thank you.
1: Marilo Makabingkil, Kian Lester Lagnason, Jimboy Salvalion, si Joe Borjos from Butuan.
4: Thank you.
1: Shirley Liagas from Taiwan.
4: Thank you.
1: May Bilyasiran, salamat. Biloy Di Somol sa Tundakbayan sa Tagom.
4: Thank you.
1: John C. Pabs, maayong buntag og thank you.
4: Thank you.
1: Ellen Malasarte Chu, salamat kayo ma'am.
4: Thank you.
1: Agapito Medrano, sir, good morning, Dias Mawab. Lily Blanco, Dias sa Bulacan, NFP of Tagom City, salamat.
4: Thank you.
1: Si Ria Sirito and family sa Asuncion.
4: Thank you.
1: Bernarda and Al Bernardo, Mr. and Mrs. Ne. No, salamat kaayo.
4: Thank you.
1: Cirilo Cordero, Esther Singh, Alfredo Hikali, daghang salamat kaninyong tanan.
4: Thank you.
1: Matsalam kaayo. Di apa? No, salamat sad nila Concepcion Rodriguez from Hingoog City.
4: Thank you.
1: Leonardo Abiera from Minglanilia, Cebu.
4: Thank you.
1: Joby Datilis Yurong gikandes Cambodia.
4: Thank you.
1: Oh, mabani as yub sa addresser di ito. No, si Joby Datilis Yurong asa ganito, Ma'am Joby mo ha?
4: Thank you.
1: Lambert Caballero and GCTCM Church.
4: Thank you.
1: Salamat og si Shite Matinaw, salamat.
4: Thank you.
1: Erlinda Nini Sabater from Davao, mayong buntag og thank you.
4: Thank you.
1: Ruel Asun Ansuyon from Apokon, Miriam Alaman, salamat.
4: Thank you.
1: Yubs Adreser from Cambodia.
4: Thank you.
1: Dudong Yusing, Joby Yusing, Rain Kabugnason, mayong buntag.
4: Thank you.
1: Abel Manlangit, Kenje Rodel Opinaldo, thank you.
4: Thank you.
1: Si CEO Jean Uyanggurin, salamat.
4: Thank you.
1: Disa Bringula.
4: Thank you.
1: Jessica Tabay, Leymil Dolier, Emily from Baghdad.
4: Thank you.
1: Si Ranjo Espiritu.
4: Thank you.
1: Mr. Alan Labios, Marians Bulaluan.
4: Thank you.
1: Joanna Paula Duran and Meridel Etchitan.
4: Thank you.
1: Og si Ma'am Lesel, good morning. Salamat kayo Ma'am Lesel.
4: Thank you.
1: Anda pagyapon ta bagay galang willing pagyapon ta nga mudawat no gi repack na ni karon sa atong ay banta silaw man kaayo na nga pagka picture oy against the light against the light mo na itawag na gab nga against the light nga pagka picture gab yapil man imong picture ang adlaw
3: pinawag.
1: Sorry po, master. Alas 7:40. Og naba ko'y nalimtan, i-chat ko palihog. Unya naman ko'y uban, unan ako gilista kay niingon man sila bag ka na against the light ng apaga picture. Ako ba, unan ako gi-appel kay niingon man sila nga ayaw na lang kong i-mention. So, I respect that. Mega higala. No? Ang atong GCash number, 0991-537-8509. Again, ang among target is Glan. No? Dili na Jensen kay ang Jensen manggod, ubay-ubay na sad ang nakatabang. And then, ang Jensen is daghag daot nga building. Pero, mas daghag mga kabalayan nga apektado and community dito sa Glan. No? Na ato'y abtuon na murag San Vicente ba to? Mga 20 minutes gikan sa poblasyon sa Glan. Bag-ulang na abli Kay bag-o lang maigala natanggal tong bukid nga nakatabon sa ilang kalsada. So motoy amuang atuon karong Domingo, kauban na mo ang XFM General Santos City mga kaigsunan. Now, ang atong GCash, no, mauni, 0991-537-8509. Mahal yun ang palaliton karon, tinood lang. Ano man, sa ato may galang niabot ta o naasa 32,000, no, ang inyong mga donasyon, mga katropa. No, niabot ang 32,000. Masikog huna-huna, nganong gamay rag mapalit. No, muna nakasabot yung kos uban nga di mga higala halos makahatag. Gumikan kay, perting paita yun doon. No? Grabe, ang inflation mga higala. Magino ni muna. No? Mahal, ultimo noodles, mahal. Unyang giuna mga higala, sus kinuoko. Atong nasod, unsao na lang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mahing punta, katusan ninyo ating bayon ba? Basahon sa dako ning uban. Si... Hamang ko naghunong ganina. Si Esperanza Dalman, mayong buntag from Sambuanga.
4: Good morning.
1: Maria Don Marina Donyo. May buntag Emeline Dulusa from Honrado, Surigao. Good morning.
4: Good morning.
1: Si Iram BPS, sigit sa pamayon ni Adre. Si Merlito Binongo. Si Jeffrey Biolango. Adam Desilio, Diaskidapawan. Si Rainilda Manlangit.
4: Good morning.
1: Carlo Baliota.
4: Good morning.
1: Josepina Tapakal.
4: Good morning.
1: Jeronimo Tudtud, no, sa Northern Samar.
4: Good morning.
1: Rainilda Manlangit, si Randy Abas, Marcelino Rabadon, Eufresinia Babael.
4: Good morning.
1: Merlita Argilies, Roddy Balindres.
4: Good morning.
1: Prince Jonas Inigo. Uy, bantog lang ni Kwan, ininaog ang adlaw. Si Future Vlogger. Uy, anong future vlogger? Karoon na di ay. Good morning, idol. Si Titing Villarubia ko. Everyday jog ko. Minaw ni mo. Ayaw na future vlogger ting. Vlogger na ganyan karoon ting. Si Ma'am Biena Hinita. Good morning, katropang Arnel. Dream, mabasa na to sa Bible. God is with us, who can be against us. Murang saludo ko kaayo ni Senador Alan Peter Cayetano. Naagyod siya sa teksto Gikas Bible. Si Lynn Duero. Good morning, Sir Arnel Gikas Matina, Davao City.
4: Good morning.
1: May buntag niya si Lynn. TC Bangkori, katrobang Arnel. Kung saan naman eh? Ganong CPPNPA na may nawakwak ani. At least SG, Dresser sa Singapore, ang politiko, isa lang ang security. Napagkasimple lang ang purma nila. Dire sa ito, lima kabuok. Lima kasakyanan magsunod. Hawanon ang dalan kay muagi ang politiko pagkangabagas mga naong. O niya, pagmutabang mga higala, murag, ang kunon pag nilang kwarta sa gobyerno. Tabang gikan ni gobernador, tabang gikan ni senador, mga boy, batasan may
3: ganyan.
1: Una, kwarta to gika sa tao. Pinakangilad mga higala nga, ay ambot na lang. Alas 7:44 na, Lucio Lubagbas, attorney, good morning. Attorney na punta niya. May buntag daw niya sa Pandan, Liluan, Southern Leyte. No, dili ba yan ko abogado ha, pasin na to. Di ba yagyo ko yung tao na attorney ha? Father noon, kana. Alas 7:45 na.
0: Bullseye!
1: Sumudawat pagyapon ta karon mga higala sa inyohang tabang, no? Mauni karon ang bukas na tabuntabunan sa mga noodles. Unyag makulang ni dugangan pa nato ni kaya na po may nabilin. Unya sa mga katong mga nag-donate pa, ang ato mga higala ang GCash is 0991-537-8509. No? Or katong mga naastagom karon, gusto mong kamo mismo mo palit sa bugas, pwede kaayo. Kuala na, ihapit lang na dali sa atong istasyon, na dali sa may Domingo Arcade. No, dali sa Maharlika Highway. No, tapad aning Bulgari Lodge. No, ibabaw sa Standard Insurance. Sakop ni Smagugpo North. No, ang landmark ninyo ani, Duol's Flyover. at Bangs Flyover, mga katropa. No? Alas 7.46 na.
4: Bullseye!
1: Dirita sa ato mag-iskutanan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ato sa ni Patingogon si Dito Manggudog, kuan ng presidente. Kini mga igalang Rasya. sorry ha, pero ako mga igala, din ako ganahan mo report o ganang unsi mga kaayuhan kunuhay nga madala ni BBM. Nga naman, daga naman kung siyang nasod yantuan. Dito siyang Amerika, no? O man ato na feel may igalang na bit-bit niya nga kaayuhan. No? Dito siya mga igala o kasa pa itong mga lugar. Oh. Pagbalik niya ka naramang iyang kahiwi, may igala mo
5: igala. I talk to my where the
1: na may gani kayo nun ba nga o kana og dili palang kabahin sa imong official function ayaw nalang adto gasto-gasto ra mo gi gahin pa ninyo na sa mga Pilipino nga galisod ng inyong gi gahin sa inyong travel uban-uban pa si Auntie Claire. Unta si Auntie Claire ba gitapad nimo kagapon no nag dunay meeting tali na mga igala niya og ni Russian President Vladimir Putin maing bundag ni Sir Maximino Labandero.
4: Good morning.
1: Ma katropang Lisel Acaso Pueblo, good morning.
4: Good morning.
1: Analin Estimada Pada.
4: Good morning.
1: Jairo Sintis, AG Calis, mayong buntag Gerardo Galiger Salan Senior.
4: Good morning.
1: Si Ann Mendres, mayong buntag Ebenezer si Chico.
4: Good morning.
1: Merlin Herbosa, si Esperanza Bueno, Abel Manlangit, good morning.
4: Good morning.
1: Og si Nads Kosner, maayong buntag. Sige. Now, nahimuot ko nagtanaw sa naong ni Putin. Kaya murag murag kancaw kayo mga igala siya kang presidente. Kang BBM. Tanawon kayo na to, tanawon na to, Ben.
4: XFM Katropa.
1: Dang naong ni Putin, no? Oh. Dobri utra, dobri utra. Ano man ang mga Russian? Dobri utra, dobri utra. Kansok kay naong ba si Putin ba? Oh, dobri utra, dobri utra. Oh. Paruski, paruski. Ano mga paruski man, mga Russian ba, paruski. Yang gitudloan mga igalas BBM nga isuloob ng earpiece.
3: Pinawa.
1: Eh di ta magkasinabot kay Russian me. No?
3: Pinawa.
1: Nani ya? Oh. Mura jo bata in taos BBM diha mga igala eh. Unsa naman? Ano? Huy, kamong mga dapat ang mutudlo ana kana mga dilig kaubanan kabuang. Wow, ragyud mo people bay. Dapat ang katudluan na naman ang inyong Department of Foreign Affairs ang itudluan ninyo ng presidente. Mr. President, yan yun, isuksok na sa imo ang kuan. Isuksok na sa imong dalunggan kaya para makasabot niya kay mo. Istorya na sila ron, yun nagdubiri utra. Dubiri utra. Paruski, paruski. Lisod kaya na pamina, lisod ng kuan. Sana, lisod ng, mas tawag ani, Russian language. Unya, isa na sa pinaka komplikado o grammar, no? Mga katropa, no? Kay lahi ng ilang kuan, oh. Sa nang ilang mga sa ni mga Russian greetings, oh. Ano to? May mga Russian greetings diri ah. Oh. Awa di kay mabasa oh. Itong kuan. Asa man to? Ah, dali lang ha. Oh, pribit to. Oh. Pribit. Sa man ang pribit, ang pribit is hello. No, hey, ana, pribit. Oh, pribit. Oh. Sanang ilang good morning gani. Oh, dubirutra. Ya paruski. Ya bung bung ski, bangag ski.
3: Pinawang.
1: Aras Putin bang, hey, privet. Bung ski, bangag ski. Isuksok daw sa bangag sa dalungan ng earpiece.
3: Pinawang.
1: Ah, siya. Ana si po Putin, oh, smiles Putin, mamura kancaw man kay katin. Kita kasanaw niya, kancaw kay siya ba, no? Oh, yun siya nga, pre-bit. Oh, kanang pre-bit.

0: Kamo pong mga kuan sa kauban sa delegasyon, ayaw po ninyo pasagdi ng presidente diha, no? Kay basi mau, kay mawa gina sa Pasing. Maulawan ta diri sa Pilipinas. Kusa dai sulti man. Wa ka kita atong naong ni Vladimir Putin nya kancaw kayo. Kato na naway na tos Putin. Ana na tos Putin nga usa man ni presidente. Nanaway na tos Putin, ano sa Putin yung samanin presidente nila? Di magkabalo mo tao da nang kuan? Kabalo mo tao da nang earpiece sa iyang bangagski? Si Putin nga, privet, paruski, bungbungski, suksukski, bangagski.
1: Pinawa! Ayaw!
0: But pasabot niya, suksuki daw ng imong dalunggan o earpiece para magkasinabot, ha? Muna'y pasabot, ana. Mga higala, ha? Alas 7:53 na mga higala, dag na sa buntag!
2: Bullseye!
0: Si Bray the Beshi, mayong buntag. Kung di mo tulo ang sipon, mahiwi ang baba. Karun, dungga na pod. Putin ra ba akong angga? Uy, Putin, di ay mong angga, di ay? Mayong, mayutin. No, Ebenezer si Chico. Good morning, Sir Arnel. Naunsa naman is BBM. Gibaligya naman ang ari-arian sa gobyerno. Ang deposito nato sa gold, gibaligya. Ang buthain ang halin. Ang hydropower, gibaligya. Og 36.6 billion. Sunod ang naiya, tulo na ang nahalin. Ang naiya 3, nahalin og 48 billion. Hain ka ang halin. Una'y ginaingon mga higalang ang halin, saan ang kanta ni Pilimon? Ang halin puro sura, igo ragi panuba.
1: Pinawa!
0: Uy, ayaw pang loo diha din sil, Dave. Huwag mo ka nag-message ba? Kikinis din Silva. Good morning, din Sil Dave.
2: Thank you.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Pribit. Now you know ang hey or hello sa Russia is pribit. Pribit, no? Pribit. Hello na. Nya may kag good morning. Dobri utra. Dobri utra. Paruski, paruski. Nana siya mga higala, no? Kung magduda mo, pag-search mo diha. Actually, mo na isa sa mga language na gusto na akong makatunan sa una, pero wala na ganit tayo malungag, magtuon pa ng lingwahe nila, bahala na mo na sinyong kinabuhi. Alas 7:55.
2: Bullseye!
0: Di ay Erwin Tulpo, mga higala. Ang atong Gcash na ara sa ubos, mga katropa. Kung gusto pa mong muhatag, kung gusto mo muhatag, kung dili na wate mahimo diha mga higalag, okay ra po kayo. Yung man ay pinugsanay. Okay, Domingo may mga to, Domingo Skadlaon. Atong paminaon si Erwin Bay. Ako na, wako kauyon yun na minaw mga kaigsuna. Kaingon ko og si Kuan, si Sandro, gitawag niya fake Marines, mga higala, ang mga Marines. Karon gitawag na pod ni Tulpo og walang kwenta kuno, mga higala. Bitag-bisag din na lang mo natawagog mga Marines, mga dating sundalo na lang, because that cannot be denied. Kana mga higala nga fact, no? Kana nga kamatuuran, dili ni mo pwedeng ma-erase that they are indeed former sundalo, some of them former Marines. Bisan pag mayingon ka dishonorably discharged, di mo na sila mga kriminal, no? Di mo na sila mga higala, o mo na sila kuana sila, nihawa na sila sa sundalo niya, nagdalag daghang armas niya, nisakag bukid. No, kung na-discharge na mga higala, gumikas pamilya, matemahimo diha, mga kaigsuunan. Pero grabe sa di sila makatamay ani mga higalang kuan. No, mga... ikaw karon ang apil sa Maris, maluya ka, oy. No? Kaya nga tong gobyerno, buhaton ang tanan para lang mga higala, di yun makatingog. No, para lang yun di makatingog mga kaigsuunan ang musultig tinuod. Maying buntag diya, Bian Diaz, kumusta naman mo? Nagsige para magtayo, gahap, bi, murag, naamay, lino gabi, sa Generoso diya ito. No, sa Generoso. Na mga aftershocks nga tag 5.6. Adi na aftershock.

0: SDI, no? Lahi na gina ang linaw, tag 5.6 na yung mga sunod-sunod nga mga pagtayo og karon. Mga katropa mo na mag-amping ta. Kay umatay kahibaw gud aning linog nga posible magud nga na-trigger kay kusog ka itong usa mga higala 7.8 gud to. Yung uban nga mga fault line na trigger. So posible yung na yung mga paglihok diha mga higala. So mga isa ka buwan pa man daw nang naapay mga tayog-tayog yun mga katropa. Sige, alas 7:57 paminaw na to si Erwin.
1: XFM Katropa.
2: Wala naman kakwenta-kwenta. Sa sumi, magtuturo lang dito. Mapapasikat lang.
3: May target sale naman.
4: Yung bagay
2: niya, hindi talang magpupulit. Salita na ho yun. Paulit-ulit na lang. Unless kung meron silang bagong testigan naman, credible. At gusto natin sa Blue Ribbon, magdala sila ng dokumento. Hindi yung turo ng turo yung mga lintik na yan.
0: Oh, grabe, no?
2: Ay, madali na magturo eh. Turo kita ito. Nagbanggap ng maleta. Lahat kayo yung media. Tingnan mo pati yung media. Nagdadalawang isip pa. Sa media, sa Senate, kita mo kabastusan na yun. Dahil gusto na supportahin yung Senado ni Senator Marcoleta na may mga reporter, media sa Senado. Tignan mo kabastusan.
4: Pero
2: that's this out of this. That's this disrespect.
4: Pero sa yung legal steps ko, meron akong usad development.
2: Yung nag-aaralan na magpa-file ang usurpation of authority, labang kay Senator, ay si Senator, si,
4: okay.
2: Si yung nangangarap na maging senador na Mike Defensor.
5: Pero may timeline ba yun, Sen? Kung when kayo magpa-file?
2: Pag-uusapan pa ng majority in the next few days. Pero sa tingin namin, meron. May talagang usurpation of authority dahil hindi naman siya membro ng Senato.
4: Sir, anong message kaya ang lumalabas ngayon na walang minority senators na pumunta sa press con kahapon?
2: Siguro, naisip nila, na-realize nila na mali yung ginagawa ng mga kalakuhan nila. Sisisipin kasi ng mga. Madali kasi magturo, di ba? Kung sino-sino na, may mga media na nga tinuro kasi para maging credible sila, iba na namang tinuro nila. Kaya sinasabi ko, hinahamon ko sila, pag may dokumento kayo something, let's go.
4: Pero sir, iimbitahan niyo pa po?
2: Wala na kakwenta-kwenta. Sa sumi, magtuturo lang dito, magpapasikat lang.
3: May target date na ba sir?
0: Okay na.
1: XFM Katropa.
0: Di ba? Walang kakwenta-kwenta daw, mga higala, ang 18 Marines. No, magpasikat na daw. O sige, pasikat sa 18 Marines, by the way. O sige, na sila na plano mag-artista? Plano mo dagan pagka politiko? I mean, unsay gain mga higala? Unsay bakuha nila? No? Ngal-ngal raning dagway mga higala ni Erwin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Unsay bakuha sa kini mga tawhana sa ilang krusada karon? Actually mga higala, ang ilang yung nakuha ni peligro sa ilang kinabuhi mga igsoon.
1: Bullseye!
0: No? Pero pasalamat na nila, gumikan kay, tungod nila mga higala, no? Wala may napamatudaan, tinuod, wa may korte, wa may kuan, pero tungod nila mga higala, at least, atong na-identify. Huwag ka na mga na-identify karon, magkinto na. Kasi pasabot na ko, mag-amping na sila. Mga higala, no? O, nakapait lang ani, kaya wa sila mahatagi mga higala, proper venue nga maimbestigahan ang ilang gipanulti mga igsoon kadtong mga nakadawat anam-anam to hantud sila makaya nang iresto karon og mga ebidensya. No, nang iresto karon mga ebidensya para naa sila mga higala ika isulti o ikaingon nga wa gyud sila ilabot.
1: Bullseye.
0: Samtang ilang gipaningkamutan mga higala nga mabalibaran hangtod silang makaya mga kaigsuunan ang 18 ka mga sundalo. No, muna karon maot una-unaon Erwin. Sige daw be. Oh, pasikati daw ko ninyo be. Pag unsubscribe daw mo kang Erwin Tulpo be. Napod na siya kuan gab, napod na siya YouTube si Erwin. Si Erwin napod na YouTube si Erwin. Oh, follower na lang sa Facebook, follower. Gihagit na ko mga follower sa Facebook ni Erwin. Balihin na mo dito kang katropang Arnel nga Facebook. Ikaw karon napasanginlan. Siyempre, oh, appeal ko na si Erwin sa listahan. Ikaw karon napasanginlan.